0: mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy, sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipino!
7: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
9: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana.
10: Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
14: DTX 500.
15: Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho.
16: Kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang kabiyan.
14: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500.
14: Ang stress malikawan.
15: Pagkaburigon malintan.
14: DTX 500. DTX 500.
15: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo
14: sa lawas
15: ang hindi maayo.
14: Dapat
15: adlaw-adlaw.
14: Protektado.
15: Mag DTX 500.
14: Aga.
15: Unto.
14: Kagabi.
15: DTX 500.
14: Ang pangpawi.
15: Kag super detox mo.
14: DTX 500.
2: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX 500.
15: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
14: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
14: bastante sang antioxidants,
15: panghontra sa mga halit nga free radicals.
14: Likawan ang baratian.
15: Mag DTX 500 ka.
14: DTX 500
15: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan pang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
14: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
14: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
14: bastante sang antioxidants.
15: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
14: Likawan ang baratian.
15: Mag DTX 500 ka.
14: DTX 500
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
14: Ang pag-inom
15: kag pagmanigarilyo
14: sa lawas
15: ang hindi maayo.
14: Dapat
15: adlaw-adlaw.
14: Protektado.
15: Mag DTX 500.
14: Aga.
15: Unto.
14: Kagabi.
15: DTX 500.
14: Ang pangpawi.
15: Kag super detox mo.
14: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala
14: dahil andito na ang Mighty.
17: Palaban mo,
14: Mighty C.
17: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
14: Mighty C.
15: The Mighty Power of C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C.
15: The Mighty Power of C.
14: DTX 500.
15: Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho.
16: Kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang kabiyan.
14: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500.
14: Ang stress
15: malikawan.
14: Pagkaburigon malimtan.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
15: Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura.
14: Mag DTX 500 da.
15: Pasami na kabalatian.
14: I-DTX 500 muna.
15: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka.
15: Mag DTX 500.
14: Agbot maging mas hubit.
15: Sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
20: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Kagbalatiya. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon. Antioxidant DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: K5. News FM.
3: Iyon, kag pwede mo pa ma-prick in kaso nga may makulukinadtan kada gamay or pa o paso-paso, pwede mo pa magamit. Di ko di ka namin, do all in one ka na sa D3Bayong.
4: Okay, so this time around mga ka-K5, dali kita sa ato naman nga 4-0 Trivia.
1: Now, ladies and gentlemen, time for photo.
4: Ari na si Lori, trivia. The Explorer.
3: Kapag ka na ba?
5: Ngayong buntag, mga K-5, ini ang photo trivia. Kontinuin, atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
6: Mga ka-K-5, kibalo-bala ka mo nga ang fruit-sized amo ang unang mga buhi nga creatures nga ginpadala sa space. Sa tong 1947, ginpadala sa United States ang fruit flies ukod ang Drosophila melanogaster. Sakay sa isa ka V2 rocket bilang parte sa mga early experiments sa space. Ang pagpadala sa mga scientist sa mga kasapatan sa space ang importante, bangod na gusto nila mahibaluan kung paano maka-epekto ang space environment kag-radiation sa living organisms. Apan nga a fruit flies ang ginpili nila nga ipadala sa space. Sunod sa pagtuon, halos 60% sang ilang nga genes amo ang halin sa aton. Nga rason kun nga isa sila sa mga kasapatan nga importante para sa mga genetic research subjects. Sila ang magagmay, madali at ipanun kag may biological characteristics nga magamit para sa eksperimento. Ang experiment gin-design agud nga matun-an ang epekto sang high altitude flight kag radiation sa inalawas. Ang pinaka-interesting nga parte, nakalampuas ang mga fruit flies kag nakabalik sa Earth nga buhi. Ang experiment nang importante nga tikang sa development sa space exploration. O diba? Kampiyon!
5: Ini si K5 Lori Gamboa para sa for a trivia.
4: Grabe. Okay. Grabe. Mayo. Dragonflies.
3: Ang iba na ba ambot sa langaw? Sa report sa Bungi Lori, ha? Mayo pang langaw. Okay. Naka-outer space.
4: Naka-outer space pa. No?
3: Hindi
4: kaya ambot sa langaw.
3: Kampiyon niya. Hindi ambot sa langaw. Mayo pang langaw. Naka-outer space na.
4: Thank you so much, Lori. Si Ibo Saringa. Oro trivia sa karungad law. Dagdag ka laman itong kipabirik.
3: Kampiyon, langaw pang una.
4: 60% galisang ilang ang genes nila din sa aton, no?
3: Di kaya ang langaw na miyan sa tao. Kung among langaw, do tao man.
4: Among promayon lang ang langaw, kay kumakapon sa karbaw, kabalo siya ng langaw. Delikado sa tanan ng langaw, nga paghapon niya sa karbaw, abiya karbaw man siya.
3: Kaya kalahin siyang langaw, kay ginapihin siya permiyang baho kagang hamot.
4: Ha? Do tao man eh.
3: Kita mo, basta gani hamot, gani ang mangga, bla?
4: Oo.
3: Damo langaw. Kaya
4: tao na miyan man sa hamot?
3: Oo, hindi bla? Dasa na miyan man sa baho.
4: Ambot ko ng tao na minyan sa mga
3: ay!
4: No comment, ha? Okay, balik kita mga ka-K5 sa ato naman yung presentation na utod kita kay na sa statements sa duha ka mga sunumpaan yung klase tao namin pang pa, ha?
3: No,
4: karoon na namin pang latiguhan.
3: Gulog is buhon, ganaw lang karoon eh.
4: Come on, people of the Philippines, oh. Oh, come on. Amo nga binidad nga mambalon mo lang yung na high-gid guru kami. Oo, kinag-drugs ka mo.
3: Ano to ka, matter of factly pagambal daw, no remorse, no fear.
4: Wala ganyan tanan-tanan.
3: No nothing.
4: Doka natural lang, ha? Natural lang. Panugid lang siya nga nagkali sa kamuti sa kwan eh.
3: Sa kampo. Ka
4: ano nga ambal sa Tagiyas ang kampo? I-check this time around. Aring video, mga kakipaib. Ang Tagiyas, si Mr. Manolito. Ang pangalan is Manolito Sabakan.
3: Mm-hmm.
4: Tagiyas ang poultry. Aring nga payag, nanungod siya ng insidente.
7: Salid mga luras ni Mila, ganit Sir Ginta, huwag ganti pa ba nung minikitaan sila ng pagkay?
8: Mga 5 o'clock o 5:30.
7: 5 o'clock at 30? Okay. Di pagkatapos, din kaduan ito tayo, sir?
8: Din pagkatapos ko, hindi niyo pagbiyahe. Kamuto na huwag po pulis kag tanong.
7: Kung pagkatapos, sir, ano din? Sila nga duwa?
8: Sila nga mas nagduwa na nugi nga sila napatay sa uli.
7: Mga luras sila nagamit sila?
8: Mga gabi na. Mga sado na pero mga 7, goro, mga 8.
7: Okay. Pero din sila nadakpan, sir?
8: Dira, igin pahulgi sila.
7: Mm-hmm.
8: Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
7: Nawag naman na sila kaubrasin mo, sir?
8: Sila suto, mga 9 years na ito.
7: 9 years?
8: Natapas ako.
7: Pero confirm, sir, ginamit mo nila, kagamit sila.
8: Kagamit, hindi kagamit.
7: So, ang mag-inipusible, kaya nagpulod sila ngayon. Bukit palayo nga ginimuslan pa gibuhat.
8: Kaya sila man mismo nga kita nila nga patay na ginrit nila nga. Mugit isa.
7: Git sa loob nila sa sako. Magin tapos.
8: Tapos nila rin.
7: Okay, sa this time sir, mabulig kagit sa
8: Elizabeth. Buligan eh. Buligan kayo tawagan ko pa naman kapitan. Tapos ka nga.
7: So, sinagya sir, hindi ka dikan sa Matay Maloka.
8: Pagi na? Okay. Sa balay, magulong ko ng kabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
7: So, pakanaon ka pa?
8: Hindi. Sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao. Pinulong ko. Iwai ko ng ape, kaya nagtawag sila.
7: Okay, pero that time, so sa Wibis din ka?
8: Wibis, ato ko sa kanilang. Merkulis pa ko itong agabot. No,
7: may talamnan ka, matapatubuhan mo?
8: Oh, may talamnan kami ng gamay na. Gamay lang. Pero kay napatay nga akong magulang. Naglubong. Merkulis ka ito ko ito sa hapon. Pagka Wibis, naglubong kami. Alas 5, nagtawag sila sa akong ngaway na kapulis, Jinjin. Muna lang, hindi ko pangitaan nyo lang. Kaya gahibi ang mga bata ito sa balay.
3: Grabe na.
4: Grabe ba ka K-5? Sakit bangod kay sang public demand, due to public demand, ipabati taniwa tagtigog sa duha to ka mga suspect.
3: Si Batoy. Alert ka mo, alert.
4: Alert ka mo. Abi ready na ka mo sa mga late shooters na request. Ipabati na mo diwa para itsindihan nyo kung ano ang pagpatag sa duha ka mga nami pang bakulon ikog pag.
3: Ay, grabe.
4: Come on.
3: Alert na, alert na.
4: Alert kayo, kayo, guy.
3: We will
4: reply. Noy, ipakita na yung pag-travel ni Wilson kung anong dalan yung ginagyan nila pagkanto to sa ilang misyon, no? Ari ang dalan, ginaday-day pa ni K-5 Wilson. Kag ni K-5 Carla, tanong ang K-5 Erico, ang muning dalan ginagyan nila.
3: Ah, okay.
4: Ang isa kayo, pa, ha? Ang isa pa, Noy, grabe, gabing pasulod nila, oh. Medyo malayo-layo.
3: Layo clinic.
4: Dos hermanas talisay ni Kipa Berik.
3: Ah, tilapit sa First Farmers Clinic Central.
4: Hindi to sila na yon.
3: Oo. Okay.
4: Maring alagyan, no? Baugay na inay lang sila.
3: At yung Hacienda Road din mo.
4: Hacienda Road.
3: Hacienda Road.
4: Okay. Ari ang pagpayag liwat sa interview ni Kipa Berik Salgado na makatapos sa media sa saling suspect nga si Arnold Ampog kag Rini Boy Kuelo. So, aring interview sa K5 News FM ka makatapos sa media.
3: Matiyan talawat. Here we go. Julio.
8: Paisla lang na ako ng sildo. Hindi sa mong paulam na makakit siya. Tapos, sige na ako sa mong puto yung yabag. Nang ulit siyang uwartay ako, 3 mil lang ito mo. Doon na mo ito na masinggit siya, ginilampusan lang na yun.
7: Pero nga naglabos sa punto, nga ginilampusan, yung pag-inimuslan, yung pag-itikwarta,
8: mag-inimuslan. Kaya nang bato sa boss?
7: Nang bato, sir?
0: Ginanoyan ka mo, sir?
8: Hindi naman, no, paano sa kayo, hindi ako naman. Kung may isugid kami, ginamuntong ang ginilampusan na lang eh.
9: So, din siya na, din na tananatabo?
8: Dito.
7: Sa Manukan?
9: Manukan.
7: Din nga porsyon sa ulo, ginilampusan niyo?
8: Sa Dresel Kuchero.
7: Ah, sa Tangkugo, Dapida? Okay, ito pagkalampus, ano tabo sa biktima?
8: Amo to, gin na tumbasa, gin lipong na lang, gin kuga na lang siya, gin tulog sa sako.
0: Sino na kuga, sir?
8: Siya ko.
10: Siya ko siya?
8: Siya ang
9: kuga eh.
7: Buknoy?
9: Ikaw sa tumbay, sir?
8: Ang buknoy to.
0: So nga yung kuga mo sa saraw?
8: Umabato man siya mo.
10: Umabato sa mga.
9: Huwag ka dyan.
7: Di pag kuwede sa kabuhi, gin simulado. Ikaw ula?
8: Ako siya na ula siya.
7: Ikaw ula?
10: Okay.
7: Kaya pila ka business?
10: May sama na siya.
7: Tapos?
0: Nagbulos-bulos ka mo, sir?
8: Kaya siya lang.
10: Kaya siya lang. Kaya siya lang.
7: Pero why siya sa gaulag? Why na gaulag?
8: Gaulag pa siya po ng abot-abot.
7: Patuway ka mo?
8: Yung na, tama ko nalang ko tama na na. Kaya na doon ako naluhay ko, blaro.
7: Patuway ka mo nakapaminsar siya nga dalaon sa ospital, be?
8: Gaulag siya na. Mga dugtumang ko siya ulihin na lang, bo?
7: Ano ka sir? Nabisyo ka mo ko sir? Kasuyo ka?
8: Kasuyo kami ito po yung sir ko. Natamaan mo yung timing ito sir mo.
4: Ang dami ba?
8: Oo.
4: May isa ka yawa mo eh.
8: Mabakal na siya sa puno niya.
10: Puro, bravo?
8: Oo eh.
7: Okay. Kaya mo na datay mo. Ika mo na kasuyo. Pa mo na nga. Again, sister ka mo mula ang kwarta.
0: Ano niyong kwarta sir?
8: Hindi, bakal isang siya po.
7: Sabo? Okay.
10: Ito pinang mo gamit na sir?
8: Talag siya lang kami kuya gagamit siya. Siya? Dugay niya na niya.
10: Dugay ka na tol?
8: Hindi mahali nga nang dugay siya lang.
9: May mga kaso na kumanay sir.
8: Ha?
9: May mga kaso record na kumunahan.
8: Sa?
0: Kahit ang mo preso? Uli,
9: sa ako.
8: Baya.
0: Okay.
8: Gapakalm lang kami ha. Gapakalm lang kami.
7: Di ba may pamilya ka na? May sawa ka na?
8: May sawa ko sa Manila.
10: Bata.
11: Bulang mo na.
10: Ikaw, tol?
11: May okay kami bata.
10: May meron kayo sawa.
0: Bata, yes, sir.
10: May kayo.
9: Bulan, sir, hindi.
12: Pero masawa, bukulo, sir, kung brahman si Manopanda. Uti, gana kami sa rango mo na, sir, nga muna yung mukon to siya. Bilang edad sa kasawa mo, sir?
11: Bilang na kami, ha.
10: Katran tayo.
12: Tubo-tubo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na duwa, naluyag ka mo, ano, obses ka, ano man. Tungkol sa efekto, sa ilegal na droga, muna, naging manya ka mo, muna.
4: Okay, so mo rin pagpayag mga KK5, sang duwak ka mga suspect.
3: Sabi no, maghambal sila daw. Gatanaw ko, pamati ko tingong lang, natanaw ko yung tsura niya sa Facebook. Kakuhan ka, daw wala ka dyan.
4: Ahay.
3: I-zoom mo gito doon yung tsura.
4: Tao, ganta ko si Wilson, ipakita ta ko na nung kabudlayan, no? No? Kipay biya, Rick. Ariyo, tanong babla, play ni biyo, ipakita ni sumong kipamita ng panglugayawan sa mga reporter. Tama ni kabudlay. Amo na mula kong kaisa. Ay ibang taga mga utod, po kaluluoy pa bash kita mga reporter, no? Kapin pa kon ang tandaan ginya. Kung nag-live ang reporter subong, nambal yan na siguro mga 5 minutes, within 5 minutes sa mga facts kadakwa niya. Kung bago ka kung 30 minutos ng coverage, ang ginapangayo mga facts nambal na, that's why gina instruction nanta from time to time, recap the facts. Kaya iba niya hindi kinsindi, singa kulang-kulang, bago ka lang yung mga binagsampot. Dayon mo man imo pagsampot dayon mo man imo dayon tugda.
3: Tapos yung mga reporter wala kisa kung gay ngagaw kami sina kag mag live ang tingog mo nagahangos ka pa
4: kapoy mo
3: kapoy gid lagay
4: ano wala subog si Kipa Wilson no upod siya ni Kipa Vincent kinabantayan ginopdan sa tanan no kalayo blang ilanga gapanglakaton na sila pagkantot sa lugar ha
3: pero naka jacket na
4: ti natural it's because that is a reporter mapauma ka man ko na siyudad that is panawag ta sina is panawag sila kay pag Eric posturing
3: ka grabe oh ang iya subong nga action camera ho may ara na siya subong nga
4: grabe grabe
3: nagiging si Wilson pinapabili po kami Wilson nakagupo
4: grabe
3: ka subong wala ka lang ha
4: kag tanawag na subong ko na no siya kagamay nagtupad kami kagamay daw dujutay na di pa rin siya kasi
3: ay laki ng iyong pinagbago.
4: Ano nga ka namo sa ikanta mo? Magaling mo ikanta. I-check ko na si Kipay Buelson. Grabe, subong atong reporter. Nagapanglugayawan niya. Hindi luglaog. Within 5 minutes pa siya makabot sa area. So kay Kipay Buelson, kamo ning sitwasyon. Balikan talang si Kipay Buelson while gatanaw, hulaton tang pakabot sa crime scene. Hindi ka mo magalin. Because Kipay Buelson will describe to us kung diin na yun nila ginlampusan.
3: Grabe.
4: Kagdiin na yon nila ginaboy. Kati 50 meters away pala nga lin sa Manukan Country.
3: Lapit na kayo.
4: Ang Manukan Country. Sa Manukan nila. Ang bot ko balon. Ang Manukan Country. Lapit lang sa SM City. Kaya dito kita makatunog yung dugay. Now, balikan ko anay si Wilson si Kakipay Bread. Tanawin ta kay ang venue.
3: Ispikarta na
4: isa. Ispikarta. No? Balikan ta si Kipay Bread. Ano bala ang mga dugang information na nakuha niya kapon, no? And then after that si Kipay Bread isuot yung lagtato ni Chura to subong may pulungkuan to sa kilid sa SM.
3: Amo
4: ganyan, namin ito na tanay, while Wilson is preparing, si Kipay Bread may check tanay, ready anay, B. Ang itsura sang pamangkot, diin kami mapungko sa arena competition kaya wala na pulungkuan sa kilid sa SM.
3: Mga K5 ka pamangkot ka mo, kung dito ibutang sa kilid sa SM, may pulungkuan bala.
4: Tiyari ng sabat ha.
3: Bala kami?
4: Tiyan mo ning sabat niya, tagtaw. Ara na sa red, no? Isang tagol at sa kanay Wilson.
3: Pasakaili lang, tanay. Pasakaili
4: lang. Pasakaili lang, tanay. Si Kipay Bread, sa talisay, lupad pa isa. Ibig ka nasig siya, maglupad ba?
3: Siya ba na? Dasig na niya.
4: I-check ko si Kipay Bread Salgado, our chief of reporters. Anong itsura? No? Ano ba yan ang itsura sang aton sa ding arena? Kay for the first time din iwat to nagliga dito naginiwat sa pero na ko lang tanong kay Pabirik masapos ang traffic di? Kaya nga ang tanang nga slakyan di na maglibot ni sdalo mo dito na sila pababaw hindi magubang lagan sa trapiko kay Pabirik no?
3: Okay.
4: Tayo yun to arena si kay Pabred kay Pabred ang pamangkot sa publiko kon ara kami matanaw arena dance competition da sa SM City. May pungkuan kami na kay Karsada manada ka kay Pabred. Good morning.
13: Yes, good morning, Kipay Bread. Diyan, upin yung Eric. Live kita subog rin sa may reclamation area. Diyan, bismo sa may SM City, Bacolod.
4: Okay.
13: Actually, kung ikumparata, Kipay Bread, diyan, Bacolod City Public Plaza, agri sa may SM, makasiling kita
4: mas lapad.
13: Protektado. Mas lapad, kag protektado ang mga tumalanaw sa arena dance competition. Diyan, Kipay Bread, diyan.
4: Dali lang, Eric, ang ilang parking area, may mga plungkuan na rin daw.
13: Yes, sir. By actually pulong ko, Andre.
4: Diba bleacher pa nawag sila kay 5 red.
13: Yes, bleacher. Yes, correct. So diri magapong ko ang mga tumalan aw sang arena dance competition.
3: Okay.
13: So diri kevel gaan ko tarao naton sa to sige video protektado sila sa
4: may
13: ulan.
4: May atopaw?
13: Init. Init. Oh. Kag dito man nga area actually mo damo di makatanaw kay kevel.
4: Kuri compare mo sa plaza, no? Sa plaza ya dokulangon guro ang lugar to kay kagamay nga daan.
13: Yes, amo gina actually nakita
4: na to.
3: Janay. May stage diin sila mag-perform Red Atubang by Bayo Atubang Bukid.
4: Hindi, Atubang sila sa entrance ng SM na main.
13: Atubang sa Baybay. Yes. Atubang sa Baybay eh.
3: Atubang sa Baybay.
4: Balik ko niya, di nabutang ang stage, mabutang sila stage sa dalan kagi 5 Red. Ara, galiyo. Kagi undi bridge kagi 5 ba. Gatubang sila sa Pope John Paul Tower. Ang stage siya Gatubang sa Bacolod Public Plaza. So, okay. Ma-perform ang mga dancer at tubang dito sa Baybay. Abo na?
13: Yes, correct. Correct. Amo gina kay K5L, Jadik, kay Feverick.
3: So, madulhog sila madulhog sila from downtown area. Pagdulhog nila sa tungasang bridge, ara dira ang stage. Dira amo ng performance area nila.
13: Yes. Amo gina kay K5L.
3: Okay. So ang likod sang stage, so, why na daya tawo? Exit na to.
13: Why na? Exit na ni siya actually. Matapos perform ang aton sila yung mga dancers, malapad-lapad ang ila sila yung lugar nga mabutangan sa ila sila yung mga props.
3: Kaya ang props nila kay Pipe Ready and Mahalin, kaya kung mag-perform sila tubang sa Baybay, din dapat ang props ibutang.
4: Hindi ang props aras tubangan niya po ni dalawin na nila part sa performance ng props.
3: Tulod-tulod ng iba.
4: Tidito na sila lead sa plaza. Itulod nila panaog. After sa performance nila, tungaon ang lane sa duwang pasunod. Ang dancers, madiretso na ito pagwa. Ang props daw, ibalik nila kay Pibre daw itulod. Ang mga dancers, pabalik kaya pabalik sa plaza. While ang props iduso, palikod pa kanto sa Pope John Paul, correct?
13: Yes, correct. Amo gina kay Femel Jan.
4: Ang dancers, mabalik pala kay Pibre mo. Kaya may street dancing pa kadaan mo. No?
13: Makita naton, ining actually diri ang do bridge ni bala sa SM pwede ni siya magamit nga do backdrop kay Phil Jan kay Mary ka butangan pa ni siya ka design kag agunti ang mga na masunod naman ni mga performers baka standby dito i-dress ka may kobelek na kalagyan agud nga hindi sila mangin photo bomber sa tanang perform kay Phil Jan kay Mary ining mga grupo or ining
4: kundi so, ang entrance sa ila performance diri sa may plaza
13: sa May Plaza, gid malapit.
4: So, nag-exit nila Pope John Paul Tower area.
13: Yes, lapad.
4: Pero, matabo ka kay Pipe Red, ang props lang na day duso. Kaya mga dancers, siya, dream nila mabalik gyapon.
13: Amugin niya siya ang performance area. Makita na
4: lapad siya kay Pipe Red. Mas lapad siya kumpara sa Bacolod Public Plaza. Mas ligwa pa siya kumpara sa panaa, sa paglaoms.
13: Mas lapad di siya.
4: Kag hindi mag-uot ang ila props kay Pipe Red, kumagulan. Kay simentadong agyan.
13: Yes, correct. Abo ba na gani ang advantage diri kay Fabiel Jan kay Feveric. Kaga diri advantage sa mga dancers naton, advantage sa mga props kay ila sini nga paggamit at the same time ang tumalan aw protektado kay Fabiel Jan kay Feveric. So ay kita kabalok
4: nakamaitis lang abi kay nakaditribayo sila.
3: Isa pa na.
13: May left kag right magamit ini siya burutangan sa
4: kagangwa niya kag Pipe Red. Wala tuos ang dalan niya ma-occupy sang tao nga may pulungkuan.
13: Amugid kikifemel dyan, kikiferik eh. Kan siguro, ining mga nagarenta dari sa may SM, dari dumping area, siguro paghawanan ini, agud mahatagan, ini isang lingwa, ipahigan dari siya, kag posible pa, nga mga dugangan, pasang bleachers dari ng area, kikifemel dyan, kikiferik.
4: Okay.
13: Lapad-lapad pa eh. Kan gini makita na ito, dari stage, wala pa na siya gindi makompleto, pag ipasaka pa na siya.
4: Ang opposite sa stage na ako, di may entrance na ding SM nga gamay halin sa plaza, dra na makita ang lead walls ng K5 no SM.
13: Nga tita home campion kita. Kitaon gid kita ng Eljan. Oh,
4: kaya ambalan ka nga sa taga perform sa lead walls na sa K5 na tanaw.
3: Pwede ka tanaw.
13: Oh, yes.
4: Tipo example, abi gutok abi red. Ari ka di mo yan ayon sa nagabligya bulak. O dito kalin abi sa may plaza panaog. Magi ka sa station 1. Budlay ang kagutok sa lidwall kaya sa K5 tanaw kaya ara na i-plastar ta mo. 9x12 na.
3: Dako na.
13: Oo, oh, ati kampiyon. Kita ni Aljan
4: K5 Eric. Makita ang itsura ni K5 Red na. Makita nila ang mga itsura ni K5 Eric. No?
3: Siya
4: pa na. Pati mga itsura sa mga dancers makita nila eh.
13: Yes, correct. Ang mga tao dira ka magkakaon sa Manukan country, ti pwede na sila yung katalatan. Ang dira ka kifim Eljan, kifim Eric, kag sila nga bakal dira sa Bulak. Podri, sa masilig na ito, advantageous di sa oramantage sa nga lugar. Kimanting mga tao dira, protektado sa init. Kimanting, usually, sa madumduman na pila na ka mga tuig na kanigada. Ang mga tumalan, aw na aton gadala sa payong kagati nagasulat
4: ang nami sila rin nabi ba no kung maglain matsyag mo kitama ka init sulod ka lang sa mall ano na pinakadami di masiling din si Sir Dave sigaw okay gila sa real dyan Sir Dave na di basbla si Mami Castro sigaw oo kung manghihi ka hindi pa bud problema kay si Arda damo
3: amo nang manami kay kung ara ka gaatubang sa plaza left side mo north wing
4: correct
3: ang right side mo east south wing.
4: Correct.
3: Na, amo na siya.
4: Ipili ka lang na kung di ka balubog na. North and south. Kung magutong ka, hindi ka magutman.
3: Di ba pinabob ka, unto mo?
4: Ang sulod lang ka. Si K5 Bridge na ka-ready. Na naman ko di ara sa Dablagao sa Bado. Dablagao sa Domingo. Pagkatapos si Naya, dito na siya. Diyan na. Sa, doon ko di siya makanto sa It All You Can. Yung paborito yun mo.
3: All You Can Eat lang siya. Sa All You Can Eat.
4: Hindi sa It All You Can.
3: All You Can Eat.
4: All You Can Eat is just like this.
3: Diyan ka, pamangkot na muna eh. K5 L, John, K5 Red. Ang aton nga barangay kategory kag ang open kategory, ang barangay kategory will be on Saturday, ang barangay kategory will be on Sunday, dira na tanan ang performance area?
13: Yes, dira gyud tanan kay KFML and K5 Eric, dira gyud mismo sa aton dira kay area. Kag dira sa makita naton do wala pagin siya maorganisar but
4: sige, by tomorrow ba ni kanta guro kay tanawon ta ginag total
3: niya. Lang nga
4: to, patikim lang nga tong pabalon ta sila kay pabangkot permission tag pala matita sige hindi kami pungko da. Ti may pulong ko na red na matamat.
13: Oh, may magmakita na to diri do may ara na sang tatlo na kaset sang bleachers.
4: Ti sigurado ko pagkadapo sila dra guro ma concert ang mga taga SM no. In this coming 16 may ara sila nga show ti dra na da guro ma gua sa stage ng ibutang
3: on Friday.
4: Friday
3: may concert na
4: may ara may mabot di nga mga bisita si SM City ng taga artista taga Manila mga hindi mo bla ang mga talent ni K-Pop Red
13: pero na mo gidari makadto ka kita ni Aljad ni K-Pop Eric dari mismo sa venue kaya dari tinloan pa rin siya nga ton sinigang mga maintenance sa aton dari mga utility dari sa Makulod kabati mapanabi pa rin siya ng lugar kita ni Aljad ni K-Pop Eric kagiti may kulang pa rin sa mga disenyo gabutangan man agod maging manabi pagi during the time sa competition sa aton sinigang arena street dance competition ni K-Pop Eric
3: K-Pop Red K-Pop Eljan so kung ang aton performance area is in SM diin masug god ang maskara dito gapon sa kwan sa Libertad area.
13: Well, actually dito dira sina pa sa pagkaibalo na to dekay Pebel Jadi kay Merek.
4: Dito sila masugod sa yes, sa paglaom ah. Das la malena.
3: Oh, so paglaom
4: lupit church vlog gapon.
3: Oh, das la masaot. Sulod sa baybayon nilang Araneta Street, masulod sila sa downtown kag manaog dito sa performance area sa SM.
13: Yes, correct.
3: Okay, at least klaro sa
13: tanan. Ito sa mga nagligat, yung mga pag-starting point na ito ni Kevin Eljan, ni Kevin Eric, sa giniwat, dari sa may Bacol Public Plaza, ang arena dance competition.
4: Sige.
3: Very good.
4: Salamat, Kevin Red, kaya naka-standby na dito sa linya si Kevin Wilson. Salamat sa iyo, Mabalita, Kevin Red.
13: Salamat. Abor ito sa nga balita ka madulong gikan dari sa may reclamation area angot sa nga padayon ng celebration sa Mascara Festival 2026. Dulong sa ato sa Power Trio. Aga ito sa nga DTX 500 Mighty Seek at Clinic at DTX
4: Red, UVCO. Paigig ko ka congratulate sa imo effort ha. Grabe, ginag imo pagpaningwa nga ma-raise mo ang pundo sa K5 League of Champions. Believe na ko si imo rin ha. Believe ko ha.
13: Thank you. Thank you kita sa makula.
4: Salamat gina.
13: Effort mo sa tanan. Okay. So mo na ito si Balita. Dulog sa ito sa DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Kaupo na rin si Patrol K5 Benson Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng Balita. Servisyo publiko kay Kalinga Pansin Agros K5 News FM.
4: Salamat K5 Red Salgado. At least may ideas lang kay K5 Eric. Si K5 Eric, man sanggang ka mo niya ginobra? Dumarkahan niya na diin nga party isang bleacher siya mapungko.
3: Ginimagin ko makakunalin ka ito sa paglaob. Example ha? Alin ka sa paglaon
4: ng area. Magi ka diri sa may...
3: Liko ka diri sa may
4: Sebastian. Araneta. Ano na Araneta na?
3: Araneta Street, ang Rizal Elementary School. Diretso ka. Pag-abot mo sa tubang sang replika, it's either they will go right or they will go left. Basta ang panaog niya sina is maasabot siya sa plaza, manaog siya sa SM.
4: Usually straight-straight na sila, no? Oh, dito sila plaza, halin sa may... sa nagligad, sa lupit na sila mo, no?
3: Lupit.
4: Pakanto sa plaza.
3: O, liko ka sa lupit na kwan.
4: Or basi ma-short ka talaga. Wala ito kung hindi sila ma-start, starting point nila.
3: Basta ang sigurado.
4: Straight kina sa Araneta.
3: Araneta, dra sila.
4: Basta malibot sila sa plaza, pasulod, padalong sa SM.
3: So kung ara ikaw dira dapit sa area sang Araneta, ang pinaka-sure is that halin sa Serbandos ba singuna?
4: Oh, correct.
3: Serbandos, pakanto sa replika sa new government center, agyan niya gina.
4: Correct, correct.
3: So meaning makakita ka na sa mga salyada na kagkiay-kiay nila. Kung magliko siya sa tuo, masabot siya sa plaza, maagi siya sa katedral, magkwabuylo, madulhog pa idalom, performance area na. So mga ka-K5, sa ina nga stretch ka tadlong-tadlong, damo ka na sa makita, maka-enjoy ka na.
4: Okay.
3: Ang sekreto mo ni, kung gutok dito sa idalom, may lead wall si K5. Kag tungod si K5 may lead wall, may kamera kami nga lagko nga to dito. Studio kamera ang implastar dito kag may mga drone pilots kita.
4: Oh, ready
3: so,
4: na.
3: So kung ara ikaw sa Araneta, kag hindi ka nakadukduk to sa dalom, all you have to do, enjoy the bit of music nga ara sa Araneta, tanawa sa imo cellphone ang Facebook Live, ara kagidya sa sulod mismo sa maskara.
4: Grabe.
3: Kita mo.
4: Amo na ang sekreto, ginatudlo ni K5
3: mga secret na mga K5. Gina-imagine ko eh, amuning himuon ta.
4: King kaso nga doon, hindi ka gasunog ka, guto ka nabot tao. No?
3: Pero himuon mo para hapos, kung Sabado Domingo, kay ang Sabado barangay kategori, Sunday is open kategori, alas 9
4: school
3: para sa
4: kategori Sabado?
3: Oo.
4: O barangay sa Sunday?
3: Sa Sunday.
4: Oh.
3: So, alas 9 pala sa aga, Sabado kag Domingo, standby ka na to sa bleacher, dala ka na balon ka pagkaon kag tubi, inom ka na may tisi, kag hulaton mo pagka alas 2 pagsalya, dara ka na, kapungko ka na.
4: Ready ka na, nakaplastar ka na.
3: Pero may ATC ka dapat.
4: Hindi dapat. Kung may atop, ba't hindi ka ba may nita na?
3: Parang ano katawa.
4: Si Wilson, nara na. Ato na siya dito sa area sang lugar.
3: Arena.
4: Sa din na dito inigin patay ang babae nga si Ansalay, Jeneline Ansalay. I-check tabing area sang Manukan. Ay, so the board na kita subong mga triyon, mga K5.
3: Arena.
4: Arena ang lugar mismo. Ato na si K5 Wilson, naka-standby na. Okay. Matapos magpanglata sa uma. K5 Wilson, good morning.
3: Morning, son.
14: Ay, good morning. Kita na dyan.
3: Din ka.
4: Son, din ka. Son, hindi kami kita si Mo.
3: Son, din ka.
4: Ah, okay.
3: Gaano ka na iya?
14: Ah, Reggie, ang dari sa ginagpundugan
3: ko. Huwag ka pakatapos.
14: Ang nalikod ko, suba, inisya mo ning pilas. Damay ko lang atras. Kita na dyan, kita na
4: dyan.
14: Mahulog na ko sa may suba. Dari.
4: Okay.
14: So, ini nga area specific, no? Dari, no? Nakita. Ini ang babae
4: ito. Dinda na yun sa ginatindugan mong area?
3: Hindi kampo.
14: Arada. Arang may sinunugan daw.
4: Okay, medyo... mga K5, eyes on the board.
3: Eyes on the board.
4: Ang ginatanaw is the crime scene. Dari sa nakita ang bangkay ni Jeneline Ansalay. Gingkantuan gin sang news team. Tanawan nyo kung ano kasiok. Hindi mo gali makita na yun kay K5, Eric.
3: No. Hindi kalikampo, kundi masiot nga parte sang pangpang.
4: Pangpang, hindi ya kampo.
3: Hindi kampo, arena.
4: Okay. Okay.
14: Go ahead, Wilson. Para makita niyo bala kung ano kalayoon ang halin sa Manukan, pakadto diri sa lugar.
4: Sige, ikaw ang magpatpatwells kay Bamati lang kami, ha? Go ahead.
3: Okay.
14: So, may video ko da nga send kay Sir Aljani sa play naton kay K5 Eita, no? Ang aton nga last nga video da nga gin-send kung sabihin, amo na ang ginagyan naton, pakadto diri. Kag amo man ang ginagyan sa mga suspect kay Sir Aljani, padulong diri sa lugar na kung diin nakita ang bangkay, no? Sinisa nga biktima. Pa-play naton.
3: Eyes to the board! Eyes to the board! Arena! Ginabaybay subong ni Wilson ang alagyan.
4: Amo ni giling kili, may pader gali siya, may
3: kudal. Nga kudal.
4: Oh.
3: Kag nagris na nag-agi, gintuwangan nila ang sako nga may ara na patay
4: bangkay
3: nga babaye. Kag naglibot sila sa kilid sang Manukan.
4: Pakadto dito sa pangpang sa suba.
3: Pakadto sa pangpang sa suba. Ay, so the board, mga K-5.
4: Kampo mang ginagalagyan nila. Kaya may mga tubo.
3: Kampong agyan. Kag si Wilson, naka-Amerikana. Puti ang pantalon, puti ang sapatos.
4: Ahay.
3: Disgrasya kag ipagpuli mo karunoy.
4: Sige lang, son. Trabaho ni. No?
3: Ara na. Ara siya. Laingin man kung naka-action camera ka. Oo. Grabe. Ari na, mga K-5. Bagi na bye-bye ni Wilson Subong. Not in full battle gear, but in full business attire. Well, son, nagarampa.
4: Why gisa kay expectar kasi bungaga mo ng agira magyanya mo?
3: Mo reporter ka mo. Expectar reporter.
4: So, amo na da subong agira stop sang kamera mo, amo na sang gintampukan sang babae.
14: Yes, kita tahu jan amo na ni siya kitapukan, gisunugan ina siya di subong kada actually kita tahu jan amo hambal ug kita grabe, kita pala layo sang lugar. Aside sina sang ginsuho.
4: Alin sa ginsumay mo sa manukan pagadto sa ginhabuyan mga pila ka metros na.
14: Diri sa may area kita tahu jan halin sa highway sang Dos Hermanas. May apat ka paya ka kampo kasi dyan yung siut-siutan antes ka din makalabot, lagbad-lagbad pa nga mga kampo antes ka din sitsura kay Five Kaila kasi dyan ang malalo hindi ko ano kalayo o diba aba ko sa inyo layo kay as in super gift para kaya taka mo din sa suba kita to dyan kung ano okay. Ang sitwasyon din sa suba kung diin man din lapit din tapukan sa nga biktima nato. As of now, miskin amo na ning oras kagabi pa nakita mapapanimauan sa pa ang of course ang patay no kay
4: okay. So, dira sa sulod sa manukan nakasugilanon kamo. Magluwas abi kay ampog kag kay kwelo kag sining biktima kag duwaya ka bata. May iban pa nag-star?
14: Ang ara lang gid dito subong kay Tatad Jan kay Sir Eric ma ang ano atong bana man sang kwan sang ining biktima.
4: Okay.
14: Pero hindi na siya magatag sang pahayag kag ang tagiya sang manukan hindi
4: naman si Sir Manolito.
14: Oo, hindi na siya magpasulod. Pero ang manukan, kaysa dyan, ang balayan sa mga manok, ilang guma, sa mga style, iya sa guma.
4: Okay.
14: Tapos, mga ano bulang, pangbulang na manok, kaysa dyan, kaysa dyan.
3: Ah, manukan, gali iya nga pangbulang, ini, hindi iya pangbulang.
4: Gaming farm niya, gaming farm. Game farm. Son.
14: Halin, sa akin, yung natindugan, kaysa dyan, kaysa dyan, at ara dito ang manukan, no, gari niya area.
4: Ang tago, gali kakipay, hindi mo gali, halos makita, gali.
3: So, si Otki dyan ang lugar, magi kaysa
4: siguro kampo, may naguro eh sina ginubran naguro na kung sinisya na silang adwa kayo nagkakaya itong bangkay mo tiguro sila patulugo
3: mga kaya pinagawan yung lugar kung sa Tagalog papanawag sila liblib na lugar
4: liblib?
3: Liblib na lugar oo
4: kung sa aton pa masiot
3: masiot
4: na klase sa lugar
14: masilaman ang nakakita kasi sa dyan ni Kisa Terik so kung na amo ng ilang statement kasi sa dyan maduda kagito kay hulong doon kasi sa klase lugar maano ka di amo na pamangkot alangan ka madi mamunod sa pantat ang yes na lang hulong doon mo kasi sa kagdo di Kisa Terik
4: kung doon niya mangita kung sila yaong
14: yes amo na siya ang problema dili why kagyo din layo dili kayo
4: iling ni Mercy Martisano nga thank you Congressman Wilson Congressman
3: Palawag
4: Dilatay. Congressman.
3: Kung mag-Amerikana, kalingara ka sa tunga sang wayang, the reincarnation of...
4: Ang ayan, Kablason?
3: O, dra ka lang. Tarzan ka. Anyway, gabayo, si Wilson ka, Amerikana mo.
14: So subong kaysa sa Johnny kaysa sa Eric no ang actually ang bana nang medyo nakita natin
3: natural eh
14: subuan din man
3: sa natural eh
4: kahintangan oh ikabataan nila gi eskwela pa na son.
14: Ah, yes, kaya sa dyan, magagmay pang iya sinay mga bata na high school pa kung ito magsala sa iya sinay mga kabataan. Tag-ato sa kanaon, kaya sa dyan, and kaya sa Eric. So, ang plano nila, ang bangkay, ara pa to sa Soko, subong no, again, after sina, irikta na lang lubong kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, kasi hindi naman pwede mahaya tungod ara na sa advanced state of decomposition, ang nga lawa, sinisa nga biktima, kaysa sa dyan, and kaysa sa Eric. So,
4: okay.
14: Amula ni makita diri subong no ang party ni kundi nakita ang lawas ang sato ginsunog na kita sa dyan pero kay ang baho sang patay ari pa sa Japan na panimahuan naton kaga wala kita na expect no pero kita kalayo so mga ano kay bukid bisaya kayo klase ng lugar kita sa dyan ni Kesel Eric kaga kung hungdon mo bisaya kadto ya si makatago kag ida sang krimen mo diri klase ng lugar ni perti kalayo kayo even na pick up nato na na parking pag mga 500 meters away pa pasulod rin kita sa dyan and kita very kami nakalayo ang kanatuan mo dyan sa makalabot sa aning crime scene rin sa may barangay
4: grabe doon naman
14: na siya sa talisay kita sa dyan and kita very
4: sige so Wilson grabe ha at this media kita kung ano kasiok so gwa sinadaya ang normal ka tao doon hindi kita magkanto sa lugar nga na ang gwa niya, sila yung mismo ang palamangkutan. Kung doon sila nag-ako, tumalibugulos na, umano ka mo, tumagita ka mo, lagi mong makanto. Buro na konsensya na sila eh.
3: Ang ilang agigkantuan, kung tanawon ta, very logical nga dra na taguon.
4: Una hindi kita nun.
3: Hindi kita on. Number two, sila lang nakakabalos ang terrain. Kita ka dra sila gubra mo.
4: Kung sila kabalo kundi, ang ibang diwa, nakinsindi na mo.
3: Ang ibang niya hindi nakabalo. Son, kung hindi ka guro, taga dira. Son, hindi ka kabalo nga may amupanat ng lugar sa likod sa kampo eh.
14: Oh, wala wala hindi. Nang kay Rod Jackson ang bana ni kanay hindi ko sabi kagwa sa ano, hindi pa sa mga interview, siya kagwa sa Manukan kay
4: okay.
14: Sarap isa ang bantay to so nagtindog masasabing din kung gintudlo ay lang kung BNP ang lugar. So amo na nga
3: grabe
14: no. Dito na nulto di ka diri sa lugar kay pwede kasi ot mga talang-talang hindi kay Rod Jackson.

0: ngon.
1: Big to payak nito daw dyan kasi very kasi yung parkingan sa patrol 500 meters.
2: So, at sa pagkalayo, lapit isa kilometro. Mga tungas kilometro.
0: So in short, kay Pai Wilson, kay Pai Beljan, even if during that incident,
2: nagsiyagit ka,
0: nagsiyagit di ang babae, waay sang makabati sa iya except the manok. Ay na
2: ha? Ay gani. Dali ka na ka pa.
0: Do manok kaging gugain ka, lawa ka ni itano. Limita niya, hindi mo, hindi mo.
2: Galing ka suritan.
0: So well, son, hindi kin mabatian, son?
1: Ang huli ka manok din sa ginatindugan, kumabatian niya kaysa sa dyan, ay kaysa very kagina, ano na kasi adlaw naman ito para mamilaok. Ang manok, pero kagina, ya, pag abot ka, kundi ka huli pa ang mga manok, bation, teris area.
0: Pero kung nagsinggitan ang bayi, hindi kasi siya bation.
1: Ano na?
0: Kung nagsinggitan ang biktima during that time, hindi kasi siya bation.
1: Hindi, hindi kayo, hindi kita kaysa sa dyan, ay kaysa very, hindi masyadi ka patawag taba, kasi ang siya makalabot, yaway na siya sa kabuhi, kaysa sa dyan, kaysa very, kung hindi siya ginpatay, susulod sa manukan. So hindi kriya sa kwan, hindi kan kun dito ka man susulod sa manukan layo man sa mga panimalay kay ara mo sa likod-likod din na porsyon sa manukan di o braso ligin tingo an ko nga ko pwede tani nga makakuha ako to sa video
2: kaya mo na ning kinalain da sa isa ka amin stream media because we're after for a concrete and realistic presentation of news
0: di amo nang trabaho sa media mo.
2: Tikay kon, tikot sa vlogger, i-vlog mo na lang na
0: dahil. Apo no? Sa naihan. Easy thing to do.
2: Easy thing to do. But you conduct investigative because you're after for the truth.
0: Uh-huh.
2: Ano ginatabo? Hindi iyal views.
0: Kag diri sa mo makita ta, nga isolated place, kag even if during the time, ginahambal na subong ni K5 Wilson, ara siya sa tunga sang mini lasang.
2: Ha?
0: Mini lasang.
2: Mini lasang. So, kundako na nga lasang, hindi ka nakatultol, guro ka matalang ka.
0: Even if Cyril Jan, gasinggit ang babae to sa sulod,
2: hindi ba
0: no way gid nga may makabating correct siya.
2: Kaya mga kaigo, di ba sa duklayo?
0: Malayo.
2: Kaguro, tisa mo na damo pakahoy, plus...
0: muted ang singgitan.
2: Oh, hindi ka ba yun? Helpless ka.
0: Helpless ka.
2: Tingalan kung ati ibilin mo to sa upod sa duwa kalalaking hindi mo man kilala. Supposedly...
0: I'm leading into that. Nga, ah.
2: Taniway na ginalaw. Dapat nga ni, ibilin siya. Ining mga lalaki ni, pwede nga sila na mabilin o ang babae yan, dito na mapuli nga may mga pamalay.
0: Why was she allowed to stay sa sinangamanukan
2: na may duwa kalalaki na?
0: May duwa kalalaki dira, kag siya lang kag ang iya duha ka kabataan nga babae Wilson kay pwede ta makuha sa bat sina.
1: Kay ano sorry ka bagyan na kay sa
2: dere. Nga agin tugutan
0: nga dra siya.
2: Matiner nga may duha na kalaki hindi man kilala.
0: Nga kun amo na gali kalayo.
1: Kaysa ta dyan, ni kaysa ta rin, mabasi ka niya sa panay sa kayong sa ito sa mga na, dirigi sila yan nagatiner, iopo din ni asawa, kasi caretaker, ini sila dito.
0: Correct, gani.
1: Bala lang niya, nagapulik-ulik dito sa may kanlaon. Pero sa pag-abyan na, imagla nila, kaysa ta dyan, nagkasalig, ito ni siya ang bana, no, sa mga amigo, niya nga tuwa kabilog, eh, that's why, why mas ang kapagduta, no, maamo na matabo, kaysa ta dyan, and kaysa ta rin. So actually, isang ginasturya natin sa toas ng nasubuan na sa trote at the same time, shock pa siya niya po sa karoon kaysa sa dyan. Kasi hindi mo makita ang emosyon sa iyan na tsura, pero mabatsagan mo, manasubuan di siya kaysa sa dyan ng kaysa sa Eric.
2: Correct.
1: But actually, this thing na gahambal, kamo kung magpanawag, kadi bulig kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, mabatian ka bala. Sa likod ko din kaysa sa dyan, suba, ini, no, ari din nakita ang patay, mga kahoy na dira. Pero kaya kung manawag ka bulig kaysa sa dyan, hindi ka bation naman sa tabok sinisa niya.
0: Are.
1: Sa tabok sinisa niyo. Kampo na niya lapad-lapad ini nga kampo sa tubok ito dyan kagkataas pa sa nga katubuhan
2: so at least ka konkreto sa presentation mo kaki five gusto ko pa tari pabati ni subong istokada ni attorney season kag ni attorney kapunan pero bas na lang
0: no? At kagang baldi bas na lang ah
2: bas na lang kami sa baldi no alang-alang natason kag hindi no, namon pwede tag, hindi namon pwede nga palagpason kag hindi pagtagaan hustisya ang imo pagpangabudlay dira sa lasang
0: Son, grabe.
2: Di ba ka gym pa tani ka duwa, Son, karon?
1: Oo, mag-gym po karon kaysa sa dyan, kaysa tari, kaya pa niya.
2: Kaya pa niya. Okay, very good. At least, ang akong gym ko, para kay Dilay, tabag doon nga, nga duwa.
0: Ang tawag siya ng kipabel dyan, kay Wilson, fighting spirit lang na bilins ni.
2: Ah, hindi. Ang punto daw mo ni, sa tuntun lang ha, ang sulod ni Wilson, to be honest, karon pa tani, alas 8. Pag-text ko si alas 4 sa aga, ang response sa sinasir, aga pa ko nagbugtaw, kaya nga gusto ko tumakad doon sa Talisay. Ay, sa ako.
0: That's the heart of a reporter.
2: Oh, because they love their work. Wilson, amo ng pasyon niya nga dapat mapabilin sa aton, kaya doon na matabo si industriya ta, kung may na pasyon sa trabaho.
0: Do it, Wilson.
2: Very good, Son, ha? Kamu ni Carla, kamu ni Ben.

0: Sam, job well done for today.
1: Para nga may consuelo si Wilson. Mm. Wilson, kay pizza 14 subong, extra.
0: Extra kay para maka-endorse ka.
1: Para maka-endorse ka, tira Wilson, 14 subong.
0: Pila kay itlog ipabakal mo sa konson subong? Para nga test ka, ano nako panyaga mo.
2: Kaya na dyan? Ah. Nakamudaya, basta isa lang niya ang mambal po nga sala, hugin niya ginobra subong kaysa na dyan, kaysa Eric.
0: Nagpurma ka?
2: So, hindi man may napurma, may problema. Ang problema lang yan, ako nga de largo, puti.
1: Kaya sapatos mo, puti.
0: Agi ka lang ka sa boarding house mo kung mag-ilis, ah. Kung doon na damo yung
1: sige.
2: At least na bot na tundri kayo sa
0: dyan. Very good, very good. Job well done, Kanita Wilson. Bili ba nga tuntag palamati, isin mo kay bisang congressman tsura mo, nang rado ka na kulos kampo, aga pa. Salamat, kid.
1: You have the privilege to do the extra. Go ahead.
2: Salamat kayo sa dyan, Eric. No, direct na diri sa may barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay, halin sa crime scene, no? Ilang balita din na doon sa inyo sa kalma sa MyTC. Dito ba yung kag-DTX 700, ito po natin sa patrol, si K5 Vincent Coralde, kag K5 Carlo Maylonga, ilan si K5 Wilson Villana, patakampiyon na balita. Sa publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Okay, good. Dumdumanta nga itong mga heydays kay K5 Eric, no? Bala na lunang mo niya, losakon mo.
1: Kaya ang tuntod niya reporter, hindi 8-5.
0: Oh, why na iya? Hindi niya pwede. Ang tuntod niya reporter, kasunong no, kung sa diin ang balita.
1: Correct.
0: Hindi, dumduman ko man ito gani, may sunog, dahil sa nagliga, dumduman mo. Puti ang largo, puti ang sapatos. Ba, ang alagyan, alakan, tiintinon mo kung nilasakon mo.
1: Sakon mo.
0: Pagpuli mo yung tsura sa largo mo, ito.
1: Malabalan.
0: Wilson, salamat. Ginawa niyo tachempo sa program ta. See you by tomorrow. More updates sa salingang kaso karon sa 11 Mbps. Ako naman si K5 Eljan Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenere.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imurama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligat, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alam. alibyo, mag-Clinicas for Biotics na. For Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. For Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Impormasyon sa ikaaling lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaaling lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong nga programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nagaupod sa maskara daw happy ginang bakulod City of Smile nga ginahambal na. So saliwat mayong aga kag padayon naman kita sa aton nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri naton pagaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Na ang pinaka importante, dapat kita maging healthy layo kisa kita sa mga masakit. Upod naton sa atong programa si Brad Paul, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, ha, naka-take na kabala ka mo sang DTX 500. Dapat updan nyo man sing mighty siyang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio ining Super Trio dapat naton nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw, no? Kagang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Ari nang aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
0: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo. Ang aton subong tumangin topiko, amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag na ito nga fatty liver.
18: Mm-hmm.
0: Paano na itong engineer naturally mahimo nga mamatamata ni cure ang aton nga fatty liver kay kung mapabayan ang general delikado man. Kag anong mabulig ni DTX 500? So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Mayong aga Sir Kevin, Sir Boy.
19: Mayong aga Sir JP, mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy. Kag mayong aga? Suki na ton nga tigpalamati no, nagatutok sa ton kag nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre, ang DTX 500 no, ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa'y isang impeksyon, tugas sang anuman nga sa'y isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito, nga probiotic food supplement, ang Clinicas Probiotics.
18: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
20: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga plalangga at ang KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa atong mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. Kung gusto mo hubi ng silula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit, no? Kung gusto mo kampiyon ang imo mga ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat amat ka puti, ha, gamat amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag Eye Care Gold Capsules. Ang Eye Care Gold Capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa Eye Care Gold supplements. Parisan sa ginatawag nga Eye Care Drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatlang kaso, ubos, ipon, kagilana, at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
18: Dapat energetic kita, sining maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. Pero kinanglan ta maging healthy.
20: O engineer ha, sa talking doctor, so yahan ta, ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
0: Sige, okay. Nasa tanak karon na Sir Boy sa imong topic, no? Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton initutukan.
18: Mm-hmm.
0: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga kosang mas lala nga problema sa liver. Mm-hmm. Tanda-anta ang progression, engineer, sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
18: Okay.
0: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes, ang liver gahil, engineer, gahil siya, gaayo siya, o galing ti gakugan. And mm-hmm. Gakugan to kakiloidal bla. Ang pinaka-example siya nga daw ga tig-a siya. So ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure.
18: Ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver niya, problem.
0: Engineer, damo na. May problema ang amo sina, no? Pero ang istoryante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sining sa una daw NAFL din mo non-alcoholic fatty liver disease. Sa una ang iya nga tawag prosubong ya ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan ang yapo no?
19: Sa syempre ang aton nga no liver function test no ang SGPT naton ang SGOT no so ALT or AST.
0: So pinamakot Sir Kevin kay registered kuan sa engineer ano ni medtech ano medical technology so sa ila ginigatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan anak ka pa test na bala ka mo engineer ka pa test ka?
18: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratory. So,
0: sa edad mo na, check-up ka gid. Mga ikita nga daan nga nag-50 na bab na. Dapat ma-check-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Check mga prostate mo. So, sa liver, importante, sa tuntag palamati, ipa-check nyo gid inyo nga liver. Why ka tani kulbaan kung nga DTX ka 500 engineer mo?
18: Dapat lang ho.
0: Kaya ako bala, ang nakapaayo gid sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na.
18: Mm-hmm.
0: May ara ko yung mga results kay ginatago ko na. Basta gani lab result ko. Ginatago ko ginaya. May ara ko yung lab results ang 2003 pa. 2003. Taas ako na sa GPT. Ang normal 55. Depende sa machine. Pero akong to, ang normal is 45. Sa 2003, may drip ko. May screening kami every year. Ang akon nga SGPT engineer is nasa 65. Ang abasang doktor sa kung siya ginapang gainom ka, yung kuudok niya, kaplakaon ka, ano ni, matikaon yung kuudok. Yati, amun na sa, normal na nga may pati liver ka, amun na, may gamay, taas, inhibition siya mo, is GPT.
18: Maliban sa laboratory, anong mga simptoma abis ng pati liver, nga mabatyagan mo sa normal?
0: Kung isa yun, hindi mo na yung balaan, kung sa tsura mo lang, kay, again, ang liver, takabalan ni engineer, igot niya yung batyag, mapakita yung symptoms siya mo, dako na na yan ang damage sa sulod. So you could be healthy from the outward, pero at the inside, yeah, may problema ka. That's why gina laboratory sa engineer. Ti ako yung way labot nga ng labs ko, gapa ultrasound gi ko yung whole abdomen. So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang, sa gamay na lang.
18: Okay.
0: Oo. Kay naglambot, progression engineer mo, ama ko mo 2003, akon nga fatty liver, akon nga SGPT, 65, ang normal is 45. Nagpa-scan ko liwat 2010. Kiti, nagudat ako med rep, buhay na kami kaayog pa-screen. 2010, nakibot ko, haran ako sa 80, sobra.
18: Mm-hmm.
0: Pagka 2012, nagpa-check ko liwat, nag-90 plus. Pagka 2016 nagpa-try ko 120.
18: Gataas na gataas.
0: Ati oi. Tiyan ba siyang doktor?
18: Siguro may anong mga unhealthy ng mga practice nang nagpagtaas man?
0: Aside sa pang-checks,
18: ang inom?
0: Inom.
18: Inom. Ang pang-checks ga para taas man.
2: Pa fatty liver ang.
0: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-checks, hindi umahubugon.
2: Ha?
0: Tiklano ubugon. Ti ubugon man. Oo. So muna seriously, gataas engineer. Kaysa ginakaon tani, ano nga basang doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton kaysa amo na kay palakaon kita, carbohydrates,
18: okay. No?
0: Sa aton nga diet,
19: sa aton staple diet.
0: Nan, amo na unless nga puro sa amon dito sa US.
2: Ngoy na lang bal ka na Pinoy ka.
0: Okay. Ay, di ba kung gano'n dito yung bayo? Kay cortisol niya, manage. In a way, sir boy, para dito na magdugay, no? Mm-hmm. Wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi na mamatapos, subpo naman ni Friday.
2: Sige, huwag na headache.
0: Ginuntan ko ito ba lang, ito maabot mo. Oo, Dodrina. So, ang dito, na isa testimony, bala sir boy.
2: Oh, yes, of course.
0: Nag-abot ang DTX 500 2019. Nambala ko pa na si Doc. Gaan niya ko, like I said, before tani i-market, abi gaan ta ka, tilawin eh, sa imo fatty liver. Si Kuti Doc, may fatty liver, nag-warning na tublang doktor sa akong halong ko sa ginainom ko. Kaya testing eh. Gaan niya ko isa ka box. Porte inom ko, engineer. Duas aga, duas gabi eh. Okay? Ay, pagka after 3 months, nagpa-check ko, ginulbaan ko eh, tapat, ginigaroon. Sus paglantaw, engineer, from 120
1: nag 70 plus.
18: Mo nagmubo dayo no, mga 50 plus
1: ng ibuin. Sige ko pa. Last year nagpa-check ko sa engineer, kay nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
18: Bo.
1: Ang normal is 45.
18: Oo.
1: Dula gidya tanan engineer. Ti paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani yang sagi inom ko nagnubo yang pati liver ko engineer.
18: Gani.
1: Ha imagine mo halin sa 120 ha, ang ambag sang doktor hindi lang pagpasubraha 3 times sa imo nga normal.
18: Okay.
1: Okay? Basta wala ka lang inom whiskey, nang taas si GP itong most likely pati liver na. Kaya ti normal yung mag-gastor fat, Sir Kevin, atong ni liver mo. Kay source of energy, ito na yung emergency need, no? Surplus calories mo, hindi maging niya mastor. Dasig niya yung manage. So, siling sa doktor, kung wala lang makayagay yung problema sa inom, most likely pati liver lang ni, bisan ipa-ultrasound. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base yung ining SGPT mo, nga taas, ang elevation, base hindi man pati liver.
18: Okay,
1: na
18: okay, okay.
1: Kaya alcohol ni related. So, yung pa-ultrasound, may pati liver.
18: May gamay, gamay.
1: Tisubong niya, wala na yung engineer eh. Why na ya? Kay normal na lang yung deposited, deposit sang fat. Now, diri kita.
18: Hindi na siya madula 100% gidya.
1: Kasi sa diet.
18: May mga traces.
1: Kasi ikaw may pati liver ka ganiguro. So, di blaser Kevin?
19: So, ang fatty liver engineer, no, hindi lang nasa sa inom, kundi mismo sa diet.
1: Kaon.
19: As long as your diet is rich in triglycerides, no? Triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon, so prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag. Especially kung may fatty liver ka, no, so gadako imo visceral fats leads to obesity. Kay kung damo nimo fats nga na-accumulate sa lawas, no, ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton, kundi ang insulin resistance nga ginatawag. Because ining mga fats, no, naga-trigger sang inflammatory signals kag naga-disrupt ang insulin sensitivity naton nga naga-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
18: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
19: Well, siyempre,
21: kita, duga pinkish,
19: kita mo na sa diba? Ano, engineer? Sa
21: duga brownies?
19: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
21: Amo gina question engineer kinang dan pa iabrihan aton lawas.
19: Hindi ko na dissect
21: pag dissect siya. Igina mo na lang niyo ah para magwapa ang inyong liver, mag DTX 500.
18: Ayos, so, ayos.
21: Tested niya sa akon.
18: Ayos.
21: Kasi sa buhay ta matandog buhay ang pati liver, boy.
19: Yeah.
21: Friday ma. Okay lang. Batayan ha sa Friday, i-discuss ta pagid, no? Ang madalom-dalom sang pati liver.
18: Na no, abangan ang kasunod.
22: I was inspired, impressed, no? Impressed kay ang DTX 500 gitutuod kito nang yung dumduan ko na sa unang lecture ni Sir JP nga gipakita ipo ko na isang lab result niya.
21: Isang lab result ko
22: nang DTX 500 nagpadula sa niya fatty liver.
18: Okay, okay.
22: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet. Sang tungod.
19: Wow, Sir Boy, may story man ko sang fatty liver.
21: Fatty bank.
19: Ay, kamara ka. May story man ko sang fatty liver, Sir JP, pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness ha.
21: Oo,
19: nadula. Nadula ang aton fatty liver. Pag-ultrasound ko sa...
21: Why na?
19: Wala na.
21: Kulumi. So, workout, kag-DTX 500.
19: Partner ka na.
21: Si Sir Boy, may arima sa una, sang kainom niya. Subong, why naman sa kainom?
22: Why naman?
21: At lagsa lang. Lagsa na lang. Lagsa. So, kadami, gitsa sa aton niya, tatlo niya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo yung engineer, yan
18: imo. Ang nami,
21: may ara ka pa.
18: Ang nabatian, kuya kagaina, ang fatty wallet. Amuna, iya ang ginagawa.
21: Sige. So, sa Friday, balikan tani ang fatty liver, kaya importante. Ni.
22: Promise, ha?
21: Oh, kadto sa talk ni Doc.
18: Sige, sige. Okay, cortisol, istoryahan ta man cortisol, mga benefits ng matag sang D3 Bio.
21: Sa talk ni Doc, istoryahan ta kung paano bala makabulig ang D3 Bio sa imo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pwede ka bala sa gym,
18: ha?
21: Feeling mo dugay gid madula ang imo nga tawag nga mga fat sa lawas, lalo na sa imo chan.
19: Lately do amo gining mga trending nga topic sa social media, Sir Boy, no? Weight loss,
21: weight
19: calorie
21: loss
19: deficit.
21: It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym. Ha? Damo ka kadya sa gym.
19: Dalaga.
18: Ang pag-inlarge sa mga muscles.
21: Hindi lang pag-inlarge sa muscles, but to prolong your life.
22: gakadto sa so gym gadlagan sila uh-huh. because they finally know nga ay amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo kadto ka sa gym kadto ka sa Rayo gym
18: uh-huh.
22: gym kada and practice good lifestyle
18: na no? Kay may trainer da ya gwa
22: ang gwa di na
18: ko gwa na isang trainer
22: half da. Korean ang trainer da ha huh? Oh,
19: Korean yan ay lang si Sam Gyupsal
22: Sam Gyupsal anyway ano walang ginawas ang cortisol let's talk about cortisol first din ni Sir Evelyn alin ang cortisol
19: ako masabat Sir Boy
22: sige,
19: cortisol no cortisol hormone ni sa satong lawas actually kung magtulog ta ang ininga hormone ga ano ni gamat-amat naog no? Kay para maka-relax aton lawas so dira pa lang nga key term no ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga ang naga amat-amat init aton lawas naga-active so pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up no after mo bugtaw gamat-amat na siya saka no ang imong cortisol ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imong lawas but silingon normal nga proseso sang imong lawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imong nga metabolism
22: nami na yung nga function sang cortisol
19: nami na ya so dapat ina nga function has only short period of time
22: correct
19: kay the more kada nga gababad sa cortisol amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga nagaprolong ang cortisol Sir Boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man ini sa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
22: Kaya taka-example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
18: Mata
22: mo sa aga, nagsaka ang cortisol mo. Pag nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulinti mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
19: stimulate,
22: makita yang, oy, na-stress si sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release niya siya sa ginatawag niya adrenocortisol hormone na datanan. Anyway, Sir Kevin.
18: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza, siguro wala nagataas nila cortisol.
22: Aga-taas.
18: Wala ka stress
22: ako
18: mo.
22: Ako gataas ang cortisol ko kung amuna. Ang imo.
18: Pero
19: engineer no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas regardless of your sanity.
22: Let us be clear about that.
19: Regardless sa sanity sang tao, no. Whether man normal nga tao or insane no, nadula ang animo sang isa ka tao. Kag syempre, engineer no, ang baliktad sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol, gataas aton nga blood circulation.
22: Correct.
19: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kagdugay man ang taas aton nga blood nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
18: Blood pressure,
19: hypertension, or mataas nga blood pressure.
18: Okay.
19: So may high blood ka engineer. Kag syempre kung under stress kapag mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals mataas so manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang ano nga sakit? Cellular mutation. Cancer.
18: Nagahina man ang imo mga muscles.
19: Isa pa gina engineer kag syempre no, ang imo brain function nagadeteriorate kung ikaw under stress.
18: Okay.
22: So, ano, thank you Sir Kevin ha. So nga aga tambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambok ka kung ga-stress ka.
18: Kung gataas ang
22: cortisol. Siyempre, kung stress ka, gataas ang cortisol level
18: correct,
22: mo.
18: Correct.
22: Cortisol is a stress hormone, no? Kay nga, kay redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
18: Okay.
22: Your visceral fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amo ni ang situation sang imo lawas, i-redirect, uy, delikado ang lawas mo, nga dugog, tas bosaw, iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat amo ning kakapol sa tiyan mo sa sulod. Deep within niya ang sagwa mo niya nga fat yang dapat sa skin mo yung subcutaneous na niya. Mm-hmm. Tapos na iya dulaon. Ang budlay yang dulaon nga fat amo tong visceral fat nga gakapol sa imo mga organs sa sulod sa mga tinae mo.
18: Okay, okay.
22: Amo nagaform sang buyon mo. Amo na ang kung ina siya nga visceral fat na mas dako ang iya pagdako kung stress ka permi kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ang tawag na gani comfort
19: food.
22: Comfort food. Ting mm-hmm. Comfort food mo be cake.
19: Mm.
22: Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice.
19: Mm.
22: Kag may sinigang ka da.
19: Mm-hmm.
22: Tig the more ka, gatambok ka pagid.
18: Okay.
22: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang nagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kigina usa imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imulawas as a source of energy. Cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
18: Okay.
22: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
18: Dabutito, igli.
22: Kay, that's because of cortisol.
19: Mm.
22: Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio. By increasing your metabolism, ang una gid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo, ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, why ka na nagkaon?
18: Okay.
22: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon na ni D3 Bio. Di ka ba kuha energy, man? Ha? Di ka ba kuha, pag, besides giving energy, din pag di ka makuha energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa rayo gym. Gym ka da, uh-huh. Ginom ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Mm-hmm. Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron yan na ni, ang ginatawag ng medium chain fatty acids sa D3 Bio as a form of energy.
18: So, Sir Boy, ano ang pinaka the best abing level sa cortisol? High siya or low or katamtaman
22: ang it should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
19: Actually, may timing lang gid engineer nga nami nga taas imo cortisol.
18: Okay.
19: So muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon na bla after lunch.
18: Uh-huh.
19: No, so dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat muna siya da pataas. So, I mean, nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas no has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
18: Okay.
22: I just want to put this out no out in the open. Tanan nga sa lawas ta has a purpose even those bad things. Even oxidative stress has a purpose.
18: Okay.
22: Even cortisol has a purpose.
18: May pero mga function may sila function, positive hindi, or negative.
22: Hindi lang sila mag sobra kasaka.
18: Okay.
19: Kaya ang sobra no amo naman ang lain.
22: Amo naman ang lain. So hindi kaya ka na madula gitang cortisol sa lawas mo hindi ka na ka function.
18: Okay.
22: Ha hindi ka na kalog kabugtaw.
19: Kay kung wala cortisol no ang imo lawas nang hindi ka kapangusog.
18: Okay, well, ang imo mga muscles wala pursa.
19: Natamad ka magiho.
18: Okay.
19: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
18: Mm-hmm.
22: Cortisol is not an just so to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
19: to generate
22: energy and find the source of energy.
18: Okay, okay.
22: So amun sa yeah, no, amun ang purpose ina. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka mga provided ka energy nga mausan mo dayon mag D3 Bio kadto ka sa layo gym balon apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung Hindi lang kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, ang ditribayo. Pwede mo man ni mausan mag-workout or pwede mo man ni mausan magpaniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
19: so,
22: pa.
19: So, muna, si Sir Boy, stress, no? Hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabinipisyo sa ditribayo, kundi pati mismo ang may active nga lifestyle, correct, no? Mm-hmm. Ang makabinipisyo gid sa ditribayo, pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3Bio. So mga suki, no, mag D3Bio na kamo.
22: Dito mo makita, no, ang MCTs nga sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas,
19: mm-hmm, okay? Ha?
22: Ang mga
19: sa kalitro ga 1.5,
22: ga 1.5 ara na sa D3Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3Bio.
18: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy, sinang mga positive kag mga dapat ibaloon gyud sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan ta man Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
19: Siyempre,
18: kinanglan ma moisturize ang imong skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gyud permi sa aton nga skin.
19: Yes, engineer, kay kisa no ang punggod or ang pimples kisa resulta man na sang stress.
18: Uh-huh.
19: Okay, kung stress ka, gataas man nimo cortisol, kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, magda DTX beauty soap na kamo, himo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients, kaangay sang guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag syempre ang virgin coconut oil nga may aras ang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases. Kag ginapaputi pa ang imong panit. So sa DTX Beauty Soap, nagahamis ka na, nagaputi pa ang imong panit. Pero syempre, engineer, dapat may partner gid ni.
18: Kaya
19: kung hindi kasi ni magpartner, base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imong tupad sa jeep. No, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh, natural Dio roll-on nga ginatap na ang pagbaho sang imo nga kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no. Ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
18: Ang kinanglaman natin, ang pangapi, Sir Kevin,
19: mm-hmm,
18: ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang di most consumed beverage sa bugos ng kalibutan ang kapi. Pero dapat natin, hibalon, ang kapi nga kabulig sa aton maging healthy,
19: mm-hmm,
18: Sir Kevin. Dapat ining...
19: Why na iba niya kapi, engineer? DTX Coffee Mix.
18: Oh.
19: Ang DTX Coffee Mix, himo sa palay leaf extract kag di sugar sugarcane extract nga bugana sa antioxidant, kag syempre may ara pa ini chia seeds, engineer, nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas, kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung nagainom ka sang DTX Coffee Mix. Kag syempre, engineer, no, nagahubin ang imusilula kay bangod sang antioxidant nga ra sa DTX Coffee Mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: Talking about detox, engineer, no?
18: Uh-huh.
22: Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrene nga sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amun yung paborito sa Japan.
18: Uh-huh.
22: Kaya amun yung pinakadugay nga antioxidant magtinil sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant, those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotyonin nga sa DTX Premium, ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para putiktahan ka sa imo bisyo, kung lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no? Kung gusto mo lang, if you wanna look young, by drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia, so if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium Coffee.
18: Pero kung buringot, kaya may harap nga kape yung gina-interview sila.
19: Naong taas cortisol mo.
18: Oo.
19: Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee, ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sang imo nga happy hormones no to fight cortisol no para ma-normalize naton liwat aton cortisol para hindi ta stress hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function kay may ara kita prebio coffee pero kung gut health ang pag storyan engineer may clinicas probiotics kita ang fortified probiotic supplement mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation or even amebiasis no kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases no kaangay sang colorectal cancer no kag syempre ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection no basi kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong alawas amo ning solusyon Clinicas Probiotics para matap na ang pabalik-balik nga urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower engineer hindi na kay flower pati mga lalaki pa no so mag Clinicas Probiotics
18: sa mga lalaki naman ya speaking sa mga performance blas ng lalaki may ara kita ina-introduce ining extend food supplement for men magahatag energy kag maga-reduce ang fatigue level bla Sir Kevin ha stamina kag vitality sexual performance manami labi na gid kung may mga prostate problem sila iniya nagapanami sang performance sang mga lalaki kay kun non-use kuno kag or overused makapalain man Sir Kevin pero dapat ang prostate mo maging healthy dapat permi ara sa kondisyon Sir Kevin so mag-extend food supplement for men manami ang blood flow
19: yes, extend food supplement engineer may ara sa makarot kag clavo waska sa phytonutrients kag amino acids no may ara man ini anti-inflammatory properties nga beneficial para sa inyo prostate no sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati no kag may medyo may problema sila sa ila prostate ma nami gining extend food supplement kag hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness no kay ang normal nga vagina should be
18: moisturized
19: kay kung mag-dry ang ginatawag naton nga vagina engineer dira na naga-cause ang irritation which will later on lead to urinary tract infection as well.
18: Correct.
19: So mag-extend food supplement mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
22: Gusto mo nami imo blood flow engineer. Ha? Mapidi man ka pamasahe no.
18: Okay.
22: Ha magpamasahe 2 to 3 times a week gamit ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo sa mga may mga hanginhangin ka sa kasukasuan mo ha haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX liniment oil amat amat kwa ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relief and the relaxation nga mabatyagan mo
19: nga gasakit ang ulo sa buhay no sakit ang ulo
22: pwede ba
19: hindi kinang len imnan dayon ah try mo i-aroma therapy kag imnan tubig ah
22: kag magpahilot sang ulo mo sang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan
18: amo nang pinakaimportante pero din sila makakuha si Sir Kevin si
19: yes, engineer ang produkto sang Clinica di Alternativo available ini tanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyo nga lugar no kag syempre available gid ini tanan sa clinic sang Clinica di Alternativo nga lapit sa inyong lugar no para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics no magbisita lang kamo sa amon Facebook page Clinica di Alternativo kag magpadala sang mensahe no kag aton ina pagasabton sa Facebook no so again magkadto sa Facebook page Clinica di Alternativo kag syempre dapat tandaan gyud nila engineer para nami ang estado sang ilaikayong lawas magkaon gid sang insakto mag-ehersisyo kag partnerin ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Clinica di Alternativo ang DTX 500 ang superior antioxidant nagahubi ng selula nagahubi ng itsura ang mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang imo nga immune system kag syempre ang D3 bio ang protektor sang imo nga lawas batok sa anuman nga sayi sang impeksyon tugas sang mikrobyo kag ang aton nga Clinica Spore Biotics ang 45 probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
21: Mm. Okay. Maskara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman na D3 Bio para baluka when you're in a crowded place. Ha? Kung ga-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Kung huwag kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Kung huwag kaya kabalo kung sino na yan masugata mo, kananan, in tip-top shape ang imo immune system, kag may bodyguard ini, dapat that's why maka-D3 bio kagit. Of course, parisan, sa imo immune booster nga Mighty C and the alkaline vitamin C and DTX 500. Protektahan man naton mata, ha? Kumaga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa ato na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sang Klinika di Alternativo. Ako si Boy Salweta, gambal good morning, God bless and enjoy your Wednesday.
18: Ang pinakanami nga na practice ngimuo nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata. Sir Boy, kay tungod si Lula, gusto gid mamati sa aton nga programa. Kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information, manami gid para manatiling healthy ang aton tagparamati. In behalf ni Doc Ramilo, yung aton pinalangga nga CEO, salamat busing. Kag sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, nga aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz. Salamat, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susunod. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Inano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
2: Eh, amo na.
1: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala magani sila kwarta.
2: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
1: Sa muli.
2: No.
1: Ara ya, bisan wala ka na kwarta. Pwede tayo kapabugnaw. Kagka hangaw-hangaw.
2: Abi ko gani anay kun lain ang mabugnaw nga lugar.
1: Ni. Amo niya galing gusto mo? Sa desa diay no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natakaan ka magulat, toto da ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to ko natakaan ka. Kaya kuya, mulat lang ko diya.
0: Daw, ikaw balaya ka, Earl. Tanggo ba, gidya balasang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natakaan ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gambalang kuya, sanga akong feelings ya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Pau ko, laba. Wala ka git balaya nag-support sa akong.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sotab?
1: Pamatsyagan, mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang tabla tinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga kung iya nga gina-istorya si Muya.
1: Ah, ati sige. Tuod man kung tuod ah. Sige na. Sugi rin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bau, pangbaragid yang imo dayon niya Eljan laba, no?
1: Tisakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kaya ti, negosyo man na imong. Mayotane kung magdako ang ginansyaya, kagaan niya ko. Kaya...
0: Oo, gani ah. Wala ka labot. Pero ang namin kuya, high-tech to ya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya bala balot. Wala na to siya bala nagasinggit. O kag wala na siya nagakapaos.
1: Hmm? Kagaman totoo na ko?
0: Kay kabalo ka bala? Nagagamit na pala siya sa speaker. Kagin-record yun na pala ang iyang tingog. Nga nagasinggit nga balot! Pero record na iya, kinasulit-sulit na iya patukar ya.
1: Yogs, ako amo man lang na. Amo man lang nagali. Abi ko kung ano, kid.
0: Sadya-sadya, no?

0: लिया सुंदन मैया से बोई बित सिनिया
1: सिनन से बोई बित सिन मान
0: सिनो पबे सितन तन ई
1: Sin tawag mo siya, ha?
0: Kaiti, palakaon na siya sa pansit kanton.
1: Ay, galing ka?
0: Hilig na yan ni Yaya sa mga paratya.
1: Amayo pa siya gali, eh.
0: Amo na yan yung sekreto ko, no? Nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
1: Wala na siya yung sako niya.
0: Now?
1: Nga ko niya, black pepper. Ginasamo ko na sa kanon kung wala sa daan.
0: Hala!
1: Oo. Inigani, ang pamintang durog, ginamix ko na yun sa kanon. Sampat na yun tayo niya.
0: Hala! Hala! Sobra kapagigaliya kay Boy Bitsin ba?
1: Bahaw na yan si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa ako niya.

0: Mr. President? Arnang folder.
1: Ano ning unod sini, Chiki?
0: Eh, hindi, Mr. President. Pilirmahan ni siya.
1: Agoy! Ang sus, abi ko ganit, Chiki, na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President,
1: oo.
0: Basi pa lang makacheck it, ha?
1: Ay, agay! Ay, tulog, ha?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga bill? Bill sa kurinte o sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawig sa termino sa barangay official.
1: Ati, maayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ahimuon kung napulo sila katuig sa isa katermino.
0: Ano?
1: Oo. Kagod hindi gani, wala na lang ulo eleksyon, Pungko na sila hanggat gusto nila.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila ino.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Iara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sa cholesterol levels sa aton dugo.
1: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels.
0: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
8: Apil na sa EQ Diapers E Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha.
9: Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
10: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
11: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
12: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
13: Available day ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician. Available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician. Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
15: Tapos ang balya siya kunong reyna sa mga sirena.
16: Ay, alda! Alagra, binagini ang trip niya ya.
15: Tabugo. Mm. Damo pa to balasako sa likod balay.
16: Ti ano kung damo to sako?
15: Putsa man ang tiil mo kag sunda balasinoli.
16: Ay, alda!
15: Oo, sige na. Up dito siya para duwa ka mo.
16: Kung ikaw na lang, Bing. Bisan hindi ka na magputos ka sa sako sa tiil mo kay masalaan ka naman itong pawikan kung magkulob kang.
15: Ay, tinuwa tayo eh. Kay makadto ko to.
16: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang to ya. Suluha kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
15: Pero hindi, kagidya malawgan tabugo ka. Kasupla, dugid sa imo. Hindi ka magdali, kay makadto ko to.
16: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang to ya. Suluha kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
15: Pero hindi, kagidya malawgan, tabugo ka. Kasupla, dugid sa imo. Hindi ka man gani, gwapo, bro. Nugay ka sinuplad, ubala. Kay galaw, ay, katanawon.
16: Law ay, pero basic kung mangagad ka naman ka, takliray.
15: Ina, yeah. I like it.
16: Ay, tiyay, no?

0: Bao mads, hindi lang ko anay bala pagsukta bala mads.
1: Ah, wala niya ya, paayunay mads ya. Kadugay na ni sang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kay wala man ko inubayad mo.
1: At iidayahan mo da eh, nga makabayad ka eh, agad nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko, pag yun to na lang ni Bisa dumugay.
1: Ano? Ano?
2: Hindi ka man kayong chinde! Papaiputon mo gid ko nga bisan ga panggan ako gani nga wala ko inugbayad! Dumugay ta! Sige na! Para
1: gali, na. Ha? Agyon mo lang kuya sa paisog-isog, ne? Para maibas na!
2: Maperde ta ka sa dumugay, mano na ta ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko!
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang! Ayhan, pagid nga dublihon ko!
2: Aho na! Amo na! Dumugay na lang ta para quits na tarayon sa utang ko!
1: Ah! Hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo dumugay! Bayre na lang ko, ya! Kay kun hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila!
2: Hala! Sadya-sadya, ino?

0: Bibi Irma Ida. Irma Ida.
1: Oh iya, Pak.
2: Petinganmu.
1: Alah, kelain sang damgo ni kapitan ba?
2: Damgo ya na. Ginasugui si BBM nga magpirma.
1: Pirma na BBM. Aha, arala.
0: Irma Ida. Kay marinyo na ko sang loan ko.
1: Oh iya, Pak. Alah. Marinyo sa kulusang loan niya, Madam Magdalena.
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan mato ng BBM. Ala, burug, marinyo man ko.
1: Iya ba? Paldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Oo ah, pabor man gani sa akon kung mapospon pa ang eleksyon kay ti, makalyo na naman ko.
1: Ati, wastikan mo lang ko ha?
2: Bao, kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew kag be ma lo mga lapit man 200,000
1: ay ba bao pa do kag li magdali na
2: oo hawi ra lang sa sweldo ko kada bulan bala ni wala bilin basta makarenew lang
1: di gaan mo ko dakon makarenew ka
2: oo kaan ta ka 50
1: why 50,000 o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Lulapit 20,000 ang malun mo tapos 50 pesos ang yatag mo sa akon?
2: Ah, tanawon ka lang akong ara. Kasi buong, buligi lang ang bala pa kung makikap nga mas mapuspon para kami makalong.
1: Ala, sadya-sadyain, no?

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:08 na sang aga.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo.
5: Bomba Marilo.
4: Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian.

0: Bomba Marilú. Bomba Marilú. Bomba Marilú.
1: Bueno mga bayan, isa na naman kamayad-ayad niya aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpalagad sa Bombahan na Isa Norte. Subong adlaw, Miyerkules na kita. Daw ginahugot lang ang aton mga inadlaw. Daw ginahugot lang ang aton mga inoras, mga ka-K5. Yari na kita karon sa bulan sa Oktobre, petsa 14 na kita. Pila na gid lang kadlaw mag-say bye-bye na naman kita sa bulan sang Oktobre. Magabulos na naman ang bulan sa Nobyembre, which is tani ko na dayon kagmadayon ang eleksyon. Sa November 2 na tani, kabato naman kita pilit nga bugas kag kalamay nga mas kubado. Diyo galing kay tiway man na dayon ang eleksyon. Why gid ni hatagay sang tag 50 pesos o tag 100 pesos nga may bala pa ka stapler. Mayong buntag kaninyong tanan, nagapamati na kamo sa K5 News FM Northern Negros, ang litimo legal nga radio station diri sa northern part of Negros, ining K5 News FM. Ako inyo kubos nga alaga, this is ka K5 Bomba Marilo. Magatalakay kag magaulo istorya kita sa mga balita nga nagakahanabo diri sa aton sa northern part of Negros, mga utod, mga byan. Kumusta, kumusta? Kumusta ang aton mga pipila ka mga kauturan nga nagaplastar na karon, naga sinambunot na karon mga ka K5 diri sa aton sa northern part of Negros. Sige, plastar ka mo mga ka-K5. Kay aton ulo istoryahan, may nagpadulong diri sa aton, duwa na ni Kaadlaw, nagpadulong diri sa aton talatapan. Di kapon, white siya gin-entertainer kay Silingko, kadto siya anay kagbangusisa sa opisina sang DSWD, di diri sa aton sa lokal, amo nang ginatawag nga CSWD, or City Social Welfare and Development Office. Ini may kang tanan sa ginatawag balang uplift program mga ka-K5. Kay tao hindi kita maka-inchindi silikon ka isa ining programa sa aton gobyerno, pasalamat kita tani, dako ini nga pasalamatan naton, dako tani ini nga pasalamatan naton, tungod nga makabulig man bisan papaano ining mga ayuda sang gobyerno para sa mga utod naton nga mga pigado, especially ining uplift program mga ka-K5 nga ginadistributor or ginapang palagtag sang mga taga DSWD. Pero ti sa aton nga gamay nga pagpanalawsaw, ang record nga naghalin diri nga mga kwalipikado nagikan sa Philippine Statistics Authority or ining PSA mga ka-K5, paagi sa ginatawag nga community-based monitoring system. Sila ining nagalibot sa tagsa ka mga purok, sa tagsa ka mga barangay, agon mangita sang kwalipikado kung sino ang posible nga mangin benepisyaryo. O galing mga ka-K5, may mga pipila kita ka mga nabalitaan, mga masubo-subo nga mga istorya nga daw nagatagring kag nagabagting kag balabag sa aton nga tagipusoon bla. May mga utod kita nga mga pigado nga angalan ara sa master list sa barangay, and then pag abot kun sa diin ang payout venue, way nangalan. Di may ara may nangarkila tricycle, may ara may nangarkila motor halin sa kabukiran, kay ti halin dito sa barangay may ngalan pa sila nga nadala sila sa sining uplift ni. Paglambot mga ka-K5 sa venue kung sa diin may payout, ha? May payout, ay Diyos taway na ngalan sang isa kautod nga pigado. Di daw kasakit, mga pamatian. Di kapon may nagpadulong diri sa aton, mga ka-K5. Isa-isa yan ni karon, voluntaryo ni siya, kapila ko sa ginpamangkot, kapila ko sa wala ni may nagpilit, may nagtudlo sa iya, nga magreklamo or mag-interview sa, magpa-interview sa media. Bisan siya ginapasikto ko sa mukumanong mapa-interview ka gid kadto ito anay ang DSWD. Tinagkadto na ni siya kapon, tinagbalik naman ni siya kay willing gid sa magpa-interview. Man mga ka-K5, bisan sa inyo dira sa komunidad nga nagapamati karon sa aton sa Escalante, sa Don Salvador, sa Toboso, San Carlos, Calatrava, Cadiz, Manapla, Victoria, Sagay, may mga kaangay sini nga mga istorya, mga kauturan. Iniblangalan mo ara sa barangay sa master list, ara. Diyos na pagkadto na sa payout, may nangalan mo daw ano kasakit la. Tigaron ko na to kapas sa putok-putokan sa kabukiran. Why ka ta motor, why ka ita tricycle? Mga artila ka, mga akupar ka, that you are expecting nga kung makalambot ikaw sa payout venue, you can receive sinang uplift assistance or ayuda, mga ka-K5. Paano pag-abot mo sa payout venue, why ang alan mo, hindi ka makakuha. Kaya ang imo nga DSWD ng ID, or I mean ang imo national ID, ang buiset man nga national ID, nga ang pangprinta nyo, pinpike nyo pa, ang pangprinta nyo, alap-apon, ang mga picture ta sa national ID, di ba? Karelate ka mo na? Ako no, mismo ako nga ako national ID, kaitom na nga daan sa akon, panas pang itsura ko. Buiset nga klase, pamrinta daw ginainto kita. Do makasiling ka daw, maakig ka bla? Tanawan nyo blang inyong mga national ID? Kay daw batik-batikon, daw balantikon nga kamuti? Kadako sang budget sang gobyerno, aw printing daw paltik pa? PVC pataning aton nga mga national ID? O galing tanawan nyo blang mga picture? Kung laway ka sa personal, ay so, sa imo national ID, malaway kapag inahat. Kaya ha? Pwerte kalaway sa ila pamrinta. Diyaryo, actually, ginapunggan ko tani ni statay nga iambal ko, kantuan niya to ang opisina sa DSWD. O galing, disidido ganyan siya. Tayo, dali ni tayo, dali ka tayo. Sige, dali kita mga ka-K5, kay plastar ko ang gatulo-tulo pa ng mantika ni tatayo.

0: Mayong aga sa imo, tay.
1: Mayong aga man na.
0: Oo. Ano nga lang, tagali, tay? O, listog di sa ako, listog di sa pan. Ano nga lang, mugod gali, tay?
1: Jose Ramil Argoncillo.
0: Oo. Una sa tanantay, mangkutonta ka. Ining pagpa-interview mo, may nagpilit sa imo, may nagsugo sa imo?
1: Hindi, ang ako nini kinamatarong.
0: Voluntaryo, kaya gusto kong magpa-interview?
1: Oo, gusto ko yan mapautuas. Sana ako na kalain sa buot. Nalipay ako nga, nadala ako sa isang aplit. Kay Berti Capigado. Dayon, may kinabatyag akong tiil. Nagapakiloy ko sa ni Ma'am Irene nga, Ma'am, punta ni ng ari naman ko di. Ari man niya akong national ID. Ang hampalya sa akon, nga ipa-online ko, no? Ti ala city na sang gabi, gutom-gutom pa katama. Dayon, why man ko kabalo nga nag-overtime gali ang barangay? Dapat tani.
0: Sige, tay isa-isay, taday. Ano ganing ngalan mo, kitay?
1: Jose Ramil Argoncillo.
0: Pila ng edad mo?
1: Nang 55.
0: Taga diin ka, kid?
1: Barangay Tinampa.
0: Bali, ano ni ang imong gusto gid ipa-interview nga imo voluntaryo gid nga nagkadto ka gid sa station. Pila ka na kadlaw di nagbalik-balik sa akon?
1: Duha kadlaw.
0: Duha ikadua na ni nga adlaw subong. Di lak kapon gid nambalanta ka kon anong imong problema kadto kato sa DSWD. Daytay, saysay kami sang imo problema. Ano gid ni ang natabo? Nadala ka sa uplift.
1: Nadala ako sa uplift. Ang akong number 444.
0: Sa diin ang master list, di mo nakita?
1: Sa barangay.
0: Barangay?
1: Tinampaan.
0: Tinampaan. Tapos?
1: Tapos ay nang, kay, nagambal mo si Mama Irene sa akin nga noon inang, may puti-puti, blako no ang kwan, inang national ID. Di hindi pwede, singkot hindi ah. Inyo ni obra.
0: Dali lang, isa-isahon tanong. Sang-san o mo nakita ang imong ngalan sa master list sa barangay Tinampaan nga nadala ang ngalan mo sa
1: sang first time nga nag-release.
0: Oh, mga san o na sa nga mga
1: pizza? Nang adlaw na nga Sabado. Wala ako kabalik sang nang Domingo kay nang ano. Wala na ako sing kwarta inog plitihan nang ang pagadto ko sa ako number. Nagpila ako, hinulaman ko to ang akong kwan.
0: Pero dali lang, saan o mo to nga mga inadlaw na kita? Ano nga mga bulan ato? Kung madumduman mo?
1: Na pagsugod gid sang release ang update.
0: Now, ano ang natabo sang nakita mo ang ngalan mo sa may barangay Tinampaan sa master list? Ano ngalan mo, Jose?
1: Jose Ramil Carabantes Argoncillo.
0: Carabantes Argoncillo. Ano ginang apelyido mo, Argoncillo? Jose Ramil Carabantes Argoncillo. Now, nakita mo dito ang imungalan sa master list.
1: Oo.
0: Di anong ginhimo mo doon?
1: Di nang nag sa wala pa ko kabalo, inang naghambal ang among purok president nga may ngalan ka to sa barangay, mag-process ka sa imo national ID nang amo na ipasirok mo. Di nagkatumang ko eh, nangutang ko sang inang inupliti para nga nalipay ko gani nga may nadala ko sa ayuda sang gobyerno. Karon, namayad pa ko sa subong sang ginahulam ko nga kwarta. Ikaduha, wala naman, huwag naman to ang ngalan ko to sa master list na ikaduha nga release. Di, ano gid bala?
0: Ali, una-una mo ni, sang ato ka sa barangay, ara imo ngalan sa master list. And then, sang pag-payout, tagad to ka man sa payout venue.
1: Oo.
0: Di, sa diin ang payout sini?
1: Sa kwan, sa arena.
0: Sa arena. Now, sang amutong adlaw, nagkad to ka kay payout mo sa mga ano na kabulan kung madumduman mo, be? Dugay na, mga pila na kabulan?
1: Basta kay mga tatlo pa kabulan ang nagligad.
0: Sige, mga tatlo kabulan ang nagligad. Oh. Now, pagkad tumuto sa arena kay ma-pay out ka, anong natabo?
1: Ang natabo mo niyo, nagpakikistorya ko ni Ma'am Irene.
0: Pero ara gid man ang ngalan mo sa
1: ara. Oo, ara gid ang akong ngalan. Ang hambalya sa akon, ti sir nang hindi ni pwede ang imo national ID
0: nang bali nagpresentar ka sang national ID.
1: Oo.
0: Pag present mo sang national ID, anong natabo?
1: Ang hambali sa akon inang ipa-online, ipa-online anay na to sa City Mall. Siling ko ala City na ni. Tapos ang ipa-online mo ya. Inang bigay pa nang maabot.
0: Imo national ID hindi babaton.
1: Oo.
0: Tungod sa anong rason?
1: Kay may puti-puti ko na sang kusin ko.
0: O, kay ang pang-print sang national ID, paltik mo nabi mo.
1: O, ti, ila na o trabaho.
0: Mm.
1: Ti, ang ginayo ko lang.
0: Tiin mo to, wala nila na baton tungod nga may puti-puti.
1: O.
0: Ang national ID, ang imo picture, panas.
1: O.
0: Hindi abi ma-identify nga ikaw. Nang ginpapangita ka sang iban nga ID.
1: O, ginipakitaan ko sila sang ID ko sang PhilHealth.
0: Mm.
1: Kaya ka ng is-is, ng... May ara ko ginadala, ti ang hindi pwede. Titihling ko to, ti mamari na ko di, o na nagsacrifice ko gani pila.
0: Mm.
1: Dayon sa mo na natapos ang akong number, ala city na dan, ti mapakuhan ko no, mapa-online.
0: Mm.
1: Titihling ko to malabo na ning kuanaw.
0: Mm.
1: Dayon ang nakasiling ko to sang, kung agin, hayo ko lang tani sang atong nang ari sa gobyerno.
0: Mm.
1: Kung may ayuda man tani, may magayad tani.
0: Mm.
1: Kung sa din ka makat, huwag ginaghambal si Ma'am Irene Sakon nga magbalik ka to sa barangay tinampaan.
0: Mm.
1: Agun magawad ka sang barangay ID.
0: Huwag
1: ginaghambal hambal niya sa akon. Mula na o. Inang ipa-online din ko na. Huwag ko gani sa kwarta, hinulaman ko gani, gutom-gutom pa ka
0: pa. Pero ara, tani ang imo national ID. Galing ang problema man sa national ID. Paltik ang pang-print nila, muna nga nagkaguba-guba. Oh. Tikaron, now, wala mo ginto gali na kwa ang imong uplift to sa amo to kadlaw?
1: Wala di pagkalunis ng adlaw. Nakadto ko to sa opisina sa NSWD.
0: Mm.
1: Ang hambal ko, ma'am, ara si Ma'am Irene, ang sabat to sang pilmiro nga lamisa, naghambal nga, naglakat.
0: Mm.
1: Siling ko to, way ko bala ka klimsang akong aplit na mo. Siyante, way naman schedule, mahulat ka naman.
0: Oh.
1: Ti, nag-asa ako.
0: Naghulat ka?
1: Oo. Oh.
0: Sige.
1: Paghulat ko, nalipay ko kay nang na ikaduha na nga release. Siling ko madubol.
0: Yeah. Preparado ka na, may oh. ID ka na.
1: Oo, may ID na ko.
0: Mm.
1: Nag-awad ako sa barangay ID, kaya mo nalang akong gamiton.
0: Mm.
1: Mm. Anong natabo?
0: Mm.
1: Nagkatuwa na, nagbalik ko.
0: Mm.
1: Kagapon. Nagbalik ko kagapon. Gin-istorya ko gud si Ma'am Irene.
0: Mm.
1: Nga, ma'am, ti ano gini ang problema ni sang akon.
0: Mm.
1: Kay way ko man ko, ti hambal sa akon. Wala na kami si May Mahimo. Kay nang ano, ang narilisan na naka-payout. Sing ko, ti ang paano to karoon ang akong ngalan, tani.
0: Bali, amon ni natabo, sang first payout, ara pangalan mo.
1: Oh.
0: Subong, tani, subong adlaw may payout.
1: Oh, may payout.
0: Or kagapon.
1: Subong nga.
0: Sinigid, inadlaw may payout ka.
1: Oh.
0: May payout, tani. Subong adlaw, pero wala na ngalan mo sa second payout.
1: Why, naging tangag sang uwak.
0: Di may ngalan ka sang first payout, sa second payout, wala ka na.
1: Wala na.
0: Di amo nang imo ginapamangkot kagin pautwas mo gini.
1: Oh, amo nang ipautwas ko. Kaya dapat.
0: Di bila kagapon, ari ka din. Nagkadto ka, ginambalanta ka nga pangusisa ka, anay. Hindi lang anay magpa-interview or magreklamo. Ti subong, ikaw ya voluntaryo kagid ya nga nagpa-interview kag wala ya may nagsugo si mong iban.
1: Ako din ni diretso.
0: Oh.
1: Kinamatarong ko ini.
0: Mm.
1: Magpautwas ang ako ni ibubunot.
0: Pila pa natani ang amount?
1: Tag 2,000, bali duha ka release ba 4,000 natani.
0: Mm.
1: Yawat na sa tani sa on kanya may gulo gastoon makusang amon panimalay.
0: Mm.
1: Tika ron, ang bulig sang gobyerno, mismo ang giayudahan, mag-sacrifice ba?
0: Mm.
1: Mag-antos ba pila? Tapos kung...
0: Tika ron, anong imo panawagan, matatay?
1: Ang panawagan ko lang sa Hitsadis de Bulidino. Tani, kay ara man ang akong ngalan, pagitaan nyo na pagasang pagi, kaya nang ano, pigado ka tama, may ginabatsa pang akong ng piyak na tiil. Ti ang akong ginahayo. Punta ni, maluwi.
0: Pero kagapon, nakapamangkot ka na, wala na gidangalan mo?
1: Wala na gidangalan. Nagkadto ko sa barangay, wala na gidangalan mo. Ito nagkadto ko sa Adi is WD.
0: Ti way na kid.
1: Way na kuno kay nang ang ginrilisan ang nakapi out na kuno. Ti siling ko to. Ti paano to gali ang akon? Kay nang ano? Inang ginamatarong kini nga mga mangita sin isang ayuda sang nabulig sang gobyerno. Karon. Karon ang natabo. Nadula ang akon ngalan. Ti ano ang aton gobyerno? Gimbuligan gani ang pigado agud ma makasapi-sapi man sa kapigadon. Ti anong natabo na dula ang akon ngalan ti na
0: ang hindi talang di mabaton a house sa buiset man nga national ID nga paltik ng pamrinta tungod nga sa puti-puti lang hindi pagbatonon buiset ng national ID. Ako mismo ako national ID o kaitom nga dan sa akon. Nagdugam pagid ang lagom, nagwasak pagid ang itsura ko, kaya nga, hindi na mabasahan. Paltik na pamurinta man isang national ID. Tiya mula ng rason nga wala ka nakakuha sang uplip tungod sa imo ID.
1: Oh.
0: Be, patanaw, bisang imo ID, be. Kaya pakita ta sa aton nga mga... Tungod lang sa puti-puti ni isang imo national ID, way kakakwa. Na, no man nga sistema ni. Ipakita ta sa kamera, mga kakifive. Tungod sa amulan niyo, tungod sa puti-puti ni nga buiset kag paltik ng pamrinta sa Philippine National ID, huwag ginbato ng iya ID, kaya hindi pwede. Kaya may puti-puti. Oh, yara-ara gin man ang puti-puti. Hindi man isala sa tao. Kaya sala man ni mismo sa Philippine National ID ng pamrinta, paltik. Yara, may ang guya ni tatay, may puti-puti. Hindi mabato ng ID? Sala bala ni ka beneficiary or sala bala ni isang ID holder kung mag-amuning iya ID? Kay paltik ang pamrinta sang national ID ta? Tungod sa amulan niyo? Ay, pakita ta. Tungod sa amulan ni nga rason, why sa kakwa uplift? Sang first payout, ara pangalan niya. Sang second payout, why na? Tungod sa rason ng niyo, why sa nakakwa tungod nga may puti-puti ang iyang guya sa national ID? Do may mga alap-up bla? Tinami ni, nami ni nga pabrinta sang aton pa national ID. May ara gani iban nga wala nagidya na wong. Ti karon ano ang advice sa imo?
1: Ang akon ma-advise ta ni isang
0: ang anong ginhambal sa imo nakakadto ka man to kapon. Anong advice sa imo?
1: Ang hambal ni mamay rin sa akon. Amo ini. Sili niya nang maghulat ka na lang kung magpa-pay out nang uli. Nagsiling na sang nagambar ko siya. Malabo na ini, ma'am.
0: Kay subong wala ka na.
1: No, kay wala na.
0: E, sige, tapos sa ni programa sa pagkaybalo ko ara ang regional DSWD region dira sa arena. Mangusisa ta dito kay kanabaw sang rason sini mo. Tungod lang ang idea tungod sa buiset ni nga Philippine National ID ni ubo kanabi mo nga ang akon bla National ID pakita ko man kay way na gidya kay itom-itom nga dan sang itsura ko panas na gidya ang ID ko panas na ti hindi ti sino man mabaton sina ara da ang DSWD region subong tatay sa arena I think anong imong mensahe para sa ila?
1: Ang iminsahe ko ta o sa
0: ano imo pangabay sa ila.
1: Pangabay sa ila. Nang kung may mo pangitaan nila sang paagi nga makuha ko na ang ginbulig sang gobyerno sa akon para magamit ko man sang akong kinanglanon sang akong kagalingon ni. Damo pa ko sa imbalayran na mayad pa ko sang akong utang nga ginbayad ko to sang Pilmiro nga release kaya nag-asa kami nga makuha igo murahon. Natulog na lang kami nga wala kami si Panyapon.
0: Sakit pa pamatia naman. Tungod lang sa wala gamay nga konsiderasyon, no? Tungod lang sa puti-puti sa national ID, hindi kakabato na ayuda. Tatay, tilawanta. Palo ko gatanaw kag nagapamati sila dang taga DSWD. Mga ma'am kag Sir Buligan tamnis tatayo. Pila na ni Kadlaw di balik, I think hindi lang duwa Kadlaw nang pila ka na di ka Adlaw nakabalik-balik di.
1: Hindi nang
0: nagliligad nakakadto ka man di bla?
1: Nakakadto ko di nawala wala di
0: tawo.
1: Wala di tawo.
0: Mga pila ka na di Kadlaw kun sumahon pila ka na di Kadlaw balik-balik di.
1: Mga anong nakadlaw?
0: Ti, wala man ko ni nagkulang sa paglaygay kay tatay nga siling ko mangusisa to sa hindi ta dianay pag-i-direct. Ti, iyagid ki na matarong subong gusto yagid mga ka-K5 nagkadto gid siya sa istasyon agod nga magpabutyag man sa iya reklamo. Ti, kinamatarong yaman niya. Way man ni may nagpilit sa iya.

0: Sige, tay, ating waon ta ay basi maupdan ka man to namon sa arena kay I think Arada Subong ang region. Imo na lang pangabay tay sa ila ang mahatag man ang imo ayuda.
1: Una sa tanan no nga na in charge sa sini nga ng programa. Maluoy man kamo sa mga pigado. Tingwaan nyo na pagay nga nga makuha kailang ano tama kapigado may arap ako gilabat niya sa katuhod kada kada pagkanto ko sa Kadis ang akong inubliti inulaman pa na ang akong pag-asa nga makuha ko tub-tub sa Subong. Nagtiga na lang ang arena sa balik-balik. Di. Nag-istoryahan na kami sa akong asawa. Na, amuni. Grabe yan among plano sa dito sa Pilmiro nga.
0: Pila pa to? Pila tading amount sinitay nga mabaton mo?
1: 2,000 sa Pilmiro. Ang una ginikwantag, 2,000. Tiyang akon ang istorya ko sa akong nasawa. Inang siguruhon ta lang ang bugas kay ang sudan nang maproduksyon na nang may ang importante da ang atong estudyante nga makatayo yon pag eskwela. Amula na ang akon plano sa amon nga mag-asawa. Dayong kagabi gingkuan ako sa nasawa siya ti kumusta tong kuan singko da wala chance ang kuan sing mundia. Gusto ko gidya nga ipautuwas ang kuan niya sang kalain sang nang buot nga wala ko nakuha. Nadula ang akon ngalan. Dapat ani kun may ayuda mangan gani nang may tao tani sina ma-insert nang mag-advise ba lang balik ka to sa barangay makuha ka na lang sang barangay ID para maklaim mo why gid. Wala gising na amuna ganin nakaproblema nga ani sa gobyerno kabudlay ang ayuda na kanon na kung kwaon sang pigado kinahanglan sang pigado. Nagpasalamat ko gani nga nadala ako
0: pero tay galaom ka pa nga mabaton mo ni ang imong uplift ni ang imong assistance ni aro ayuda ni.
1: Ang akong pag-asa, ang kaluoy na lang nila. Amula na ang akong mapangabay. Nga, maluoy man kamo sa akong nga, may ginabatsyag pa ko ang akong ang food. Muna nga kisa ng akong kwarta nga ging katuli, hinulaman naman ni para lang gin mapautwas ko ang akong nang hibubunot.
0: Sige.
1: Kaya amula na ang akong ginapangabay. Na maluoy man kamo sa akon. Kag ako dako kong pasalamat sa ni Dok Ramiloy nga napatindog ini nga wargwagan nga may ara kita nga palautwasan sang aton kalain sang buot. Kay pag sugod gid sini sing na wargwagan ni Dok Ramil, anom nako katuig sini nagsubaybay. Radyo Bandira pa to sa una.
0: Tiyari tatay, tungod paagi sa aton dire kag nagabulig man sa mga katapo sang media. Tungod kay Migo Kuman Berilyo Marong at Toto Subong nagpalo up. Nag-message sa Meg, ari today ngalan ya. Tawag pa taga DSW region. Pakadtualan di siya sa arena Subong. Sige tay, after sinisang program ta alas 11. Pila naman lang ka minuto, 14 or 24 minutes. Makadto ta digto tay sa arena. Kay atoto kuno ngalan mo. Si anay nga nagpa-kwan ka ara ngalan mo.
1: Amo na gani nang sir kay nang padumduman ko bala ang natabo man sang pagyulanda. Nga ara ko ngalan. Aga maklimuna nadulat magwa naman kung magwan inang maglikwidisyon tini nang ano bala kasakit sang imo buot na tani kung di man lang madalaway nalang tani nilagin dala ang akong ngalan. Para hindi ko hindi ako mag-asa.
0: Sige tay. Papagi man sa bulig ni Migota to, upod naman sa institusyon sa media, at tutukono ang imong ngalan. Preparar ka na ID kay Kaloyan maka-payout ka. Nagapati kita. Manifesting nga maka-payout ka subong tay. At tutukono ngalan mo. Subong.
1: So, sige, wala na akong
0: mapanap. Salamati na nga dahan. Advance ang DSWD kaya tutok nung alan mo.
1: Ako na makakuha nung mambal, no? Salamat gid sa hit sa DSWD. Nga, ang akong problema, nasulbar, no? Ay, nang ano, grabe kapigado sa amun. Wala ako sing ubra, hindi mako makapamugat. Kaya may diferensya ang akong walang kwantiil. Kisa maglakat ko kung layo nang ginaguyod na lang akong kwan. Di, nang gilangulango ko sang akong asawa kagabi. Siya, di, paano na karoon yung bakal mo ka, Baldi? Tinguhaan ko na yan nga, makuhaan ko na yun, makuha ko na para makabakal man ako, Baldi. Di, napasalamat ko gani sa atong ng presidente. Nga nadala ako sa aplit, may nagbakal man ako ka, Baldi. Munang hambal ko sang akon asawa. Ti ang masakit ke kung hindi ka mangisog mag kwan sang imong kinamatarong wala gid masing may mahimo.
0: Sige tay, ato to kuno subong. Ato na to nag-appear ng imong ngalan. Pero kagapon
1: white. Oy no, white ang
0: kwan. Subong ato na to kuno ngalan mo tay, kay may gina kwan pa. Ang message ang akon nga katapo sang upod naman sa institusyon nga gindihog ko, ari today ngalan niya Meg. Ara ngalan mo. Sige tay, updan ta kapagkatapos ini nga programa.
1: Salamat gid sa tanan nga na natagan man ang akon problema sang ako sa DSWD. Ang madamo gid nga salamat.
0: Sige tay, thank you gid tay. So mo to si Tatay Jose ga plang rog-rog sa kaga tulo luha o. Ligan ta niya mga taga DSWD da sa region, hindi pa gani mayo kalakat sa tatay o. Ligan ta niya kay ti ayuda man isang aton gobyerno. Wala siya ka payout ang imuto ko nung alan, kita na nila wala siya maka-claim sa una nga trans sang payout sa aton nang tanga masakit pa man niya na mamhiyang ang rason ni mga ka K5 nga wala maka payout si tatay sa una nga trans sang uplift kay nga ang naambuisit nga national ID bla ang panas-panas di way hindi pwede di batunon taman kay ti amo na ya ang patakaran sang aton gobyerno o galing kay ting nag-issue man bala sang ang sining ID gobyerno man tani mag-inisindianay na lang no ano abi kay paltik maning pangprinta sang kuno paltik ang pangprinta sang sining national ID tapos hindi man mabato namin ni kwantutdan. Pero may alibyo dira mga ka-K5 sa mga panas bala ang mga national ID. Try nyo install ka mo ano na gani K5 Mat ang application. Ning sa digital ka lang bala, may digital ka lang ipaprint mo lang. Kay kung amuning PBC nga ID ang ginpanghatag sa national ID o sa ligan mo. Why gid chance, why gid atsoy? Ano na gani K5 Mat? Si K5 Mat kabalo ni. Ano gani ang install nila para makita nila ang national ID para makita nila ang national ID sa sininga digital apps. May ari ni digital apps mga K5 nga dira mo ma-view. Ang importante tay tutusubong imo ngalan ara gali ngalan mo Igob PH sa aton yung mga utod. Kadto ka mo sa Play Store or sa App Store, sa Android App Store or Play Store, kadto ka mo, itaon nyo ang eGov, letter E, as in eagle, and gov as in G-O-V. Install ka mo sang eGov PH and then sign up ka mo da. No, ara na da ang kwan, ara na da ang tanan nga mga digital ID. Eh kung saligan mo ning Paltec nga Philippine National ID, why gid? Panas ang itsura mo sni. Tiyan mo lang niya, kabay pa nga i-considerar man ah. I-consider man sang aton nga gobyerno. Kung kaisa kinanglan taman nga ipautwas ang aton nga pagkadismaya sa aton gobyerno pagi dir sa media. Kay tiyan mo ning proper venue man ah. To criticize our government. Ina proper and positive criticism. Why man kita diri naga pakanubo sa aton gobyerno. But rather, this is a positive criticism kag panugyan nga may nga balido bra
2: padulungan
0: kun hindi tani kun ka isa pag dalon sa media
2: masakit pamatian apang hindi
0: kun hindi tani pag dalon isa sa media medyo bungol man ah. That is why nga much better man nga iagi ta sa media pero in a professional journalist nga kwan proper journalism mga K5 ethical standard of journalism kaya man kita nagbuyayaw sa aton gobyerno kaya man kita nagpakanubo ko na nga ang aton kamatuuran malang makasiling kagin man buisit ka pang print sang national ID kay ti kamatuuran man na ano man abi masiling mo lang alang dayawon mo ng national ID nga paltik ibla nang alam makasiling ay kampyon nga national ID kundi makapamuyayaw kagin kaya daw ginainto ka
2: may arang ileyon negosyo ang
0: mayang aga sa aton mga pinalangga ang matag palamati may QR code naman ba't di nila nas ay huo no Larry Bird ya oh, Israel Kapulan hindi ba lang aton mga national ID may mga QR code ne nano man nano nga sistema man so ari na kita sa advanced nga modern era of technology ang aton nga mga patanaw ko biliwatay sa imo national ID may kwani eh. May QR code ni Chakto ning suggestion ni Israel Kapulan no Chakto ning suggestion ni Israel Kapulan may QR code ah may ara gid man gali ara gali ah may QR code gali oh di pwede ta man i-scan di ba may QR code do oh? Ahay may kon ka isa kon tanawon ta may rason man galis tatay nga magreklamo. Pwede man ni gali kung panas tong itsura ya. Ang QR code gali ni pwede taman ni Mascano na ma-verify nga siyagid si Jose Ramel Gravantes Argoncillo. Na ano, may ara tani mga pamaagi na ayam bota. O pwede gid lang gali tani. May mga alternatibo nga pamaagi. Di ba, yung manikon ka isa, at least makriticize na sila in a professional way and the positive criticism para nga makabugtaw man ang kaangay sini nga mga problema. Kung hindi mo ni paghambalan sang buisit, hindi man nila ibilos ang buisit mo. Buisit nga national ID. Makapang buisit, kagin man kay nga ah. Ang imo nga itsura, panas. Panas katama. Sige, after sinisang aton niya programa ka K5, Dantas Tatay digto sa
2: Gabat.
0: Dantas Tatay digto sa Cadiz City Arena. Salamat mo na kay Migo Coverhillo Maro. Agin verify. Tay, anong dala mo na sa mong ID? National ang panas. Tapos anong iban mong ID? Barangay ID. Hindi pwede na nila maskan ah. Oh, di ba? Tsakto may scanner na. Pwede na maskan. No? May QR code niya aton yung mga national ID. Sa aton nga mga kung kaisa sa, para sa aton nga sa mga pigadot ng mga utod. Sa aton taga-gobyerno. Ipabatsyag. Ipalapit na sila ang serbisyo sa gobyerno. Kabalota, ini nga pamaagi. Ginapabatsyag ta mo. Ginapabatsyag ta sa aton ng mga pigado, ng mga kauturan, mga kubos, ng mga pumuluyo, na ginapalapit ang gobyerno sila. Hindi ta pagtinguaan nga tudluan ta silang magpalayo sila sa gobyerno. Kupan ta sila ining mga utod naton nga kubos ining aton utod nga mga pigado kupan ta sila kag tudluan nga ipalapit sa ilang gobyerno ipansal ta sa ila palaisipan kag sila at tagipusoon nga ang gobyerno nagapalapit mismo sa mga pigado. Sige, may early out lang kami, mga ka-K5. Oras na, alas 10:47. Salamat gid, no? Salamat gid sa mga nagbululig dira. Update ta karon mga ka-K5, paagi diri sa itong programa. Salamat man kay Doc Ramil Uy. May amo sining asahi sang programa, may amo sining asahi sang talatapan nga makapautuas ang aton yung mga utod sa mga pagka-dismaya sa aton gobyerno. Kag ining aton talatapan, proper journalism man, kag proper criticize man sa aton nga gobyerno. Anong nagakadapat da? Kung may dapat na dalayawon, dalayawon ta? Kung may dapat tanga, kung may dapat tanga i-criticize, i-criticize ta. Makasiling lang kita buisit, kiti proper way man nga magsiling ta buisit. Kahit hindi ka man malipay sa national ID, sino maning manamian sa national ID man? Panas na nga nawong mo. Salamat gina. Early out lang ko. Updan ka sa tatay dito sa buong sa Cadiz City Arena para sa iyang problema. Nga masolusyonan man eh. Sa nagbakal nila ni Bugas. Is tatay gani, masinunundon pa kay President BBM. Makakuha sa sangaplip, mabakal siya balde. Bakal niya pa ya balde mo. Masinunundon sa tatay. Oh, grabe, naging ka high-tech, sir. Yan mo ni gani, no? Pwede pala niyong iyan national ID. Kay may kuha naman, may ska, may QR code naman. Sige, may early out ko sa atong dira ka technician sa Laalanda Pang. Kay Updan Tanis Tatay going to Cadiz City Arena. Sa ngala na lang sa atong very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy. Station Manager, Ma'am Colleen Manzanares Escobia. Sa technical side, we have ka K5, Matinasas, J. Craig Tonyebas, and ang Phil Sinischal. Sa ngala sa atong Chief of Reporter, K5, K5 Ruel Pineda, itong mga reporters, sorry gid, K5 Ariel Apas and K5 Jo Marie Sonido. Salamat gid sa inyo. Tayo kita karon ha. This K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingan sa Negros. K5 News FM.

0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagit na karakada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power kag super Detox Mo. DTX 500.
4: Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C.
0: The Mighty Power of C. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig ka pagtingulan, kalaman ang kabihan. Mag-DTX 500 ka, kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan, DTX 500.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akong gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabakal sa mga butika.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, kikid yan. Ulan akong ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Mga kaki, 572 días na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MBPS.

0: Maayong aga, mga suki naton, ngitig pala mati, kamusta na kamo? Welcome na sa 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 14 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow sa amon nga Facebook page. At sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5, Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, nagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos mga insan, Jilin Bantilo, silent fan lang ko sir. Kuna mi silent fan. Kada mi ang akon fan sa balay gahod. Ang electric fan ko to gahod.
2: Grabe po.
0: Sige mama. Eh, kuan na. Gahod man kis.
2: Grabe po.
0: Okay, sa bala nami gid man bala gahod.
2: Grabe po.
0: Di bala mga boys. Lami di man blaki sa gahod kumpara sa hipos. Oo. Lami ki dyan gahod dyan kay dumay life ang balay. Di bala? Imagine nabla ko ng imo, bala nga wife bala, wala kaya ga kwan, wala iya blag istorya sa imo. O di bala? Lami kon gastorya ga communicate, active, kundi hindi kaya maburingan. Kenneth yung ko, siling niya, gawod man kita mo, open pipe. Ay, sobra naman yung kagawod. Pollution, noise pollution na nanimo, daya pang. Ay, ang botro, dangil is night niya. Why na, Roda? Sobra-sobra na ginia, gintest mo ginia akong patience, Roda. Why na, ah? Lawig-lawig, ginagigay mo yung away ka pa, baluya. Sige, i-greet na ko, sir, kay adlaw-adlaw ka di Roda ginapangita. Adlaw-adlaw ka ginag-greet. Adlaw-adlaw ka man ka wala. Ambot na lang, oh. Mayo pa gani, isang ato ka sa abroad, giyara ka pirmi. Sangari ka na sa Pilipinas, eh. Ambot lang doon nag-abroad ka pa sa layo. Abi pagbalik na to Roda, ilis night sa abroad.
2: Grabe po.
0: Pagbalik na to sa abroad. Jolly Hinovia Lumugdang Imalin Cordova Esperanza Insoli Ma'am SP, good morning. Mary Jane Figuracion.

0: Tapos kagin sa deka home sa ako. Nalan ng gali nami. Nalaw ay gali ang istaran. Ay ho. Mga balita nga itong pag-istoryahan siling aga. Good morning kay Brother Mike Severino, kay Elder Mike. Kita ita karon sa church, bro. Ah.
1: Grabe po.
0: Sa tanan nga mga Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo. Happy midweek karon ano? Manimbata, simbata. Sir Brando Pantilio sang Rescue Recon 1. Yan ang gwapo kung nag-isgunting mo, sir.
1: Grabe po.
0: Ay, balik ko naman ang buhok ko nga, pungos-pungos, kaya yung dumakalbo na ta. Yun na nga may tabon-tabon gamay, ah. Tabon-tabon gamay. Si Tita Maricres Tinay National. Good morning. Bart Allen Peñalosa, good morning. Binks Delphine, Jane Montesino Arroyo, mayong aga. Manang Alma Imbang sang Sears, good morning. Gina Purano, Junimay Retita, Elizabeth Pinida, mayong aga sa inyo. May i-call lang kong attention, no? May i-call lang kong attention. Tani hindi lang mga akig.

0: may i-call akong attention. Abot, sino gani ang gahandol sang mga traffic enforcer man? Before pa ko magata, headlines, ma-call ko na isang attention sang traffic enforcer. Yung agasi mo, Brother Wilfred Celina. I-call taning attention sang traffic enforcer. Ah. Kaya base pa lang masolusyonan siya. May ara dabi enforcer sa may Cosmopolitan school diri sa may ano sa may circumferential. Damo gid aga pamati sa Cosmopolitan eskwelahan sa mga kabataan bala. May agad sa principal ninyo kansa kay pastor, no? Nalipat ko nga lang ni pastor. Damo tada friends nga mga teachers. Si Ma'am Weng, si Ma'am Sharon, si Ma'am ano pa dagani man? Kalipat ko si Joanne na bing mas kilala da.
1: Grabe po.
0: May traffic enforcer da sa Atubang. Nanamian ko kay ang traffic enforcer gina kuan niya permi, gina pangitaan niya ginapaagi nga makalabay balakag mangin safe ang mga salakyan nga magwa dali lang nga all over this land. Sing it again. Woo! Ooh, ooh. Kay ang Cosmopolitan nga eskwelahan dari lapit sa may Bagacuri. Magakuri niya, Mami Ispe. Alang-alang, abiki daw kalikuon, nagligabi na disgrasya, ganit ang kwan, nga mixer, nadulaan sa kunoprino, binunggo, ito stubang, tiyatay, pinsarabal ako nagapagwa, kada may ipon kakabataan. Oh. Kay alang-alang, ginadayabi, indang ilado sa rad, ang ilang alagyan, ang pasulod, balaki, after liko mo, alin kadi sa may baga kore, approaching kada sa ilagwaan man sang salakyan sa parking space nila. Malang-alang kay likuan ti kung dasig lagan mo kibot ka to may kwan gali, may eskwelahan gali ti mga kabataan gatinabok. Amo ni nga dapat may enforcer gid. Now why ko kabalo kung nagabayad ang eskwelahan sa enforcer? Why ko kabalo kung nagabayad ang eskwelahan sa syudad para dutyan sang enforcer da? Kung nagabayad, ti amo ning sadya, nanglan pa ka mugali bayadan? Kinanglan pa gali mabayad ang eskwelahan para nga may enforcer nga majuti sa school zone? Wala guro ah, wala guro gabayad ah. Wala guro gabayad. Wala ko bi kabalo, gisa may mga arrangement. Basi wala man guro bayad ah. Libre laman. Kay sa akon pag-insindi, obligasyon sang syudad nga tagaan enforcer ang mga school zone, especially high risk. Kaya ka lang, ah, number one, alang-alang na daan ang ilang plastada sa ilang eskwilahan. Da, balo ka, may mga eskwilahan kaya natugutan naton nga bisan wala sila parking space nga mayan. O, why matamay mo? Kaya ti kadugay naman ang eskwilahan. O, why matamay mo? Na, tigaling mo na siling ko, may mga eskwilahan, abi, nga ang ilang school ara lapit sa high risk nga area. Kaya ti, What do you expect sa circumferential man? Kalapad sang dalan da, pinadasig mga salakyan da. Tiglang alang bla. Mayutani kung ang enforcer, kung ang ilaskwilahan, mga CB Ramos, ang location, mga Shiloh, kay araya sa sulod, gidya sang subdivision. So wala kaya, hindi kaya ka-expect na dasig mga salakyan da. Pro circumferential? Ga pinadasig salakyan da. Di dapat may enforcer gid kay sa pag-insindi ko ha. Obligasyon sang syudad nga butangan na day enforcer para sa safety sa mga kabataan, ka mga parents kag pinarek-parek sa eskwelahan. Kag halos tanan man yang lugar may mga enforcer gid man eskwelahan ah. Dapat may ara gid. Araw-araw nga. Gina-call ko lang atensyon, I know, BTTMD or Traffic Management Unit na gina-lead sang akong amigo, si Kuya, Police Major Elmer Bonilla. Tisiling ko pasalamat laning enforcer kay Migo ko ang timyo. Kay kun mga indi, mapalamungol gini yaw-yaw sa akon ang ilang head. Ligaling kiti Migo ko, sige na lang. Ang enforcer dabi, ambot, during sa time nga busy ang mga estudyante sinulod sa eskwelahan kagwa, kay mati drop and go lang na damo. Amo man niya nga wala siya. Kaina, pagwa, pagdulong sa mga kabataan, pagwa, ay wala i-enforcer. Igo ko na talupangdan ato sa slayo, galakat-lakat. Ano na mahaw ka to, sir? Tani, kung mamahaw ka, ting tao, mahaw, gidman mo. Ang pamangkot, ano oras ang imo sulod sa imo trabaho? Kay ti, alas 8 na to. Ti inugsulod pa na sa mga estudyante, sako pa na da. Amo magkada time mamahaw? Dapat pamahaw ka na timprano sa balay nyo. Hindi kayo mausulod ka sa ubra, mabuyaan mong ubra mo kag mamahaw ka. Langin hindi ka na effective, dapat ina nga lugar para kada during 7 o mga 6:30 to 9 abi. Gawain na blamayo klase na pwede ka na diyong kaligoy-ligoy. Pero inang during sako, wala kaya imo. Mabudlayan, may madisgrasya gani da. Kay bangod ka pinasibad ng slakyan. Kisa may mga time man nga magwa, kada wala sa bungog ya. Traffic enforcer giman ka? Traffic enforcer giman ka o istatwa kada sa kilidalan? Traffic enforcer giman ka o gapakyot ka lang sa kilidalan? May magwa ganyan yung slakyan, medyo pastop mo man to spihak. Kag pinakanami, gijagina, wala ka, toko tayo spuntay, galakat-lakat.
1: Grabe po.
0: Didin gid lang jutihan mo aw dito sa punta? O dira ka dapat sa guaan sang slakyan para nga ma-manage mong traffic da. Kanugon sang sweldo si mo sang syudad nga way kay mo si mo jutihan? Tigin na call kong attention kung diin gid man isang assign TMU bala, Traffic Management Unit bala sang pulis o sa BTTMD. Kung sa BTTMD paliyog ko at churning gindayaw para magtakagapon. O gindayo, ito pa makagapon, tiyara enforcer mo ay ho. Wala sa lugar sa duty niya. O true man ang enforcer man sa may bangga kore, ari pagid. Kung isa mambal ka ano naman, gagamit sila sa utok nila, wala. Ang ara na sa bangga kore, imbis ka dito sa mag-traffic, sa may, kundi may traffic lights, corner gid. Ang mga nagaliko bala patuo, okay? Di bala by national law dapat ang rightmost lane can turn anytime but with caution. Anti man patuo kada aling kabisa man silingan, bangga kore patuo ka government center tungtupan mo. Busy na da. Imbis nga ara sa corner nga ma-manage to kay para nga makaliko mayo ang maliko sa tuo. Dito siya sa puntaya sa mga 100 meters sa lens corner. 100 meters sa lens corner dito siya. Sagi ito ya pangakigan kagpadasigon. Ang ara sa 100 meters away from the corner. Sir, ginagamit mong imo nga bagol? Basiway mo bala ginagamit ang imo bagol? Dapat dito ka natani sa punta. Kay ato na to ya dapat ang imo padasigon nga makaliko kag makatawhay ang dalan. Paano mo padasigon ang ari sa tunga-tunga nga hindi man sila kagiho kaya sa punta to gutok? Amo ka na magpatawhay dalan dere kas tunga? Dapat dito ka sa puno. Kay minano mo nakapakusog daang sa tunga kung hindi sila ka-move kaya sa punta to gutok? Amo tong hawanan mo ya dapat ang punta. Muna naman, sir, kaon biser batsoy. Bisan utok lang kababoy ng aras batsoy, pratis madugandungan utok tabla. Madugang-dugangan lang tani ang imo nga utok. Kaya muna ginakol tang atensyon sila ni nga duwa. Ang tamaran, kagdawala sa bungog ya, nga enforcer sa may cosmopolitan, nga eskwilahan, sa Bangga Kore sa unahan, kag iniman ang sa may Bangga Kore na dito yaya ginapahagi na padasig ang trapiko sa tunga-tunga. Hey, alo nga yan mundiyar, may batso ito. Hindi gani, bakal ka man ni. Ang sinanlag man or linungag nga man ni. Kaon to do, man ni.
1: Alright!
0: Panami na brain. Panami brain. Di okay na. I hope na address yun niya. Sir, mga ngayon ako bulig sinyo ang mga ilanib lang ang mga busing. Maliwag nga ito ngayon ito bulig. Nga tani, makul ang atensyon nila. Kaya kasayang sa gitan ni Swildo silang ulang nag-ubra tadlong.
1: Grabe po
0: yun. Kaya ikubra tadlong. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga, ti kind reminder ko pa na ha. Why pa kung aga pangakig? It's the bell of freedom. Oh, kind reminder ko pa na sir. Why pa kung aga pangakig? Mm-hmm. Laing kayo mangakig, doy.

0: Babayi ginhimuslan, ginpatay, kag gintapok sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Mga kaupod di kuno sa trabaho sa manukan, nag-ako nga silang tagimo sang krimen. Uy, grabe ah. Ginhimuslan, ginpatay, kaginaboy sa may Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Ah, sige, baloon tani karon nga balita from Red Salgado. Mga manog obra peke nga Facebook account kag nagapakuno-kuno nga mga public official bas, liwat na naman nga nag pinagusto to operate sa Kadi City oh.
1: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sa iyang nobya sa kawayan. Hala, hala, amo gini daw ang lain ang selos-selos.
2: Sinunto ito.
0: Mayor Miranda ginremind ang mga empleyado nga naga-time in lang kay dayon kuno kadto sa kapihan. Ato pong kilala kong enforcer. Ma-time in lang magpa-picture and din malakat.
2: Grabe po.
0: Kadlong blau brasser kay kun ginsalig na bisi inyo ina nga lugar. School zone na mo, school zone. Kinanglan gina di enforcer. Ginsalig na sa inyo nga lugar kay kamo ang the best. Himoon ta ni sandwich ang pag-present ko ha. When you say sandwich, nami, lain, nami. So unahan ta sa nami nga pag-present and then ang pasaway nyo and then balusan sang nami. O dili ta sa nami. Tapos na ko yaw-yaw, o dili ta sa nami. Ang nami ginbutang kada kay ikaw ang the best siguro sa tanan nga mga enforcer. Sa damo-damo ang enforcer sa Bacolod, ikaw gid ang ginbutang kay ikaw guro pinakasnapi. Nya didto ka kay do may buot ka. Ya ikaw enforcer amo ne. Ya didto ta kay assign sa may Cosmopolitan school. Sa circumferential kay do may buot ka kag do maalam ka. Kag do pisan do snapi ka didto ta kay assign. Amo na ginbutang kada kay bakod ka. Ti karon mo palawlaw-lawlaw kaya imo. Biyaan mo yung pwisto mo yung sa kasakuon sang kamango sang silakyan da kay drop zone na da wala iya sang gamanage nga enforcer kadelikado biya why kami pakialam kung ang imong ubra ara sa mga tauhay lang nga dala nun hala bisan pag time in mo to dahil mo to dayon sulod sa Changi kag mag panigarilyo kag mag bakal soup drink mag-inom-inom kaon batsoy why kami pakialam pero inang ara sa kadelikaduhan nga dalan dapat may enforcer gida ya enforcer gida oo oh. Kung hindi ka nakasarang, silo ka eh. Kanto ko to sa mga tauhayo. Muslitas ang iban ng mga mapisan.
2: Grabe po.
0: Mayo man to sa unang enforcer na nga ramigo ko to, bakod to. Subong niya, ay, sos.
2: Grabe po.
0: Magwa ka na nga maliko ka. Da wala, alingas bungog yan yan. Do ka dami, do sa pinsari mo lang yan. Kwada, may busina ka man.
2: Grabe po.
0: Why siya ga-assist? Pauhay si sir ba? Tani sa opisina ka na lang sir nagpa-assign. Upod ka lang to tani sa imo busyo. Para kung si bus mo ara sa opisina, dito ka masutupad ya pungko, aircon ka pa. Dito ka lang tani sa opisina nagpa-assign. Hindi ka ngayon sa dalan, kita maran ka. Hindi kayo dapat sa dalan, gali. Patauhay ka to sa upod sa boss nyo. City Water Works Department sang San Carlos City handa na sa epekto sang Super El Nino. Trismel ka mga farmers sa Bacolod, nakabaton buli galin sa DSWD RSSI assistance do 10,000 plus ginang natag kada kwani kada farmers kanami. Circularity Fair 2026 sa Sagay City, paghihwaton sa October 17 to 18. Ina ang aton nga mangin topiko, but I hope na inom nyo nang inyong DTX 500. Agod nga magnami ang pamatsyag nyo. Agod nga mag umpawan ang inyong atayda, especially sa may mga fatty liver. Kanami, gidlas ang DTX 500. Makabuli, ginisang dako sa inyo, Daisy Grace Balyao and Marilo Balyao sa ngandumanan. Paim na si Mama mo, Bloody. Sabi lang, paim na si Mami Marilo sa DTX 500.
2: Alright! Grabe po!
0: Ano pa na sa kung ka pang nubyo-nubyo kung hindi healthy at taya. Days! Paino ma si Mama Marilo sang DTX 500. Aga inom sa kung inom.
2: Grabe po!
0: Nag-abaw, Daisy, ho. Oh. Day, nag-chat pa to, Daisy. Why na?
2: Grabe po!
0: Siling ni Alden si daw amo mandi sa amon siro. Kasi nang bunot ang motorista kay sige lang cellphone sa igad ng enforcer. Nakaalan nyo ah. Alan nyo ah. Di mo ganito, siya lang ang ginastoryahan sang mga parents sa school. Kay gaugta sa iya. Kay wala siya siya dutihan.
2: Grabe po.
0: Bot na lang. Magay siling ko may madisgrasya ganina da. Ha. Merlita Malbas, Daisy Grace Balyao, Marilo Balyao sa ngadumanan. Isabel Ibanez, mo isabilita, rakapagali. Vivian Katuburan Alden, Junali Tiberio, Ricardo Vinaventura, mayong aga. Sige, o isa neighbor ko ha, kay Manang Violeta. Manang Violeta, may karinderya sa Rosario Heights. Okay, na dito ko nagbakal sang sudan sa iya. Fried chicken, kag sinigang. Singko na, ibakibot ko nga ginapamatian. Ngayon ko doon si Iljan, mani kag si Eric, ang ginapamatian. Singko K5, bilik ipamatian mo. Nailing niya, oo sir, ah. Naki K5, big kuya. Bayaan ko lang sa sukob sa sudan. Dasang mabayad, tapos ako bayad. Singko na, hindi ko nagtog ipamati. Kaling niya, oo sir, eh. Singko ti, ako na lang ang kurman sa ugto. Yagali ka, sir. Oho, oh. Pabati ka nun sa ugto kay Grita ka. Si Nanay Violeta. Violeta, agad man to. Oo, kay Violet.
2: Grabe po.
0: Kay sila nga ilista, sir. Hindi ko na pag-ilista. Dumdumon ko lang color nga Violet. Ikaw na na. Si Manang Violeta sa karindin. Ako namit, wala ka magluto, nay. The best.
2: Grabe po.
0: Sige, sa Rosario Heights. Mut ano na ang street ng inyo. Sige, sugod na tao ah. Basta na inom nyo ng inyo nga DTX 500 ha. Hindi kit magsugot nga malipatan nyo na kay Parabian at ikayong lawas nyo. Naka-standby na si Red Salgado.
3: Sing it everybody.
0: Worley Perez, Johnny Ohano. Diri na kita ah. Sining babayi nga ginaligar, ginhimuslan, ginpatay, kagintapok sa barangay Dos Hermanas. Ang iya mga kaupod sa obrahan lang mismo ang nag-ako nga among naghimo sang krimen. Ibaloon ta ang detalye with Red Salgado. Chief of Reporters ka K5 Red Salgado. K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Red?
5: Pasubot na naglutat iya sabay asyanda Catalina parte sa Barangay Dos Hermanas sa Sudat Santalisay kagapon nga at Laut FM JP sa madiskubrihan ini nga bangkay sinisang biktima dati isa ka babae kita JP kikilala kasi Jeneline Ansalay 33 anyos ini sa kita JP biara sa dua kabata masubot din kita mga minor de edad pa ini kag babae sa impormasyon nga nakuha na to din sa mga himata siyam katuig ang iya sinigas sumang and then pito katuig ang iya sininga agot ni Captain JT. Ulihin ni siya nakitaan sa tong nagligat pa nga simana eh, Webes nga adlaw, Oktobre 8 ka Captain JT. Kag 3 month nagluntad ining krimen Captain JT. Iring biktima na to, nagatrabaho dira na si caretaker man siya manukan dira sa midog sapo nga manok Captain JT. Mm-hmm. And at the same time,
0: mga pila edad ni siyang babae, Red?
5: 33 anyos si Kiten JP. 33 years old.
0: 33? Do binubin pagali, no? May kabataan, wala.
5: May kabataan kita, JP. Mga pito kagsak na tuig. Pwede nga babae.
0: Ang bana siniya? Ang bana sini?
5: Ang iya sini nga bana, dara man kita, JP. Pero tindog yung naubra, may siya nga kabo. Kita yung tag-iya, sinasang manukan, may ara man sa katubuhan kita, JP.
0: So meaning, ining manukan nga ginaubrahan niya, si lagi nga mag-asawa. Probably, kilala man na isang bana niya ang mga kaupod yun sa ubra eh.
5: Yes, kilala, hindi kita, JP. Kay nag-upod na sila eh. Kag ang atrabaho sila sa biktima, magluwas ka nagabantay dara sa manok na nagpakaon kita JT. Labandira mo ni siya sa tag-iya dara sa manukan. Kag katubuhan, kag tiklisa, nagabulik, pati na sa mga olubraon, sunod sa balay, kay taken sila kita JT dara sa manukan. Kag ini kita JT, ining duwa ka mga suspitsado, tapasero mo ni sila, kag nag-stay in pa dira. Actually, ang asawa, sinisang suspitsado nga isa kita JT, nagamantay man dira sa manukat, kaya mati pa suprasin ni ka mga fighting cats.
0: Kabudlay man na iarib nga upod mo sa trabaho, no?
5: JP. So diri ining duha ka mga suspitsado tapasero ni sila presenta indra man nag-stay in kag nagabantay man sa manukan kay JP. Ining suspect ka Abusanday Remy Boy Coilo 44 anyos residente ini isang barangay Kanlandog sa Banwa sang Burisay ning si Alex Totong. Ang isa naman niya si Arnold Ampok 34 anyos residente sang barangay Maaw sa siyudad niya sa Gabagog kay 5 JP. Alias Bukdoy naman din siya. Kag ining bana naman sa biktima, gikilala nga si Joper Gregorio, 47 anyos. Ang natabos din kita MJT, kibagtik iya si Nigabana, dito iya, kwani, nagkatapo, nagbantay dito, iya magpatapas ang tubo, gabang tanan, na wala ini sa makapaulit, gara sila, sinigitaran na pulo dyan, tulog sa panukan.
0: Mm-hmm.
5: So, sa Webes, sa pagpatpat sa aton, sinisa na suspitsado, pasado na una, ining suspect kita MJT, nagpapit ini sa biktima nga magulam ko tani isa kalibu ka pesos o galing kiti during that time nagpamaribad ining biktima nga wala sila sa kwarta kay kita yung JP tipo nakita iya sa suspitsado may ginuyatas may sa kwarta kay doon nagpanwildo puno eh during that time tinito kay nagpamaribad ining biktima nga magpaulam sa kwarta wala balaya nga sinuha sinisang suspect kita yung JP ining dos por dos nga kahoy. Suno sa isa ka suspect nag-uyat sini sa kahoy ang si Arnold Ampog 34 anyos gigbaknot niya nga dugo kahampang laban sa baseball ba baseball
0: ba uy grabe ba dinaigo red dinaigo
5: sa may tang pugo kay 5
0: uy grabe ti ka matay mo ginaya pang
5: grabe ka kay 5 JP so dito pag hanu siya do nagumran ng guro. Pag natumbay ni biktima, nagkiring-kiring sa pag-saysay sinis sa aton, kaya 5 JP, sinis sa suspitsado, pagkatumba, kuga pagin niya. Ming kuga pagin nila ng duha, kaya 5 JP, tumtob, nga na wadaan na inis ng...
0: So, ang gwa na, way labot nga linampusan, kung lampusan ka bisitang kugo, ang at-risk dira, ang imo cervical vertebrae. Ang imo nga sa cervical spine bala. Ang imo abi nga spinal column na bahin ina sa cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccyx. So liman siya ka ano na kaandan ka segment no. So ang cervical mo or spine, cervical spine amo ni siyang liog mo. So, I think, kundi ko magsala, anom ka vertebra. Kung lampusan ka dapang, amo ng base ang skull mo, ang dalom ko sa tangkugo, kamaigo, may atlas, may axis, no? First and second, muna nga bone. Mabuka na, amo ginaadaan ang imo da nga spinal cord galabay, ang main mo da. Tidala na da ang imong breathing, ang heart control sa heart mo, control... Mabuka na sa kag ma-injury, papang mapatay ka na. Yeah. Why labot sini? Why manguro matamaan? Giki nga, buhi pa. Ginkuga nila, ti aspiration, meaning mapatay ka mangyapon through, wala, hindi ka kaginawa. Grabe ka brutal.
5: Oh, brutal kita, JP. Mm-hmm. Pagkatapos doon ka natumba, tiga korog-korog po ito kinugaas na mapatay kita, JP. Wala pa rin sila yung makontento. Ginubahan pag hindi lain yung biktima, kagin bulus-bulusan pag hindi niya sa paghimulos si
0: kita, JP. Meaning, patay na pang sang ilagin na tira?
5: Patay na kay Fine JP. Kung baga pa, nag-ligdao.
0: Mga pila edad ni sang mga yawanon na suspect man?
5: Ang edad dire ang nag-dresse ipabasa man ako nato sa isa ka suspect ang nag-una gidre sa pagibulo sa buning si Arnold Ampog 34 anyos. Ang uli hidre nga nagibulos naman ang buning si Rene Boy Coilo 44 anyos kay Ted JP. Nila sinigina ako kasi nag-isa-isa pala po ng kabesas binibo nila ni Pro magagawa ka informasyon na ginbulus-bulusa nila tag-dua-dua kabesas pero binibo nila pag-ibulus sa kita JP
0: Bogwa. Tag-dua-dua sila kabesas?
5: Oo, tag-dua-dua kabesas binibo nila.
0: Mga pila ka oras ng paayaw nila sa patay ng lawas?
5: Sa Drinking at 5 JP, sa ilaw, sinigit pagsaysay, alauna, pasado. Ang hapon, dilagin himo, kag ti dragi dira bulubanta alas 2 ng hapon ila sila gin sulod iring tima sa may sako
0: dinilahinimo ang krimen papang sa manukan
5: man da sulod sa manukan kay Fatiti
0: may balay na da sila haw
5: may ara na sila sang balay
0: di nang iban nga tawo din ang bana tos kampo.
5: Ako sa piyakating jutay, malandara ka kay 5JP, nag-i-stand dira, no caretaker, lamang narin sa manukan, gamon ng asawa, kag...
0: Sti, ang asawa sang isa ka-suspect, huwag kabalong ang banay, ang may ginagihimo na itong kamalamalahan?
5: Sa inisyal, yung promosyon nga nakuha na kay 5JP, during that time, wala nang iya sining nga asawa eh.
0: Grabe, kasi ang point pala rin nga, dira mo ginpatay sa ubrahan nyo, and then ginbuisit nila yung negosyo nga manukan, dira mo gin patay, dira mo gin lugos, dira mo gin himuslan ang patay nga lawas. Why man isog gin sila ya kay base ini time abot ang bana. Kaya nila ya guro nga patyon man ang bana ko nag-abot to. Dibla?
5: JP, kaya during that time, binako sinisang duha na nakasuyok sila sa illegal ga droga.
0: Te, amo na da pang ang resulta. An?
5: Dito, gin JP, ang lain lang sini kay ina palang higot sa manok kay nagbulag kay JP na blando PC na.
0: Oo.
5: Amo na giligot nila sini sa biktima para hindi siya magbuka dito panapton pang ibabaw na lang kay JP pero gidalo wala na. Ginsulod din sa sako, ginigot nila ni JP. Kaya dito siguro estimated mga 50 to 100 meters may ara dira sa pangpang malapit dira sa may sapa. Dito nila nga ginulog inigbiktima ka kita JP. Doon basura lang nga gintapok dira sa may gan sa sapa.
0: Mm-hmm.
5: Kaya sa uli kita JP, pinagita ining biktima po na digna ni siya. May nagagawa pa ganit informasyon nga posible ba si nag-upod ni siya kakita ng JP sa iya pala ka-chatmate pala sa messenger upon sa social media kakita ng JP. Pero galaki man tingin eh, gitpangita mo nila wala nagilibigon pa rin dua ka bata. Pero sa uli, ining dua ka mga suspeksyado, nag-report sa ila sila niya amo. Yung may nakitaan sila po nung posible bangkay sa isa katao sa igatsang sapa samtang nagpangita sila sa uhong dira kay 5JP. Dito, nagpadulong dahil niring kuwan niring amo dira sa ila sininga manukan. Pero why sila naging pagwa? Dira ngayon mga alas 5, gin-report sa ila sininga amo and then pagka alas 8, nag-ako ining dua nga sila ang sa likod sa pagpatay, sa paghimulos, kagpagtapok dito nga daw basura sa ila sining nga puntanan sa 5JP dira sa mahigad sa mesa da sa Catalina kay 5JP di ang ila sining nga panindugan wala nila po na control ang ila ka ugalingon kung kaya kagamit sila sa illegal ka droga nga di amo na po nga na patay nila kay 5JP ang ila sining nga upod. So aring kay 5JP mapati ang taong bahay sa pahayag sining duha ka masuspitsado sa ginibo nila ng krimen sa 33 anyos ng babae nga ila ba lang kaupod sa manukan kay 5JP.
6: Hindi sa mong paulam na mga siya. Tapos sige na ako sa mong pulo yung yabag. Ang ulit siyang uwartay ako, tremendo nang tumo. Pero na mo to na masinggit siya, ginilampusan lang na yun.
7: Pero ang anag labos sa punto, kagin labos, ano pag inibus lang, pag itikwarta, maging
6: nyo sinin natin. Kaya nang bato sa boss?
7: Nang bato sa?
6: Hindi man, no, paano sa kailin ako naman, kung kwan mo iso, gudya kami, kina mo itong ginapusan na lang eh. Dito.
7: Sa Malukan?
0: Malukan.
6: Oo.
7: Din nga porsyon sa ulo, ginapusan nyo.
6: Sa Dresel Cochero.
7: Asa tang pugo, dapit ah. Okay, iti pagkalapos, ano tabo sa biktima?
6: Amo to, kin na tumbasa, kin lipong na lang, kin kuga na lang sa kin tulog sa sako. Ulag pisa siya po ng abot-abot.
7: Patuway ka ba?
6: Kina, tama ko lang ko, tama na na, kaya na doon ako na naluhay ko, blau.
7: Patuway ka ba nakapaminsar sa nga dalaon siya sa ospital, be?
6: Ulang-ulang siya na, mga dumang ko siya ulihin na lang, bo.
7: Ano ka, sir? Nabisyo ka mo ko, sir? Kasuyo ka?
6: Nakasuyo ka. Ito po, sir, mo, natamaan mo ng timing
7: dito, sir mo. Siya po ginasuyo po, sir?
6: Oo.
8: Hindi ko po
6: bakal? Bakal na siya sa puno niya.
8: Puro, blago?
6: Oo, eh.
7: Pero kasawa mo ko na sir, gubra man sa Manukanda. Puti, gana pa minsara mo na sir nga muna yung mukon to siya. Pilang edad sa kasawa mo sir?
6: Pilipihan na kami ha.
8: Katran
7: tayo. Tubo-tubo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na duwa, naluyag ka mo, ano? Obses ka, ano man? Tungkol sa epekto sa ilegal na droga mo na, naging panayaka mo mo na.
6: Nagulpihan ba?
5: Okay, so po yan, Tukit and JP, nagulpihan lang sila ko, no? Bangod sa epekto sa ilegal na droga. Pero, Rodrigo, Tukit and JP, iring ba na, disin dito, hindi magpasaka sa kaso.
0: Natural eh?
5: Kanti na rin man kita ang JP, doon may kabundayan, pero galing kita ang aso, no, masatag iya, sila isang manukan, isir, bigi dapat ang ustisya, apisar nga tikot na naunta kita ang JP, iling duwa ka mga suspitsado, siyang naman katuhig na nagkatrabaho, dras manukan eh. Samtang iling duwa, iling banak, ang biktima, mas sobra tatlo pa lamang katuhig kita ang JP, pero galing itong mga kibaribo, ni sila nga krimen, at dirigit magkasuporta, inuntag iya sa manukan, sa bana, ang gudo pasaka, iling kaso, kag mahatagan sa justisya ni kamatayon kay K5 JP.
0: Sige?
5: Sa JP, at masinig na balita, kamadulong sa programang 11 MBPS, kinadulong sa...
0: Red, may nakita ko din nga bayi nga nagsumbag sa lalaki, oh. Ano yan, ha? Bata?
5: Actually, kita JP, isa sa mga kanhimata, dira sa tagiya, kita JP, nangulog ni actually niya, sininga buot, bangon kita JP, nga tiya po nilaga pang laba, nagaluto sa mga pagkaon, dira nga buo, ginakabig ba ng himata, kita JP?
0: Red, no, first time ko naman nakakita, amo ni ka grabe nga krimen pang, no, kaluoy, no, makon mo, upod mo sa obrahan, amon mo na papang?
5: Oh, hindi na dapat, kita JP, ha?
0: Dapat sa sagwa lang yung obrahan, no?
5: Basta ka TPM talaga TPM JP.
0: Sa sagwalan niya, upod?
5: Ang sagwa, kagang mga former, kwani?
0: Oh, ang bali Daisy. Kilala mo si Daisy Grace Balyaw?
5: Familiar.
0: Sili ito, yan ka pala nindog, blaybo ko ah.
5: Gani, baka subok.
0: Kwan ginman pa pang doga lantaw ka pang sang mga serye sang krimen blanga. Buong tsura sang ginalantaw ko di pa. Ang tsura sang kalbon. Ah, kalbon hindi. Ang tsura sang rapist pa. O nga, nabuhi pa ni sila red.
5: Gani, amo mo na mga nagkakomento sa ato ni Tito JP. Dapat ko na naginimo. Nila mo man ako naimuhon sila. Pero galing kiti kayara kita sang kwan kiti JP. No proseso, due process man sa mga suspect, miskan pangatingin ako nila ang king nila sinigiginibong agreement kay K5JP. Okay, sa mga JP, atan sila nga balita kamudulong sa programa ng 11 MBPS, kinadulong sa atan sa Power Trio, ang atan sila nga DTX 500, Mikey Sika Clinica, D3 Bayon, VCO, kaya atan man sila nga DTX BT Soap, sa may ko, na nakapanit may aras ang alap-up, muni po kong kakakli, magamit lang DTX BT Soap, na signang resulta, maging kutis artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Si Patron ni K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapiyon ng balita, Serviso Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred, sa imong report. Daw, grabe, no? Daw, damo ga...

0: ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
1: Sa kadlo, kapila ka maginan?
0: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
1: Subong, kamusta?
0: O, ay, nagko ginibatyan at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
0: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Kung ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipaano na, ano na insura ka bata ko, ano?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
3: Oh.
4: Amo ginipirminyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct ni Doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa MITC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
2: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
2: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
4: Ang magiging ng tao, no?
3: Oo.
4: Oy, bakal na mo na DTX, pure C, kag by TC.
3: Oo. Ustugid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Doc, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata kay islan mo.
3: Islan na, lang, no? Wala na chance ang
4: wala
3: mabalik
4: na
3: pa.
4: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amo ini nga hindi mo may baloan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerve sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron ano?
4: Gaburo na.
3: So mo nang masubo actually, Doc, no? Kalabanan uli na ang tanan.
4: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang tiil bakit sa diabetes, so good ka na.
4: Ti, amo na nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da, Dok.
2: DTX 500.
7: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at batakan ng mga

0: bike gear drops. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
3: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng tibang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
9: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
10: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
12: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng mayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
15: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabantanan natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
1: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang niya atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
16: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ang estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar, natukoy na. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad nang natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ng kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet.
18: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: Mga K5, balita mula naman sa Valderrama, Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
19: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang Rasigo ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama, Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumitlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maging ang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Nabatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At inapinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang Oktubre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nanghiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banag sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
0: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang buy-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at buy-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Samantala, partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Masa pinagtibay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Pinagtibay ang partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
23: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
13: Chaco sa Garbaria, nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
24: Sinuri ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo McKilling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals. So Governor Mariano F. Perdices Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahok. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay priority sa kaligtasan ng mga kalahok habang sila ay nagtatanghal. Si McKilling ay nagsilbiring chairman ng Negros Oriental Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Tuloy tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang suspect sa illegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabayba sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect sa ilegal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod na operasyon sa lalawigin ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30-anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roja City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36-anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umami ng suspect sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpar na rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga suspect at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: At suspect sa drug buyback sa Bangaklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
3: Iginiit ng 28-anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy-bust operation sa barangay Pagsanghan, Bangaklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kalaunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy-bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng suspect ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search, na-recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Aklan Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa ilegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Aklan kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect na pag-alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
13: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 upang alisin ang iba pang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa na humigit kumulang isang linggo habang nagpapagaling mula sa operasyon.
21: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
21: 101.5 K5 News FM.
4: K5 News FM.
21: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

0: everybody.
1: Sinoy Biminotos, magaling sa takdang alas 12 isang udto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Ang Klinika D3 Bio, pangaman tani sa mga infeksyon nga nag-aapekto sa aton. Tonsillitis, gingivitis, sore eyes, sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis. Damo ng mga problema bangod sang kagaw, bakterya, virus, fungus, o ano pa na. Magklinika D3 Bio. Bagay gini para sa inyo, inumon nyo. Agod protektado ang lawas yun. Palisang ipirmi sa mighty sing alkaline nga vitamin C.

0: Bros, may bag-o ko nga pesto. Duging palapad para sa tanan. Sana all ba? May special bulalo sila kag special batsoy sa takuling. Uya, gada ko na bi yan mundi, Harbi, kuya. Abi, gada ko na bi sa imo nga ginapabugal na nga bulalo na. Hindi lang kuya sang batsoy, kiway na kuya kakaon ba? Boyan. Ang bulalo lang aki do, di ba baka na iya? Abi agada ko na bi para makatilaw mata sa ginambal mo na nga namit na. Kanto kita sa balita ni Chester kay may manog ubra ko no pike nga account sa Facebook ko. Kitang karate naman nila to ang mga taga Cadiz na pakuno-kuno ng mga official. Chester, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Chess. Ano, otod, otod. Sige. Balikanta siya, Bings Delphine, Yan Mundihar, bag-o nga pwesto sang Mr. Bros Bacolod, aras takuling. May special batsoy kag special bulalo barato lang ti, of course ang ilang namit-namit nga kwan eh. Ang ilang namit-namit nga chicken. Ay ang ilang batsoy beef yung mo buko nomi. Tisigibi! Ay hindi na padugay pa naman. Gina Purano, Jonalyn Rondes Galila, nga bulsaitis ya. Hindi mo kontak si Bumba? At sige si Arp, anay ya. Kay bangod sa selos, may lalaki mano ginbuno patay sa anay ka relasyon sa yan obvious kawayan. Rovic pamatiin ni Rovic ha. Rovic pamati gid sini nga balita.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf. Arf.
2: Ah, grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Arf.
3: Tinunto ito.
0: Arf. Ara na? Arf!
4: Yes, mayong oh. Ugto ka K5 okay. Paul, mayong ugto sa ato.
0: Mayong ugto.
4: Loud and clear ako ka K5 Paul.
0: Ara na, kampiyon na daw ikaw na ginado si... Kwanto yan, do si Jake.
4: Yes ka K5 Paul, no? Patay ining isa ka lalaki, no? Matapos nga ginabuno sang anay karelasyon sang yaman mismo nga nobya, no? Diri ini ka K5 Paul sa Purok 4, Barangay Kaliling, Kawayan. Lading ko karenta sang hapon kadtong Oktubre 11, no, 2010. Ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si Elmer Tilio, 34, ini iya nga edad kag residente sang Sitio Pulo, Barangay Masaling sa Panuan, no, sang Kawayan. Samtang ang suspektado naman amo si alias Alfer, 40 anyos, ini iya nga edad kag residente naman ini sang Sitio Kapaklan, Barangay Inayawan sa amuman nga banwa ka K5 Paul. Sunod sa investigasyon sang aton kapulisan sang PNP Kawayan, ang biktima, no, mag-upod ini sila ka K5 Paul sang sa amo sa tunga oras, no, kag nagpundo sila sa gasolinahan agud nga pagaskon tani, pero sang hinali lang nga ginbuno ini siya gulpya dahil sa K5 Paul nga wala bala sang wala sa kapreparar, wala sa kabalo, no, nga bunon ini sa galik sa likod kag naglusot iniya sa K5 Paul sa iyang kurason.
0: Uy.
4: Gamit sa K5 Paul ang kutsilyo nga may kalabaon nga 12 pulgada.
0: Baka laba, so, manggali ba?
4: Laba,
0: bali ang nubyo, ang ex ang iyang nubya subong ang nagbuno sa iya. Asawa yun, ko nubya pa lang.
4: Ang ini ang ginbuno ang biktima kag K5 Paul, nubya ina sa usang babae. Apang ang nagbuno, ang suspitsado, amo ining iya legal nga bana. Kag suno.
0: Ay ano man, bali ang bana, ang babae may bana nga legal.
4: Yes.
0: Okay. Oh. Ginbuno sang bana niya ang nubyo niya sang una.
4: Ang nubyo niya subong. Kumbaga ang babae ni kag K5 Paul na nga bit.
0: Ay ambot na lang niya kabudlay man niya gali iya. Oo. Nang hindi lang ko maghusga sa iya about kabit arp ha. Kay ka-unfair man ano. Balok abi sensitive ang issue. Now, in due fairness sa babae karon ma-label naman tanan nila nga we don't respect women. Ang sitwasyon amo ni correct me if I'm wrong. Ang babae may bana. legal legal husband, no, legal spouse. Mm. For some reason, nagbulagay sila. Correct.
4: So, no, sa babae, nagbulagay,
0: nagbulagay sila. Pagbulagay nila, ini siya ang nakakita bago ang partner, ang babae, nobyo niya na abi. Dira kita ma-assume nga nakita siya siyempre sa bago man nga partner, kiti wala nag-work ilang marriage. Karon nangimon si Bana. True to all Bana man, siyempre ngimon si Bana, binuno yan ni ang current nga boyfriend sa babae, yes, sa asawa ya. Mm-hmm. Para plastado, no? But hindi lang tama go sa punto nga nangabit siya kino kulaw ay man isihambal ina. Kaya bulo kami mga marriages ABR nga waay nag-work. No, why nag-work and then siyempre dugay naman sila abing bulagay tibakod nga wala ta di divorce may annulment kita promahal kung kaysa ga resort nga ang babae ti siyempre mangita man asang iya nga para sa iya kay ti wala man nag-work ila marriage ti kalaway mga balon tagin nga kabit dayon basi pwede lang man nga kuha na nga tindaw mo man na eh dugay mo ko bit time nga iban pero ang ginapahalong ko diya si Rovic. Tani, hindi, oh, hindi, hindi ang namin kuya, nga tani, si Rovic, hindi yan mamuno.
4: Kasi siya ang ginabuno?
0: Ay, hindi ba na, hindi siya mamuno dapat, hindi siya magselos. Kung wala na, wala na. Hindi ba na?
4: Oo.
0: O, balik tadi, Arp, sa patay gid Arp, ining lalaki, ang biktima.
4: Actually, kay Paipo, gindala ini sa ospital, apang pilahan ka oras na patay gid ini, no? Gid-refer halin pa ini sa Kawayan District Hospital, gid-refer diri sa may District Hospital apang sang kaagahon na Oktubre 12 nagtaliwan ini ka K5 Paul ang 34 anyos nga lalaki. Nasiling ato naton ka K5 Paul ang nagamit naton, I mean ang atong terminolohiya tungod sa istorya naman sang Eloy ka K5 Paul sa kining napatay nga 34 anyos, wala pa sila yan nagbulagay ka K5 Paul sang yagit nga legal nga husband ining babayi. That is why tuno man sa mga impormasyon, no, sa mga residente dito sa ilang lugar nga daw gina kumparan man bala sa amo sina nga terminolohiya kag kay Paul ining babayi. Kaga pagkatapos sa to kag kay Paul nga insidente, ginhaboy, no, inisang suspect ang kutsilyo kag nagpalagyo ini padulong sa sur nga direksyon. Buno ka kay Paul sa nagkalain-lain na bahin sa lawas ang naangkon sininga biktima kag gindala ini, no, sa ospital apang ginbawian itong kabuhi ka kay Paul. Sa aton interview, no, kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station, ang babae nga nobya sang biktima kag ang suspect nga anay magkarelasyon sila sang kagkasado ini sila kay Paul 15 ka
0: tuig. Tema, kung mo 15 years, 15 years pa pang, may mga bana nga dan pa nga daway, aka get over pang? May mga bana nga hindi aka get over, ha?
4: Yes, kasi Five Paul. Kag dito man naton kasi Five Paul na balaan niya, ining napatay ang biktima bala kasi Five Paul. May in partner man inigali.
0: Ay na! No! Bolsiling on pagbulagay nila, kanya-kanya, sila live nagpinangita ay sila sang ilang partner.
4: Pero ining biktima kasi Five Paul, hindi pa sila bulag. Kalibin part niya ining gaubra sa Qatar kay Kay Paul kag may bata ini sila, no, that is why nakipot ining kalibin partner man sang biktima nga amutong natapo
0: kay Arp, man
4: matapon. Yes, Arp, kay Paul
0: mayo lang kay siya nagatinunto pa ko wala ko yan nabunaan, no. Tani kagamo man tani sang story ko ba
4: kay Kay Paul wala ko kadumdum nga nag
0: pinunto ka. Amo na yan nami, Arf! Hallelujah! Arf ka nami sa imo! When ka mapabakulot, baklanta ka bayo! Namiyaan ko yan sa imo. Kanami, Arf, no? As in, wala gi dyan. Wala gi ko yung nagtinunto, Arf? Wala get?
4: Sa akong pagkadumdum ka kay Pagkis, ang adama ni Paton man ako, pero sa akong pagkadumdum ka kay Pagkis, wala ko yung adumdum.
0: Namian ko na. Amo na lang na permi, Arf. Amo na lang na. Pero ang kay Rubik, yung akay sa dumduman, tagid niya.
4: Oh, dumduman ko ginaya. Pero why ko kabalo ka kay Paipo sa mga kaobdanan ko, di kung kadumdum sila nga nagtinunto ka.
0: Mapatay sila pag nadumduman nila.
4: Kaya sa karoon ka kay Five Paul, kabalo ka kay Five Paul na ining kalibin partner sa ining napatay sa bisita. Napaya ka kay Five Paul ang nagastos ang bilog niyang pag-inanglanon, patilungon, pagpalupong, kagalasuhan sa pagkatidabdi. So, amo na ba lang agad, sorry for that term, pero kala nga ginhimo na siya ba lang amo na? No? Nga gin, kumpaga, nagiginto siya. Pero ang babae nga ito sa gwa, sa pungsod ng Pilipinas, ang nagasto pa sa iya.
0: Mm-hmm.
4: No, kapag iyang makapakinanglanon kasi Five Paul sa iyang pag hamyang, no? Sa iyang ilang balay.
0: Mm-hmm.
4: Kaya sa karoon kasi Five Paul, padayon pa no, nga ginahimo sa kapulisan ang hard person operation. Kahit nagpalagyo ini kasi Five Paul ang suspitsado kag sa karoon, hindi pa no, naton makita or sa kapulisan nga makita ini bangot at large sa gihapon ang ining suspitsado. Kag sunod sa pamilya kasi Five Paul ato na istorya sa hapon nga willing gid ya no, magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima kag nagapanawagan sila sa suspetsado nga magsuka na ini no, kag atubangon ang iyang krimen nga ginhimo sang sinaligtan nga adlaw kag Five Paul.
0: So amo
4: na aton balita nga
0: dali ang bala kay tapos ka na balita mo.
4: Yes,
0: ay Mr. Ria Tablan, ay mga lain. Lain naman niya nga topiko, arpa, lain naman niya. Ambal ni Cabrillos MC, yan namian ko blasi mo, sir, kay ginaako mo yan nga nagtinunto kasang una. Siyempre, Arf, sinubing wala, gaako. Arf, ipokrito ka na iya, kundi kaya mag-ako ka nagtinunto ka. Di si mo, Arf, ipokrito ka na iya. Kuya, akoon, Kuya Arf. Abi mo, Arf, everyone's and for all, ha, sa mga wide kabalo. Akoon, Kuya. Kay karoon, kung hindi ka mag-ako, ipokrito ka na. That's why, Kuya, kapatinutinlo, Arf. Nagtinunto ko sa una, Arf. Kay ginpangaluyagan ko nila. Ginapangaluyagan ko nila. Ano ba mahimo ko kay sila gapangaluyag? Si mo, Bipang.
4: Ha? Lalaki,
0: lalaki lang ako nga mahuyang. Lalaki lang ako nga mahuyang. Na kung kisado, hindi gikabatas nga may gapangaluyag sa akon. Malain bala, Arf, kisa nga tugutan mo na lang hatagan ang gusto nila. Maluloyon ko, Arf mo. Maluloyon ko. Hindi ko gusto nga nagakabudlayan ang bayi pangaluyag sa akon. Ha?
4: Ano bala kapag kauna ang nagpalapit sa imo, ang hindi ka pa magtuka?
0: Biblical! Biblical!
4: Oh.
0: Oo! Malain indian ang grasya. Di ba na? Ang lain di, Arf, kung akong nangaluyag. Kung man yan.
4: Dugaman amat na balik pa.
0: Ano ang memory mo? Wala na? Okay, tama na ni Arf. Ito, tama na. Tama na. Okay na to. Okay na to. Ang t-shirt mo, basi maon siya, mi.
4: Okay na to. Do amo laman to ang balo pa sa pastor. Kakita mo.
0: Hoy, ako bala, ako bala magabal ka ba sa word ng pastor? Do may malain ko nga nadumduman dayon. Kido kalain gibot do bisan kilala ta. Ha?
4: Ata ka kay Five Paul kilala ng mga pastor ng mga abyan.
0: Ng mga mayo, ya. Yeah.
4: Mga mayo.
0: Ah, may ara man hindi. May ara man di mayo. Ay, oo. Tiyan bali, chuli, kulado, tsakto, wala, hindi, pag-i-deny ang sala, no? Wait na ginapabugal, Arf, pero, hindi man pwede nga i-deny ko na, kay karoon ang gwata na iya, ipokrito, ipokrito ka na, butigon ka pa, kung anong pakasala mo sa una, ako, ah, kung kay hayag man, ha, pang mag, hayag po akong gumawa ng kasalanan. Oo.
4: Importante subong.
0: Importante, why
4: anaya nagapa ano, gabaton pang nagapangaluyag.
0: Arf, anong size ang sapatos mo? I think kulang na, kulang kun kwan lang, kulang kun bayo lang pati sapatos anong size?
4: 44. Ito na ko ti LK 44.
0: Correct, correct, correct, correct. Tiyan mo na, may sapatos ka na may bayo pa, okay? Minti na ha, ang imok pagkalipaton.
4: Di largo na lang.
0: Ako may nadumduman ko. Duga nga balik-balik sa pinsar ko ang ngalan nga Milan.
4: Ah, King of Milan, si Ari di siya kakipay po.
0: Ang bala si Robic, pang kwan lang ah. Size ang bayo ko, extra large ah. Ang bala lang siya, parang malipaton man ko ah.
4: Yung pamatay niya sa subong kakipay po, si kakipay Robic, kaya siya masunod niya.
0: Sige ah. Ay, ambot na lang.
4: So, amo nang kakipad Paul, no, aton nga mahatag nga balita diri sa Sur, special man diri sa may panuwasang nga Kawayan. Report sa patrol, kaupod naton si KK5 Clint Beljanyangga, kag si Cliff karon KK5 Paul, no, ang aton abyan, si KK5 Obre, so get well soon sa iya. Muni aton balita nga ginadulong sa aton sang DDX 500 MyTC, kag D3 Bayo. Report sa patrol is kay Pat Dinar Amora sa Tugaran para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.

0: Ambal ni Chole, kulya. Doon yung malipat-lipat. Mukubla para may grasya, kubla.
1: Grabe po. And I will sing the songs.
0: Ay, oo. Ambal ni Mercy Matisano, ano sala mo dapat, hindi gid mag-ako kung hindi madakpan. Galing ito na dakpan, Kuya Mercy. Ambal ni Melita Malbas, yung correct gid sir, kay Anes, ginaako mo, giti mo na himo. O, kanami, kanami.
1: Grabe po.
0: Sailo kita kay Chester about sa mga nagahimo bla fake nga account sa Facebook. Chester, i K5 news mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Chess? Chester? Chess? Chess? Wala, nautod.

0: Para na siya, Ches?
1: Yes, K5 JP. Yari na naman karon sa Sirag Tancades ang mga scammer o kon ang mga manupugdas ang Facebook account niya PK kaya K5JP. Mm-hmm. O in fact, hindi lang hindi natabo sila yung tinion dari sa Sirag Tancades ara man sila sa Sirag Tancades kaya K5JP kay kung makita mo dira may na may mga screenshot kita nga ginpasa dira sa group chat sa K5JP ang ila ini mudos kwao nila ang profile picture o a picture like for example isa ka kapunong barangay o
0: okay.
1: Barangay
0: aha
1: kwao nila ang imong Facebook profile picture tag sundon man nila ang imong ngalan and then ang imong bilog na identity kag K5JP kopyahon nila kadmang chat ni sila sa mga kilala.
0: Dali lang gid bala, Ches. Itan, dali diyan, itan kay YDY, fight ano? Tapid diyan, wala kang maglad. Tapos monitor mo tan. Ah, dali lang. Mm. Ah, Ches, go ahead, Ches.
1: So muna ka, K5JP, pila ka mga barangay, dre, ang ginpang sulod sa sining mga scammer. Kaya nga, ginapang kwa nila Facebook account. Like, for example, pila sa may barangay, daga, si Bagdangkade, kaya pinalitan niya mga binulan sa K5JP, nakapang scam gid ginggamit ang pangalan mismo kag profile picture sa nasambit niya kapitan isa pagid ka kaso ka kita dito dito sa may barangay Mabinis sa Dansang Cadiz among panggapon ni sistema kwao nila ang profile picture cover picture and then ang bugos ng ngalan kag baka pang transaction man magapakilala ini nga sila ang kapitan kinahanglan magpa-cash in kinahanglan ng pasyente Gcash, kasi may ara, hindi sila na pang biktima ka K5JP. Now, siyang kahapon na naman K5JP, may ara na naman siya na biktima, pati sa nabukid niya bahing sa syudad sa Cadiz, sila si Nobilia Sine, hey, bukid na katama ka K5JP, nabukid na rin nga barangay sa Cadiz, pero nasunod na gyapon, kung sila yung mga scammer.
0: Ang Celestino Villas, yun to ka familiar na pang?
1: Oo. Oh,
0: na lugar na to sa kilala, tas ang una?
1: Ay, gili ka?
0: Awa! Ang nga mo na pabukid?
1: Oo, oh, pabukid o.
0: Oh. Oo, daw lugar sa kilala. Tato nga, pati ang pamatasan niya nga pang bukid o nadalaya.
1: Ah, ay, gili ka?
0: Oo. But anyway, ano-ano dayon?
1: Pati sa bukid, na bukid na bahay sa barangay, Tikipan JT, ginagamit ang Facebook account ni Kapitan Arlene Verbo, nagpang-chat mo siya sa mga kilala ya. Una nga mag-transaction kay K5JP, kung diin wala pwede makapakasin, diin nga store pwede makapagigas, di kung sa dalayo na K5JP, madalayo na yung conversation, gulpi lang ni Mangayo, sang Gcash, kag masiling bayran lang sa katapusan, tiban, tiway, nagiging katapusan sa kalibutan, nagiging K5JP, kung madala ka.
2: Gusto mo bang mamitang SB90?
0: Oh, sige.
1: Pang scam na dito K5JP. Sa sinalitan man nga daw, nagpagawa man sa statement ang kapitan sa Piyak lang barangay, Barangay Paraiso, Siyudad sa Sagay, si Kapitan Aster Lopez, amo man nga sahig ka K5JP, na ginagawa man nga profile picture, cover picture, tag magpang-chat man, transaction, na may money involved ka K5JP.
0: Sige, ti grabe no, ti ano man, anong imuon nila man, i-kwane, i-pangitaon sa cybercrime na matamakad to?
1: Ti ang pinaka-natibo nila nga ginaga, action ka K5JP, kiti mga panggay subong, may mga Facebook pages na naman, dira sila nagapaagi sa post, nga hindi gila yun, magpati, nga nagapakilala, nga amuna siya. Like, for example,
0: si Doc Ramil, ganiligal, gini mo, aman account ka piki, dumduman mo?
1: Oo, oh, mamuna ka kay Pajiki. Mm-hmm. Si isa din sa solusyon, gin pamangkot, at kung si Police Lieutenant, Police Lieutenant Luis Guerrero, nga dapat, kung may mga transaction ng mga kangay, sila mga manghulam Gcash, manghulam na may kwarta, video call mo.
0: Oo, oh, video call gin para mabalaan nga siya gin, di ba? Oh, sige. Oh. Sige pang kay Sir Rubik, maano na to nga ma-report?
1: Mabijo call man. Mabijo call. May panugyan man ng ating nga ka-disciplined nga hindi dali-dali magpati sa mga transaction online nga ginagamit ang mga ka-street or messenger, mga ulam sang kwarta, mga utang sang kwarta, much better sa personal or i-confirm din pagi sa video call, sa video call at kay 5G.
0: Sige.
1: Okay. So para mo na mga balita natin nga nakikondari sa Sinad sang Cadiz report kay ulo sa inyo sang MyTC, detect parodic at klinika di pribayo. Inis ka King Francesca Jan Peronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kantalingaw sa Negros, K5 News FM.

0: last katapusan na itong reporter, si Rovic Mungkal, naka-standby na sa linya. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Rovic?
2: Ka-K5 Paul, maayong nga udto sa aton nga mga tagpalamati, no? Ginpahayag mismo sa alkalde sa siyudad sa Kabangkalan ni Mayor Benji Miranda ining mga empleyado.
0: Doon na kayo home ka, Bikaw? Doon na kayo home ka, ho? Nakita mo ang braces ni Miranda?
2: Hindi ah.
0: Aw, abi ko na human mong iyang braces.
2: Hindi ah. Because kay K5 JP, iyagi pahayag sa during sang flag ceremony ng ining mga empleyado nga iya na siplatan nga ara sa may or nag siya sa pasay suno sa iya naga-time in kag nagatambay dito sa may kapian, no? So iya ginpanumdom ang mga empleyado sa syudad nga once ko naka-time in na gani magtrabaho man sang kadlong kay ti suno gani sa iya si gahatag man sa sang nagakaigo o nagakadapat nga pasweldo para sa mga empleyado kag ti ginsumpa paan man kuno sa orgisumpaan man kabay sa mga empleyado nga magserbisyo sa pumuluyo. Rason nga gintagaan sila gayon nga makatrabaho sa gobyerno kag makaserbisyo. So iya man ginpayag kay K5 Paul nga kuntani during sa flag ceremony or flag raising ceremony nga tanan ma-attend indi kay kundiin na nagatambay ka K5 Paul, nagatime in lang kag nagalakat kog nagatambay abiya sa kapihan. So amuna agiyaman naging cool out ang attention sa mga department head kay ti amo nang iyagipayag nga kabay kung tani i-look out Manila ang mga empleyado nga na-under sa ilang opisina kay bangot nga ila ina jurisdiction according niya kay Mayor Benji Miranda sang aton sa na-interview kag ti amo to kay K5 Paul iyaman gindugang diri sa aton nga ti kun may ara nga i-recommend ang mga department head sa iya nga wala na bala naga-function sa ilang duty and responsibility nga mga empleyado either casual ka man o kung job order employee ka man sa syudad basi hindi na niya pag i-renew kung may
0: aral. None. Ang reporter yung pangaway gata, headline?
2: Si Vice President for HR na yung kabalo.
0: Okay, di ka mo nagkantong. Okay na, tapos na report mo. Mahada ta.
2: Ano na naman to?
0: Mahada ta. Di ka mo nagkantong gabi? Agapon? Kinapoy, gig ka mo?
2: Agapon?
0: Ano tong picture ni Clint nga daw kinapoy? Kamu kung taklad, bukid? Ano to?
2: Hindi, kay kabalo ka nga daan niya nga ilan na naiingadan assignment ka pa ay ang patrol.
0: So waay ka na to ya.
2: Waay na ko na i-resort
0: sa patrol. Ara na lang kayaya sa syudad, daplo pangapi.
2: Oh, ay hindi man, na kay possible lang makigan man to sa Vice President for HR.
0: Diba? Sila to ya naglinakat.
2: Oo, ila na to. Ila na subong tuka ni kaki. Kita mo si kaki pa ibubri to nakalib. Subong ito basigin kutoy gulos ang saka to.
0: Kabalo man siya yung makaubra na siya tarong niya. Nga wala iya edit-edit ang time mark niya. Kapuyo na sa dayon. Lain siyang muna yung makasang may uso pa edit time mark. Nga way pa nabalaan. Daway siya kapoy. Kay alauna na siya lin sa ila. Pero timing niya 8:19.
2: Uy, sino na gamba? Si mo sina?
0: Wala lang, Phil. Kita mo nga, Phil, kulang niya. Advance ko lang mag-isip, Bic.
2: Ay, amo na.
0: Hindi kaya advance mag-isip, aw?
2: Nadula na itong pagka-advance ko sang sugod nga.
0: Di, remind ta ka?
2: Ano?
0: Sa natabo sa bangga?
2: Hindi, nag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Hindi, may 10 minutos.
0: Uy, na, makanta ba ko? Bye-bye, Bec. Ikaw, bala ko, supla. Doon din na masunlog, ah. Uy, di na to, sir. Hoy, wala ka nag-extro. Extro na.
2: Sige. Report gikan sa patrolin na naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors medi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nagabatsyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na!
5: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga tiil tuhod o baginis ako nabuto nung akong arthritis. So good lang nga nakainom ako sang Gluterna Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag, nagpupo sa akong arthritis.
6: Gluterna Max! Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend the Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho.

0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-eye care gold capsule ka. Ang eye care gold capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye care gold capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa eye care gold. Kaupod ang pagbutang sa eye care drops.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong magagawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edhiga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tug-tug-walo ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental call as a decamphor. It's a generic name salon pass. Your symptoms persist until you're sa salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Ah, kitkamusta nga?
4: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Dahil gagraduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
7: O pauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
9: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
10: K5. News FM.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calripo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Naglahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga katipangay, mga tunorang sa launa 11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Dari sa K5 News FM. Salamat sa mga KSS members and KSS officers nga nagaupod na sa aton nga program sa Bilog nga Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental. Syempre gina-welcome ko man diri sa program It's Your Time to Shine ang mga followers ko sa page ko Sunshine Lacson Original. Di maupdanay na naman kita until 3 p.m. diri sa program and syempre ang aton nga mga suki nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Tamyawon naton later on. Diri sa program It's Your Time to Shine. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5. Daw uli anon ko no. Salamat sa mga listeners, mga taxi drivers and mga security guards sa mga nagaupod dira sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Maayong hapon gid sa inyo tanan, especially sa mga vendors dira sa Libertad Public Market. Sa mga suki man naton sa downtown area sa Bacolod nga naga-monitor man right now sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo and welcome sa It's Your Time to Shine program.

1:16 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Kung hindi man nami ang inyong kapamatsag, ha, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay libre ang pagpakonsulta sa klinika dara sa Hernay Street sa Atubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sunday to Friday, bukas sila sa pagserbisyo pero sarado sila kon Sabado. Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang advice, pwede makabisita sa klinika para sa libre nga pagpakonsulta. Especially kung ang aton nga mga nanay kag tatay nga mga senior citizens nagabatsag na sang pagpalangluya, nagasaka na ang ilang nga blood pressure. Nagasaka na ang ilang nga blood sugar level sa dugo. Kung kaisa nagapamangkot na sila, anong kaunon ko misign man nga safe para sa mga diabetic. Okay. Ano lang misign kadamo sang kanon ang pwede ko kaunon kada pamahaw panyaga paniapon man. Amo nang mga ginapamangkot nila. Nanay, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Once again, sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Gusto ko lang tamyawon sila ni Ma'am Gina Lozades. Si Ma'am Gina, nag-chat sa akon a few minutes ago. Kasi niya nag-monitor git sila ya kada hapon ginaila. Nag-monitor sila sa It's Your Time to Shine program sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy. Ma'am Gina Lozades, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Sa iban pagin naton nga mga suki dira sa Barangay Pahanukoy nga every afternoon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna, Jess E8, ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule.

mga ka-K5, ang aton nga weather update. Kinadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. Amuning nagahatag sa aton sang protection. Batok sa tarangkaso. Batok sa bacterial infection, viral infection, fungal infection. Wala niya nagauntat ang ginahatag nga protection sang Klinika D3 Bio. Tig-ilinit or tig-ululan man, protektado kita against infection, mga ka-K5. Basta may Klinika D3 Bio. Siyempre, mabakal ini sa mga klinika branches sa malapit sa inyong lugar. Kung taga-hinigaran ka mo, ara dira sa Gem Guangco Arcade, malapit sa Hinigaran Public Plaza. Ang aton nga branch sang klinika dira sa Banwa sang Hinigaran. Nagwa ko kaina, actually nagtulog ko sa salakyan. Kanami ka hindi masyado ka ano ni hindi masyado kainit sang silak sang adlaw. May mga porsyon diri sa Visayas area nga mangin magalumon sa gihapon. Bangod ina sang Intertropical Convergence Zone o kon IDCC. Kahapon kwani Sterlise ang nagaapekto sa pila ka mga lugar sa Visayas area. Pero sini nga adlaw Miyerkules, mga ka-K5, Oktubre 14 tuig 2026 ang ITCC na naman ang nagaapekto sa Visayas area. And base sa forecast sang PAGASA, kainas ang aga mga 4 a.m. Magluwas sa magalumon nga kalangitan, maeksperyensahan man ang mga pagpanaguob, mga pagbubo sang ulan sa Visayas area, subong man sa Mindanao, bangod sang IDCC. Siyempre, ara permi ang paandam sang PAGASA sa mga residente nga maghalong batok sa mga posibleng pagbaha kag landslides, especially kun magbaskog na gid ang pagpanaguob nga pagasundan sa mabaskog nga pagbubo sang ulan. May mga mahina man nga pagbubo sang ulan sa iban pa nga bahin sang Pilipinas, bangod naman ina sang northeasterly wind flow kag localized thunderstorms, mga ka-K5. 1:21 p.m. ang aton oras. And sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

ang love ni Tita Shine nag-celebrate sa iya birthday today, October 14, 2026. October 14, 2026, birthday subong ni Tuto Red Ubas, ang anak ni KK5 Rushmore Ubas, ni Kabandera Rushmore Ubas. Na birthday subong ni Tuto Red Red. Dugay ko na wala makita si Tuto Red. Pero of course hindi ko malipat sang iya nga itsura. Kag hindi ko malipat sang ugali sang bata nga ini kay very very sweet gini nga bata. Sa una mag-program si papa niya, ako nang nagabantay sa iya. Kay sa muko niya ginaya si papa niya. So ayawan ko na sang una ka intulin sa iya sang gamay pa siya, no? Kung mag-program si Kabanderang Rushmore Ubas. Si Tuto Red ginadala gina basta wala sang manugbantay. Kay kabalo naman kamo kay Tigs nga nanay tatay man nga daan. So ginadala niya na si Red Red diri sa amon sa station. Kun wala sang manugbantay, tiga program na siya akong nagabantay kay Red Red. Isubong wala na ko kakita kay Tuto Red. Love ko gina, love gina ni Tita Shine. Wala na ugaling kami maka-communicate gid. Kagkun ako lang to isa magkadto sa ilang abalay sa talisa, ito hindi na ko lang ga katultol. Tuto Red, hindi ko sigurado kung mabatian mo ni ang akon nga birthday greetings. Pero happy birthday sa imo lang ga. Hindi ka gid magkalipat. Pangitaon mo lang si Tita Shine. Now, mintras ari diri si Tita Shine, pwede ikaw makabisita. Kung ano man ang imo nga kinahanglan, basta ari lang diri si Tita Sunshine. I love you lang ga. Happy birthday to you.

Nagtamyaw man sang happy birthday si Tita Julie Hinovea Lumugdan kay Tuto Red Red kay birthday niya subong no October 14, 2026. And sa iban pagid naton nga mga kakilala, mga friends nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday na lang sa inyo. Ipabalaan nyo na lang ko, i-chat nyo ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Alauna, 26 ang aton oras mga ka-K5.

0: ka K5, alauna, imedia na ang ato na oras. Pwede sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, nagapanubo sa ng aton nga BP, sang aton nga bad cholesterol level sa dugo, kag blood sugar level. Para hindi kita magka-diabetes every day, take your DTX 500 capsule. Amo niya abi ang akon ginatumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule available dira sa inyo nga barangay, basta mag-KSS reseller dira kadtuin ninyo. Pwede ka mo makabakal dira sa DTX 500 capsule sa aton nga mga KSS resellers. Available man ang DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Thank you sa kay Ma'am Flor Salvador. Nagapamati permis, it's your time to shine program. Advance happy birthday sa hinablos ni Ma'am Rodora Aguado Dispay. Ang iya hinablos nga si Michelle Santillan. Ma-celebrate sa iya birthday on October 22. Wish niya lang good health and more birthdays to come para sa kay Ma'am Michelle Santillan. Once again, hinablos ini ni Ma'am Rodora Aguado Dispay. Advance happy birthday sa imo, Ma'am Michelle Santillan. Ang birthday niya will be on October 22. Advance na nangadaan si Ma'am Rodora sa iyang birthday greetings para sa iyang hinablos. Diba sa ibala kun sa October 22, hindi ko naman mabukaran ang ilang mga messages. Sir Dadboy Mendoza, good afternoon. Salamat yun, Sir Dadboy, ha, sa imo padayon nga pagsuporta sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision. Mayong hapon man sa inyo tanan, kabalugin ko, nag-monitor ka mo dira, samta naga piyong-piyong or nagapahuway sa idalom sang puno sang kahoy dera sa Santa Clara Subdivision malapit sa guardhouse. Thank you once again sa mga amigo natin ng mga security guards. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
15: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kamusta nga?
16: O sa pinakamaliyo man nga isla.
17: Dahil gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
19: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
21: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd
13: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals! Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500!
0: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
19: Extend food supplement for men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super Detox Mo. DTX 500.
23: Panahon na naman ang ubo, si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Mighty C. The Mighty Power of C. DTX 500.
25: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
26: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabihan.
23: Mag-DTX 500 ka!
26: Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtan.
23: DTX 500! DTX 500!
26: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
23: Mag-DTX 500 na!
26: Pasami na kabalatian,
23: i-DTX 500 muna!
26: Kung kulang ka sa antioxidant,
23: nagatigulang ka!
26: Mag-DTX 500!
23: Agot maging mas hubit sa itad ang itsura.
26: DTX 500!
23: D3 Bio.
26: Gusto mo ba na dami imong mood?
23: Kagpaminsaron adlaw-adlaw.
26: Mag D3 Bio ka.
23: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood.
26: D3 Bio. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement.
23: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant.
26: Likawan ang komplikasyon
23: ng balatian.
26: Mag DTX 500.
23: Ang pinakakampiyon
26: antioxidant
23: DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Cell.
3: Ako si Jenny, isa ako...

0: Alaunang 48 ang aton oras, mga ka-K-Files. Kaina, before ko mag-commercial, nalipat din ko mag-greet sa tupad balay ni Mami Liliinting Balinas dara sa Banwasang Ilog. Naga-monitor, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Manang Utik, anong apelyado niya? Manang Utik, Len Len, Joy Joy, kag si Boy Maglasang. Nagapamati igid sila. Siling ni Mami Liliinting Balinas. Salamat
1: Stranger.
0: Din. Siyempre, Mami Lili, hindi ko ginamalipatan man sa pagdamyan. Si Manong Freddy Balinas. Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-barangay Dangkalan dira sa Banwasang Ilog. Nga nagamonitor every afternoon from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine program.

Nalipat ko ba lang kung si Indang na greet ko ng kaina, Indang Gilado Saran. Salamat gid, nag-chat gid siya sa akin sa page ko. Indang Gilado Saran, sa kay Sir Jonathan Saran. Salamat gid sa mga taga Purok GK dira sa Barangay Sumaan. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat for monitoring. I just wanna share this information sa tanan-tanan ng mga Katoliko sa Bilog ng Bacolod kag Negros Occidental. Kanina nakuha ko ang information niya si Pope Leo, ang Santo Papa sang Simbahan Katoliko, nagpositibo sa lung cancer. Na-diagnose siya with lung adenocarcinoma, kukon cancer sa baga. Si Pope Leo, ang Santo Papa, muni siyang pinakamataas ng opisyal sang Simbahan Katoliko sa Bilog ng Kalibutan, mga kakayfan. So, gina-share ko ni nga information sa tanan-tanan nga tumuluos ang Simbahan Katoliko na kahapon Martes, October 13, ginpaidalom or gin-confine sa ospital dito sa Roma, no, ang Santo Papa. Kaginpaidalom siya sa operasyon. And then, after that, na-diagnose siya with lung cancer. So, ginoperahan. Kay ginkwato ang mga tissues sa iyang abaga. Kag dito nahibaluan nga he is positive of lung cancer. Do mga 90 minutos ko, no, ang kalawigon sang iya sini nga operasyon. But it was a very successful operation. And sunod sa mga doktor sang Santo Papa, wala sila sang komplikasyon nga nakita, no, after the operation. And nakabugtaw man si Pope Leo pagkatapos sa procedure kag nakabalik sa gilayon sa iyang hospital room. Without you, when there's no getting over that rainbow, when my small... Mga ka-K5, kung magsiling kita nga adeno carcinoma, pwede ini nga mag-develop hindi lang sa baga kundi sa iban paginaton ng mga organs. Pero di siyempre ang aton permi nga question, if it's lung cancer, nagapamangkot gid kita, ano na siya nga sahi sang cancer, dasig maglapta or hindi? Well, lang siling sa mga eksperto, nagadepende kuno kung diin siya magtubo, no, ang iya nga pagka-aggressive nga sahi sang cancer, nagadepende kung diin siya nagtubo. Kung sa baga, hindi naton masiling nga mahinay ang iya nga pag-metastasize or pag

0: A friendly face.
1: Although ang siling sa mga eksperto, wala pa gid sang matumod nga specific cause or gintunaan sang siling cancer. Basta cancer, gani nga balatian. Kuan gina yan, no? Dumakasiling ka bala nga daw kululbaan. Nga daw amo na na ang halinan sang imo amat-amat nga paglalaki. Pero abi ninyo malikawan ng cancer kung nagatumar kita sa mga suplemento. Kag, of course, hindi kita halikaon sa mga matamis kay may ginatawag kita nga pagkaon para sa cancer, no? Amo ni mga matamis nga mga pagkaon. Kumpirmi ka nagakaon sa mga matamis nga mga pagkaon. Ginakwan mo, ginapadamo mo ang cancer cells sa imong lawas. So ang advice sa mga experts, kung nagakaon kita, it should be more of vegetables and fruits, no, para malikawan ang balatian ng cancer. If all my friends have forgotten half their promise. Alauna, 54 ang aton oras, mga kagayfan. Just hard to find. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsules. You and that look. Sang Clinica D3 Bio. Sang aton nga MyDC. Kaya mo na mga supplemento. Nga nagabulig sa aton para malikawan ang pagtubo sang cancer cells. Ini nga mga supplemento sang Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center, maggaranon sa antioxidants. Ang antioxidants amo nang nagapauntat sa pagtubo sang cancer cells kag pagdamo sang cancer cells sa sulod sang aton nga lawas. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos ini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Sa mga dugang binipisyo, mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabayros man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dengue virus, Sir Boy.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
9: Mga butka! Kag isa pagid kadugang binipisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag natin ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
7: Manoy
9: pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglanon naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes.

0: layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
2: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Ipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yes, Juan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio.
2: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
0: Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agarong niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
4: Mga butika.
1: D3 Bio.

mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine we're

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Life.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pag na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugala sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
8: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend, isang kapsula ka lang.
6: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM. News FM.
13: Sige ah. Duwata pa cash in para dubling daog taga.

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong paglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agud mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental couple acetic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta nga?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Day, gagraduate na ako.
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
17: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
20: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoXM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros.
24: Panahon na naman ang ubo! Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
25: K5 News FM.
26: News FM.
27: GTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho.
28: Kag-stress adlaw-adlaw.
27: Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaya sa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimtan. GTX 500. GTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na. Basta may nagkabalatian, i-GTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-GTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. GTX 500. This
1: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong nga pimple free,
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac mang nutrition, pinaghusay.
5: Lagi ka.
6: Ay, amo man ko gani gaong. Perdi naman, no. Ay, talaka man iman. Kagmay sa ngatag nila, oh. Di nagitis na kabawi, iya.
5: Pilang bilhin sa i-wallet mo, da?
6: Eh, 1.5, eh. Imuya, pila da, haw?
5: Sino ba, hindi na lang, eh.
6: Grabe ka man ba? 5K ng kapital mo. Ako ganito, smiling yung kapital, kuya.
5: Kahit hindi buhinas kaya sa imo. Ipasabla sa ako ng 1K. Sigurado, daog tan, eh. Sige na.
6: May basta ha, dag-on mo kita. Hindi na ako magampang ah. Kau na lang ka. Pasa ko nang tinan si Muga.
5: Ate, ayos ah.

0: ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early win, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to bigger luck, pinaka-matimbang versus hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitu. Bawo kabas ko gin nakabuli gin sa akong problema nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kag ito na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
6: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
7: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga
8: Free Radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500.
13: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyo Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame, Kagbasko.

0: siguradong kauban.
1: Hey, good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, mga Parsi. Solo flight, subong si Papa Jane. Nag-inusara, wala akong partner. Inaabutan, naabutan ng ano, ng malakas na thunderstorm sa Bacolod. But anyways, tuloy pa rin ang laban, mga kakaifay. Biskan na inusara kita. Budlay ning maanad tabla nga may Paris na tabla. No kasaw ang mabalik liwat sa pagka-single. Char. Hello, it's 307 ha. Ayan sa mga katutok na da sa aton nga program. Babas ko kinyo na mga radyo nyo na mga kaka-A5 ha. Pitsa 14 sa bulan sang Oktobre. Isa na lang kaadlaw mga kaka-A5. Swildo na. Makabakal na kita sa baldi. Walang katapusang baldi ni. Isubo nga daan, mayara naman sila ginpagwa nga improvised baldi. Nga may dala na nga filterization na machine. Diyos ko Lord, mga heaven. But anyways, mga kaka-A5, dito sa aton nga dito sa aton nga syudad, grabing init. Pero sa iban, subo nga mga kabarangayan, iban yung mga syudad, no, grabe ang sugawak sang ulan. So that's why sa mga arandas subong, sa mga higat sang suba, higat sang sapa, higat sang bye-bye, ulaligmat lang, di magkumpiyansa nga ito nakita, di grabing kainit. Base sa babaw dito, sa babaw bukid, grabing bubo sang ulan. Magaling akong partner nga si Mami Sheng. Wala nakaupod sa akon kay grabe ko nung bu-bu sa ulan dito sa City of Smile. Subong wala sila nag-smile, nag-kinosmod sila dito. Malandaw, tadibig kung may mga ano din, may mga thunderstorm advisory drill ang taon natin, B. Kung may ari din, para mahaboy mo natin sa inyo, kag para aware ka mo, mga gagay-fan. Ayan, so let me check. Ay, may ara again, thunderstorm advisory. Ang ginapandaman ang kasagaran, tub-tub may andaman ang kasagaran, tub-tub may kabaskugon niya pag-ulan niya may pagpangilat. Kag mabaskog nga hangin sa siyudad sang Sagay, Eskalante, Tubuso, Kagalatraba, subong adlaw Miyerkules, Oktobre 14. Ayan, so ginapangabay naman ang publiko nga maghalong nga mag-aligmat sa malain nga panahon. Pero diri sa aton daw, medyo magalong-galong pa lang, pero init pagigyapon. Sagam sa Muntanay. Pero ang tako nga pamangkot, kung nga mag-ulan, if ever gid man nga mag-ulan, ano ang inyong unahon? Mamunpon sa hinalay o kung ipagwa ang baldi? Amo na lang natapik na subong gali. Oh. If ever gid man mag-ulan, ano ang inyong unahon? Mamunpon sa hinalay o kung ipagwa ang baldi? Sige. Ang topic na ton, kung mag-ulan, ano ang imuunahon? Mamunpon sa hinalay o kon ipagwa ang baldi? Tawag lang ka muha or text mo sa ato niyo text line mga kakaibab 0906 or 0995-911-9913. Liwaton ko ha. Ato niyo text line mga kakaibab 0995-911-9913. Dira ka mo padala sa inyong mga minsahe mga kaka-A5 para aton mabasa kag para aton nga mabagwa on air. Kag syempre ang aton mga tech diri subong may ginpreparar na sila para sa aton nga name that tune. Nga dapat inyong nga pakton ang title sa kanta nga i-play sa aton ding mga technician. Instrumental nga kanta, and then may ara ka mo chance makadaog sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Damo-damo, this lang kanta nga mga hapos-hapos at mahiling magkanta sa video kay dasig lang ni makapakot. At mahiling magsing along, dasig lang ni makapakot sa mga ginpreparar nga kanta sa tunding mga technician. That's why, once again, isave nyo ako niya number para makatawag ka mo 09-95-911-9913. Liwatan ko ha, number ni Papa J, 09-95-911-9913. Live man kita subong sa K5 Sagay Live Programs, mga ka-K5, okay? Aram man kita subong sa K5 Sagay Live Programs, aram man kita na makita kag mabatingan. Oras, alas 3:12 na. Papa Jay nyo kaupod sa programang Afternoon Drive.
0: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to solve.

0: מסלול הסכום אקוי טוואקי מורה ללאקי נגיגס אחי
1: Dan sa dipan man tong singer eh. Aras na lang, Dre 18 on the clock, mga KK5. You're still with Papa J, yung DJ niya, Yami. Tilawi, all the way until 4th, mga KK5, ha. Topic to subong, kung mag-ulan, ano inyo unahon? Mamunpon sa inalay o kunin pagwa ang balde? Ah, langit natin to, matulo na naman. Timing naman eh, amigo, kung nagpa-washing na naman sa iyang service. Ambal siya kagapon, mapawashing ko bala pang kito, hindi naman yung mag-ulan. Ha! Who told you? Sinong may sabi na di mag-ulan ang langit daw, matulo na naman. Bayong nga po sa kay K5-Shen as well, oh. Nga pa mati, sumong si K5-Shen and of course, sa kay Mama Sony Espinosa. Bayong nga po daw kay Sir Kag sa upod niya. Nga si Billy Nabales, dara sa may merkado sa may Juna Store. Hi Juna Store! May landa sa papamati sa inyo, kumusta ang binta na tundra? Dako na ta binta? Sa kay Glory Jane Danilo, and mayong hapon, may landa nga pagpamati kay Jose Verwena. Jose Verwen Pasinio, mayong hapon, juicy galit, juicy. Oh, juicy. Juicy Pasinio, good afternoon. Kay Richas Sorenio, good afternoon, Papa G. Shout out ko sa mga kapamati. Yan yung pamati, isla kuno dira subong sa may municipal. Mahalanda nga pagpamati sa inyo, ha? Kagsakay, 1272, malipayon nga hapon, Papa G. Kag Ate Shane. Watching, watching to your challenging program. Greet ko sang advance happy birthday sa ako ni Nablos nga si January 2 pass. I wish you have more birthdays and blessings to come. Ayan. Bakal na balde, kay wala ka balde, balda ka git ba? Wala ko balde, sabalay bro, damo ko to tadyaw. Ang balde ni 0262, ang balde. Papa J, ang unahon ko mamunpon sa hinalay. Kay kakapoy, magsulit-sulit pang laba. May nga po lang ano sa kay J-Mar, kag kay Rayray, kay Ryan, kag kay Bus Dako. Nagapamati man sila subong sa imong program, Papa J. Pareho kami di kapainis-indis, babaskog sa radyo. May nga po lang sa inyo. Kay Boss Dra, ha? Kay Boss John Alera sa may Barangay Rizal. Happy listening. Ayan, available dra sila ni Sir John Alera ang ato niyang mga food supplement. Likewise, sa ila ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Yara lang sila namdang dra sa may, ano, may kilid kagtubang sang Sagay City BGMP. Kay Ma'am Jennifer Drowa, mayong hapon shoutout sa kuno daw kay Nestle Hebora Drowa, kay Aida Jong, kay Roselda Suarez Reyes. Mayong hapon din sa inyo, may landang pag-plupamati. Musta dang tiyempo sa inyo, Ma'am Jennifer? Ako ang kamumang kuton, gube. Kung mag-ulan, ano nyo unahon? Mamunpon sa inalay o kung ipagwa ang balde. Ambal din nila, dapat kuno ahead of time magpabalo ng adaan. Magpabalo ng adaan ang pag-asa para ipagwa ng adaan ng maldi. Iunay na lang salod ang baldi pang. Ang problema naman niya, puyaan naman niya kalamok. Wala ko mahimuon kay wala man ko balde, kag wala man ko hinalay. Ay, nako. Papa J, kahit wala si Ate Shen, hindi ka nag-iisa nandito ako umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso ko, Jay. Real ni. Jay! Lagi ka na lang talagang umiigat, ha? Bawal lang umiigat. Inutokso mo talaga ako. Mayong hapon, 8675, good afternoon. Great lang, happy birthday in advance ako ngayon na blues nga si John Michael. Birthday niya tomorrow, 6 years old. Okay, ay John Michael Advance, happy birthday. 6 years old na buwan si John Michael. Pwede na ni, hindi pa ni pwede mga sawa. Kay 6 years old. Sa mga nag-birthday man today, happy birthday sa inyong kabay. Pangatagaan, baka mo sa blessing aga awas-awas. Sa doon niya mahal nga makaako. Oras, 3:24. Still, Baba J on board sa programang Afternoon Drive. Only right here at 89.7 K5 Dulce FM, championing the lives of Filipino.
2: Okay yun ah.
3: Oo nga eh. Gawin na natin kanta, Kers. Ikaw, Blink. Oo, gawin na natin ng kanta, Smag.
2: Sakto, may
1: chismis. Ah! Ito ba ba? Gachis, may ilim. Mas mga chismis niya akong mga singers.
2: Sinayang niya. Sinayang niya.
1: Di talaga yung makanta kayo mag-chismis.

You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipina. Oh, Papa Jake, abun on board sa programang Afternoon Drive. Aras na doon, we've got 28 minutes down after 3. That time check was brought to you by Mighty C, ang alkaline base vitamin C. Para mabaskog ng immune system nyo dahil antong chimpo subonga, bailo-bailo. Mas prone kita sa ginatawag na trangkaso, mga K5. That's why we need pabaskog sa aton nga immune system. Para hindi kita madutlan sa mga balatian. Kag mga trabaho kita tayo yun sa adlaw-adlaw. Mag-Mighty C everyday, ha? Amuli siyang vitamin C nga non-alkaline, non-acidic, non-alkaline. Alkaline gali, hindi kay non-alkaline. Non-acidic, mga K5, and alkaline na vitamin C. Bakal na ka mo sa mga suki nyo ng mga butika at mga pharmacy, okay? Mayung nga po lang sa kay Roy Pabiran. Papang Roy, mayung nga po the same. Ayan, sa kay Boss Yuhan, dira sa may Yuhan and Zian Commercial, dira sa may bagong merkado. Boss Yuhan, mayung nga po, belated happy birthday. Busog kayo, Miss Alitjon. Kung sa imo ang gihanda sa mo ang juice nga nakabutang sa butilya, kanlas kayo to sa tutunlan. Danlog kayo imnon ba? Ay lako. Sige, mayong hapon man sa kay Ma'am Hinio Uno Apas. Mayong hapon, Baba Jay. Unahon ko nila banik, ikaw po'y biyamang labah. Mao. Ulahin na ang balde kay unang ulan. May mga ipot pa na sang kuring sa babaw tarong. Amos, oh, ang iling kuring sa babaw atop nyo. Good afternoon man. Pag-greet lang ko sa ako nyo pagkaisa happy birthday sa kay Aldrin Gumban. Uy, birthday man subong ni Aldrin. Dren, happy birthday na sa imo, Dren. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Hinga lang ng malalim. Sana may dumating dito na ulo ng lechon. Papa Jay, kung mag-ulan, mga pilang kuya. Nagmapos ang RLMSC. RLMSC, ano na? React, like my status and comment chat. May isa pa ginamo, ano pa ginagaling isa gani kang lalabot sa RLMSC, ano pa ginagaling isa gani, why ka na ideas na, sige okay. Magsadiin kami ng Burma call sa 0995-911-9913 kaya muna siya nakakonnect subong sa ako niya Bluetooth. Liwata 0995-911-9913 para sa adon niya. Guess name that tune. Tawag lang sa gusto magdaog sa isang box ang DTX Coffee Mix. Samtang nag-aulit kita sa ang caller, mga K5. Pa-music ta anay, pamatian ta ni anay ang kanta sa ako niya mega. Bilang ka ba? Alas 3:32 na sa ngapon. Papa Jake on board sa programang Afternoon Drive.

0: Pwede na mga away.
1: Ano yung ganit? Pwede na mga away. Badman na, oy. Delikata ako na kong handsomeness. Alas 3:36 na mga kakay 5 years old with Papa Jane and DJ Ngayami. At anong oras na dulong sa inyo sa kalawan sang Mr. Change Legion Manok Agliam po. At ilawin nyo ilang manamit sa buruso, busok, namit, juicy. Super yummy yummy. Legion Manok ha. Tilaw kamot no mga langga, tilawin nyo ang ilang Legion Manok. Dalhin nyo inyong mga mama o papa. Hala, bad man na. Bad man mo. Kinsaan yung tilawa eh. Uy. Kalurky. Ano ha, palit mo dito sa may Mr. Chains mga K5. Meras na namtang sa tubangan. Sa kita ginabuntangan na piriyahan yung magfiesta ang sagay, okay? Kilid lagi na sa may adalan, highway. And of course, sa may kilid sa Bulkitan, dalom sang puno sang mangga. Tultulan nyo lang na. Tultulan nyo sa mga kano. Ganit din Pilipinas. Kung pa. May nga po sa Franklin Martinez. Yan yung afternoon daw. Labi na sa mga staff. Kaya ati siya na kay paring Jacob. Paring Jacob. Kaga kaya SM Colin narin ako di Gabon niya ba mati ko hindi ko ka-comment sa FB kaya wala ko load messenger lang ko si mo ba adlo ka lang guro makita ani mo comment sa iba niya station ka-comment ka man di K5 Frank may nga bunda si mo Frank may lang na pagpamati at ang topic subong nga hapon kung mag-ulan ano yung muuna nga buhaton namun po nilalayo kung manalod sa baldi syempre kung no unahon ang magsalod sa baldi kaya ang ano na ang hinalay mamalala na pagkabuhas kung mag-init sa bagay mamalaman na kung mag-init kung ano no. Abayaan mo, galing madula lang ang baho sa fabric conditioner. Manimaho noog. Dito sa ato niyo, text line 0995-911-9913. Papang mayong nga po. Papang mayong nga po lang doon si mo. Diin si Ati Sheng. Si Ati Sheng nyo atos bakulod. Kaso lang, hindi siya magaprogram. Kaya grabe ito kuno ang ano. Grabe to kuno ang tawag sini, ang pangilat. Siyempre, unahong gitpunpun ang inalay kay mabasa. Ang bali, Ma'am Jennifer, kaparoon ko gunon. Imuso ng inalay pang kay kakakapoy bala sige balik-balik pang laba. Hamulan na galing. Ay, lakas, sige, 339 mga kakay-fi, Baba J. Gabon, programang Afternoon Drive.

0: Oras, K52 sa FM Philippines. Mga KK5, alas 3.42 na. Papa Jay, abun on board sa programang Afternoon Drive. Ay, mayang hapon dagali ha, sa kay Ma'am Yarna Olvido Marihana, dira sa may barangay, Paraiso. Pailan na pagpamati, Ma'am Yarna. And of course, sa imudang guwapings, cuteness, overload niya apo. Si Bibi Madmad. Ang umang una blaka cute sa iya, sang gamay pa ko, Ma'am. Topic natin. Kung magulan, ano inyo una imuon? Mamunpon sang hinalay o kung ipagwa ang balde? Ano git bala? O ang balde ni Mark. Habali, Mark! Mark! Mamunpon sang hinalay kaya mo ang ginbili ni Mama. Mamunong ginbili ni Mama niya nga kung magulan eh. Mamunpon sa hinalay. Wala kami balde, mapasitaw. Tadyo lang, araw naman sa guwa ng daan. Mayang hapon, papang! Para lang sa'yo. Para sa akon pang, wala ko sa mahimuon kay wala ko balde. Kag wala man ko hinalay kay tapos na ko pang halpang laba kagahapon. Mayo ko mga muna. Ako nga tamaran kay mag-cellphone lang. Naka-anak sa CEO. Ay mayo nga po dagali ha sa mga taga Tarragon kay Sir Rio Percy Gaile. Serio Per, good afternoon. Oy! Kadto ka mo dagali sa Tarragon Coffee and Bar. Dilawin nyo ay lamanamit yung mga pagkaon mga kakayfay. Especially ang ilang pizza overload. Pizza or sisig pizza. Open sila 24/7 mga kakayfay. That's why, kadto ka mo to. Anytime, kay open na 24/7 ang Tarragon Coffee and Bar. Yaras na namtang sa may National Highway lagi, gilid lagi sa National Highway. Sa may pagkatuyos at mga KK5. We have a caller. Hello, good afternoon. Hello, painay. Ano yung radyo? Kay sakit yung dulungan. Hello? Ay, Jai! Maayong hapon lang na si mo. Ginakatlan. Daw gaano ang akong aripunat, Jai, basta makabati ko si Muntingog.
1: Gani. Yan ko pala sa imo daw, ginainat ang imo.
0: Uy, bad man yarn. Musta ka, Jai? Asa ka subong ka panawag?
1: Ari lang di apon, di?
0: Hindi, kasabay ka. Di sige, apon.
1: Ari ko si Kaba.
0: Si Kaba. Ati pa man ko si imo kung magulan ano imo nga una nga himuon mamunpon sa inalay kon manalod sang balde sang ulan.
1: Mamunpon kuya sang hinalay ko kay na puunahon ko pagwa ang balde kag wala man lang ulan. Eh mahal na ano ko na lang niya ang nilakan kay nga perte kakapoy mang kuskus.
0: Daw siya gigunong ka pang laba.
1: Ay, oo pala, no? Ako, gito pala. Kasi, kung nalani.
0: Ikaw ang gabang laba, ha?
1: Oo pala.
0: Pila, malampun, imo malampun, lago, ginalabahan mo? Ano pagkapuyon, yung ginang imo, malang lago, ginalabahan mo?
1: Okay, sa amo, ani tanan.
0: Awa. Ate, sige, ready ka na, Jai, sa doon nga, no? May araw ka mo naging prepare. Ready ka na sa ato niya, name that tune. Ano man?
1: Ano ang himuon ko ni para mabatian ko ang song?
0: Paan na nun walang imo radyo, pero medyo hinay lang nga hindi ta mag-feedback.
1: Okay?
0: Hindi lang pagpatuduhi kitudo kay para hindi ta magkalabungol.
1: I can wait forever.
0: Alright, sige, ready ka na sa ato niya, name that tone. Tsag ready magdaog sa isang abaks ng DTX Coffee Mix.
1: Okay, ready na.
0: Okay, sige, ari na dapat mapaktan mo ha, taga-anti ka sang pulo ka segundo ha, 14 seconds ha. Dapat pamatian mo ha?
1: Yes, sir.
0: Alright, sige, ari na ang ato niya kanta, name the tune. Five. One. Kabalo ka sang kanta pero nalipat ka sang title? Ah, sige, sige. Tagaan di ka second chance. Tagaan second chance, B. Eh, pakita na sa iba niya kanta. Hindi, pakita ka naman sa kanta nga related. Makarelate ka kag bagay sa imong edad. Ah, sige, sige, sige. Ari si, ano, may ari tadi tatlo kabilog na technician yung mga expert. Yung mga expert to. Ah, sige, ari na. Jai! Ara na, ginakuti-kuti na sa doon niya mga master tech. Oh. Ah, sige, ara na, pang! Oh my God, ara. Balaan mo na.
2: He looks at me. I know the girls and things nobody else can see. All the needles now I do at every televantage.
0: Balaan mo tong title?
1: Ay, sorry, mangyong.
0: Sus, sayang sa isang box ni Dex Coffee Mix. Ano tong title sa to? Come what may, she loves me. Sayang.
1: Kaya ano pa ko tayo mag-intra sa kanta, dapat kay Bumba Marilu kung gabi. Kaya ang
0: cellphone ko, kipat lang. Ma-intra ka pag ito kanta, hindi ka nariganay ka, patos atong title, di?
1: Inaya, kung hindi ang gapili, isang kantaon ko, inaya, hindi
0: ko na yan. Ano nga kantay mo na balaan, be? Bebe, pambati ako, be, si Imo, be, nga inugkanta kay Bumba, be. Kurus lang, kurus lang. Bila, pabati ako, bila.
1: Hindi na gani.
0: Ay, naku, sige, Jai. Madamong kasalamat. May ka na tamayang wanda.
1: Wala na lang. Agi, tapoy na ko sa paminsar.
0: Alright, sige, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Hello, ngamping adi malumping. Si Madam Jirel dira sa May Sikab. At mega dira. Basi mga ano Jay, basi mga lagaw kami dira sa inyo Jay. Maligot dira sa inyo dang beach bala ka sikat ano dagan ng beach nga sikat gani man. Lakawon, oh, di ba dira maagi sa inyo kung mapalakawon. Hi to Merlinita Padal Meneses. May nga po, sir. Monitor lang kami dito sa may Santa Rita, Pampanga. Mga Tagalog speaking people. Good afternoon sa mga taga Santa Rita, Pampanga. Sige, 3, 5, 2, 8 more minutes before we hit the final hour, mga ka-K5. Ayan, sige pa da, yun, Tana. Kita, Tana, isang kantanga. Para sa kay ano? Para sa kay Jyril. Di ba nang kanta, di ba? Bilang ka bang? Para medyo mabata-bata man balaya paminsaron.

Oras kay 5 News FM Philippines, 3 minutes before 4 sa abon mga K5, Papa Jake Yapon on board. May nga po lang tagali ha, dito sa my Meatmaster, sa kay Sir Dindinsi. Napangitaan mo sa barato pero di kalidad niya mga karne. Ayan, dira ka mo kadto mga ka-K5 sa Meatmaster. Yaran hamtang sa my ground floor sa Joy Theater Building. Karne sa baboy, manok, baka. Ano pagit? Dragon. Basta mga karne. Kadto ka mo dira sa ilan ni Sir Dindinsi mga K5. Kay kompleto na da sila. Panits baka, aramada, ang gusto ba ilig ka mo magluto sa mga balbakwa. And syempre, dira sa may DDS Poultry Supply. DDS Hang and Poultry Supply, mga ka-K5. Aranamdang sa may kilid langgit mismo sa ang AB Brother. Dira ka mo bakal sa mga feeds inyo ng mga salaguro, yung mga sapat. Kung may anak ka dangan sapat-sapaton, batasan pa kan afids. Dala sa may DDS ha, DDS. DDS, DDS. And of course man, dira man mga ka-K5 sa may Migo na kon, sa kay Kasa, dala sa may Night Out Rest to Bar. I see you again and this coming Friday sa may Night Out Rest to Bar. Ako ang closing DJ. I'm opening. I am the opening DJ. And so sa may hiling mag-party. See you this coming Friday sa Night at Rest to Bar. Okay? Hindi na ko mag-button caller. Alam na sa oras. Sige, kita na naman ta. Buwas nga adlaw mga K5. Hopefully. Para na buwan si Ati Sheng. Abay pa nga wala na sa nga dalugdog buwas ni Dos Bukolod. Dari man dagi apon magkita nay ah. Kag mag hilibati ay same time, same station, same frequency, same DJ. And behalf sa amon mapinalanggaon kag very supportive station manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa akon di makubdan ang technical sign ang aton nga OGTs nga mga guwapa. Alam mo, iyo. At syempre ang master na doon si Pabang Mats Kuya Jaco. And of course sa tanan na lang abdod upo na mundri ang tanan niya KSS leaders kag members sa kay Cadiz and Escalante. And amon niya Chief Executive Officer Dr. Amilitang. Uy, ay before day ko malimot birthday di ay karon

0: Gusto kita.
1: Excel! Good Superman for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Excel! Food supplement for men. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-power kag super detox mo. DTX 500.
3: Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka, kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500, DTX 500, nagkatamo na bala ang kulubot sa imong itsura, mag-DTX 500 na. Pasami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura, DTX 500. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag-D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kagbalatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampi. Antioxidant DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para sa mga bugason kag may mga skin diseases, ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabakal sa mga butika.
4: Kuya Kimko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: ating mami, Uwak Bawi. Pero may nagasiling naman ng iban, mga kaki-five, nagkakomento naman sa social media naton, no? Nga nagasiling niya, ti, gusto gid hingagawon sa Disyembre, no? Nga makonvict gid niya si Vice President Sara Duterte. Kay ti, Article 2 na lang sa nga, ang ilang pagkatutukan. So, lang taon tayo, mga kaki-five, ha? Hindi ita, sintmin, nga ginya, drop na to yung Articles 1, Article 3, and 4. Oh, nga acquitted niya si Vice President Sara Duterte. But still, nagapadayon pa. Pero isa na lang ka-artikulo ang nabilin nga pagkatutukan sa prosecution panel kag sa aton si nga mas senator judges. Dati lang taon ta na magkikifive. I-check ko si kikifive shine. Di ba laon ta mga dalag ko ang mabalita? Gika naman sa aton si nga news center connection. Ang balita ni kikifive shine dulo mas kalungan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kikifive shine, ibalita mo!
2: Mighty C syrup available man kay K5 Rods Palma.
0: Oh yes, tsakto na sa may kay Nanay da Julie sa may Blooming Treat Murcia, mabakal dira ang Mighty C syrup para sa mga kabataan ta kay K5 Shine kay subong nagatulo taliti tinami gidang vitamin C subong.
2: Para sa mga senior citizens naman may DC capsule.
0: Yes.
2: Si Rods. Uh-huh. Ano ning matabo man? Kay tigin drop na ang tatlo ka mga artikulo, ang isa na lang ang tutukan.
0: Aha.
2: Ano matabo sini ang defense panel or ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte maka presentar ni Alejandro ang ilang ebidensya. Kaya mo nang ginreklamo nila kahapon mo. Di ba launa sa trial ang una nga mapresentar sang ilang mga ebidensya ang prosecution.
0: Yes.
2: Tapos ang depensa pagkatapos abi
0: present sang
2: prosecution ang tanan ng mga ebidensya, ang depensa naman ang mapresentar naman sang ila.
0: So,
2: ang tatlo.
0: Ti anong matabo?
2: Ang mga artikulo, matabo.
0: Mga kaki-five shine, may damo nagakomento mo ang ambal din sang iban ginlipot si Vice President Sara Duterte. Kay nga man, grabe nga preparasyon tong kakipan siya na makon mo nga tatlo ka mga artikulo sa impeachment ang preparahan mo aside sa article to. Imbis na tunga ang ila sining anong tawag ni nga focus nga kay ti preparahan mong article 1, preparahan mong article 3, preparahan mong article 4, ti ang article 2 ti preparahan mo man out of 100% 80% gid kakipan siya nga wala yagin tutukan ganyang article 2. Kay ting iba na tutong 80% ang apito o putang tabi 70% nga ginfocus to sang depensa para ipreparahan ng article 1, 3, and 4 kay K5 Shine mo. So daw lipot ko no?
2: Amo nang ginreklamo kahapon sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga siling nila ka-unfair man na iyo.
0: Aha.
2: Na ready na sila ang depensa.
0: Aha.
2: Tapos gulpi lang gin drop ang tatlo ka mga aligasyon.
0: Uh-huh.
2: I don't know kung tagaan ni sila sang tsansa or tagaan sang kahigayunan sang impeachment court.
0: I don't think. So, guro ka K5 Shine, kay ti gindrap na, when we say gindrap ng articles of impeachment sa 1, 3,
2: hindi
0: and 4, wala na eh. It's nonsense na. Well, hindi na nagkakaigo. Kay why na mo? It's erased.
2: Already.
0: Yeah.
2: Oh, it was already accepted by the impeachment court.
0: Yes.
2: Ang naging decision sang prosecution kahapon.
0: Correct.
2: So hindi na ni siya pagtalakayon.
0: Hindi na pagtalakayon.
2: Yes, I'm waiting for the explanation sang prosecution. I did wait for this.
0: Kag
2: a few minutes ago nakuha naton ang rason ni Congresswoman Luis Toro kung nga agi-drop nila ang tatlo ka mga articles of impeachment sa impeachment trial against the Vice President of the Philippines. Ang gintumod niya dere para malikawan ang dilatory tactics. Dilatory tactics.
0: Grabe ba?
2: Gin-check ko gani, siling ko, dapat siyempre mga abogado lang kaya maka-explicar sini mo. Ang dilatory tactics are actions taken by a party in a lawsuit that intentionally misuse legal procedures to delay the progress
0: yes.
2: of the
0: case. Yes. Isa man lang buot silingon na magsiling kita dilatory kag ipapshine. Oh, nga gusto giniliya pa da sigon na lang ya ang impeachment trial. Hindi na pag ginayon pa. Oo.
2: Amo gina actually ang gin-explain man ni Secretary Luestro ni Congresswoman Luestro kay siling niya lead prosecutor niya sa prosecution panel. Ang siling niya si Rods hindi man abi pwede kay nga palawigon pa. Kay kadamo sang
0: problema.
2: Hindi ang ginakuha niya gid si Rods natak-an na ang publiko sa paghulat sa mangin resulta.
0: If napinsara nila tani sang una no. Tani way na ta nagusik pundo, way na ta nagusik sang sagi ka research sa di para i-prepare sa programa ta.
2: Grabe si Rods. Siling niya ang impeachment trial nga da. Lapit mo sa halos 40 dias. Ika-39 kahapon mo.
0: Oh, di lapit na lang.
2: Ika-40 days na today.
0: Mm.
2: No? Siling niya tiyang publiko, natakaan na sila sang hulat, sang mangin resulta, sang trial, halos naglawig na sa sulod sang 40 dias. And siling niya, mangin pabor ang desisyon sang prosecution sa impeachment court, sa Senado, sa mga senador. Eh siguro ang gina kuan Manila nga siyempre sako man kagdamo pa sang dapat talakayon.
0: Oh, digin mention niya pa tong regarding sa budget hearing, no? Ikidamo ta lubrahon kinanglan pa da sigon tani by this December kay di daw ang target date kay give siya mga December 16 to mapagwa na sa sang kuan mo hatol.
2: Oho, amo nang siling sang Senado. Ang kwan si ni Sir Rods, ang hulaton na lang, tiyan mo na isa, November 9 na ni, no?
0: Oh, November 9, 10, 12, 13, 19, 20, and 23. Ti mag, yes. Muna mga schedule nila. By December 16, 2026, lang taon takot, may igo nilang ang target nila.
2: Yes. So sa pagpadayon sa impeachment trial, isa na lang gini ang tutukan sa prosecution. Aligasyon. Angot sa pag-angkon sa madamo nga bangan ni Vice President Sara.
0: Sometimes pero kay Kipab Shine, if madumduman mo aton-aton na ning duwa, ano gid ang reason gani behind nga gipapanaugan na sang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte? Ano gid gani una-una nga isyo?
2: Ikaw lang da.
0: Di ba confidential funds to, di ba?
2: Ikaw ang korda.
0: Nakadlaw naman migo ko doon niya. Hindi kasi mapaipit ya kuya. di ba? Confidential funds to ang ginareklamo. Una mo. Halin to pila to gani? 11 million?
2: Amo na ginareklamo ni. Amo na ginareklamo sa iban. Kasi lang nito. Ano na to ya? Ano na to yung confidential funds?
0: So,
2: amo na ginareklamo.
0: Diri sila nakakita nga kabalok ka sa Salen amo nang ambal sang iban bisan si President Sara Duterte President BBM nakamuno na mo regarding about sa Salen ti gamay lang daya may sala kag nga makita kon bukayon mo ti dala na da mga unexplained wealth o kon mga manggad nga hindi misplikar ni Vice President Sara Duterte da
2: ara na tani no
0: anyway.
2: Babay, ida siya. Sabi mo, may nag-monitor.
0: Oo, damo, aton, big na present na ton. Kaya mo na ginambal ko. Ambal ganyan sang kilala. Kumansin niya, kuya, kabalok ka, abi na ton, okay na kay, abi sang mga piyak na partido, okay na kay gindrap ang tatlo ka mga articles of impeachment. Nga hindi, planado na na isang prosecution. Halin pa na isang sugod na balaan na nila, nga muna ilang taktika. Para at least patalangon man nagdepensa kay Kabalokas sa away kuno sa ay niya hambal ni sa mga nag-aaway man litigation kay K5 China. Oo, sa korte may mga style gali nang muamon ang K5 China mo litaon kabla hambal nila nga grabe nang depensa mo din jinding i-drop na ti ang imong gabi nga pagpulaw pag research paghanda tutuon mangin baliwala to.
2: Tapos may epekto ginaiabot sa imo sa road psychologically.
0: Yes. Oo. Inangway ka kabalos?
2: Siyempre.
0: Oh, inablang tapuyungon, gagulpiada lang, huwag kayo mukbalos.
2: Arias, Timo, huwag kayo guro ka balos dahil nga nga nakita, nakagina sa
0: tiang-tiang. Ah, Timo, gabing bakul sa kundo, huwag kukbalos. Pero anyway, lantawon.
2: Pagkataas na ang tao, kagiyang-giyang.
0: Kagiyang-giyang. Oh, pero kagibab dyan, may mga pamangkot, tinabal niya. Ang article to, ti... hindi ni pwede lawglawgan kay Kiva Shine. No? Hindi ni lawglawgan kay pwede majapon mo convict, no? Kag mahatulan niya sang senator judges si Vice President Sara Duterte with this article 2 kay Kiva Shine. So that's why subong ang depensa, ah, back to the drawing board naman sila. Siling nila. Dahil dati, portaliwat. Oh, istorya taliwat. Ano naman ni babay ipanghaboy ng mga article 1, 3, 4, pangaboy na tipunta sa article to. Di masulusad dyan, ha?
2: Gabaka-baka ang prosecution. Gabaka-baka man ang NBI, ha?
0: Ah.
2: Ang NBI, gabaka-baka man. Amo man silang ginaibig.
0: Di naging file man to si Attorney Matibag? Oo.
2: Inaligar propiedad sa Vice Presidente, sa pamilya, sa Vice Presidente.
0: Grabe.
2: Anyway, Sir Rods, may tatlo tagali gakwan, four peace members from Negros Island nga nakasulod sa top 10 sa 2026 Fisheries Professional Licensure Examination. Dimpasidunggan ni sila Sir Rods ang BSWD. Congratulations, nakasulod sa rank 7 si Rain J. Punayan of La Libertad Negros Oriental. And ang rank 8, si Halex Pastor of Manapla, Negros Occidental, from State University of Northern Negros in Negros Occidental. And ang rank 10, amo si Josh Daniel Nombre of Bacolod City, from Carlos Hilado Memorial State University in Binalbagan, Negros Occidental. So congratulations, mga members ni sila sang Four Peace, ginpasidunggan sila si Rods sang Department of Social Welfare and Development, and ang ginalauman, of course, sang DSWD, nga ining tatlo ka mga Four Peace members na nakasunod sa top 10 no, sa examination is makabulig para sa pagpauswag sang ila sa ninga komunidad kag sa pagpauswag sang
0: tiapos lang da regalo sang DSWD bi pang hire na dayon bi pang hire dayon pasudlas gobyerno kay deserving na sang sa ibanda nga hindi lang ko magambal ang
2: Sir Rods, dali lang gin. May maleta boys ko de.
0: Uy, 5 milyones na. Ano na?
2: Oo. Amo na ganing istoryahan ta. 5 million. Kung bawion mo ang imong statement.
0: Uy.
2: Another 5 million. Kung makarecruit ka sang iban pagida nga maleta boys.
0: Hala?
2: Nga i-withdraw Manila ang ilang mga statements.
0: Uy.
2: Ang maleta boys nagsiling. Nag-deliver kami kwarta kay Romualdez.
0: So meaning 10 milyones?
2: Bodyguard.
0: Dali lang gid kay Kevin Shine. Mapaapas ko nga ma-claim ko nga ako ang isaman nga wala lang ko nagwa sa sina nga isyu kay nakulbaan ko subong ko magwa. Tapos i-retract ko nga kon sina statement para may 10 milyones ko, pwede lang.
2: Pamangkuta to si Kwan. Si hindi kay nag-relay si Nico no sa ila sa Maleta Boy is the former employee of Zaldico. Oo. Ti sa bail hearing ni Martin Romualdez nagpagwa ang prosekusyon sang ila nga witness amo ni si Esquivel. Si Esquivel mismo ang naghambal sa Sandigan Bayan nga siling niya may nagpalapit sa amon nga ex-employee ni Zaldico. Ang hambal niya i-withdraw na mo ng amon na statement against Romualdez kay bayaran niya kami 5 milyones and another 5 million kung makarecruit kami sang iban pagid nga maleta boys nga makumbinsi namon nga i-withdraw Manila ang ilang statements against Romualdez. We don't know sa amon nga plastanya.
0: Daw galabot sa punto, blaka kipev shine nga daw matyang ko daw, wain ang kusampatihan.
2: kalingin ulo oh, mo sa ilan.
0: Tutuod na.
2: Sa mga Sabat. Oh. At ka mga salawayon, gidya si Rods. By the way, ang Visayas Mayor Zone. So, diri sa aton sa Visayas, ma-experiensyahan nato na magalumon na kalangitan, mga pagpanaguob nga mahimo sundan sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Madami yung salamat kay K5 Shine Lacson, hambal ni Kuya Yan Mundihar sang Mr. Brosto. Nga, may referral pagaling.
2: Alright!
0: Namit sa batsoy.

0: of impeachment nga ginfile nila magkikipan sa kay against sa kay Vice President Sara Duterte. So it's a gambola para sa kun daw kwani daw pagsugal sang prosecution ang pagdrop nila sa tatlo ka mga articles of impeachment. Ilang taon ta na? Mga kaki 5, pero sunod naman sa depensa. Ahay, why gindukol nyo kumi, why gumig pabalos ba? Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mapahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epic. DTX 500.
2: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinakakampyon nga himoon is prevention sang diabetes. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarangka mabulag. Pinakakontras ang aton panulukan Sir JP is ining gitawag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang selula Sir JP, naga pigaw na ang function sini, ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permi bulad init, no? Permi ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sa una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na, gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
2: Berte, no?
3: Ang iba niya, 70, 80, kaya pa. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
2: Sinil?
3: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, ti bilang ang nagahalit sa mata. Nya, tudluan pag itang ako maglantaw TV, dapat ako, distansya.
2: No. Layo-layo. Oh,
3: subong niya, di na madalas distansya. Kaya may computer na, may cellphone na. Ti, sobra pas TV. Oh. So, kibot ka lang, may glaucoma ka na, may katarakan na. So, ang pinaka-best defense, kay nangin lifestyle na nato ni mo. May cellphone, may computer.
2: Part sa kabuhi ta.
3: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Agod, masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Ang mga pinakanami.
1: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
2: Pagkalalaki.
4: Isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero, kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
3: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
5: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga naga-experience sa nga menstrual pains or kada ano na bala nila,
2: kada pamulanon,
5: kada bulan, pamulanon nila. So gabatsa gid na sila nga gasakit ang ilang atyan, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Kay suno sa mga pila ka mga pagtuon, ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga naga-abnormal kag nga mas masakit ang imo nga menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea. So amenorrhea, may absence of
2: blood,
5: of ano ka ng regla. So nakamiss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful

0: naman nga ano nga
1: menstruation.
0: Mm. So ang cellular oxidation ng isa sa mga nagatugasin nino. So para sa pamulanon nga layo sa sakit kaga regular nga pamulanon sa mga kababaihan, magtumargid sang Geeky X 500 kag Mighty C adlaw ad.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag Geeky X 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag Geeky X 500 ka na.
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado
3: epektibo.
2: Aramis
3: DTX 500.
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
3: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa diin nga gapangluya imulamas
3: tapos magtrangkaso,
2: mag D3 Bio ka.
3: Ang D3 Bio
2: uno sang NCTs
3: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
3: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
3: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
3: sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo.
3: Miskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
3: Hindi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: bastante sang antioxidants
3: panghontra sa mga halit nga free radicals.
2: Likawan ang baratian.
3: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
3: DTX 500!
2: Pasami ka ba na nag-augdas?
3: Kapoy sa trabaho!
2: Kag-stress adlaw-adlaw!
3: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan!
2: Kalaman ang abyan!
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500!
3: Ang stress,
2: malikawan!
3: Pagkabulingon,
2: malimtan!
3: DTX 500!
4: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Kung alis si Ariel, nagtantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Salamat si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
13: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
2: Extend food supplement for men.
3: May maka, kag lavo waska.
2: Nga nagapataas ang enerhiya.
3: Kag stamina sang lawas.
2: Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: High blood sugar, nagadulot ang seryoso kaglawig problema sa ikaayong lawas.
18: Ini Lupis, 44 ang pangidaro. May madugay na ako nga ginapatyag na high blood, kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo, kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtungar, kag naayo ang akong ginapatyag. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
19: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
23: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
24: May direct eringa sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
24: My long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
24: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liog kalikod.
24: Salon Pass.
25: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kalikod.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Nak! Kitkamusta nga?
26: O sa pinakamalayo man nga isla.
27: Nay, gagraduate na ako.
26: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
29: Papauli na ko ka!
30: Go forward together. Globe.
31: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-26014, series of 2026.
32: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
33: K5 News. K5 News FM.
34: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
33: 101.5 News.
35: Welcome back, mga K5. Sa palatuntunan nga El Castigador. Aming hapon na kay Edwin Montero. Solid ka K5 kami kay Bing Selfine, May Dagay, John Ray Tabara, Ming Hapon, De Los Santos Cafe, nagpamatiman si Kuya Yan Mundihar sang Mr. Broast, Julie Hinovial Mugdang kay Bing Selfine, May Dagay, kag kay Merlita Malvas, no, kay Nuli Dandoy, Nestor Dandoy, kag kay of course kay Susan Gillian. Check na si K5 Red Salgado. Ibalunta ang update, no, sa Bumi Goodness maning tabo sa talisay man. Amo nang budlay nga may upod kag imoy nga adik. May upod ka nga adik, manyakis pa. Hayo oh. Kadelikado sa panahon, subong di gidya masaligan. Kay ti upod mo sa trabaho, isa ka mo sa lugar, kilalahay ka mo, amo payagling mag-autas sa kabuhi e kag magahalit sa sining isa ka iloy. I-check ta si Kaki Fabrad sa line number 1. Kaki Fabrad, please stand by.
33: K5 News FM Live Report.
35: Kaki Fabrad, ibalita mo!
0: Yes, Kaki Fabrad, sabing hapon sa atas kini mga pangpalamatin sa programa ng El Castigador. Well, actually, kagapon nga adlaw, ipadulungan na ito dirang crime scene ng K5 Broads. Dara sa bayasyan na Santa Catalina, parti sa Dos Hermanas, sa syudad iya sa Talisa, Kaki Fabrad. Well, actually, ining bangkay sa informasyon nga nakuha na ito sa kapulisan and of course, sa mga pumuluyo. Madrakag mismo sa mga suspitsado, lima na ni kadlaw, Kaki Fabrad. Nga iris siya ang patay kag daging tapok dira sa mahigad sang sapa dira pa mismo malapit sa Manukan kay K5 Rodsek. Kaya matining biktima sa informasyon na nakuha naton, magluwas ngayon siya caretaker sa Manukan, dira inabalang inugbulang sa Manok kay K5 Rods. Iris siya nagatrabaho man sa iya sininga amo ang tag-iya dira sa Manukan, tag-iya man sa katubuhan nga nagalabandera, nagapanglaba dira sa bayo kag hindi kita broad sa nagaluto-luto, mantindo ka nga, ibala sa obligasyon sa isa ka helper, sa isa ka pulian, kita broad sa. Ang mga trabaho, sinisang biktima nga nakuha man naton dira kita broad sa. Ang mga ikon nga, ang ating kon sa makita naton dira sa video kita broad sa. Grabe ang ginibion dira sa isa ka babae, nga do amugin ikon eh. Ang nagpadako sa iya, ang doon nag-atipan, gidbala sinisa, bata sa tag-iya ka Manukan dira kag katubuhan kita bro. So ining biktima ginkilala nga si Janeline Anasalay. Sini sa 33 anyos, may duwa ini sa kakabataan kita bro kag initi nga pamangkot iba dating bana diin bala sa nagluntad ining krimen. Well actually gakabukabo ni sa kita bro kay nagapatapas ang ila sini nga amo sa nga tubo nga draman mismo sa may syudad iya sa Talisay.
35: Same isa lang ang amo nila, ang bana niya nga may katubuhan kag ining Manukan, isa lang tagiha.
0: Isa lang gid ang nagapanag-iya si ni Chucky Febrods eh. Uh-huh. Amo na karoon na maghahatag sinisang statement nga gin-interview na ito din si Manolito Rizaba. So, din ni Chucky Febrods sa Webes na natabo October 8, diragid mga pasado launa sa kapon sa ila sining pagsaysay sining sa aton. Kaya magti ang gintunaan si ni Chucky Febrods nagulam sa isa kalibo ka pesos. Kaya hindi magpahula ng biktima sa ila, kahit tiguro to may aras ang pagpabahog, tinagambal din ng biktima nga isugit na kamusa kay boss o sa amo nila Kitim Rods. So dito, naimpito siguro ng duwa kasuspitsado ang nagkuha gidiri sa Baratilla kung dos por dos Kitim Rods. Amo ni si Arnold Ampog, 34 anyos, residente sa Barangay Maaw, Sudad Yasang Bago, alias Buknoy. So, direct in the road, para sa mga wala pa nakapabati, amunin din baknot niya sa tangkugo, dira sa biktima. Di pagkabaknot, in the road, natumbay ng biktima, kag di nagkirik-kirik ni sabi, kag dito, kinuga pagin niya, sining si alias Buknoy, Kiki Febrod.
35: Dugay na, dali lang yun, Kiki Febrod, dugay na sila nga nag-inup the night, dira sa may kwan, sa may Manukan, inang biktima, kag ining duwa ka mga suspitsado. Mm-hmm.
0: Well, kung talagang takip ni Brods, ining mga suspitsado, ining si Rene Boy Coilo, tag ining si Arnold Ampong Kipi Brods, mas nauna ni sila yung trabaho, siniya sa amo nila nga si Manolito. 9 years na sila yung adua, samtang ining biktima, kagang iya sininga living partner, nga si Joper Gregorio Kipi Brods, mas sobra 3 katuig pa lamang.
35: So, 3 katuig una ning duha, ining duha ka suspect, 9 years na sila nga nagkatrabaho das Manukan while ining mag-asawa, 3 years. Sa sina, diin ni ga-star ining mag-asawa, isa lang sila da ka lugar sa Manukan sa tanggi-star?
0: Well, actually kitang rods dragit sa manukan eh. Kay do may ara dira sa lugar nga pwede nila maistaran do kumbaga pa do gitukuran da sila sa puloy an kitang rods
35: para mag- sa manukan common na da kumba ginakuan ko bigina picture out ko kay favorite ang manukan. Manukan tapos do may ilistaran sang caretaker dira man nakatuparay ang ginaistaran sang suspect kag sang biktima.
0: Yes, lapitan. Nailang kita bro, si. Sulod na siya na compound, manukan.
35: So, di modo, every day, kakita ay sila, ga-updan ay sila, maybe ga-updan ay papangape, kag-permi makita ang kabalukak kung every day mo na makita ang gawi, bla? Tanan mo da nga patigrong ilinaway sa mga sawa, babatian sa mga suspect man, or nano man da nga mga ginahimo nila, ti mag-balatsyaganay, tas laki ti tupaday lang kakipay bread.
0: Nako kina posibilidad kita bronze eh. Kag ti dira kay bulos bulos man eh inisuspitsado kita bronze kay man titing tapas ng iba sa tubo ng mga mga season inis sila kita bronze duble man trabaho nila gabantay dira sa manok and at the same time nagapanapat sila sa tubo hindi man kalayo anak so ni kalamnan ni Sir Manolito eh. So iya waya di ba describe kung pila ka kilometro pero dira man sa nasambit iya nga barangay kita bronze. So anatabusin na ato dito iya nagapanapas o nagyakabo ining bana sa isang biktima tapos ining duwa kita bronze ara dira sa manukan. So amuna po nga ang tinagluntad din eh kag tinapatay gidala ni biktima ang lain ang drinking rods kiti matapos nga lagid patay ginkuga ginubahan kag ginimuslan ginbulus-bulusan kiti rods di pagkatapos nila timbulus-bulusan eh siguro doon na konsensya sila muna pag-istorya sa ato sila isang isa sa mga suspitsado di ginigta nila sa higot ka manok. Paghigot nila dira kita broad siguro tiil dito kag tining kamot kita broad sa ginsulod nila sa sako gintuangan siguro estimated duara sa mga 50 to 100 meters gintapok nila ining bangkay sa babae dira may pilas eh kaso nila kita natun sa gabi sa gabadulungan natun may lagi ganito kita nagsubra dira sa pagtikang kita broad sa panglit pilas kag kung estimate natin, guro, gikan sa ibabaw, panaaw ito sa idalom, ano mga 30 meters, guro,
35: baka taas. Oo, taas.
0: Taas sa kita, bro. Sino, butang na doon, isa ka pusti, gawa, sobra gamay. Pero actually, taas, gindi eh.
35: So, di suba pa, nang sa likod, suba?
0: Sa pa, kita, bro, di ang pagsaysay rin sa ato, hindi gaman sa kadakuhan. Pero, tindra, gindagdag, ining bangkay. Kag, anagwa pa nga istorya sa una, kaya tiwa'y nakapauli ining biktima kita Brods eh. Ang ilang sin expectation, nga ba siya bala umupod ini siya sa chatmate niya bala?
35: Uy!
0: Kag may ara siya nga ka-callmate, no? Mula natin sa Facebook, eyeball-eyeball. Pili po, nga dogin pamakod, nagid lamang, iring mula tsagon, sinisang bana, kay ti sa informasyon nga nakuha na. Doon nakapauli, madalang bana, do mga Biyernes o Konsabado, kita Brods. Dira,
35: di kumpit sa utso na dula, Webes eh, no? Webes, nagpuli ang banda, pizza ni Webe or Jess, tingin na pangita, inasawa niya. During actually, that time, pagpamangkot siya sa mga upo, dyan nga dua ka suspect, anong sugid sa banda?
0: Ang impormasyon nga nakuha natin, wala man nila kung ano matalupangdan, wala man nila makitaan kaya kay Febronce. Kag, dito,
35: so denial to the max ay ning duha ka mga suspect.
0: Do amo gina kita broads ang impormasyon nga nakuha naton. Ang sumunod diri kita broads nga balik gina pangita ini sang bana. Bangod gina pangita sa sang duha niya ka minor de edad niya kabataan. Kita broads ang duha sini kabata. Ang agot 7 years old, ang subang 9 years old, kita broads, puro pa mga babae. Amo na rin masakit kita broads. So nagiginibiyon, tiining dua kabata, dito lang ang temporaryo nga nagpuyo dito sa balay sa ila sininga amo. At hindi kabataan mo na kita broads, dito lang sa anagintar, bangun wala na kapauli ang ila sininga inoy. Kaya mo man na siguro kita broads kung nga ang ating doon na paaga, ang pagpauli sining sa amay, kita namang kotman siguro ang ila sininga amo, di inaangin mo sining asawang baka mo di ko talang-talang nagapangita sa sining inoy. So dito kita broads, nga ti, doon ako pa nga pala isa pala isipan sina nga adlaw Biyernes, Sabado, Domingo, And then paglabot sang 1 kilometer road sa Lunes, wala pagit sa gihapon sa Sabat. And then paglabot dito, tikagapon ng adlaw, Martes kilometer road, sa lagi mga pasado, 4 sa hapon. Dito na kilometer road sa nga kuno, na samtang nagapanguha sa uhong o nagapangita sa uhong, inong mga sustitsado kilometer road sa ang una, yung dali nga naghambal, dali nga nagapangita sa uhong, amunan si Arnold Ampog.
35: Ano oras sa napangita uhong?
0: No, tira ko ng mga alas 3 sa hapon, kiti Brods eh.
35: Uy.
0: Tira mga alas 3 sa hapon, ito sa nagsanag pa ng palibot.
35: Kiti usually, kiti kami sa una, kiti Febred, doong pagpati na muna lang tudo pangilat. No? So una, muna mo, tudo pangilat na mangita kami na uhong po mga aga, panakabig pangita, last size pangita ay uhong.
0: Dapat aga, gimana kiti Brods eh. E pagpangilat sa mga gabi, expectation mo pagkaga, naggululuwa ng mga uhog eh. Pero galing ka tingin nga time, hapon, kung nasa pagkapangita sila, may napanamahuan sila nga daw kalangsa nga baho. Nga daw hindi amo. Until such time, nga tingin ang balay sa amo yan, boss, binakita kami din sako,
35: uy.
0: Basi bangkay ni isang tao. Amo na kita bro sa ila, sino nga pagsugit sila, sino nga amo. Kaya hamba naman na siya sermo na dito, hindi na ka po pagkalit yung witness nyo po. Tatuan ko na, pagkanto ko na yun. So dito kita bro, state samtang papauli, palang ila, sino nga amo, sa informasyon nga nakuha natin kita bro, yung paibalo, yun ang kapitan, din ang kapitan, nagpaibalo naman siguro sa kapulisan kita bro, amo na po nga, ang atipang, amuto ito siyang amo, matmanasik na yun, kita bro, nga nagkuhan mga opisyalo, isang barangay eh. Pagdalikin na time, umali na 5 sa hapon, tub-tub pasado na 7, wala pa sa pag-ako. Pero galing kiti, no may pagduda, sining, ilan sining amo eh. Plus paladaan kiti bro, sige miskin, wala na lang ilan sining amo, may ara sa CCTV. So dito, bro, siguro ba, backtrack mo sa ilan sining amo, ano bala ang natabo sila ng mga adlaw, kati nadula, webes eh. Na siyempre, sa statement man sa iyasin nga duwa man ka trabador, siguro dapat sa gani man kiti Brod ka may aras ang inconsistency sa ilas niya mga
35: statement. Oh, kati 9 years na nagtrabaho sa amo ining duha, and ang amo gro nakanotisyar na ini nga dolain ang ina, daw hindi amo aw, kilala yan mo.
0: Yes, kag isa pa kay Brod, sige di lang naguro nga ti na bes nga nagbutig ang iya sini nga trabahante. Gali ka ti siguro ti bakas ma apisra sa mga boss do
35: nga bisan man
0: balat sa manukan. Ti siguro nga ibalo ani guro nga tubi something lain kag may pagduda man ang ining amo kay Brod, kag dako posibilidad nga ining duha ka trabahante posible ka gamit man sa illegal nga droga. Kag dito kay Brod nga ti pagpasado la 7 sa gabi dito na kag nag-ako na ining duha ka pitsado nga sila ang nagpatay, sila ang nagbulos, sila ang nagkawat, sila isang kwarta, sila isang biktima, sila man ang naghigot, sila isang pisi kabanok sa isang biktima, nagsulod sa sako, kag nagtapok dito sa may higad sang sapa, kakitay Brods. So dito na, ginhoon sa sila sinasinga amo, nag-communicate, ining si Sir Modelito, ilang amo, kiti Brods sa barangay, kapulisan, kag nadakok, nadakok, ining duha kasuspitsado, kiti Brods. So dito, ati, kiti Brods, si Nisinido, kapag pasaka sa kaso, ito yung pamilya, labi na kiti ring, bana, kiti Brods eh. Kasi si Sergio, Gregorio, kag nila, sining ang mga, siguro, 9 years old, kiti Brods, dapat
35: nagay, kaluoy, no? Kaluoy sa mga bata. Amo nigling lugar ro, no? Amo nigin ang hulat ko nga i-play ni Adrian kag inapang gaungo. Tabi ko gani sa internet ko lang picture na gatiner na do na kuras. Ari gali may mga materials ta di gali. Ay kanugon sang video mo kag Kipebred, at least napa-play naman ni kag Kipeb Adrian na. Oh. Ay, sige Ari na, but anyway, kasubo din ka balita, wait, hindi kinakatlawan, hindi ka balita, gayuhom lang ko bisa kay sa tech ko, subong ko daw, medyo na-delayed ang iyang pagpa-play sa mga materials ta. Ining sulodlon, galing ilang puluyan, halin mismo, ako naman ako kanalin sa may main highway, pila ka metro pa, hindi siya makalabot sa pan.
0: Well, actually, kay Ron, sa ginakuan ba nato, ginapreksar ba nato ng effort sa hato, sinigaw gapito, gapiti, kay K5 Martin, kay K5. Kaya kanduha kami magtala na gabi. Nasumrahan kami sa sumulod kami sa Dos Hermanas na magpot ba kami ito sa nagabaligya sa inasal. And then bumalik kami, sumubra naman kami. And then mamiko kami dito, mudlay, galing kayo mas dito kay area, kay kung gabi, galing, eh, wala pa magkotan dito. Katunga-tunga sa katubuhan.
2: Uh-huh.
0: Ang ganin nga mo, until sa stand nga, tingka may ara, kami dira, na kuha na sa gata, nga di RRMO, sa talisahing, naghatag sa abon, sinisag guide, kag may tao man dito nga nag-volunteer man, mm-hmm. kita, kita, sinir man kita, Brods, natudlo kita dito sa may lugar. Estimated, guru kita, Brods, kung dito kita sa may arko, sa barangay, dos, hermanas, gulubanta, guru, masubragin, guru, mga 3 kilometro.
2: Baka layo.
0: Pagini, guru, 4-5 kita, Brods, eh.
2: Sus.
0: Layo, kundi. Marini siya naglayo, kay manti ang dalan, gapur ba, galiko-liko,
2: mm-hmm.
0: kag pagkatapos dito, kaya bro, siya, dira ka palang, guro, pagpanaog ko sa patrol, estimated, guro, mga 200 meters, mapanimahuan mo na ang langsa, eh. Ang, kuwanagid, ang hangin, masiguro kagabi, ang baho, sinisang bangkay, kaya bro, bloated na siya, eh.
2: Oh.
0: Kuwanagid siya,
2: pero, oh, so subong kag Gifebred the latest update sining kaso na inquest na ining duha.
0: Well actually kag bro sa labot na to si Police Lieutenant Patrick Linda gaton sining Deputy Chief Police sag 3 CPNT kag bro kun hindi mahingagaw subong buwas first thing in the morning igipasaka nila kag bro sining kaso kag matigi na ulat diri kag bro ining resulta sang swabbing although ginako sini sa mga suspitsado nga sila ang nanghibulos sila ay dinagpatay kay Kevin Rods pero may mga autopsy result and then kung rape naman kay Kevin Rods dapat may ara sang swabbing eh. Para may baluan gid kay manti kung wala ini kay Kevin Rods base bala ba dismiss ining kaso but regarding naman kay Kevin Rods siya sa ginatawag naton nga ti ining paggamit sa ilegal na droga yung drug test pa rin sila kagati magapagwa pa dapat sa resulta kay Kevin Rods eh. Pero ti ambal man ni Sir Linda ihingagaw gabi siya sa buwan sa aga kung di mingagaw sa bukadlaw agud mati panawagan man sa mga mata na siyempre nagin sa alaga ni isang biktima kay Kim Rodse nga dapat ang pasakaan gin sa kaso agud mapanabat ining duha ka mga suspitsado kay Kim Rodse. So, ari Kim Rodse, i-play lang natin ining sister Manu dito ining sa duha niya ka mga trabahante na sila ang nagpatay, nagimulos, kag nagkawat, kay nagtapok na sa bangkay sa higad sang sapat na sa Santa Catalina Kitim Rod. Siyari.
3: Lagan ni Sir Gintaw, ganti pa ba nung minikitaan sila ng bangkay?
4: Mga 5 o'clock o 5 o'clock.
3: 5 o'clock ng 30. Okay. Din pagkatapos din kaduan ito lang, sir?
4: Din pagkatapos niyo ko hindi niyo pagbiyae. Amo ito na nawag po pulis kag-tanong.
3: So pagkatapos, sir, ano din? Sila nga duwa?
4: Sila nga mismo duwa na nugi nga sila napatay sang uli.
3: Mga duwa sila na gamit sila?
4: Gabi na. Mga sabi mga duro mga 7, duro mga 8.
3: Okay. Pero din sila nadakpan, sir? Dirap
4: dira ay ginpahulgi sila.
3: Ginpahulgi sila. Hmm.
4: Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
3: Nawag naman na sila ka-ubrasin mo, sir?
4: Sila suto, mga 9 years na duro.
3: 9 years?
4: Gatapas ako.
3: Pero confirm, sir, ginamit mo nila, nagamit sila
4: illegal na gamit. Gidi, kagamit.
3: So, ang magiging posible, nga nagtulod si ilang ibo. Kung ginagin mo palayo, nga ginimuslan, pagiging na.
4: Kaya sila na mismo nga kita nila nga patay na ginagin nila mo. Nugit ito.
3: Ginsulod nila sa sako.
4: Naging
3: tapos.
4: Tapos nila, right?
3: Okay, sa this time, sir, mabulig kagit sa Elizabeth.
4: Buligan eh. Buligan kay tawag ko pa naman kapitan, dos kan lang.
3: So, sinagya, sir, di kagikan sa nakaibalo ka?
4: Agina?
3: Okay.
4: Sa balay, magulang ko nagabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
3: Hmm. May pakanaon ka pa?
4: Hindi. Sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao.
0: Okay. Okay. Oh. Sa payan, Mr. Manolito,
2: okay.
0: Ngating siyang katuig, tapos ati kamisado, yung manigiho sa mga tao, yung Kevin Rodse, may maluan yung manikon, nagabinuti, kung hindi, kemanti, daw, ginto na, ano yung Kevin Rodse.
2: Mayuman klase amo no kay handa siyang magbulig yang papreso tong mga tao niya para matagaan hustisya ang nagpatay kag nagmulis siya o kun nag tapak-tapak sang dungog sining isa ka iloy nga makaluluoy. Anyway, salamat gid ka kay Fevred.
0: Salamat kini Rod sa atong sinig nga balita. Tulog sa atong sinig sa Power Trio, gaton sinig nga DTX 500 Mighty Seek Clinica dito may Bayo DCO. Tagaraton man sinig nga DTX Beauty Soap sa may ko. Darakapanit may aras ang alap-up, bunipong at kag-acne. Magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig ng resulta, maging kutis sa artist na ka pa. Tagaraton sinig nga DTX Beauty Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Ginatamgaw talang sa isa kami ng hapon si Joe Tapala o kung Joe Taps kag si June Lidesma dali sa My City Heights Subdivision. Kaupon si Patrulong K5, Martin de Maisip, ako naman si K5, Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
33: K5 News FM, live report.
35: Maraming salamat kay K5 Brad Salgado sa musika balita. This time, sa ilo kita kay K5 Berto Gakit. Ari mga kwa naman ni mga bo mga kalam naman ni mga kamot. I-check ta si Kagipe Berto kay may lalaki to nga nadakpan ho nga nagapang snatch sa may downtown area. Oh, ti nadakpan sa mga otoridad. Tiga usos sa subong kiti maskara festival. Tikwalo ka damo subong kwarta. That's why sa mga pumuluyo naton maglagaw kamo during maskara no kay kamo suksok sang nagaingat-ingat na sa lawas nyo. Ang mga cellphone nyo pang tagua. Hindi kayo gusto, ginapasayang-sayang nyo, butang nyo sa bag, ginauribay nyo pa, malingat-lingatan ka mo, istoryahon ka mo doon sa ngila, sa mga, mga upod, mga kwanbla, mga kabalo ka mo, ang mga snatcher da, may mga upod na, ilingot, ikwan na nilang imusing atensyon, ikwaon lang atensyon mo, ang isa to nagakuot sa bag mo. Oh, ang iban dati, tupad-tupadan ka sa mga uyab-uyab da, tiyulo istorya ka, upod gali na sa mga snatcher da. Kalong-halong ka mo, check tabi si Kagipay Berto, gakit ari kay kabisado ini, kay sagad ni siya mangita, kwan, mangita, o mangdakop sang nagapang snatch. Okay, ari katilaw man sa snatch ang una mo. Ara si Kagipay Berto.
33: K5 News FM Live Report.
35: Kagipay Berto, ibalita mo.
1: Gibe Broads ang sa utan ay kagabi dira sa may area sang plaza direkta tulugan dito sa presuhan ng lalaki nga ini matapos nga madakpan nga nagapangawak o kunang snatch sang cellphone sang isa ka babae samtang nagasaot-saot kagabi kag Gibe Broads mo nila tabo kay ti maskara subong no ang area dira sang plaza bala may ara na subang sang police station sa kilid blada ng pisa kilid sang bungbong sa dabala kag Viva Roads may ara na da nga do banda-banda gamay nga stage mong saot-saot sunod diri sa nakuha naton nga information ining babae nagasaot-saot man upod sang iya sininga mga barkada man sinali lang at ido nagadisko-disko nagpalapit ining lalaki kagati wala na kuno ano nakabatsyag ining babae nga do may nagkuot siya sininga bulsa pero ti wala naging kuwaya kuno ng cellphone sang inali lang kag Gamer Broads nga ginauyatan niya ang cellphone niya para hindi kuno makuha kay to nagapanugop-nop naman ini siya ginhablot sang lalaki no ang cellphone kag nagdalagan pakadto dito sa area sang sa dalan bala pakadto da do libot ka lang sa plaza da mo no naglinagtanay ni sila kagabi kag Gibe Broads
35: tob ano oras
1: ay ano na
35: ano oras
1: mga alas 11 imidya siguro mga quarter to 12 no
35: tiko maglinagsanay damo da police
1: damo police kag Gibe Broads no actually ang visibility sang police ara gyapon eh
35: pwede no, nga naglabot pas punto nga naglinagsanay way sa may nakaresponde
1: may nagresponde kag Gibe Broads ara mga kapulisan ara mga kapulisan
35: kag okay.
1: nakwa sa iya sini ano nadakpan gid ini ining lalaki kag Gibe Broads no nadakpan gid ni kay ti ang natabo kagabi pag shout-out nila nakwa sang cellphone dumalagan mong siguro wala makalabot mga pila lang kamitro sa tinapunggan dayo kay ti torte mong kadamo
35: oh damo da police eh. Oo very good kay nadakpan ti dasahon
1: ti taga barangay 30 kung nila laki kay Rod lo disco man ni sa amo ni Balakis Abla kag Gibe Broads pamintaha suno sa aton
35: si ako ya gapati kag Gibe Berto ng ang target nila mang wagid hindi ni pwedeng hindi naglagaw lagaw ko hindi naglagaw ka hungod kay may target ka may kwaon ka na ya Oh.
1: Isipa, bala ka K5 Broads, bala kung isipon mo lang kinawatay sa Bacolod, wala ni maskara ha. O tiedlo daw ta may mga kinawatay nga kalatabo aw kampagid nga magtipon ang mga tao sa isa ka lugar be kung magsinadyana isubo nga maskarati 100% may mga pila man naguro dar ng mga lain ginhawa bala ti amo ni natabo kagabi no actually kanami kay ang pagkadto to kagabi ang visibility sa aton sini nga mga kapulisan mga around 12:30 untat na nagali ang saotay da mong no saotay kiti ang mga pulis taton kita naton kagabi nag table by table mong may mga nagacheck mo may kutsilyo dala even public. O, oh, doon ka namin ang safety na itong kay Amigo Mantada, si Hepe, da polis sa medyo Eugene Tolentino.
35: Mm-hmm.
1: Medyo nagtaho-taho man natin. Hindi man manigar suno, sa kay sir nga may mga amusining ang mga sistema kung maskara festival. No? Mm-hmm. May mga nga, ano, pero tinanticipar man na dakpan ining lalaki sa
35: K5
1: Roads. No? Pero si mapasaka man kaso gyapon.
35: So far, na, sa ikapila ng kadlaw, ika-14 ng adlaw sa maskara, kumusta ang crime rate no sa BCPO da? Pila na kabilog na kawatan o may ara ka record kay K5 Berto?
1: So far, ginmangkota ni si Sir Tolentino. So far, kontrolado. No? Kay ti, balanta, damo pulis sa palibot.
35: Uh-huh.
1: Damo pa pulis sa palibot. So far, do, wala man ang ni Sir Tolentino lang ti sa aton. Kay ti siya ang sentro, bing, plaza, downtown. Pero ti subong ang mga area, abi, dira na mong lapta-lapta na mong may mga opening na dira sa may area sang Lacson. Tulot nito kay Sir Tapang. Sir Tapang naman na. Station to. Ano, pero sa area, kung nadira sa may area ni Sir Tolentino, do okay man na, makontrol Manila. No? Unlike sa nagligad niya, grabe, give niya masinumbaganay. Pero subong way naman na, kay tigita taman gani kagabi, mismo kita, nga nagalibot, gadya nga ton, sininga mga kapulisan.
35: Oh, very good.
1: Si NIR, kagilo-ilo, naka-deploy na di singkapin na 500 ka mga pulis for the visibility lang sa peace and order.
35: Uh-huh.
1: Kaki 5 roads. So far doon mo malang ningat. Sige. Sini nga mga gagmay nga mga balita nga nakuha diri sa libot-libot sa mga kalatabo kagabi diri sa syudad sa Bacolod.
35: Salamat gid Kaki 5 Berto.
1: Sige. Kaki 5 roads balita ta dulong sa kaluan sang GTX 500 Dieter Bio MITC kag GTX Coffee Mix. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kamping na balita. Servisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
33: K5 News FM Live Report.
35: This time sa Siluanda si K5 Carla Defensor Longa. Mga K5 ay hindi magalipat pero may magtumar sang suplemento. Ining DTX 500 kabalag ka mo ang aton singalawas mga silulata nagkakalamatay na nagaidad, nagatigulang. That's why nagakurinot kung isa panita kung nagatigulang, nagkakalamatay na mo. Oh, dapat mangin-imintinar tang aton sing ikaayong lawas. Inom ka mo sa Klinika DTX 500 kay aside sina, may arap magin siya anti-diabetic properties. Oh, isa ni ka suplemento nga may mataas nga antioxidant. Aras ha, si K5 Carla. Hoy, may hapon da kay Parikoy. Romeo Lamyo. Romeo Lamyo. Tiyan namang Romeo Labyo ba? Oh, check tabi. Aran siya pang. And of course, nagpapati karon si Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Upod nanday Angelica Umbion, ang pinakagwapa kuno nga Umbion sa may sitio Mantamilok. Oh, nagpapati sila subong, ano? And si Papang Eduardo Juju Galuna, Marikis Navarro, kag Papang Erning Poderoso. Ara na bang? Or si Check ta si Kwan eh. Kung alang-alang si Carla, sa ilo ta kay K5 Wilson. Oh. Para at least makakita kita karon sa ibang pagid na. Oh, makuha tayo sa tanah. Okay na ni. Ang aton si Kwan, mga K5, sa nagahilapit na ng Mascara Festival. Hoy, may electric maskara na sa Biyernes. Tapos pagka Sabado, mayara kita maskara street and arena dance competition skull category naman ni. Ay, oh, pagka Domingo, ti barangay kategori and of course ti ang official radio station ang K5 News FM Bacolod 101.5. Carla, check kasi kay K5 Carla sa line number 1.
33: K5 News FM Live Report.
35: Kay K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, so mayo nga po, kay K5 Rod, kay sa atong sining yung mga kay K5. Kay K5 Rod, may kaangtanan, ini sa nagluntad nga insidente kagabi o kung sa isa ka na sa puwana nga babayi sa area sa nga siyudad Santa Lisa, especially diri sa area sa nga barangay Dos Hermanas. Sumakabig na ini nga case closed, sunod diri sa atong sining nga Regional Director, Police Brigadier General Rod Jacinto Reales sa kay K5 Rod. Kagagaga kay K5 Rod, isunod diri ang atong sining mga suspetsado ang ara na sa karon sa prisuhan na kay K5 Rod. Kagkakainagin inquest na ini sila, kagtinginan lang tao pa diri ang posibilidad nga kaso sa nga mga suspetsado kay K5 Rod. Kaya allegedly, gitandog pa ini nila ang biktima kagati antes.
35: Ano nga kasong in-file sa ila? O i-file sila kay K5 Carla?
5: Gino lang tao pa diri kay K5 Rod. Possibly, o kung na posible, basi rape with the homicide kay K5 Rod. So, panigaling ang aton panisig kapulisan nagapatigayon pagid sa nga investigasyon bisan pa nga nag-ako na ining mga suspetsado nga ginhimo nila ang krimen, ginpatay ini nila ang biktima kagin allegedly no ginrape pa ini nila ang biktima kay K5 Rod. So ginamanduan man diri sa nga PRONIR ni Police Brigadier General Reales ang aton sining investigador nga mag-imbestiga gid kay K5 Rod agud to nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa 33 anyos nga babaying gisulod pa sa sako kagin na tampok lang to kung ginhaboy lang dito sa kilid sa nga suba kay K5 Rod. So ari pa matiyan wala nato ng pahayag nga nagikan kay Police Brigadier General Rodesendo Reales.
6: Magbibigay lang po kami ng update regarding dun sa nakuhang bangkay sa Talisay, yung babae na nakuha sa sako. Yung pong investigation namin doon, dahil po sa masusing pag-iimbestiga ng mga polis namin, pag-respond din nila nung natanggap po nila yung information na meron pong nakitang babae na nasa sako doon malapit sa isang farm. Na-find out po nila na ang suspect dahil sa masusi pong pagtatanong doon sa dalawang kahinahinalang kasama nila na nandun doon sa area ay initially po umamin yung dalawa na sila po may kagaguhan doon sa defense. So sa ngayon po, inayos namin yung mga dokumento para may file po yung kasong murder doon po sa dalawang kasama nila. Nakakulong na po sila doon sa Manilang Station. So, I commend the investigators ng police station dahil doon sa masusing pagtatanong doon sa dalawang suspect, kaya po sila ay umamin na sila pang may kagagawan doon sa pangyayari yun. Dahil kung hindi po nagkaroon ng effective investigation interview, malamang baka po hindi sila aamin doon sa krimen na kanilang ginawa. So, kaya po sa ngayon, yun pong dalawa, initially ang information po sila ay gumamit ng droga. Kaya po pinapaalalahanan din namin yung ating mga kababayan na kapag kukuha sila ng mga empleyado or worker na kung pwede isuriin mo ng maigi, i-check, mag-background check po sa ibang agency ng gobyerno o sa amin po sa PNP para po ma-check natin yung background ng kanilang kukuhin mga empleyado. Yun po ang update po doon sa kaso po doon sa
35: Talisay. Yes. So, sige, at least kay K5 Carla, kuan na, nadakpan na, kag nag-ako na sila, tiitugyan na lang sa mga otoridad na ang pagpasaka sang kaso, kay ti ginakalipay na ton nga natagaan na sang hustisya ang kamatayon sining isa ka magkaluluoy nga iloy. Salamat sa imo, kay K5 Carla.
5: Yes, sir, kay K5 Rod, report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa Yusang DDX 500 by TC kag D3 Bayo. Ini si kay K5 Carla the Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: K5 News FM Live Report.
35: Alas 5.44, check na si Kiki 5 Wilson Villan na. Ang balita ni Kiki 5 Wilson, dulo mas kalungan sa inyong klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil, mga Kiki 5. Kabalag ka mo ang trangkaso, subong huwag na iapili. Basta weak na ganing immune system mo, sudlon ka ginsang bakterya. Sudlon ka sa mga kagaw-kagaw, pinagi sa ginhaklo mo, ginkaptan mo, gintilawan mo, gindilapan mo, kagin inom mo, nga nagsulod sa lawas mo, paghina ang imusing nga immune system, titakpon ka diyon sang trangkaso, obo, sip-on. Ti pag loko ka eh. Pero ako niya, nabaldalan ko yan, napiang. Litya trangkaso nga kon. Purtik sakit mo katipalo.
7: Oh, my!
35: So, paghilot palang itarsan, lumachabaw ka naman. Oh. D3 Bio with Virgin Coconut Oil, magkalipat per me. Arat si Kiki 5 Wilson sa okay na siya pang naka-standby si Kiki 5 Wilson. Walang nga lang siya sa ilo to sa isa ka reporter. Either si Kiki 5 Michelle or si Kiki 5 Rubik. Si Ma'am Big Selfie na yung home gino. Si sa sino lang da pa nga. Ayo, hindi kisigin. Diyan makagto si, ano, nakalib si Kiki 5 Wilson. Sige. Si Kiki 5 Michelle. Si Kiki 5 Michelle na nga itong sing kuwaan karon. Oy, si Kiki 5 Rubik, no? Ay, congratulations sa kuwana, sa Kabankalan na. Daw may ara sila itong maging patigayon nga senior citizen program. Kag pagsaulog sa Elderly Week 2026 sa K Center. Do ka bang kalan duma yung mga report ni Kiki 5 Rubik sa ako. So, hindi ko di pagkwao na yun. Uy, wait pa na pak man sabi. Uy, masaga pa na pak sa akon. Ara si Kiki 5 Rubik.
33: K5 News FM Live Report.
35: Kiki 5 Rubik, ibalita mo pang
8: K5 Rods, ano to, wala ka pa na pa, kapag napakangin ko sa imo po.
35: Hindi kilala, tabla. Do, lumagon ko na gitpang, sige lang nga, hulat-lat, may ara ko mga gamay nga, hulat-hulat lang ko, ah.
8: Oo, hulat-hulat lang. Kabaluman na magulat, ah.
35: Oo, kabalo ko magulat, ah, pero galing hindi lang ko pupatamaan hulat, kiba si Blackon. But anyway, yung mga pilak, 32 ka mga kabaranggayan. When you say 32 ka mga kabaranggayan, sa isa kabaranggay, Pilak Bilog senior citizen, and gina-calculate ko, i-multiply mo by 32, ano kadamo o mga elderly natong da?
8: Sa K5 Road, yung gilang sumada sa mga senior citizen natong dili sa sudad, naglalabot din yung sobra 5,000. Si senior citizen, kasi ito mo damo, magiging senior na ito, when it comes sa populasyon mo. No? And then, tikaina, may ara sila sang gin patigayon nga Elderly Week, no, Celebration 2026, kay center na ito, sa siyudad sa Kabangkalan, ang nagpililipon, di ka K5 Roads, di ang mga ipo, lang ikagang ang ara lang makasangkol nga magdulhog diri gikan ini sa 32 ka barangay sang siyudad sang Kabangkalan. Kaga may ara sang 40 ka mga chapter sang senior citizen nga kalakipan sang or ikan mismo sa 32 siyudad sang Kabangkalan. Kati kaina may ara sila nga nabaton nga K5 Roads, may libre sila nga panyaga. Kaga may food packs nga gin-organize kagin hatag mismo sa bulig sang City Social Welfare and Development Office naton, o kung itawag naton nga CSWDO naton sa siyudad sa Kabankalan ka K5 Roads, which is a morning triga, no, nga gina himo sang aton nga mga senior citizen ang pagtililipon nila ka K5 Roads, no, which is a bulig man kag sa pagprekurar sang aton nga CSWDO sang siyudad. So tikaina ining aton nga celebration, ining celebration sang senior citizen ang gintambungan ni Kabangkalan City Vice Mayor Divina Gracia Miranda upod sa kay City Councilor Jose Dumaguete, which is the committee chair sang senior citizen, upod man diri si City Councilor John
9: Juan Antolo kag Helen Ibanez kag sa mga sheriff assistant to the mayor ni Mayor Benji Miranda kag K5 Rods. So tika ina nangin madinalagon kag makita mo kag K5 Rods wala ang yuhom sa mga katigulangan naton nga nagselebrar sa sining celebration which is nagahatag man pulig no sa ilang organisasyon ka K5 Rods.
35: Oh, at least na mapabatyag man naton sa mga katigulangan naton da. How about ang wala iya, hindi wala sang ikasangkol, wala na sang ng additional assistance para sa ila nga may madulong tubi mga food packs, why na madala?
9: Actually, kasi five roads ang kaina no sa pagpamangkot naton sa CSWDO naton no kay Ma'am Cyril Ramos, may ara sila dito kag ira mga more or less mga 800 no ka mga food packs ang gin prepare no sa CSWDO naton para sa mga senior citizen kaina nga nagtambong ka kay five roads. So far wala pam ula bantaka wala man sa kabungad nga mga wala bala nagkakadto kun may ara no. Pero actually ang mga programa niya ang mga programa ya sa senior citizen naton visa student sa kabungad is ongoing ni RK5 Rose ang pagatag sa mga assistants, pagatag sa mga kung ano nga mga pwede ibulik sa syudad para sa ato ng mga senior citizen ka K5 Rose.
35: Sige, mo importante, mabatsyagan man sa mga hindi ka hindi nakilayo na bla, hindi nagkasangkol nga magagto sa sina nga programa, makabaton man. Kay kon 61, 62, kapati kag bakod ka pa yun, ikaw kaya permi makabaton, kay permi kaya maka-attend mo. Pero kung ara ka na sa 80, hindi ka nakatakod, kabay pa nga matagaan ng matalupangdan man sila.
9: Pero ang pinakatigulang kaina nga nag-attend dito ka kay Ferroz, nag-edad 94 years old.
35: Oh, pero naka-fortuner?
9: Oho, oho,
35: ay, wala,
9: oho.
35: Ayaw yun. Kasi ko basi kung may nag-service lang fortuner raw.
10: Oh, right!
35: Hindi, muna mo, 94 edad ya, pero may kabalo, kabalo ka, may ano, pagid, may pick up. Si Pastor dyan ang tulo ng sugat, guro.
9: Remember, ang pinakatigulang, wala nga ano, diri sa kabangkalang halin.
35: O gani, pilat na itong edad ni nanay, kwento gani?
9: Ni Nanay Francisca.
35: Francisca? Pilang edad? Diba? Kumusta na sa gali subong kag Ifebrovic?
9: Ha?
35: Kumusta na sa subong?
9: Pati sugay, nagbigad pati nag ano ka Ifebrovic?
35: Ay, okay. Ay, okay, nagkagto tato no? That was siguro mga 2 years ago, 3 years ago. Naghappy tato.
9: I think, mga 5 years siguro si Ifebrovic. Ala,
35: dugay na ito gali. So meaning,
9: pag-inabla ti 9 years na tadi mo.
35: Oh, dugay na ko tong oy kakagto. Dugaw, dugay ko naman may batyagan mga amigo ko da. Ay, dugay na ko gali ni lagi babay ano? Way na ko gali ni lagi na sapat. Ay, dugay na.
9: Ay, kinanglan mo biguro nga magbisita sa ila eh.
35: Ha? Sige ah. Mabisita ko dadason sila para at least makilala ko nila liwat.
9: kinanglan man sila kung kaisa magbisita ka sa ila para ikaw gali si kay K5
35: ako bala si kay K5 Roots bala na no mga lipat ka sa ako no para daso na post na lang no sige ah.
9: ang balol mo din nga ay do tatlo lang katuig wait ka kita ito nalipat ka na sa ako
35: na anyway congratulations sa inyo da no kay Councilor Pastor Jan Antulo sa pag-lead kumalaka palangga nato ng aton sing mga katigulangan ang aton sing mga senior citizens respeto niya isa niya ka attitude sa mga Pinoy kag hindi niya madula para sa aton ang mangin matinahuron di ba?
9: Oo, correct. Sige. Si, hindi naman tapadulong mo, pero...
35: Layo pa?
9: Ilan na ganito subong ka kay Five Rods?
35: Bye-bye na.
9: Oo.
35: Bye-bye. Tapos na. Bye-bye. Salamat kay Five Rods, ha?
9: Report gikan sa patrolyo naman si KK5 Robic Bungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: K5 News FM Live Report.
35: Maraming salamat KK5 Robic Bungkal. Doon na hidlaw man sa taga Kabangkala. Tudugay na kung may kakagto sa Kabangkala, no? May naman bisa may nag-invite sa akon mo nagasiling si Rods kagto di birthday ko. Si Rods kagto di kay may bunyag di. Oh. Mangapita di. Oh. Way gisang nagapanghagad sa aton chief friends no taga Kabangkalan kakalipatan. May pangsagay may nagambal pa sa akon ligad. Si Rods kagto di may marang ko di. Ni ko ma'am tam is marang mo. Nya oo. Isa lang kaliso ni pero ti mabusog ka man eh.
11: Oho oho oho.
35: Ayo. Eh, inaway palangga na itong taga Kabangkalan, kiti dira ko yun ang bunag mo sa Kabangkalan City, you know. Way na panahon mga KK5, salamat gid sa tanan nga nagupod sa itong kapagpangalagad. Buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, KK5 Renz, KK5 Adrian, ako naman si KK5 Rongad sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: K5 News FM.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio.

0: Ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tugtumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Iwang sa akin, oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kung magbatyag ka sang arthritis, buot silingon, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors medi. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kung nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga, ishoot na ga.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ka mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentipiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nadali ko nakasabuti ka kag nagbukad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon nakapasalit ko na COVID mo.
7: Dr.
13: Pinoy Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adon.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
1: Kasi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsingin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdang mo, naging ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, Imutamin sa Balatian.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, babayi nga nasapon sa sulod sang sako sa Talisay ginpatay antes ginhimuslan.
5: Sa balitang nasyonal, pulis nga nagapanagiya sang armas nga ginusar sa pagpanglutang sa isa kabalutuan sa Tacloban gindismis na sa serbisyo.
3: Sa balita international, apat pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sang Houthi sa South o kun sa Saudi Arabia.
5: Sa balitang sports, NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas.
3: Sa balita entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Lasay sa say.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
6: Amat-amat na nga nagahinay ang tropical depression sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita ang bagyo 2,175 kilometers sidlangan sa extreme northern Luzon. Wala inis ang posibilidad nga magasulod pa sa park kag wala maninis ang epekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Bangod naman sa intertropical convergence zone, maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon kag Palawan. Maka-experience naman sang lapta-lapta nga mga pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, kag Aurora, bangod naman sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays 8 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginako sang duha ka mga sospek ang paghimulos kag pagpatay sa babae nga nasapuan sa sulod sang sako sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental, Martes ang gabi, Oktubre 13.
5: Suno sa isa sa mga sospek, nahimo nilang krimen sang talikdan ng Oktubre 8. Manghulam sila kung tani isang 1,000 ka peso sa biktima, apang wala sila ginpahulam. Rason nga ginagaw nila ang bag sang biktima nga may unod nga 4,000 pesos. Nagbato ang biktima kag ginampusan ini sa tangkugo ni alias Buknoy.
3: Pagkatapos sini ginkompirmar man ni alias Toto nga ginimusla nila ang biktima takna launa imedia sang kagahon. Sunod sa iya naguna si Buknoy kag ginbulos-bulusan nila ini.
5: Pagkatapos sa pagpanghimulos ginsulod naman sa mga suspect ang biktima sa sako, ginhigdan kag gintuangan nila ini papanaog naman sa may sapa.
3: Nagako man si alias Toto nga nakasuyop sila sang ilegal nga droga sang nahimo ang krimen kag inugbakal sang shabu ang kwarta nga hulamon nila kuntani sa biktima.
5: Dugang pa ni alias Tutong na konsensya kag hindi sila katulog. Rason nga nagdesisyon sila nga magsungka kag manugid sa mga kapulisan.
3: Doon sa mga empleyado sang manukan kag may mga asawa ang mga suspect.
5: Samtang ginsaysay naman ni Regional Director Police Brigadier General Rodicindo Reales nga padayon sa gihapon ng investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region ang utaman sa padayon ng mga kaso ng pagpanglutang kag pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya.
3: Pila sa mga suspect diri amo ang mga nakilalaan na pang piladiri ang wala palid ukon na suspect.
5: Nakigangot naman ang pro-NIR sa Anti-Cybercrime Unit bangod naman nga laban sa mga pagpamahog among nagakalatabo pinagi naman sa online.
3: Kalabanan man sa mga suspect among mga minor de edad nga bullying ang rason kun nga nagakahimo nila ini.
5: Dugang pa ni Police Brigadier General Reales ang mga imbulbado nga mga minor de edad among gina turn over sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Nagapanawagan naman si Reales sa tanan nga mga ginikanan nga bantay yan kag atipanon ang ilang mga kabataan kag mahimo nga istoryahon kun may mga problema.
5: Ingyo man ni General Reales sa publiko kag sa mga bulutuan nga mangin alerto kag magakoordinar sa kapulisan kun may mga threats nga mabaton.
3: Lasays Jess, iban pang balita lokal. Lalaki patay matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa La Castellana. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
8: Patay ang isa ka lalaki ging kilala nga si alias Eddie si Tatay 4 anyos matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa fish pond nga nahamtang sa likod sang ilang apuloyan sa barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tuong Oktubre 12. Ginsiling ni Police Major Romulo Hipelango, Chief of Police sa La Castellana PNP, nga pasado las 12 sang unto nag luntad ng aksidente, kag pasado las 4 sa hapon, siya ang nadiskubrihan sa iya mga himata nga wala na sa kabuhi nga nagalutaw-lutaw sa fish pond. Sa inisyal investigasyon sa kapulisan, gitakod sa biktima ang kable sa 220 volts nga outlet sa kuryente, kag amu ini ang iyang gingamit nga panguryente sa isda, apag ginapatihan nga ini ang nakadanlog kag dito tumupa sa fish pond.
9: Ano namang may upod na sa sila balay, bata yaman. Antes kuno ang basing niya bata, antes sa naglakad sa dra naman na lapit sa sila balay. And daw pan-pandlam lang nga gamay. Mangurinte sa galing kaya niya nga style sa pagkurinte. Naka-direct saksak sa saksakan gitbala nga 220 volts. Hindi siya naka-battery.
8: Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Releasing sang uplift program sa siyudad sang Escalante, nagapadayon. May kampiyon nga balita si K5 Colleen Cubia.
10: Sigiyapon ang pagpanagtag sa muling pinansyal gikan sa uplift program sa siyudad sing Escalante. Base naman sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Escalante, kapin sa 3,537 ka mga individual ang yara sa listahan nga matagan sa mulig sa sunod sang tatlo ka adlaw. Ginalauman naman nga ang nasambit nga pagpanagtag ang makabulig sa mga beneficyaryo ilabi na sa ilang nga mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Ang pagpanagtag ang nagsugod kahapon Oktubre 13 kag magatakop buwas nga adlaw Webes Oktubre 15. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisi ka K5 Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, Police Brigadier General Reales may mando sa kapulisan kaghingyo sa publiko angot sa maskara. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.

0: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay stress eh, kagparan na sa mga balita national. Ginpaathag ni Lead House Prosecutor Jervy Luis Strong sang Batangas ang rason kung nga agin drop sang prosekusyon ang tatlo ka mga articles of impeachment sa trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Suno kay Luis Strong, malikawan ang dilatory tactics kung tunogkan lamang sang prosekusyon na ang isa ka kaso.
2: Gilegman o kung ginpalegma ni Luis Strong ang isa ini sa mga legal strategies sang prosekusyon na.
3: Aminado man ni Luis Strong na nagkaubusan na sang pasensya ang publiko sa paghulat sa mga resulta sang trial nga halos naglawig na sa sulod sang 40 dias.
2: Dugang pa ni Luis Strong ang nangin desisyon sang prosekusyon maging paborman sa Senado nga nagaserbe bilang impeachment court.
3: Kalakip sa mga gindrap nga articles of impeachment amo ang grave threats batok naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Confidential funds, misuse, kag bribery of Department of Education officials.
2: Sa pagpalayon sa impeachment trial, tutukan na lamang sa prosekusyon ang aligasyon angon sa pag-angkon sa madamo nga mangga ni VP Sara samtang nagapungko bilang vice presidente sang Pilipinas.
3: Samtang nga gimbulgar naman sang isa sa mga maleta boys nga ginatanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos kabaylo sa pagbawi sa ilang sing mga statements.
2: Ang maleta boys amo ang mga anay bodyguards ni Ako Bicol Party List Representative Zalde Co nga ginaligar nagdulong sa mga kwarta naging sulod sa maleta sa puluyan mismo ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Pagin patigayon nga bail hearings ni Romualdez sa talikdan nga Martes, Oktobre 13, gin bulgar sang witness nga sang prosecution nga si Christopher Esquivel sa Sandigan Bayan 3rd Division nga gintanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos agod nga bawion ang ilasing nga mga statements.
2: Nagtanyag pagin sang 5 ka milyon ka pesos ang middleman nga para sa sino man nga makarecruit sa iban pa nga maleta boys nga mag-atras sa ila testimony.
3: Ginpalayag man ni Esquivel sa Sandigan Bayan ng isa kaanay empleyado ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang nagpalabot sang offer o kon impormasyon apang wala ini ginhingadlan sa korte.
2: Ginpatigayon ang offer sa isa ka restaurant sa Pituazon sa Cubao, Quezon City sang tinalikdan ng Hulyo.
3: Magluwas sa gin-offer nga kwarta, ginpalayag man ni Esquivel nga ginpangakuan sila sang assistance agod nga madismiss ang mga kaso nga libel nga ginpasaka batok sa mga maleta boys.
2: Ginapatigayon ang bail hearing sa Sandigan Bayan ayon sa inang intestigo si Esquivel kasunod sang petition for bail nga ginfile ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Itinado na si Romualdez sa Quezon City Jail bango naman sang kaso nga plunder nga wala sang bail o kon piyansa.
2: Ginisyo sang Sandigan Bayan ang warrant of arrest bato kay Romualdez sang tinilikdan nga si Tiyembre 7.
3: Sa dugang pangabalitang national, gin-dismiss naman sang National Police Commission o kanapulcom sa Serbisyo ng Philippine National Police ang police nga nagapanagiya naman sang armas nga ginusar sa nagluntad nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban sa tung talikdan nga Hunyo 22.
2: Sa ginpagwa nga desisyon sang NBank ginpamatbatan guilty sa kaso nga grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya.
3: Madumduman nga si Pasensya ang tag-iya sang 14 anyos nga gunman kung sa diin nga ginkawat sang suspect ang iya sini nga 9mm service firearm.
2: Ang armas ang isa sa mga ginusar sa pagpanglutang sa nasambit ng bulutuhuan nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante.
3: Pahayag sa Napulcom, yara sa duty si Pasensya sang iya ginbili ng armas sa iyang balay kaginbutang ini sa plastic gun box sa sulod sang plastic cabinet imbes nga sundo ng pagsulundan sang PNP nga nagarequire nga ibutang ini sa safety vault.
2: Dugang pa sa Napulcom o kung Napulcom bangod sa iya gross negligence o kung pagbaya nga isecure ang iya armas sa kakontribute ini sa chain of events nga nagresulta sa among nga trahedya.
3: Apisar nga multi-awarded nga police si Pasensya hindi ini-excuse agud nga manabat siya sa bango naman ang iya record sang serbisyo ang nagapanawagan sang mas mataas nga standards, responsibilidad kag paghalong.
2: Sa katapusan nga balita national, ginrekomendar na sang National Bureau of Investigation o kon NBI ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa 12 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH kag kontraktor nga Genesis 88 Construction Incorporated may kang tanan sa mga irregularidad sa flood control project sa siyudad sang Davao.
3: Sa referral agin sumita naman na Department of Justice o kon DOJ ginrekomenda naman sang NBI nga imbisigaran ang apat pa ka mga kaso may kang tanan sa mga proyekto nga ginuyap sa DPWH Davao City District Engineering Office kag gin-award sa Genesis 88.
2: Lakip sa mga gininghadlan sa referral among mga district engineers, pila ka mga empleyado sa DPWH, tag-iya sa Genesis 88 kag pila na ka mga ukon pila nila ka mga empleyado.
3: Nalakip sa mga gin-recommendar man nga kaso among falsification by a public officer sa ilalom naman sang Article 171 sang Revised Penal Code kag paglapas ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
2: Ang mga reklamo ang gin-transmit kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon para sa nagkakaigong evaluation kag preliminary investigation.
3: Ang mga kaso nga nag-ugat sa pag-ginpalapad nga imbestigasyon sang NBI sa mga flood control projects sa unang nga distrito sang Davao City nga gin-representar naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte.
0: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Lasas Jason Huave sa aton ng mga balita interukon sa aton balita international. Apat pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sang Houthis sa Saudi Arabia. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Pilason ang apat ka mga persona matapos nga mahulugan sa mga debris gikan sa rocket nga ginlunsar sa mga Houthi kag na intercept sang Saudi Air Defense System sa Riyadh, Saudi Arabia. Suno sa pahayag sang Civil Defense Spokesperson, madinalagun nga na-intercept sang ilang mga air defense system and huwag ka mga ballistic missiles nga ginlunsar sang Houthis apang ang mga debris ang nataktak sa isa ka residential area sa syudad. 15 ka mga panimalay ang nahalitan bangod sa insidente. Dugang palakip sa mga pilason among isa ka minor de edad. Para sa balitang international nga ginadulong sa DTX 500 D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Sa Pilipinas ang NBA Hall of Famer na si Dwayne Wade para sa iyang tadhana Make Your Own Way Manila Tour. Isa ka fans ang basketball legend ang nagbiyahe sang duha ka oras para makita si Wade kag mahatag ang obra sini nga charcoal painting. Nagtambong man ang three-time NBA champion sa hampang sang UAAP Season 89 Men's Basketball sa Araneta Coliseum sininga Miyerkules. Suno kay Wade na batsyagan niya gid ang pagpalangga sang mga Pilipino para sa basketball. Si Wade ang nakadaog sang tatlo ka NBA championship, kaupod ang Miami Heat, kag nangin all-star player sang 13 ka beses. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Sana all may kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Best years of my life. Ini ang naging pahayag ni Gabby Garcia matapos siya pamangkuton sa segment ni Boya Bunda kung paano niya i-describe ang relasyon niya sa aktor nga si Khalil Ramos. Suno kay Gabby, ang manging nobya ni Khalil ang isa sa mga manami nga natabo sa iya kabuhi, kag ang pag-ublanay nila amuang puno sang pagpalangga kag pag-itsinde. Sa dariman nga segment kung sariin, ginklaro ni Gabby nga wala sila gaka-offend o kung gapangakig kung ginapamangkot sila parte sa kasal, bangod nga open man sila sa mga amusini nga diskusyon, ilabi na nga malapit na lang sila magsaulog sang ilang una nga dekada bilang magnobyo kag magnobya. Dugang pa, ginaistoryahan man nila ni Khalil ang kasal apang sa subong ang ilang nga prioridad amo ang mag-slow down kag i-enjoy ang growth nila. Ginpahayag man ni Gabby kung ano kasuportado nila ang isa kag isa kag kung paano nila ginarespeto ang kada desisyon sang tagsa sa ila. Si Gabby kag si Khalil amo ang 9 years na nga mag-uyabay. Para sa balitang entertainment, inasika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sana all.
3: Sana all. Oy, nagkapamati subong nga ang mga Bian Naton sa InODJ. Kay may ara sila Mr. and Miss na Coco. Mga PDLs
2: pala kay Kipal
3: na Coco. May ano sila, may mga pang-dopagent style, pero mga PDLs. Excuse me.
2: Sana na.
3: That would be on October 26 or 29. October 29. And then, isa dira ang K5 News FM yung gina-imbitar nila nga mag-cover. And of course, 25 to 30 nila sining event is the Consciousness Week nila. Documental sa Consciousness Week nila para sa mga PDLs na ton. Si Ma'am Maria, no, ang nagpamati sa mong.
2: Correct.
3: Lipay sila kaging post na ton sa ton sa Facebook page.
2: Maghahatag man to, I think, ang K5, diba?
3: Hygiene kit.
2: Sa mga PDLs.
3: Importante na, Bi. Pang laba mo da, pang hugas, pang ligo, pang shampoo, mga pang hygiene, no? Mga pang babae kag pang lalaki.
2: Ibantayan na, no? Mga K5 on. Kadlo si Sir Joseph October 29.
3: Ara ka to? Ara ta to, makagdo ta to.
2: October,
3: kita mo upod ta to. Plan mo ko to, October 25 to October 30.
2: Magin mo na kakagina sa akong before ang ano. Ano ganito? Ano pa? Medyo na lina, medyo na.
3: Kiti mga abiyantan sina. Although nga ti kabalok ka, correctional ina mo. It doesn't mean nga ara sa sasulod sa prison is bad na sila. They are trying their best nga makarecover sa mga dagok ng buhay na dumating sa kanila. Kailangan nila ng suporta. Alaga.
2: Sinyas na si Andrea.
3: Okay na, time
2: okay
3: na.
2: Okay na yan, no? Tapos na kami yan. Mga ka-K5, pamuyatong dalagko ang mga balita subong ang Miyerkules, Oktubre 14, 2020 sa
3: ES. Bantewan boss, ngadlaon, patibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Dwayne Wade Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, tabingin nyo nang itagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati kung arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
10: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong manggagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edhing sang kap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. This is a mental call lasting 10 hours. Generic name salon pass. Symptoms persist until recovery. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng
17: kampiyon. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang Rutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
18: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earring.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 6:34 na sang gabi. Oras gadulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
4: Bomba Marilu!
5: Bomba Hakupi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba Hakupi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba!

0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu. Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi. Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi. Kalam, kalam nga gabi. Mayong gabi. Mayong gabi sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa ginamos, batitis, ugang, pinakas, itlog nga pula. Sa tanan-tanan naton nga mga suki-suki sa tabagak, sapsap. Mayong gabi sa inyo tanan. Kabay pa nga yara gid kamo sa mayong pagkahimtang or in English or in Cebuano or in Tagalog, sana nasa mabuti ang inyong lagay. Amo gid ang pinakaimportante sa tanan, dapat ara kamo sa maayong pagkahimtang or kun sa Tagalog pa, sana nasa mabuti ang inyong lagay. Sana nasa mabuti ang inyong lagay. Mustang lagay nyo da? Ah? Ang inyo walang kalagayan, ang inyo pagkahimtang, kamusta kamo? Ti ano gasugod na kamo pulo panalod tubig? Sa ulan? Nakabakal na kamo balde? Dapat makabakal kay kamo balde, mga kakay-five ha? Agud tong tumano naton ang aton presidente nga ang isa sa mga alternative way sa aton nga super El Nino nga palaabuton, bakal tabalde kag magsalod sa ulan. Amo na yang kampyon nga mga solusyon. Amo na ya ang kampyon nga mga solusyon. Mayong gabi sa inyo tanan, mabatian kita dira sa siyudad sang San Carlos, Banwa sa Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto, Calatrava, Escalante, Nagasigabong kag Nagalagabong sa aton main station dira sa K5 News FM Sagay. Aton nga main station sang K5 News FM Northern Negros. Ara kita sa siyudad sang Sagay, ang lehitimo, legal nga radio station, mga KK5. Mayong gabi gid sa inyo tanan. O kumusta kamo? Kumusta kamo mga KK5? Kabay pa nga ara gid kamo sa nasiling tanan, nasa mabuti ang inyong lagay. Subo nga gabi kita sang Miyerkules. October 14 kita. Tikay na mga KK5, may ginbuligan kita bagi sa aton nga pribilehiyo nga ginhatag sa aton sa radyo na makabulig man kita sa aton isig kapareho, ti natingwaan ta kaina nga party ining sa uplift program. Malaki ka gamay malang tani isang problema mo. Why sa makakwa sang wala sa makakwa sa payout sa uplift kay ang iya ID ang agin gamit amo ning national ID ining may palak bla may puti do panas nga gamay. O galing may mga empleyado man kita abi nga naga-explicar from CSWD nga do hindi bala maka-explicar sang malumanay sang insakto, wala bala nagapangita sang win-win solution. That is why nakasiling ko nga dapat kung manarabaho kagali as social worker sa social welfare office, dapat gali ang pasensya mo. Grabe ang imo pasensya. Amay, nami ka mag-explicar sa tawo. Kung pigaw ka pa-explicaron, wala ka pa maba, dapat di ka nanda mag-uloobra sa mga muna gali. Sa mga social worker, kay kinahanglan gigali. Kakabalo ka mag-explicar. Importante gigali ang verbal ability nga ma-explicar mo sa tawo. Kung pigaw ka gali pambalon, pigaw ka pasabton, why hindi ka gigali na daga ka dapat. Pero believe ko kay na mga kakifive. I-mentionar ko gid siya si Ma'am May Parenyas, Regional So, Regional Social Welfare Officer 1, kanami nami mag-explicar ka very malumanay, inang malumanay nga di punto, may ara man nga malumanay, nga daw matulugan, nga daw tamaran, nga daw tuyo. Pero kay Ma'am May Parenyas, the way she speak, makita mong ma-professionalism pagkadto to ni tatay kay naging buligan ta. Sir, amuning tuno ni Ma'am. Sir, nahangpan ko gid ang imo nga problema. Sir, pangitaan ta ni solusyon. Mga amo sini, nabatsyagan ginamon ang inyo kabudlayan. Kagsalamat nga nagpadulong ka diri. Hatagan ta ni solusyon. Kanami nami mag-explicar si Ma'am May Parenyas sang DSWD region. Ka-professional, ka-very humble with humility, magambal sa tao. Inabalang may pag-ulikid, kag may pag palangga sa mga pigado. Unlike sa ibanda, may ara nga malumanay man propigaw. Ang nagagwa bala sa baba ta, hindi mahangpan dali-dali sang inabalang lingwahe nga mahangpan kita sang aton mga utod nga kubos. Hindi nga dalon ta sila sa level of understanding ta sa aton tinapusan. Kay ti medyo nubo-nubo ning ila nga mga tinapusan, pero grabe si Ma'am. Ma'am May Parenyas, kung may nagapamati man nakakilala, Ma'am, salot sa imo, Ma'am. Kanami nami amo ni ambal tagani nga dapat pasidunggan, dapat tatagan sa mayong nga promotion kay kabalo magsettle sa problema. Hindi nga naga-conclude kita dayon into a conclusion, nagahatag kita dayon sa conclusion nga way nagidla tsansa. Pero digto kay inama ka K5. Digto kay inama ka K5 kanami nami gid no. Sino man nakakilala kay Ma'am May Parenyas, Ma'am, salot sa imo, Ma'am. Kanami nami sa imo explanation. A very malumanay with humility. Kag may alam, mabalaan mong isa katawo paagi sa paghambal nga maalam mo. May ara man niya nga naghahambal nga malulo, malumanay, pero daw matulugan, pero daw way unod. Way unod ang inughambal. Tika nami nami, tinabuligan ta kaina si Tatay Jose Ramel Argoncillo. Ti hambal ta amo niyang nami kay ginapalapit sang aton nga gobyerno nga ginapabatyag sa mga pigado naton nga utod nga ang gobyerno way naga pabungol-bungol, way naga untat sa pagpamati sa hibubunot yamo kag problema sa tawo. Kag sa aton man sa mga nagareklamo, iputang ta into proper nga pagreklamo. Hindi taman sila pagyaw-yawon reklamo. Hindi. Ibutang taman mamangkota agod nga maintindihan taman kung ano ang nagakadapat. Di kay kabalota ining uplift program damo sa mga reklamo mo. Much better gani may ara kita sang complaint desk. No, ang taga DSWD may complaint desk para dira lang niya makadto ang mga tao. Kag kun kita man may mga palamang kutanon kamo in a nice way ang pag-approach lang sa aton nga mga social worker. Kanami dapat gigali sa aton mga social worker ara gid ang patience kag much better nga may alam gigali. Oh, much better nga may it doesn't mean nga kinanglan sa mga bachelor's degree da kun sa ati kay mag social worker ka dapat 4 years graduate kag gidman mo. Pero I mean ang mga staff bla dapat ka balong mag-handle, mag-approach. Grabe gid ang pasensya, grabe gid ang trabaho sa isa ka social worker no. Ti nasolusyonan ta ang problema ni tatay sa region no. Kay kun diri lang sa level nato nag-conclude na nga way na tsansa. Suno kay tatay. May empleyado na sang CSWD nga nagsiling nga way na tsansa. Ulato na lang ang mga amo sini pero bagi sa bulig nag-conclude na dayon ti dapat titani to ang ipasas i-refer sa level sang region kay matagan malanggali problema solusyon ang iya problema. Isalot ah, that is why ginamot sa sini amo ni may kaangay oh. Amo ni mga K5 kung kaisa may mga kasawayan man ang aton gobyerno amo ni siling ta kung may dapat dayawon ginadayaw ta kung may dapat nga i-criticize gina-criticize tati pareho kay na si Ma'am May Parenyas sang DSWD region. Ma'am, salot sa imo, Ma'am. Ang Diyos, Ma'am, amulan to kasimple kag masiling naton nga pamaagi nga ginbulig mo sa isa ka pigado, pero Ma'am, purong-purong mo atos langit. Kay ang pagbulig sa pigado uto na byan. Dako amo ining isa sa mga buluhaton sang Diyos. Parioto nagbulig tas pigado. Parioto sa imo kay Ina Mamay, nagbulig ka sa pigado, purong-purong mo ato. Kagyad tong mga tawo yang may ikapasidad tani nga magbulig, kag wala nagbulig, sa labdo na yan nila si Ginoo. Pero ikaw ya ma'am, purong-purong mo ato sa langit. Ha? Iti nagbulig kitas pigado. Pero adto yang mga tawo nga may kapasidad tani, may ikasarang tani, nga magbulig, way nagbulig, sa labdon tani si Ginoo pila kadlaw, kun mga tubang nakita sa korte sang Dios. Sige. At least mga ka-K5, paagi man sa kun ka isa, ang pagpautwas blas ang kwan, ang pagpautwas ang aton nga mga pumuluyo, paagi man sa aton nga institusyon sa pribilehiyo nga ginhatag sa aton diri sa mikropono, makapautwas sila sa ilay bubunot. Pero tiin proper and professional journalism man blas. Nga way man kita sila nga nagayaw-yaw, nagin sila, nagapakanubo, nagin sila in a proper and positive criticism. Siga! Was tala na padayunon mga ka-K5 ang istoryanta balita ta party sa mga musina. Pero subong malingaw-lingaw kita na eh. Oras ta alas 6:49 na sa gabi. May gabi, Vilma Rosal. Good evening sa talan niya taga-merkado. John Eric Rosal, dan like and share. Good evening, Wad. Kag sa talan niya mga listeners. Rondel Montinola, shout out lang ko sa Hacienda San Antonio 3. Barangay Mabini. Ha? Sila ni Gina Mondihar, kag Sabino Family. Good evening kay kumpare ko, former barangay Captain Tony Ferrer. Good evening kay Mads Lorna Evangelista, nag-live subong, kag kay Marie Janice Pedrano, memerap vocalista. Patamyaw kay pare Edmar Gilaran, nga nag-monitor sa Imuwad, salamat. Rinaline Pineda, good evening, Bomba Marilo, pa-shoutout gali kay Hazel Peras, kag Jerry Boy Chavez, kag kay Winston Peras, kag ang permi nagpamati si mo Bomba nga taga-tangke sa Guy City Peras and Pineda family. Renalyn Pineda, may gabi, De Casica, may gabi, Bomba Marilo, Tabo-Tabo Anton, may gabi, pa-shoutout. Meg, good evening, pa-shoutout na sa Mulukabok, sa Gaya. Pedrano family, kagdira sa St. Andrew, Barangay Daga, saka akon, Mrs. Janice Pedrano, kag sa tupad balay nga si Tayboy, nga pugi. Thanks, good big, salamat. Ray Dan Araneta, pa-shoutout sir kay Ray Araneta. Idol, may gabi, pa-shout out da idol watching from Barangay Binag Johan Escalante. Idol po, hindi ko kaintra kanta. Sige, opa, reserve na din ka lang sa imo slot, oh. Kaya po, hindi ka gijubel, ah. Silya Belches Escamos, may gabi. Wilen Tumbiga, may gabi, sir. Bomba, pa-shout out from Purok, Masinadyahon, Barangay Magsaysay, Kadasari. Good evening, sir. Idol, pa-shout out kay Scott Brantley, Fai Pitugo, sa Barangay Magsaysay. Joan Tuanzon, may gabi. Maninay Babes Dundon, good evening ihado. Ako damo lang ko kwarta, gusto ko gid magbulig. Ah. Joel Pastera, good evening, may gabi. Hello, Tuto Cedro Cortez. Hello, good evening po sa iyo, pa-shoutout. Riloben Pandro. Tumatob Senior, may gabi, Sir Bomba Marilo. Aaron Santillana, Sekretary o Barangay Celestino Villasin. Son to be, Barangay Kagawad o Barangay Celestino Villasin. May gabi na, Aaron Santillana. Lain man tong isa, Kuya Kmigo, Aroni Santillan. Gli itong isa, Aria Santillana. Nga ako na nga mga amigo da, si Aaron Santillana, Roni Santillan, kag si Novilinain. May gabi na. Tapmaning, may gabi man na. Sige, dugay-dugay mga ka-K5. Dugay-dugay, plastar na ang aton yung mga contestants for Tawag Kanta sa K5 for our weekly finals will be tomorrow. Maying gabi lang kay Franklin Di Martinez nga makanta. Hello Bomba Marilo, pwede ko ka-join kanta kay ako ang contestant diri sa Himugaan Bye-Bye, champion ko permi Bomba Marilo. Daw hindi nako mabatuan sa mga singing contest tungod nga puwerte ako kanami magkanta. Grabe ba? Kadungan ko na Bomba Marilo si Gary. Gary, ano naman, dahil lang may sugpon. Gary Buang, nagbuang na subong sa kinantahan. Ay, gali. Hindi ko Gary. Gary Buang sa Piakbangga. Nagbululo ang nasang kantahan ay Bomba Marilo batch ko na. Sabi ko gani kung si Gary V. Gary Bu. Ayong gabi, ari lang ko nika pamati, subong kompleto na. Di ang balde, may paaman drum kag timba. Grabe, gid si kwan niya. Hello, idol. Good evening. Watching from Wood Estate Village, Bacoor. Ma'am, sa Cavite, may gabi na, ma'am. Ma'am Bebe Torres Balkin. Good evening. Kamusta dira, ma'am? Kamusta kayo dyan sa Bacoor, Cavite? Ang version ko kanta, Asia Songbird. Regine Velasquez kag si Vice Ganda. Grabe ni si Franklin D. Martinez. Hindi ka nagidya magwanta, Franklin. Sandy Perez, good evening pa. Shoutout, listening from Central Lopez, Barangay Paraiso. Sige, salamat. Sige, inyo pa nga iban yung mga pa-shoutout, mga ka-K5. Oh? Sino pa di ang mga naga pa-shoutout? Para makita tablang inyong comment mga ka-K5, kuan gi kamo, i-click nyo ginang aton nga live and then dira ka mo mismo kay kung sa share, sa gin-share lang to, hindi na makita. I-click nyo ginang live. Good eve, doll niya. Punta shoutout family Salvador sa Sienda Leticia, doll. Salamat. Good eve, Sir Bomba. Pa-shoutout family Mata Caglanero family, Pedrano family. Sige, plastar ka mo dugay-dugay kay ma-plastar man ko din. Plastar ka mo da, kwan. Plastar ka mo da, banig. Kay ma-plastar man ko din. Oy, sa aton mga utod nyo mga Adventist, SDA man or Reform, happy midweek sa aton tanan. Sige mga K5, oras talas, size 54 na sa gabi. Dugay-dugay. Dugay-dugay mga ka-K5, masugod na kita sa aton tawag kanta sa K5. Plastar ka muda ah. Kaya masalod ka muda ulan. Masalod ka muda sa ulan. Pagi sa tubig nyo da blang ah. Sa tubig. Pagi sa balde nyo da sa luri nyo. Sige ah. Mia Bomba Marilo, may gabi. Sugat, antakagaina pakadto sa Jerusalem. Oo, noy. Naging kadtuan lang kami to, noy, nga important matter, blanoy. Nonoy Juan. Bebe Torres Balkin, okay lang po kami dito sa Molino One. Thank you, idol. Salamat. Pa-shout out, Wad, sa akong asawa nga taga Sitio Madayo, Arlen Haspe. Kag sa akong tatlo kabata, Arjun, RV, Arjun Haspe. T.Y. Gidwada, watching from Bulacan. Sir Liog, patukar sa kanta nga bahalag saging basta labing. Miyara na to, no? Bahala saging basta labing, no? Bahala saging basta labing. Terrible, no? Bahala. Bahala saging. Basta, bahala, saging, basta, labing. Ay, patukaron, tabi kay isabi. Bahala, bahalag saging. Oh, sige. Sige, idugang nyo lang na inyong mga pa-shoutout, mga ka-K5, kay mabalik lang ko. Mabalik lang ko pagkatapos ini. Oh, mabalik lang ko, mga ka-K5, pagkatapos sang kalibutan. Joke lang, ha?

pure gid niya nga vocalista kay kuan mo Mimi Rap vocalist. O, Mimi Rap vocalist, dapat masample ka man di kanta sa amo, no? Ipabati mo man ang imo nga kampyon nga tingog nga pagka vocalist. Ang aton guest subong mga K5, ha? Ang aton guest subong mga K5 makanta before kita sa contest si Mimi Rap vocalist. Good evening, tol. Shout out tada kay Nanay Lidia Bacolod, Papa Marlon Bacolod, Tita Thelma Maningo, kay Jun Chicken Joy, kay Jeff and Lynn. Thank you sa manamit kag libre nga Chicken Joy dira kamo bakal kay guapa kag buot ang tag-iya. Mwa. Hilary Bird. Edes Inday, may gabi. Pa-shout out kay Salvation Edes kag Remedios Ibuna kag tol, masample ko pero hindi ko mag-join. Sige, ah. Kaya mag-sample si pagbalik tamang kay K5. Si Mimi Rap vocalist, ipabati sa ato ng iyang sample. Lino Evangelista, maing gabi. Pabati on ta sa dugi-dugay. Okay! Our opening song, Pasko ang Damdamin. Plastar, oras, alas 6:50.

0: oras. Tuting ang oras! Oras alas 7:06 ng gabi, oras kedulong sa inyo sang Mighty C. Pampabakod sa inyong immune system, gina-boost up mga ka-K5. By the way, mayong aga, kagmayong gabi man sa aton mga tagpalamati, especially ang aton yung mga Facebook Live viewers sa USA, Canada, mayong gabi, mayong aga man, oh, mayong aga dira sa inyo. Shoutout talaga rin sa pinakagwapa dira sa Module 9 kay may Ma'am Vilma Rosal, idol ko na. Salbi tigihanon malunhaw, makanta po'y di ang po'y digid. Comment lang di, or message mo lang ko. Good evening, pa shoutout sa family Laguna, Hibanada, Dayatan, Sausing, Kabahog. Sa wife ko, kag Parts Iliana Ambrona, Jomar Ambrona, Jeff Allen, Jobert Portos, kag Felix Berto Beron, you watching live from Asindarol. Ibao kala, insang pulo pa nag-uobsubong. Audi Arimas, ang sutab nga manager sang Forest Lake. Eh, sa no kaliwat mapakomersyal sa amon, Sir Audi Arimas, ang manager sang Forest Lake nga pinakagwapo, Audi Arimas. Shoutout sa akon bata sa Pangpang, si Sandra. Good evening, idol. Shoutout kali sa akon papa kag mama, idol ko. Idol kag sa barangay magsaysaya. Kag sa tanan nga nagapamati sa imo, good evening man. Gali sa imo, kag sa akon buot nga bossing ha, si Tito LV Ting Sondol. Kag sa purok maayo, idol. Salamat kira. John Rail Caballo. O sige ko, message siya ka mo sa akon sa Bomba Marilu para ma-reserve ta na ang slot na kaka-K5. 3 minutes from now, masugod na kita sa tawag. Kanta sa K5. Anong imuon? Dapat magtawag ka mo via messenger. Nami inyo signal. O, dapat make sure nga nami inyo signal. Ay para nga makapamati man kita blasing inyo maanyag kag manami nga tingong. Sige mga ka-K5. Okay. Dugay-dugay, bukas na ang aton nga tawag kanta sa K5. Magpili kita 5 ka-contestants out of 5. Only 2 will proceed to our weekly finals tomorrow, Webes. Shoutout kay Ruel Montinola kag kay Ricky Sabakan sa Barangay Mabini. Sige, bukas na ang aton nga linya mga ka-K5. O, tawag na kamo, tawag na sa aton nga messenger or sa aton nga number sa 0969 528-0527 mga ka-K5. Sige ha. Good evening mga ka-K5. Sige. Maulat ko sa inyo tawag subong gabi. Ari na may first caller kita si Rolly Betuka. Ari na Rolly Betuka. Maming gabi Rolly. Daligid lang. Kay Plastaronta si Rolly Betuka.
1: I hate
0: Rolly, may gabi, Roll?
2: Gabi, man.
0: Roll?
2: Amo gid. Oh, sir, gabi, sir.
0: Oh, pala, Roll, palayo lang, Roll, sa radyo, Roll, para hindi ka mag-feedback, Roll.
2: Oo.
0: Oh. Oh, painayin lang timo radyo, gamay lang, ah. Para hindi ka mag-feedback.
2: Okay, okay, okay.
0: Oh, ara, kasulod, Roll, kasulod, bati, only sa akon. Oh, painayin lang. Pahinahin lang or hindi ganit palayo ka na, Rol?
2: Eh.
0: Oh, pahinahin lang.
2: Okay na, okay na.
0: Oh, sige, be. Rol?
2: Oh, okay. Pahinahin mo.
0: Oh, taga-diin ka ganit, Rol?
2: Ano, sir?
0: Taga-diin ka?
2: Taga Mulukabo, Purok Tulas.
0: Mulukabo?
2: Mulukabo, Purok Tulas.
0: Sagay?
2: Taga Mulukabo.
0: Oh, sa, yeah. Oh, sa Sagay, Sagay. Sagay.
2: Oh,
0: Roll, palayo-layo pagin sa radyo, Roll. Kay delayed ka na karon pa matian, hindi na mag-insindihan. Ay palayo-layo pagin gamay, Roll. Ha? Mga tatlo ka do pa. Mm. Oh, nga raw. Mm.
2: Palayo ko nito yan.
0: Oh, palayo-layo, Roll.
2: Oh, sige, okay, sir. Sapa, sapa.
0: Oh, palayo-layo, Roll. Ha? Palayo kin, Roll, sa radyo para nami ka pamatian.
2: Pagbali mo lang.
0: Oo, Roll, diin ka nga Mulukabok. Mulukabok gamay or Mulukabok dako.
2: Mulukabok, dito.
0: Ah, big. Sige, Roll. Ready ka na, Roll. May shout-out ka na.
2: Shout-out mo ako sa...
0: Sa?
2: Oo, sir.
0: Oh, sige, shout out tarola.
2: Shout out na sa kung amigo doon sa mga Mendoza pamilya o Islamos. Mm.
0: Rol, anong title sa kantaon mo, Rol?
2: You Decorated My Life.
0: You Decorated My Life. Di ready ka na, Rol?
2: Ha?
0: Ready ka na?
2: Ko.
0: Oh, ti wala, okay lang na imo signal? Wala ka naga dula-dula?
2: Oo, man.
0: Ati, sige.
2: Ito man, klaro man ka.
0: Oh, sige, okay. Oh, sige, Rol. Ready ka na, Rol?
2: Oh, ready na.
0: Alright, ladies and gentlemen, our contestant number one from Mulukabok, Sagay, Rolly! Plakpak! Plakpakan na si Rolly! Yeah! Okay, Rolly! Birada!
2: All my life was a fever, once when few and one.

Where dreams are found, and you decorated my life.

0: Buzzing you over my heart. You take away in my life.
1: Okay na roll.
0: Yeah!
1: Sige roll, thank you so much. Sulaton mo lang karon ng result. May ara ka pa pa shout out roll.
0: Okay lang sir, malanta.
1: Ah, sige, thank you roll, bye bye.
0: Thank you.
1: Roll ang balon mong imo nga mga supporters. Roll, dapat karon kay may ara kita voting sa kwa na? Sa comment ha? Dapat preparado ka roll. Sige roll.
0: Ah, sige.
1: Thank you, bye bye. Once again, mga ka-K5, the same criteria for judging for our nightly audition. 50% from our three judges and 50% from our commentators voting through online, mga ka-K5. And once again, the same judges. We have three judges as always. John Eric Cruzal, our judge number one. Judge number two, Ruben Pedrano. And judge number three, Reloben Pandro Tomatom Sr. Our three judges, mga ka-K5. So that was our contestant number one from Sitio Mulukabok, Sitio ng Mulukabok, or Island, Isla of Mulukabok. Isla of Mulukabok. I don't know kung ano ganin nga barangay. I think Old Sagay, sakop sa Old Sagay, or Tabaaw. Barangay Tabaaw na sa... Ano nga barangay gani ang kwan? Ang Mulukabok. Ano nami man sa Mulukabok? Nakagi kami da tulog sa kay Kapitan na Bigman lah. Bigman, ano gani apelido nila ni? Kalananda sa may stasyon. Ano gani ng ila apelido? Rocky Pasaylo. O, mga Pasaylo. Dara sa may kwan. May gabi da sa Pasaylo family. Ah. Sa may Mulukabok, Sagay, mga ka-K5. So there you have it once again. Once again, mga ka-K5, there you have it, our contestant number one. Once again, dapat, kaya nga, itong sining criteria for judging, 50% from our judges and 50% from our commentators sa Facebook. Kaya mo na nga itong nga criteria, dapat may supporters ka online and nami ka man magkanta. Sige, dapat tambalon nyo karon ng inyong mga supporters pag siling voting is now open according to your number. Ti ang number karon ni Rolly is number 1. Oh, karon lang ah. Karon lang na mga ka-K5 ang Vito ang Mulukabok. Ay, gali ka no, Vito. Kaya ang Suyak, amuning Tabaaw or Old Sagay. Sorry gina. Vito, gali kay sa Vito, kani maabong maging Mulukabok. Sige mga ka-K5, bayara na kita next caller. Hello, may gabi. Hello.
2: Hello, ba? May gabi.
1: O, sino ni?
2: Si Jovel Okiliasa, idol.
1: Jovel, taga din ka, Jovel?
2: Taga Escalante, idol. Barangay Binagyuhan.
1: Barangay Binagyuhan.
2: Binagyuhan.
1: Bawo sa dyaning aton, away kay ang mga taga Northern Negros aton nga mga contestant. Binagyuhan, Escalante. Pila na imo edad, Jovel?
2: 36, idol.
1: 36. May asawa ka na?
2: Na, idol.
1: Ha?
2: May ara. Dua. Dua.
1: Ang bata mo, dua. Ang asawa mo, ya?
2: Dua. Isa lang.
1: Oh, pero may plano pa dugangan, may na? Okay, doga dula-dula. Eh, pre, kuhan ka lang da as... standby ka lang sa imo area, dira ka lang, hindi ka na magiyo para nami. May shout out ka?
2: Shout out lang ko sa akong asawa sa idol, namati man sa imo idol kag akong bayaw.
1: Ang isa kabilog mong asawa karon kay ibawi ato kay ambal mo nga nan duwa asawa mo. Shout out ang isa mo lang gid kabilog nga asawa.
2: Si Pietro to idol.
1: Te ano imo kantahon?
2: Pangako idol ah, ka Freddy Aguilar idol para sa atong presidente idol ba?
1: Pangako. Pangako nga napako. Te Jovel, dugay ka naman gakulo kanta, ga intra ka sa mga singing contest?
2: Entra-entra kaya dali sa barangay, Adol. Galing kay Kista, makadaog. Kista, wala Japon.
1: Ati, okay ra. Sige, contest kay entra ka na dance contest.
2: Na, magsilbing dance contest, Adol. Kay puro wala akong tail.
1: Eating contest, ya? Kinananay mo, Adol.
2: Kana, murag na. Kana, murag maayo na.
1: Ti, ready ka na? Ari, sadya ni kay Damo Pangayaw ang ato niya.
2: Kinaw na.
1: Damo Pangayaw, taga Binagyuan. Sige, ready ka na, Jovel?
2: Ready na, Idol.
1: Alright. Alright, ladies and gentlemen, our contestant number two, Jovel from Barangay Binagyuan, City of Escalante.
3: Yeah!
1: Jovel, bomba na!
2: Nasaan ang pangako mong pagbabago ng paligid? Nasaan ang pag-unlad ng kabuhayan? Kay sarap pakinggan ng kay haba mong talumpati, ngayon ay hindi ka na makausap. Narun ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardiya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang dayuhan, mga kabayan mo'y nalungkot na. Umukulo na ang tiyan at halos di na makahinga, ikaw na may nakanti sa kamera. Narun ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardiya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan?

0: Nasaan? Thank you, Idol.
1: Alright! Puwerte ka namin isang meaning sang kanta mo, Jubel. Thank you so much, Jubel. May inaaka pa diya i-shout out.
0: Shout out lang akong mga kabarangay na kong Idol ah.
1: Kinsa inyong kwadra, inyo ano gay ni barangay kapitan?
0: Si Kapitan Jocelyn Balikwatro, Idol.
1: Sige.
0: Ang buot naman nga kapitan. Pwede tani kontra ni kung nag-eleksyon lang ah. Tani kontra.
1: Okay, basta ga serbisyo muna ayan, mamayo, walang inapakontrahan, basta ga serbisyo. Sige, dagang salamat kanimo, kampyon sa imong meaning sa imong kanta. So that was ang imo number is contestant number 2 ka, kinanglan mo karon magbuto man ha sa online voting. Hambalo mo dang imo mga kauban nga iboto ka karon pag siling voting online is now open. Comment ka diya sa aton nga live para nga maisip naton karon ang imo mga supporters ha. Okay, salamat.
0: Sige.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Sa mga nakapatuloy, iboto taon ko ninyo taon, guys.
1: Number ano? Number 2. Number 2. Number 2 ka, number 2 ha.
0: Sige.
1: Salamat. Salamat.

0: Hoy may gabi kay Romel Anorico, Alejandro Martinez. Ano nabasa comics? Ano nabasa comics? Ano man? Ano nabasa comics? So, hindi ko gets Alejandro Martinez. Ah, ma'am, Salvi Tigihanon. Number 4 ka, ma'am. Number 4 ka. Number 4 ka, ma'am. Salvi Tigihanon. Number 4 ka. Oh, sige. So that was our contestant number 2 na may kay mga pangayaw ang aton nga contestanto. May taga Binagyuhan kita. Subong contestant number 3. Hello, may gabi.
1: Gabi.
0: Oh, may gabi. Sino ni?
1: Lino.
0: Oh, Lino Evangelista aton Risbacker from Barangay Tinampaan.
1: Tinampaan.
0: Oh, sige. Tika gabi, wala ka ginpalad. Subong ano, ma nag-practice ka gito doon ng Lino?
1: No, gimbiraan ko gid kay para ka magdao gid. Ah!
0: Yung imo mga supporters, di ka gabigin kolabos ka gid sa online voting kay duha lang gid kabilog
1: nag-vote mo. Dali na dai te wala mga kabalo mo sa comment gali man no.
0: Dapat damo.
1: Dili basihan.
0: Dapat damo man ang imo nga comment plus 50% sa aton judges. Te, subong ready ng imo mga supporters.
1: Oh, damo na to na ang balanto, but. Balanto ka rin.
0: Oo. Te, anong kantaan mo sa mga gabi?
1: Ano? Di lang. Ang iniibig.
0: Ha?
1: Ay, ang iniibig. Ang iniibig, ikaw pa rin.
0: Ang iniibig.
1: Ang iniibig ko, ikaw pa rin.
0: Ate, sige. Imo na na shoutout na yan. Mga inog pa shoutout mo na.
1: Shoutout ko lang sa akon tanan mga pamilya da subong nga nagapamati no tag mag-support din kamo sa akon para manalo tayo.
0: Number 3 ka, number 3. Number 3 ka.
1: Oh, number 3.
0: Oh, ang comment karon nila number 3 pag siling ta voting online is now open, comment sila number 3. Okay, Nong Lino.
1: Oh, lang na to.
0: Nong Lino o Barangay Tinampaan or contestant number 3. Yeah! Nong Lino, bomba na.
1: Di ko na alam ang gagawin. Mula nang lumayo ka na sa akin, ano kayang dapat kong gawin? Ngayong wala ka na sa aking piling,

0: Thank you.
1: All right, there you have it, our contestant number 3. Nung Lino Evangelista, nung imong may ara ka pa da inong shout out, imong message, may ara ka pa da mensahe. Imong mga mensahe da? Sa imong mga supporters, sa imong mensahe, number 3 ka. Iya balik imong mga supporters. Sige, thank you, kid. Okay, sige. That was Lino Evangelista, our contestant number 3, mga kakipay. Sa mga supporters ni Lino Evangelista, Barangay Tinampaan, pag siling karon nga voting is now open, pwede na kamudahin kabuto, dira, no? Kung sinong inyong mga nanamian dira nga ya nanamian magkanta mo nakaroon inyo butuhon ah. Mga supporters ah. Shout out kami family Dulho.
2: Nang diaryo may kasamang dayutan mga kabayan mo.
1: Shout out sa family Dolor, Miguta Romel Anorico, nagatanaw man sa aton. Yo Blaze Lacson, may gabi, Audi Arimas, dali na di kay Rodilin. Sakpal ako na, nay, orderi lang ko na kay alas 8:30 pang out ko. Audi Arimas, mapas ko lang sa imo tapos ko programa. Basta imo lang ko na libre. Oras ba ka K5 alas 7:33 na ginadulong man sa aton sang Rodelands Resto Bar. No? Dira ka mo shot kung gabi tapos kaon ka mo naman yapon ka mo na ba pwede ka mo makapasok ba dira sang mga sisling bangos, inasal nga manok, kagiban pa nga mga luto. No? May ara man sila pila ka adlaw dira, may ara man sila. Pwede ka muna kay what sa mga birthday, mga kasal, pwede ka muna mga birthday celebration, mga party-party, pwede ka muna maka tipon-tipon sa Rodelands Resto Bar. Kay may ara sila sang singalungan, no, makakanta ka kadako sang screen, may aircon pa. Pero magsunod kaya sa aircon, wala ka na bayad, order ka lang. Nami lang kay aircon dira sa Rodelands Resto Bar. Kag ang pinakanamit pagid nila, nga daw dilapan mong imo manok, imo kamot ang ila inasal nga ang ila inasal ay inasal lechon manok

0: Rodelens Rastawar.
1: Daing ba?
0: May arap pag ina sila Rodelens lechon manok na puwerte ka namit. Only 260 pesos lang. Dako-dako na yung manok. Yawan ka na kaon. Puwerte ka namit sang Rodelens lechon manok.
1: Na pangako.
0: Kay arin ako sa San Renatos. Shout out dyan sa Renatos family. Siyo pohon January. Sa January kay arin ako sa Iloilo. Sige, Annabelle Caro. Maraming gabi na sa imo, Annabelle.
1: Sa iyong mga pangako.
0: Ulat natin sa monthly finals. Apat pa ni ka weekly finals before kita mag monthly finals.
1: Nasaan?
0: Mabuhi lang ta commercials, ma-proceed na tayo sa ito next contestant. Contestant number 4, si Ma'am Salve Tigehanon Malunhaw. Kaya contestant number 5, si Evangeline Lape. Magabalik pang programang Dear Bomba Marilo pagkatapos sining aton nga mga pahanumdom. Oras! Alas 7:35.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Subong nga panahon, ang sobrang atambok kag tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga baladian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend E3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3
2: Bio.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: You may Physio.
2: Ang Physio.
4: You may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend!
8: Subong nga panahon, ang sobrang atambok kag tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7.40 na sang gabi. Oras kaya dulong na sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Nagapatig sang kargada, nagapanami pa sa performance. O, sa mga mag-asawa, dira, gusto nyo maglabing-labing? Gusto nyo nga mag-nami ang inyong performance? Tumari sa Extend Food Supplement for Men. May caller na kita. Hello, may gabi. Dali lang ha. May caller na kita, mga K5. Hello, may gabi.
13: May gabi.
12: Oh, palayo-layo lang sa speaker or sa radio. Sino paliog ni?
13: Si Salve Malunhaw.
12: Salve Malunhaw. Tagadiin ka, Salve?
13: Barangay Kabahog, proper.
12: Barangay Kabahog, proper. Oh, nagpamati ka gina radio da? Nagpamati ka gina sa K5?
13: Oo, sir.
12: Oh, di, sige, may shout out kina Salvi. Pila nang edad mo, gali, by the way?
13: 50.
12: 50. May pila na kabilog? May iba na?
13: Wala.
12: Pila kabilog inyo, anak?
13: Tatlo.
12: Tatlo. Salvi, may shout out kina Salv?
13: Oh, shout out na gali sa Barangay Kabahog sa akong mga supporter. Ah.
12: Aba? Oh, so, ready man gali mo mga supporter sa Kabahog?
13: Oh, ready na.
12: Aba! Di, sino pa yung shout-out mo?
13: Shout-out na gali sa akong bata, kan sa akong bana, ah. Napamati sila subong.
12: Sige, sino mga ngala nila?
13: Si Tisay, ang akong bata.
12: Bana mo ya?
13: Akong bana, si Kitong Malunhaw.
12: Ah, sige. Ah, kilala mo si Gapamati ka drama?
13: Isa lang.
12: Oo, tinabatian mo na si Norbing Di Malunhaw. Ano mo na? Tinabatian mo na sa Norbing Di Malunhaw?
13: Kawigan na isa. Si Nonoy Malunhaw na ako na ano.
12: Si Norbing Di Malunhaw?
13: Nunoy Malunaw.
12: Ah, Nunoy Malunaw. Sige, anong kantaon mo subong nga gabi, Ma'am Salvi?
13: Mabugnaw ang lasang.
12: Abaw, ah, puwerte ka nami. Mabugnaw ang lasang ni Pirot?
13: Ayan, ni Pirot.
12: Sige, our contestant number 4, Salvi from Barangay Kabahog, Carasery. Palakpak! Yeah! Salvi, bomba na!
13: Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dilihikit-an.

0: Ulat. Tama na na, sir, ah.
1: Isugpon pa man, ha? O, padayo na. Padayo na.
0: Kanyang wala sa nga akong gipoyan. Dili ko

0: Alright! Pwerte ka na, may pamatian sa mga sinang-una ng mga kanta, no? Sige, salamat. Salvi, o Barangay Kabaho, gulat lang takaroon sa resulta. Nagpapreparaha ang imong mga supporters. Preparado na imong mga supporters?
1: Preparado na.
0: Di may shoutout ka pa?
1: Wala na.
0: Sige, thank you, Ma'am Salvi. Thank you so much for joining. Thank you. Sige, mabugnaw ang lasang.
1: Salamat,
0: ma'am. Thank you. Bye-bye. Sige, paki-off lang, ma'am. Okay. Sige. Standby sa aton nga last caller. Standby lang. Sige. Oras ba kay K5? It's already 7:45 in the evening. Oy, Len Evangelista, break a leg number 3. Manolo Aguanta. Oh. Karoon ng tama buto. Oh. May gabi na si Imo, Manolo Aguanta. Shoutout sa mga driver ka, SGE Trucking. Hana Bonhihod, may gabi. Shoutout na ko na kay Nanay Marindi Kahutay, idol nga idol. Ya kayo, ang K5. Salamat, kid. Evelyn Celerio, may gabi. Annabelle Caro. Sa imo pahiyo. Sige, may caller kita sa number. Hello, may gabi.
2: Hello, sir. Good evening.
0: Oy, good evening. Diri ka lang, ma'am, matawag, ma'am, sa number or sa, wala ka sa messenger? Mas nami ko sa messenger?
2: Hindi ko ka ano sa messenger.
0: Kay?
2: May naang signal.
0: Ah, may naang signal. Sino ni gani, ma'am?
2: Evangeline Lapit.
0: Oy, Evangeline Lapit. Taga din gani si Ma'am Evangeline.
2: Taga Poroporting.
0: Sa Gai City, sir. Sa Gai City. Ano nga barangay gani, ma'am?
2: Poblacion Uno.
0: Poblacion Uno. Sige, ma'am. Okay, basit lang magdula-dula imo signal. May shoutout ikaw, ma'am Evangeline Lapit. Isa sa mga KSS naton from Sagay. Ma'am Evangeline, may ara ka dara inog pa shoutout?
2: Ginatam
0: niya ako galit. Ma'am, nga dula-dula gidag imo nga ano ma'am, imo nga signal sa number. Try bi sa wala ka dag globe, ma'am. Sige be. Hello, ma'am.
2: Hello, sir.
0: Sige, shout sino mga shout out mo da? Dula-dula ka ganyan, ma'am? Gadula-dula, ma'am?
2: Okay na, sir?
0: Oo, gadula-dula, oo. Gadula-dula, imo nga signal. Sa isa ko bika number, tawag, ma'am. Ang 7 nga ginatawagan mo katapusan, isli lang 6. Amo man tanan nga number, ang katapusan lang isli 6. Tawag liwat, ma'am. Sige, tawag liwat, ma'am. Amo manigyapon, amo same number ang katapusan ng isli. Imbes nga 7, isli 6. Sige, ma'am, thank you. Siulat, tonta ka.

0: set. Sige mga kakifay, bulatontang aton nga last contestant si Ma'am Evangeline Lape. Ang isa ko ka number Ma'am is 0969-528-0526. Ang isa ya 0969-528-0527. Ang katapusan na naisli ah. Pa-shout out dali sa family Jimeno kag tigihano na Hacienda Cornel 2 sa Bagong Dalan. Matag lang ko si Mom 5 minutes kung makatawag ka balik or hindi. E kung hindi mangita ko another contestant. Galanog-lanog ka di idol kay gin-connect ko sa Bluetooth. Salamat kida Sir Jovel. Liam May Jimeno pa shout out sa partner ko nga ara subong sa Bacolod. Mas nami bikon sa messenger ka magtawag kay kun sa cellphone. I think may ara kuan inang ano ni gani nang tag 5 minutes lang blur 7 minutes mautod sa dayon. Hello ma'am, good evening.
1: Good evening sir.
0: Ate sige be try be. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi.
0: Oh, amo gid ma'am ga dula-dula gid ma'am pero sige lang ah. Amola ni okay lang imo signal nga okay lang amola ni.
1: Kwan go. Patyo ko lang ang video.
0: Ha?
1: Patyo ko lang go.
0: Patyo na ano ma'am?
1: Ang akon nga
0: monitor. O oh, sige be, try lang be.
2: Kaliko-liko ang takbo ng isip ko.
0: Ha? Sige.
1: Okay, okay
0: mo. Sige, okay na ma'am?
1: Oo, okay na.
0: Sige ah. Alright, ladies and gentlemen, our contestant number 5, Ma'am Evangeline Lape of Barangay Poblacion 1, Sagay. Yeah! Ma'am Evangeline, birada na! Ma'am, wala lang music. Wala lang accompaniment, mama.
1: Okay.
0: Wala lang accompaniment. Acapella lang, ah. Ready ka na, ma'am?
1: Okay, sir.
0: Okay, sige. Birada na, ah.
1: Iyong ang mata
0: Ma'am, sayang. Gid mamang imutingog ka namin. Tanis ang tingog mo. Signal mo, gid. Wala ka datawagan sa messenger, ma'am.
1: Dali lang, sir.
0: O, sige. Hulatonta ka, mama. Hulatonta ka. Oo. Hulatonta ka, mama. 5 minutes. Ganta ka 5 minutes.

Naton sa 3 minutes from now, kung hindi siya makatawag balik, nami sa messenger, kay kautod-utod ang magtawag ka, may amayara 5 minutes, 7 minutes. Pero kung sa messenger, yung mga K5. Kung sa messenger, yung tuloy-tuloy. Basta as long as stable ang imo signal. O, kung hindi makatawag si Ma'am Evangeline Lape, mangita tas ang another contestant. O, tawag lang na daan ah. Tawag, open pa, may isa pa kita after 3 minutes, mga

0: Hoy, may gabi! Pwede ka kakanta buha si Lisa Lopez sa Monday, mama. Monday kay semifinal, ta semifinals. Weekly finals, ta buha. O, sige, mangita. Ta, after 3 minutes, hindi makabalik si Mama Evangeline Lape. Sa pagkaibalo ko namin, manipakanta ko si Mama Evangeline eh. Ano yung tawag sa... Hello, ma'am!
1: Hello, sir!
0: O, sige, sige, be?
1: Ari na ako sa...
0: Ara, galing na. May galing signal mo. May shout-out na nailiwat. Sino itong mga shout-out mo?
1: Itong shout-out ko ulit si Lydia Seran. Ang Gregory, parin ko, Adigos. Tanan ko nga ako na BW.
0: Sige. Okay lang na mama mo na signal mo. Do, gakautol-utol gina, be. Sige, be. Hello, ma'am.
1: Okay. Hello, sir.
0: O, sige. O, sige, ma'am. Birada.
1: Thank you, sir.
0: Ah, sige na, ma'am. Hello, ma'am.
1: Okay. Kailang, ha? Miss na kita. Hanap pa ang langit. Na ngayon, ako'y nanganapin. Sana mahal. Muling mabalik ang iyong nakahan.
0: Ma'am, sorry gid mama. Pigaw gid imo signal na ma'am. Wala gid. Messenger, pwede ka messenger, ma'am?
1: Hindi ta ka ma-messenger, sir.
0: Ha?
1: Hindi ta ka ma-messenger.
0: Abi, ako matawag si imo, ba? Evangeline. O, si Evangeline. Try ta sa messenger, ha? O, Tulyaga, Lape. Ara, nag-ano ko sa imo, nag-message ko. Sige, sige. Okay, ganto chance si Ma'am Evangeline. May nag-effort man siya nga mag-join mga ka-K5. Ara, gatawag ko sa imo messenger, ma'am. Ganto sa chance, ah. Yung makakanta siya. Ma'am Evangeline is one of our K5 solid supporters from Sagay. Ma'am, ara, nagakanta. Nagatawag ko sa imo, ma'am. Romel Anoreco, may gabi. Ara, ma'am, nag-message ko sa imo, ma'am. Gadula-dula, gido. Shoutout kay Manolo Jr. Aguanta, samtang kapabati si imo, idol. Sige, mama. Maunat na lang ko pila kaminuto sa imo, ma'am. Kung wala, mangita, gid kami, kuwana, contestant. Ara, ginatawagan, taban ka, ma'am. Hindi ka gid makonta.

Sige, ma'am. Wado ay gila chance. Oh, last call, ma'am. Tawagan ta ka balik, ma'am. O tawagan ta ka... tawagan ta ka balik, ma'am. Kung hindi pagid may caller ko nga naka-stand. Nga ma-bulo sa imo. Oh, last. Last. Ara, oh. Pabatid sa inyo. Ara, pabatid ta sa inyo. Ginatawagan ta si ma'am. Evangeline, oh. Ah, kung sabto niya, wala gid gina-cancel. Gina-cancel mo man ni Ma'am Evangeline. Mm-hmm. Sa din ka nagatawag maman. Mm-hmm.

Ma'am, katawag ko sa imo, ma'am, sa account nga Bomba Marilo. Kung willing ka pa mag-join, ma'am. Last call, ah. Last call. Oh, garing ginapatay, ah. Oh, sige, ah. Next. Don't na-stress ko. Ah, sige, mangita ta next contestant, ma'am. Dason ka na lang, ma'am, ah. Ngita ka na sa mayo-ayo nga signal, ma'am. Dapat nami aton signal gid.

0: ang imo radyo or palayo ka na sa radyo?
1: Ari na, layo na ko. Oh,
0: sige, anong kantahon mo, ma'am?
1: Once there was a land.
0: Once there was a love. Oh, grabe nga mga kanta. Dugay ka na, ma'am. Dugay ka na ka-interest sa mga singing contest, ma'am?
1: Oh, ay, manggid. Ano sa makakanta-kanta lang isa mga sa mga ano na.
0: Bidyokihan.
1: Hindi manggid termo. Oo.
0: Pero saan, pila ka na subungi, ma'am?
1: 82, manong 83 na po, sir.
0: Wow, senior ko ako, bakod, yapon ka, tingog mo, 83 ka na?
1: Senior citizen.
0: Oh, senior
1: citizen. Oh, oh.
0: Wow. Guro, gagamit, kagid, gabakal ka man, mighty say, gainom ka man, ha?
1: Oo, sir, gainom ko. Badi tribayo.
0: Wow, amo pagin ang isa sa mga nagpapagsik. Sige, ha? Hindi ko na ni pagpadugayan pa, Emily, sige. Contestant number 5. Yeah! Ma'am Emily, birada.
1: Sige na, sir. Sagot na ka?
0: Sige na, ma'am.
1: Once there was a love deeper down in the ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to give for a lifetime. Then you went away on the lonely day. Once there was a love, now I don't know how I can go.

0: But that was long ago. Thank you, sir.
1: Grabe, grabe, ma'am. Though hindi halata nga 83 ka na, baot sin titres na to nga panganta?
0: Oo, bala, sir. Anong sa December 1, 83 na ko.
1: 83 ka na. Anong sikreto mo, nanay, nga at the age of 83, grabe, pagyapon ang imutingog, ara pagyapon ga... Pirmi kagakaon prutas kag utan?
0: Utan, sir, laban, utan. Laban. Isda, utan. Muna. Talag saan ko makakaon prutas, saging, eh, muna, kami sagingan man kami.
1: Diba, ati, sige, yeah, mama. Basi pila kadlaw makabisita man kami da sa imo, ma'am. Kagkaluyan nga, kon kamusta karon ang result, basi madala ikaw sa weekly finals or hindi man, depende sa ato nga judges. Oh. Nanay, contestant number 5, ikaw, ha? Kung magbuto, okay, karon ang imong mga supporters, dapat number 5 ang i-comment nila. Nay, gaan ta ka chance, nay, iagdahang imong mga supporters nga mag-comment sila number 5.
0: Okay, sir.
1: Mm. Nay, o sige, bala sila on air, nay.
0: Kamong mga supporter ko, inang
1: comment number 5.
0: Nag-comment nga inang ano ang ako nga pagkanta dire, i-support nyo.
1: Nay,
0: support number 5.
1: Sige, nay. Thank you, nay, ha. Ara,
0: thank you.
1: Ara, pagaling nga mga tingog, puwerte na. Nay, thank you, nanay.
0: Thank you. Nami tagid kung may mic. May mic, sir, nami tagid.
1: Sige, ha. Sa daso na, nay, maga, kuan pagida, makalawig ang aton nga contest. Nay, thank you.
0: Okay, thank you.
1: Grabe no, ma-happy man tapag.

listening ato nyo programa. Ma-overwhelm kita nga, may mga senior citizen kita nga nangin kalingawa nila ining ato nyo programa diri sa K5 News FM. Happy tanga mabatian nga. They are interested also to join sining ato nga contest. No? At the age of 83, you're so blessed, Nanay. No? Blessed ka katama, Nanay Emily. No? Iban niya nga mga tingog mga ka K5 magtigulang naga lain ang tingog hey once there was a love. Okay nanay ka namin giyapon sa iyang tingog Nanay Emily na you're so blessed kabay nga sa imo birthday nanay madamo pa nga mga birthdays maabot sa imo Nanay Emily ang sikreto ya utan plakaon sa saging kay may sagingan sila. Sige mga ka K5, our online voting. So good na kita subong, wala pa. Our online voting starts now. Oh, i-comment nyo once again ang inyong mga nagustuhan. Comment number 1 para kay Rolly. Number 1 si Rolly o Mulokabok. Number 2 si Jovel o Barangay Binagyuan Escalante. Number 3 si Lino o Barangay Tinampaan, Cadiz City. And number 4 si Salve o Barangay Kabahog, Cadiz City. And number 5 si Nanay Emily o Barangay Daga. Sa liwat, Rolly for number 1, Jovel for number 2, Lino for number 3, Salve for number 4, Emily o Barangay Daga for number 5. The online voting starts now. Mapa-play lang ko music kay pakantaon ta si sige start na subong ang isipay ah.

0: Ang comment nyo sa aton nga live, ha, sa Bomba Marilo nga live. Si Meme, tawagan ta, while nga nag-isip kita sa boto, tawagan ta si Meme Rap Vocalista. Amo niya ang pure nga vocalista. Pamatian nyo ang iatingog, mga kakipan. Ang pure nga vocalista sang kadis. Meme Rap Vocalista. Araga, tawag na kita kay Ma'am Meme Rap. Ma'am, good evening! Ay na, ready na si Ma'am Meme. Aming gabi. O, i-off-equa lang, audio lang, audio. Oh, para bati para mayo signal. Oh, sige.
1: Audio lang, audio.
0: Oh, audio lang. Oh, sige. Oh, sige. Ari na ang aton nga singer guest for tonight. One of our KSS si Ma'am Meme Rap. Plaster. Kay maisip ko samtang nga nagabutuhay mga ka K5. Oh, Meme Rap, ready ka na?
1: Oh, dai lang gitol, dai lang gitol. Okay. Kung bakit ba nito lang? Oo. Lang. Hindi ko pinaka prefer. Oy, lang kita na.
0: Nga. Mimi pa.
1: Again, kabit lang kita na kay.
0: Again, kwa na. Again, mga ka K5, one Facebook account is equivalent to one vote, no? Makita ko ba na di Japon kay may apps ko di. Nga maisip ya mga K5 kon sulit-sulit ang ala no i-neglect ya na oh. Dire ka mo comment sa aton nga live para maisip ta.

0: con bọ bọ không nhanh. Tôi cần ông có con bọ bọ.
1: All right. Sige.
2: Thank you so
1: much. That was our guest singer for tonight.
3: Yeah!
1: Meme Rap Vocalist.
3: Yeah!
1: Ang vocalista nga taga Cadiz.
3: Yeah!
1: Si Meme Rap Vocalist. Salamat, me. Imo shout out me.
2: Shout out ang nagalit sa ano ah, sa Junjun. Junjun Chicken Joy.
1: Sabi ko Junjun nilang tagaan. Sabi ko shout out.
2: Celebrate mo Chicken Joy. Thank you so much. Kay Jeff and Lynn. Kag sa Bacolod family. Good evening.
1: Ah, sige. Thank you, me.
2: Okay, thank you.
1: Thank you. All right. That was our guest singer, si Ma'am Meme Rap Vocalist. No, ano kayong tutunod yung alam ni Ma'am Meme? Sheila May. Abi ko gani nga Junjun. Sige na pa shout. Sige, after this music, mga ka-K5B, announce na ang mga nagdalalaog. After two songs. O, pwede pa kabuto, ha? Sa liwat, once again, bisan ano nyo da kadamo sa inyo comment, bala, damo inyo comment, damo ang inyo nga mga kapila ka mo magsulit-sulit comment. Isa lang man gyapon ang like for example, no, isa ka Facebook account, isa lang ka comment. Bisa nagsulit-sulit ka muna tanan kapila nga comment nga muna ka number, isa lang na gyapon ang maisip.

Okay, after this song, mga ka-K5, maisip na kita sa aton nga, or masuma na kita sa aton result. After this song, Bambo or Tatsulok by Bambo, maklose na kita sa aton nga voting. After this song, maklose na aton nga voting online.

Alright mga ka-K5, tonight may ara kita sang Thai. Oh, may nag-Thai mga ka-K5. Grabe. Swerte ang labanan mga ka-K5. But out of 5, only 2 will proceed to our finals, weekly finals. Pwede man makuha tatlo subong. Kahit may Thai kita.

O, tatlong aton nga madaog karon mga ka-K5. Tatlo aton nga pasudlon subong kay ka-Kwan. Grabe ang labanan. Sige, arin ang result sa aton mga kamot mga ka-K5. First, to proceed to our weekly finals, contestant number... Number 3! Lino Evangelista o Barangay, Tinampaan, pasok ka na sa aton weekly finals. Next to join our weekly finals, congratulations to contestant number 4! And last to proceed, tatlong kwaon tama kay K5 kay may nagtay kabudlay i-break naton kay deserving sila, no? Ang next mga kay K5 to join our weekly finals, contestant number 5. All right, nagtay si contestant number 4 and number 5, dalon ta na lang sila kay deserving sila magdala sa weekly final. Yeah! So please prepare Lino Evangelista and Salvi and Ma'am Nanay Emily. Yeah! Tatlo kamo, 3, 4 and 5, no? Sige. Congratulations 3, 4 and 5. Lino.

0: at mapag...
1: So nagtay sa point, mga ka-K5, si Nanay Emily, 148, kag si Nanay Salve, 148. Congratulations, ha.
0: Siya'y may puso.
1: Kita ay kita sa weekly finals. Siya'y... And then, si Lino Evangelista got 180 points. Oh, three winners, mga ka-K5, sa mga gabi, ha. Pasok si number 4, number 5, and number 3. See you tomorrow!
0: Kahit na ba, balde-balde,
1: basta... Wala nagkikita sa nagkakaigo nga panahon. Salamat, gid, mga ka-K5.

0: Congratulations once again sa atong 3 winners for tonight. May nagtay si Nanay Salvi and Nanay Emily. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Escobia. Sa ngalan sa aton mga judges Jan Eric Rosal, Ruben Pedrano and Riloven Pandro Tomatom Sr. Sa ngalan man sa aton na technical engineer K5 Papa J, ilan tagalan K5 Jake Recton Yabes. Ako si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko Kalingaon sa Negros. K5 News FM. Bye-bye!
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Except Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! DTX 500! Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masami na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! K5 News FM Live Report.
4: Of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, daily ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
2: Yeah, kadamo, gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
6: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So, permina mo, Andre, ginabalik-balik nga mag- DTX RTX 500 kag magmaitis yagun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Doc, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay?
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan dala subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500.
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa atong lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
6: mga dysmenorrhea.
10: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver. Malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
6: Mahypo kag mahyper na sir mm-hmm. boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland, to amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ining organ because per mi ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsari.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halan
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
16: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy.
9: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica Defresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
9: Mahilig
6: sila mga
16: That's why sa dalan, kilis kinda. May mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape to bang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500. Gingkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang dua ka DTX.
6: Ati mas nami, ya, sir boy. Tested, tested and probin, ya, kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
10: Hindi ka na madutlan, ha?
9: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX Premium coffee ka.
6: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX Coffee Mix nga may
10: extend.
6: Extend.
16: Lagi pa na sultiro.
6: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
9: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag baso rasa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumalasan D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubos, sipon, kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitian, damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
16: So, magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3bio.
6: Pwede.
16: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Amin.
6: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
16: resistance ka.
6: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
16: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanami niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
5: D3bio, problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3bio. Ang D3bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
5: May TC. Mapalis sa mga buti ka.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner
19: Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di Tribayo, kauno na kagtod halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
20: na may ang pupo mo
6: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di-inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
20: Nalumos.
6: Lumos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy. Before I take, gin ko anak ko anti-gene test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
20: Negative. Kita mo
6: lang. That's how effective is Ditribayo.
10: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sa nga Ditribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang Ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ginatawag sa satiety hormone, sa ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
20: sakto na, Doc.
10: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
20: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog nga adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride. Kaya
6: na magkaon sir boy.
20: Kaya na magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
21: Correct.
20: Sir PD.
16: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imong selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod indi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, gapa ni Garillo bana mo, ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, indi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now kung indi makasulod sa selula ang carcinogens, indi mapiktahan ang DNA, indi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer.

0: Sige, tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm. matibi ka, mm-hmm. maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisakit kaya katama. Kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan

0: at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan ng tagpalamati sa Q5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga suki, kag kapamilya sa aton na platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta ka mo? Walayon gidang Diyos nga sa sini nga tinion, magpagdanay naman kita sa aton na platuntunan. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong nga panglawas. Tani, aramag tayo kamo si kayong lawas, kag subong man ang inyong espiritual na kahimtang bangod kay sa permanenton rin ginabalik-balik na ang aton espirituality amuna ang pinaka-importante. Kabalo kita sa sunod-sunod na ng mga nagkatamo, ng mga tanda sa sini nga kalibutan. Kabay pa nga tani aton maintindihan na mga tanda ni siya nga malapit na ang pagbalik sa aton nga ginhulat ng Ginoong sa Kristo. Des kalibutan kag dalon niya ang tanan nga mga matarong na mga magalagan sa iya nga mga tutom. Kabay pa nga sa gihapon aton gid nga dumdumon kay ang ginlantaw sa Ginoo amo ang aton nga honesty, aton sincerity. Kay kon sincero kita sa pagalagad, magbuturan mo kabyanan ang Ginoo na kabalo na magluwas sa mga Diyos noon kag maglaglag sa mga Diyos noon. Amo na ang damo nga nagkalatabo ng mga trahedya sa bilog kalibutan, damo nagkalamatay, kung wala sila makinulsol, pwerte kaluoy ang Ginoo na nakabalo sa ila. Amo na nga sa gihapon, kamusta kamo kagamula na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan? Kamusta? Kag sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, padayon ka kita sa pagtuon sa aton nga tunan sa nagligad, nanungod sa kalautan nga natabo sa mga tao, sang wala pa ang anaw, amo na nga aton anay padayon ni, pero sa hindi pastanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mas nalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At sa pangitan niyong multong narap na matay sa kusang kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaganahang loob na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mong ang mga nakikinig, lahat ang ginagamit na impilan, at higit sa lahat ang K5 News FM CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo man ang may mga karamdaman sa kanilang pangatawan at sa spiritual na kalagayan. Itong lahat ay may samod na langin. Kasama ang kapatawaran ng lahat namin na mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pero kita subong sa aton nga pagtuon, sa aton tuon nga sugdan, pagtuon na natabo sa kalibutan, gilaragway, kung ano naging gali kalaot. Manang ang kalibutan sa tungat yun, yara pa sa iyang pagkalapsag. Lapsag pa lang, siyempre, napulo pa lang tani siya kakaliwatan halin kay Noe. Unang apang ang kalautan, nangintuman kadalum, kaglapnag nga ang Diyos, hindi na makagwanta sa sinip. Kag nagsiling siya, laglagon ko ang tao, maakong gintugagikan sa kadaigan sa buta. Ginpahayag niya na ang iyang espiritu, hindi dapat permi makig-away upon sa nakasala na tao. Kaya ang rasa, tuman na gin ka, makalaot. kundi sila maguntat sa pagdagta sang ila mga sala sang kalibutan kag ang ila mga ranon ng mga bandi. Panaso niya sila gikan sa iya tinoga. Kagumon ang mga butang ay agin kalipay sa pagpagamaayo sa ila. Laglago niya ang mga sapat sa latagon kay kag ang mga tanom nga naghatag sing bugana nga supply sang pagkaon kag bag-ohon niya ang matahom nga duta sa isa ka malapad nga talan-aon sang kahapayan kag kalaglagan. Sa tunga sang nagluntad nga kagaruhan si Bitusila, si Noe kag ang damo pang iban nagpangabudlay agud hoptan nga buhi ang hibalo tuhoy sa matuon nga Dios kag agud punggan ang huyop sang kalautan sa moral. Isa kagatos kag 20 katuig sa wala pa ang anaw ang Ginoo. Pagi sa isa kamalaan nga anghel nagpahayag kay Noe sang iya katuyuan. Kag gintuytuyan siya sa pagtukod sang isa ka arka. Samtang nagtukod sang arka, dapat siya magbantala nga ang Dios. Magapahnabo sang anaw sang tubig sa duta agud laglagon ang mga malauton. Yan tong mga pamati sa mensahe kag maganda para sa sina nga itabo. Paagi sa paghinulsol kag reformasyon, dapat makita sing kapatawaran kag malawas. Ginsulit ni Noe, ginsulit man ni Enoch sa iya mga anak, ang ginpakita sang Dios sa iya mga saya nanungod sa anak. Kag si Metusila, kag ang iya mga anak na lalaki, nga nagkabuhi sa pagpamati sa pagwali ni Noe, nagbulig sa pagtukod sang arka. So, sa ginsuguran, makuturan, nagbulig ini siya. Damo man sila nagbuliganay sa pagtukod sa arka. Kaya hamak mo na si 20 katuwi, ginhimo ang arka. Pero, nagkalamatay naman sila. Tangay sa sinuwi, ginlalin na sa langit. Dayon, si Metusila napatay na. Sang nagabot ang anaw, amo na nga, hindi sila kalabot. Pero, ang paglabot na sa anaw, walogid lang ang nakitaan nga matarong. Amo lang si Noe, iya asawa kang asawa sa iya mga tatlong kaanak, ang iyang anak, si Sim, si Ham, kag si Japheth. Kinatagan sang Dios si Noe sang eksakto nga kadakuon sang arka, kag maathag nga ang direksyon na hanungod sa pagtukod sini sa tagsaka particular. Ang kaalam sang tao hindi makahimo sing isa ka eksaktura nga may dako nga kusog kag kaligon. Ang Dios amo ang nagdesinyo kag si Noe ang batid ng manukod. So, butamalon, ang architect ang Dios. Dayon ang master builder si Noe, kag ang iyang pamilya. Kag ang nagbulig sa iya tanan sa wala pa ang anaw. Tama pa nagbulig, pero sa kadugayan, itong mga hindi nagkapadayon sa pagbulig kay nadulaan sila sa pagkasalig, nag-untat sila. Ang nagpadayon sa pagtukod sa arka mo lang itong mga pamilya ni Noe, yung mga bata, among hasta nga natapos. Ninhimo, iniangay, kaangay sang kasko sang barko, agod, makalautaw ini sa tubig, apang sa pila ka bahin daw kaangay ini sang isa kabalay. Tatlo ka panalgan ang katason na may na ang isa kag may isa kaganhaan yara sa kilid. May isa siya ka puwertahan. Ang sugag insulod sa ibabaw kag ang mga kanilain nga mga hulot ginariglo sing maayo nga daw mga apartment nga ang tanan nga sanagan. So mo tambalon may ara man sila suga. Suga man na sa una daw sulo bala. Ang material lang gingamit sa pagtukod sang arka mo ang cypress o kun kahoy nga gopher nga hindi madunot sa sulod sang ginatos sa tuig. Grabe galing ning cypress, no? Ang pagtukod sining dako nga istruktura, isa ka mahinay kag mabudlay nga proseso. Bangod sang kadapoon sang mga kahoy kag sang kinaugali sang kahoy, mas madamo nga pagpangabudlay ang kinahanglanon sadto sang sa karon paghanda sang kahoy bisan pang ang mas dako nga kusog nga gipanagiyahan sa mga tao sadto. Ang tanan nga mahimo sang tao amo ang paghimo sa sang bulaton nga hindi apang ang arka hindi makabato sa kagalingon sa pagyo nga mag-aabot sa dota. Ang Diyos lamang ang makaamlig sang iya mga alagad sa ibabaw sang mabalon na tubig. Naman, pagkatoran. Pangod nga tong anaw, hindi malang basta-basta nga nagtugo ang tubig, nagsaka. Kundi may dalagko nga mga balod, terrible. Pero kabalo na ta ang paghimo ang sugo sang Ginoo. Papilitan lang siya sang balaw. Ha? Papilitan lang siya ng tagok bala sa ano, duga sang kahoy. Ngayon, sulog kagawa. Pero bangon sa ginabligan sa Ginoo, ginitigan sa Ginoo, amo to nga siya, nakabato siya sa bisan pa ano, kadlag ko ang balod kag naglutaw-lutaw sa kadugay pila kabinulan. Lagi sa pagtuo si Noe, sangipan naman sang Diyos, nanungod sa mga butang nga wala pamakita, nga natandog sang kahadlok, naghimo sang arka sa pagluwas sang iya panimalay, nga paagi sini ginpakamalaot niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Ibrahano 11, versikulo 7, samtang hinahatag ni Noe ang iya mensahe nga nagapaandam sa kalibutan, na ang iya mga binuhatan nagpamatuod sang iya pagkasinsiro. Ang sa amo nga ang iya pagtuo, nangin himpit, kag nangin maathag, hatagan niya ang kalibutan sing halimbawa sa pagtuugid sa ginasiling sang Diyos. Ang tanan nga iya gipanagiyahan, ginbutang niya sa arka, gingamit niya ang tanan niya nga pagkabutang sang nagsugod siya sa pagtukod sa tong dako nga salakyan sa mamalangan duta. Ang mga kadam-an naghalin sa tanan nga direksyon sa pagtanaw sang makatalingala nga talan-aon kag sa pagpamati sang hanuot. Anuot nga mga pulong sang isa ka manugol. Ang tagsang kapaghampak sa arka, isa ka saksi sa katawhan. Mabatian sang mga tao ang pagdukdok sang ila martilyo samtang ginahimo ang arka. Nga daw isa to kapag pabalo, isa ka dako nga mensahe sa ilatanan nga tunog sa martilyo nga nagapahangup. Nga may ara ginapreparahan nga mo ang dako nga barko nagimobra sa pamilya ni Noe para sa palabuton nga dako nga anaw sa bilog ng kalibutan. Madamo sang primero ang daw nakabaton sang paandam apang wala sila magdangop sa Dios nga may matuod nga pagnulsol. Hindi sila handa sa pagsikway sang ilang mga sala. Sa tiyon nga nagligad antes mag-abot ang anaw, ang ila pagtuog gintilawan kag napaslawan sila sa pagbatas sang pagdilaw. Bangod na daog sang nagapangibabaw nga pagkawalay pagtuo, nagbuylog sila sang ulihi sa ilaanay nga kaupod sa pagsikway sa sulimne nga mensahe. Ang iba na kumbinsigid, kagkontani, nagpamatik sa mga pulong sang paandam apang madamo gid ang ila pinayaguta. Kag nagambit sila sang amuman nga espiritu, nagbato sa mga imbitasyon sang kaluoy kag sa walay wala madugay nangin isa ka pinakamaisog kag pinakamapintas nga mga manugyaguta kag kay wala sila sing isa katuman kawalay hinalungong kag nagatinguha sa sala subong sang may kapawa anay apang nagpamato sa nagpamatuod na espiritu sang Dios. Ang mga lalaki sa ito nga kaliwatan hindi tanan sa bungos na pagbaton sang termino mga sumilimba sa mga Diyos-Diyos. Madamo ang nagapangangkon nga mga sumilimba sang Ginoo. Nagaangkon sila nga ang ila mga Diyos-Diyos mga representasyon sang pagka-Diyos. Kag nga paagi sa ila ang mga tao makakuha sang mas maathag nga paghangop sa Diyos noon nga persona. Ini nga klase amo ang nagapanguna sa pagsikway sa pagbantala ni Noe. Samtang nagatinguha sila sa pagrepresentar sa Dios paagi sa material nga mga butang, ang ila mga unahuna nagbulag sang ila pagkahalangdon kagahom, naguntat sila sa pagrealisar sang pagkabalaan sang kinaiya sang Dios o kon sang sagrado wala nagabag-o nga kinaugay sang iya mga kinahanglanon. Samtang nasala nangin pang kabilugan daw hindi na ini ma nangin sala kag sang ulihi, ginpahayag nila nga ang Dios nun nga kasubuan, wala na ginapatuman. Masupak inis kinaiya sang Dios ang pagsilot sang paglapas. Kag ginpanginwala nila ng iya mga paghukom pag-duawon sa duta. Una mga tao sa itong kaliwatan nagtuman sang Dios nun nga kasubuan, ila puntani na kilala ang tingog sang Dios sa pagpandam sang iya alagad. Abang ang ila mga unahuna nangintuman kabulag sang pagsikway sa kapawa nga nagapatigin sila na ang mensahe ni Noe isa ka paglimbong. Hindi ang mga kadamaan o kon mga mayuriya ang yara sa bahin sang tuo. Ang kaliwatan namtang batok sa katarungan sang Dios kag sa iya mga kasuguan kag si Noe ginkabig na isa ka panatiko. Si Satanas ang ginsulay niya si Eva nga hindi magtuman sa Dios, nagsiling sa iya, hindi gid kamo mapatay. Genesis 3, versikulo 4. Ang dalagko nga mga tao, kalibutanon, dungganon, kag maalam nga mga tao, nagsulit sang amuman. Ang mga pamahog sang Dios, siling nila, para sa katuyuan sang pagpahadlok, kag hindi gid mapamatudan. Hindi ka dapat makulbaan. Ang hitamo subong sang pagkalaglag, sang kalibutan sang Dios nga naghimo sini, kag ang pagsilot sa mga tinuga, naya gintuga, hindi gid matabo. Amo na ang ilang nga kulubanda. Magpahidait ka, hindi ka magkahadlok. Sinuhi isa ka mabangis ng panatiko, hamal nila. Ang kalibutan nalipay sa kabuangan sang nalimbungan nga tigulang nga tao. Ba nila, mag-estiulang na si Inoy, daw ulian ni na, amo na, wala, wala sa magpati. Sa baylo nga paubuson ang tagpusoon sa tubangan ng Diyos, ginpadayon nila ang ila pagkadi matinumanon kagkalautan, subong nga ang Diyos wala maghambal sa ila, pagi sa iya alagad niya si Inoy. Apang si Inoy nagtindog subong sang bato, sa tunga sang bagyo. Napalibutan sang popular nga pagtamay, kag pagyaguta. Ginpatuhay niya ang iya kagulingon paagi siya balaan nga integridad kag wala nagabag-o nga katutom. Isa kagahom ang nagtambong sa iya nga mga pulong. Kay ini ang tingog sang Dios sa tao paagi sa iya alagad. Ang kangtanan sa Dios naghimo sa iya nga mabakod sa kusog sang walay katapusan nga gahom samtang sa sulod sang iya isa kagatos kag 20 katuig ang iya solemne nga tingog nahulog sa mga dalunggan sa itong kaliwatan na hanungod sa mga hitabo nga tubtob sa paghukom sang tawhanon nga kaalam imposible. Ang kalibutan anti sang anaw nang tarungan nga sa sulod sang mga siglo ang mga kasubuan sang kinaugali gin patod na. Ang nagabalik-balik nga mga panahon nag-abot sa iya pagsusunod tub-tub karon wala pagid magulan ang duta nangin ginaptupigan sang gabon o kontrong tunog. Ang mga suba wala pagid makalapaw, makalabaw sa ila mga dulunan kundi nagdala sang ila mga tubig sing luwas pakadto sa dagat. Ang napatod nga mga mando nagpugong sa mga tubig nga mag-awa sa ila mga pangpang. Apang ining mga manog pangatarungan wala magkilala sang kamot niya, kamot sang Dios nga nagpugong sang tubig nga nagsiling tub-tub diri. Makakadto ka apang hindi ka magpadayon pa. Job 28, versikulo 11. Samtang nagaligan ang tiyon na wala siyang maathag na pagbagos kinaugali ang mga tao na ang ila mga tigpusoon kung kaysa nagabarog sa kahadlok, nagsugod na nagsalig na o mapasalig na sa kaugalingon. Nagapangatarungan sila. Subong sang pangatarungan sang madamo karon na ang kinaugali sang Dios sang kinaugali labaw pa kag ang iya mga kasuguan napasad sing malig-on na ang Dios mismo hindi makabago sini. Nagapangatarungan na kung ang mensahe ni Noe husto ang kinaugali maghalin sa iya dalanon ginhimo nila ina nga mensahe sa mga nahuna sang kalibutan nga isa ka pagpangdaya, isa ka dako nga pagpangdaya. Ginpakita nila ang ila pagtamay sa paandam sang Dios pagi sa paglimbong subong sang ila. Ginhimo antes pa ginhatag ang paandam. Ginpadayon nila ang ila mga kapistahan kag ang ila pagugan nga mga punsyon. Nagkaon sila, kag nanginom, nagtanong kag nagtukod ng mga nagubutang sang ila, mga plano sa pagpatuhoy sa mga bintaha na ila ginalauman nga matigayon sa palabuton, kag nagkadto sila sa mas dako nga mga panikaso sa kalautan, kag sa matigdas nga pagsikway sa mga kinahanglanon sang Dios, sa pagpamatuod nga wala sila sing kahadlok sa isa nga walay katapusan. Ginsiling nila nga kun may kamatuoran sa ginsiling ni Noe, ang mga tao nga kilala ang maalam, ang dalagko nga mga tao nakahangop sang butang. Kun ang mga antilubians nagpati sa pandam, kagang pinulsol sang ila malaot nga mga buhat ang Ginoo kultani, nagliso sang iya kaatig subong sang iya ginhimo sang ulihi gikan sa Nineveh. Habang paagi sila matig-a nga pagbato sa mga pagsabdong sang konsensya kag sa mga paandam sang manalagda sang Dios, yadtong kaliwatan nagpuno sang talaksan sang ila kalautan kag nangin luto para sa kalaglagan. Ang panahon sang ila promosyon malapit na matapos, si Noe matutom nga nagsunod sang mga instruksyon nga iya nabaton gikan sa Dios. Ang arka na human sa tagsa kabahin suno sa ginsugo sa Ginoo, kag nagtipon ini sing kalanon para sa mga tao kag mga sapat. Kagkaron ang alagad sang Dios naghimo sang iya katapusan nga solemne nga pag-apilar sa katawhan. Upod ang kasakit sang handom nga indi mapahayag sang mga tinaga, ginpangabay niya sila nga magpangita sing dalangpan samtang makita pa ini. Sa liwat ginsikway nila ang iya mga pulong, kag pinpataas ang ila mga tingog sa pagyaguta kag sa ila nga pagsupak. Ang hinali o sa hinali may kalinaw nga nahulog sa nagyuta nga sa nagyaguta nga kadaman. Ang mga sapat sa kanan nga sahi ang pinakamabangis subong man ang pinakamalumpok, nakita nga naghalin sa bukid kag kagulangan kag mahipos nga nagpadulong sa arka. May nabatian nga gahod nga daw mabaskog nga hangin kagyari karon ang mga pispis nagadinaguso gikan sa tanan nga mga direksyon ang ila kadamuon nagapadulong sa kalangitan kag sa himpit nga pagsunod-sunod nag-agi sila sa pwertahan sa arka. Ang masapat nagtuman sang subo sang Dios samtang ang mga tao wala nagatuman. Gintuytoyan sang balaan ng mga anghel, sila nagkadto sing duha-duha kay Noe sa arka. Kag ang matinlo ng mga sapat, sing pito-pito. Ang kalibutan nagtulok nga may katingala, ang iba nahadlok. Ang mga pilosopo gintawag sa pagsabat sa isa kay tabo, apang wala sing pulos. Isayad to ka misteryo nga hindi nila mahangpan. Apang ang mga tao nangin matig-agid na bangod na sang ila padayon na pagsikway sa kapawa nga bisan ini nga talan-aon, nagpatubas lamang sing makadali na impresyon. Samtang ang ginhukman nga rasa, nakakita sang adlaw nga nagasidlak sa iyang himaya, kag ang duta nga natabunan sang halos idin nga katahom, gintabog nila ang ila nagasaka nga kahadlok pagi sa magayod or magahod nga kalipay kag paagi sa ila mga buhat sang kasingki, daw ginaagdan nila ang ila pamulingong nga pagduaw sang napukaw na nga kaakid sang Dios. Ang Dios nagsugo kay Noe, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka, kay nakita ko ikaw nga matarong sa akon atubang sa sini nga henerasyon. Ang mga naatpan pandam ni Noe ginsikway sang kalibutan, apang ang iya influensya kagalimbawa nagresulta sa mga pagpakamaayo sa iya pamilya. Bilang padya sa iya katutong kagintegridad, ginluwas ang Dios ang tanan nga katapok sang iya pamilya kaupod niya. Daw ano nga pagpalingon sa katutong sang mga ginikanan. Ginuntat sang mercy, sang kaluoy ang iya mga pangabay para sa nakasala nga rasa. ang mga sapat sa natagon kag ang mga pispis na pasulod na sa dalampan. Si Noe kang niya panimalay yara na susulod sa arka kag ginsira siya sa Ginoo. Nakita ang isa kasilak sang nagasilak na kapawa kag ang panganod sang himaya nga mas maathag pa sang kilat. Nagkunsad gikan sa langit kag naglupad-lupad sa tubangan sang ganghaan sang arka. Ang dako nga ganghaan na imposible nga sirduhan sang mga yara sa sulod, amat-amat ngin uyod sa iya lugar sang indi makita nga mga kamo. Sinuwi gindakpan kag ang mga nagasikway sang kaluoy sang Dios gindakpan sa guwa. Ang silyo sang langit yara sa sina ganghaan ginsira ini sang Dios. Kag ang Dios lamang ang makabukas ini. Gani kon si Kristo maguntat sang iya pagpatunga para sa mga nakasala nga mga tao antes sang iya pagkari sa mga panganod sang langit ang ganghaan sang kaluoy pagasaruhan. Dayon ang Dios nun nga grasya indi na makapugong sa mga malauton kag si Satanas. May bungos nga pagkontrol sa mga nagsikway sang kaluoy. Tinguhaan nila nga laglagon ang katawhan sang Dios apang subong nga si Noe gintakpan sang sulod sang arka amuman ang mga matarong pag-aamligan sang Dios nun nagahom. Sulod sang pito ka adlaw sa tapos makasulod si Noe kag ang pamilya sa arka wala sing makita nga mga palatandaan sang nagapakari nga bagyo. Kusini nga tiyon ang ilang pagtuog in dilawan. Isayad to katiyon sang kadalagaan sa kalibutan sa guwa. Ang maathag nga pagdugay nagpamatuod sa ila sa pagpati nga si Noe kag ang mensahe isa ka pagpangdaya kag ang anaw indi gid magabot. Muning ang ilang huna-huna amuto nga daw indi gid matabo ang baha. Walay sapayan sang sulimni nga mga talan-aon nga ilang nasaksihan ang mga sapat ka mga pispis nga nagsulod sa arka kag na anghel sang Dios nga nagasira sang ganghaan nga napadayon gyapon sila sang ila hampang kag pag kinasadya bisan pa nga nagahimo sang isa ka pagyaguta sa sining mga tanda nga mga pagpakita sang gahom sang Dios. Nagtipon sila sa kanamaan sa palibot sang arka nga nagayaguta sa mga bilanggo sini paagi sila maisog nga kasingki nga wala pagid nila mahimo sang una. Apang si ikawalo nga adlaw. Ang madulom nga mga panganod naglikop sa kalangitan. Nagsunod ang pagngurob sang daguob kag ang pagkidlap sang kilat. Wala madugay ang dalagko nga matinudo sang ulan nagsulod sa pagtupa. Nagsugod na sa pagtupa ang dalagko nga mga ulan. Ang kalibutan wala pagid makakita sang pareho sini kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Lamang uturan ang aton nga mga minuto sa tapos na sa gihapon aton ini padayonon sa sunod naton nga tiempo sa aton nga pagtuon pero taposon naton anay ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito. Muli, kamululog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, pantawbay-tubay. Maraming salamat po sa kasaysayan na aming tinalakay na ito ay maging palala at babala sa bautiso sa amin. Bilang ginagamit ng aming Panginoong Hesus na halimbawa ang nangyari na naganap sa mga walang pananampalataya na mga tao noong panahon sa wala pa ang baha sa panahon ni Noe. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ngayon din lahat mga pauni. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang pagkasalamin sa inyo. Kaya aming hihiling sa pamigitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, teksyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaysa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 14, 2026 is a Wednesday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, hello.
1: Mayo! Mayong gabi mo, K5 Jerilee.
0: Kamusta ang ibang adlaw sa bungla?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang GTX 500. Ati good. Good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kakifab aton gitagan sa liwat sang pag-remind sa aton tanan. Ngaibutang tagin sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ining mga handom naton initanan na may katumanan sa aton pagpaninguha kagusog natong pag-ahatang ina sa aton mga handom. Piparahon tagid ang aton nga lawas. Unahon tagid nga tagaan sang atensyon kaghandomon tagid nga makaagong kita sang mabakod kag libre sa sakit kag balatian nga panglawason mga kakipay. Iman ano pa na iyag dako kag importanteng mga handom no para sa imo kagalingon, sa imo panimalay, pamilya kag para sa palabuton. Inatandaan na maging baliwala kung ikaw na nagaloko sa isa ka lugar, mga kakipay. Nagabatsyag ka na kag ara ka na sa hospital bed. Para sa kay Steve Jobs, tag-iyas ang iPhone. Tag-iyas ang iPhone. Inibla sa mong ang pinakamahal nga cellphone, bla? Kung mga malahalong klase sang gadgets nga sa subong pwede mabakal mga kakipay. Hindi may sa, may tatak nga mansanas, bla nga may kagat, bla. Mga iPhones, mga kakipay. Now, ini ang tag-iya si Steve Jobs, mga kakipay. Mga contemporary, yun ni Bill Gates, bla. Si paring Bill Gates. Nga tag-iya naman sang Microsoft. Internet naman niya yan. Well, mga super, hindi lang millionaire, kundi mga super billionaire ni sila. Hindi ya peso, ha, kundi billionaire, mga in dollars, mga kakipay. In dollars, ha. Gatubod ang kwarta sila ya kada segundo, minuto, oras, oras. Gasulod ang minilyon ng kwarta sa ilayang sa ilang bulsa. Tungkol sa mga technology nga na-discover nila kaya na-develop, mga kakipan, kag ginagamit sa moderno nga pagpangabuhi kag katawhan, mga kakipan, no? Kakilanglanon sa adlaw-adlaw nga komunikasyon sa pamilya, sang naganegosyo kag una no pag mga purpose abino. Nga pwede magamit ang ilang technology nga mas madasig ang communication mga kakifem. Kag isa ini diri no amo ang iPhone mga kakifem. iPhone nga tag-iya sa liwat sa mun si Steve Jobs. Karon arasang amutong nga tiempo. Arasa sa hospital beds. Kay nakaangkon sa balat dian mga kakifem. Kag tagi matayon sa hubin pa mga 50 plus palangguri dadya. Sa araw sa hospital, kaga araw sa hospital, kaga tagimit tayo, siyempre, gina-consider sa mga tao nga isa ka super billionaire abi sa ini lang sa Amerika kundi sa bilog kalibutan, isa sa pinaka magranon nga tao sa bilog kalibutan siya abi. No, karon na may masakit sa kaga may taning ng kabuhian. May taning ng kabuhi ya kaga tagi matayo na siya abi. Ang hambal niya, niya damo kuya kwarta. Kung maghambal kuya nga mabakal ko auto, suguon ko lang niya akong timbang. Bakal to auto. Niya no color siya, ikaw na bahala na ang pinakamahal bakla. Amo ko na kamagranon ko no abi no. Niya maghambal kuya mabakal kuya mansyon. Pagka boss pwede ko bakal mansyon niya, suguon lang yung timbang ko. Bayaran ko lang yung pinakasagad ng magluto isang pagkaon. Maistar sa mansyon ko kaganad. Lutoan ko, bayaran ko lang siya kung pila sa kotya. Doblihon ko pa. Amo ko na yan mo, damo ko yung kwarta. Mabayaran ko yan mo. Grabe do. Dara na siya mga sports car, mga K5, mga ginahandom natin, mga Lamborghini, mga Ferrari, mga high class nga mga lugar, mga beaches, kag mga resorts, may ara man siya. Kag siyempre mga mansyon nga pila ka minilyon abi, no? Hindi lang niya isa, kundi damo siya propiedad. Mga kadutaan, no? Kag plus, magin ang kwarta abi sa bangko, abi. Kag damo-damo yung bangko yaya mo. May mga minilyon kag binilyon siya nga kwarta. Nga sige gasulod sa iya yung account abin sa bangko. Wala yung gahubas. Sige lang yan nag-ilig. Sulod ang kwarta sa iya mga kakifay. So gani magbando sabi ko no yung abing mabakal sa auto. Masugol lang sa kagbiyara niya kuno mo. Nagkaroon sa bong ko no, niya sa una mo kusina. Pero sa bong nga problema ko, no, kung may ara lang gid abi, isa ka tao nga pwede kuya bayaran, nga para salon niya kag isa ilo kung malatian ko siya kag siya mapatay, mabayad ko bisyan pila pa. Kung may tao yung maako abi, kag posibleng maal. Masailo ko ang akong ginabatsyang balatian kag mahilway ko kag maayo ko abi. Mabalik ang ako niya nga lawas nga wala sakit kag balatian. May di ko masailo abi sa isang katao. Kung pila sa kotya mabayad ko, doblihon ko pa. Biskan na pulo baka doble, may doblihon ko. O galing kay wala sang amusin na iyang sitwasyon mga kakifayb according sa iya kay Steve Jobs. Unfortunately, wala sang amusin na nga sitwasyon nga somebody o kung isa ka tao nga mag-salo o kung ipag-asailo mo yung balatian mo kay kaya mahilway ka sa masakit mo. Sa iya masailo kay siya yung masuffer, abi. Okay lang kung masuffer sa kabayaran mo. Galing kiti, wala na. Isang ano pa kadako, kagadamo sa bangga niya, useless mga kakipay. Because ang health niya mga kakipay, ga-deteriorate na. Kag may taning na siya sa iya kabuhi. mo ng iyang mga last nga mga pahayag samtang aras sa isa ka hospital nga nagtagimatayon na sa ano ni sa Catrice Hospital amo ng iyang mga pangambala no ya kon pwede lang nga may tawo nga mabayaran ko nga para magsaylo ang masakit kang balatian mabayad ko damo kuya kwarta ambal Steve Jobs na but unfortunately sa liwat mga kibay wala sa amo sina gani ah ang ita ang amo tong tawo gani super billionaire na isa sa mga gina-consider nga pinakamangranon nga tao sa kalibutan. Wala gani may mahimo, gani nga, ha? Ginpabayaan niya iyang health. O isa kabalo ang health, mga kakipay. Kundi literal H ang puno sang health. Islam mo ang puno, bula sang health, W, bula kay wealth na na. Because health is wealth. Health is wealth, mga kakipay. Unahon tagid ang aton importanteng maayong aton lalawas. Wala kita sa sakit kag balatian. Bisan na hindi lang tayo pariha sa iyang pwerte ka damo sa kwarta. Pero hiluwa kita sa masakit kag balatian. Kag masalamat kita adlaw-adlaw nga nag-gabot lang ang adlaw nga buhi kita kag saksi kita mga kakipay. Padayon ang aton kabuhi. Nagkaroon agin pamangkot ni Oprah Winfrey. Isa ka very popular nga TV host nga dito sa Manila, sa Amerika. Billion man ang followers, mga kakipay, ang viewers around the world. Karoon, gin-interview niya ang mga eksperto nga kuno ang kakapatay ang mga tao. Grabe nga question, no? Mo man ang ibang gurong ginapamangkon nga kakapatay ang tao. Wow. Ano ang rason? So, sa pagsabat sa mga eksperto, niya kalabanan sa amon nga pag-research sa Subong Abe, sa bilong nga kalimutan, magamay na lang ang porsyento ang tao kakapatay tungod sa tuman kakatingulangon. Ang kalabanan, subong ang kakapatay tungod sa masakit kang balatian. Kagamoy na ang pinakatakong porsyento kung nga kakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kang balatian. Tito Odban, kung nagmasakit kang nagkabalatian sa katawo, siyempre ginakulbaan kita kay para mag-ayos nga hindi siya matamaan. Mas hindi siya makarecover kag matigok siya, di ba? Kag amo ginantuyo nato niyang malikaw kita sa masakit kag balatian. Pruti nga ako no aming gakapatay, no? Ang tawo. Niya nga rason aming nangagamasakit kag nagkabalatian, gakamatay siya aming tungod sa masakit kag balatian, tungod ini sa toxins kag mga free radicals. Nga mo nagaguba ka nagaot-ot sang aton nga sistema no nga healthy tungod sa moderno ta mga pagbuhi madamo na sang chemicals sa nga ginaimpon sa aton pagkaon nga naga hindi ka lang kabatyag hindi ka lang kabatyag inanay nga naga pundo sa aton sistema kay nagadulot sa sang higko o kon pag toxins no kag ini siya naga amat-amat damage nga himo sang kahalitan sa aton sistema sa hindi mo lumabalaan may masakit ka na yati anong solusyon abi kay kumbuha mo ning sistema ang kamangdanan sang kakapatay ng tao tungod sa balatian kag masakit abi kag ining masakit kag balatian tuga kalamanan sang toxins kag free radicals yati anong himuunta sa free radicals kag toxin nga nagasulod sa lawas ta. Simple lang sa batsang eksperto, mga K-5, kay Oprah Winfrey, niya padamua lang imo yung antioxidant sa salawas mo. Niya din ta makuha ang antioxidant niya sa mga prutas, sa mga utan, wala nila

lawas ang tao para hindi makapag-ara kag makahalit. Kag mapadiksyonan, no? Ang lawas puntra sa mga toxins kag especially free radicals mga kakipayap. Kilala pa taas, sumunagin. Ang antioxidant sa lawas nato, amo ng sabat yan. Yan sa moderno nga pangabuhi kag balatian, kilala sumuong ang tao ginmiaras ang sufisyente kag mataas nga level sa antioxidant sa lawas para hindi siya kang mapalayo sa samasakit kag balatian. Di amoy na ang interview ni Oprah Winfrey mga kakifay. Kailanduman ko man inang interview ng klase sa mga pamangkon way back 2009 with our CEO Dr. Miloy. During some time nga nag-tandem kami si sa radio station every night. Nga programa kami nunga ni Dr. Miloy, siya nga ako yung sparring partner, abi. Kagina ginag-guest ko siya, abi. Kagina interview ko sa. Kung ano ang ginapamangkod ni Oprah Winfrey kung nga gamasakit ang tao. Amo man na ang ginapamangkod ko sa una. Way back 2009, sa radio station. Ginapamangkod ko ni Dr. Miloy. Kag amo man ang sabat yan. Pataason lang ang antioxidant sa lawas naton. Di, timing mga kifer. Subong ha. Subong ang iyahandom good is makangkon sa isa ka suplemento nga may mataas ng antioxidant. Hindi lang nga basta-basta gali, no? Kundi nakaangkon sa isa ka produkto nga may arasang super antioxidant. Aral halin sa tubo mga KK5 according sa ORAC value scale. Isa katalaksan sa para may baluan ang content o kung ang volume kaganamuon sa antioxidant sa tanom, sa prutas o kung sa mga utan. Nakita ang tubo, sugar cane, tubo, ang may pinakamataas ng antioxidant mga KK5. Di isa sa mga handom ni Dr. Miloy makangko sining klaseng suplemento kag iyagid nakitaan sa giya sa Ginoo ginhatag ni Dr. Miloy ang kaalam nga para nga paggamit sa aton ining DTX 500 nga inumon naton adlaw-adlaw nga para makangko kita sa mas mataas nga antioxidant nga para mapagar ang masakit kag balatian, mapalayo ang kalitan sang antay asang mga free radicals at toxins. Kasway gani ang DTX 500 may mataas nga kalidad sang antioxidant sa liwat halin sa tubo mga kakipay. Ang pinakamataas nga klase sang antioxidant subong mainom na naton pagi sa DTX 500. Kagwa hindi lang ina, gindugangan pa ni Dr. Mills ang Ampalaya Extract mga kakifayag. Ang ini naman ang historia sa Amarguso. Ang Amarguso ginto na sa mga eksperto sa kalibutan. Kag nadiskubrihan mga kakifayag, may aral sa mga elemento ng mga importante sa Amarguso. Nga mapusla nun sa lawas ang tao nga nagkaproteksyon sa tawag nato niyang pagbantay sang blood sugar, magapanubo sang blood sugar. Kag namantayan niya kung hindi maglapaw sa level, kag may epekto sa nga pariyan sa insulin, amoy na nga Amarguso. Nagkaroon problema is kapait sa Amarguso, budlay kaunon, kay kilanlan siya. Nga hindi anay paglutoon, kay was nga lutoon mo sa kag makabatsyag sang init. Makurap o kung madula ang iyang mga special nga ingrediente, elemento. Nga among responsable sa pagpanubo sa atong blood sugar. Kinalan kaunon mo sa robla, hilaw yung blangin mo pagkaon sina. Di usapon mo na siya, pwede kapain. Para magnubo ang imo blood sugar, usapon mo ang Amarguso, abi. Kaunon mo daw daw yan. Dapat siya nagkakaon ka sa abdo. Nga perti ka ba ito? Di damo ganyan nag-testing mga kakipayag. Gusto mag-ayo mo. Gusto gin maalibyuhan ang problema sa diabetes. Haya, tumataas ang blood sugar. But unfortunately, hindi sila kasustain tungod sa tuman kapait. Nakaroon na rin si Dr. Miloy nanugunan ginsang epekto sang Amarguso. Karoon, ginhimo niya, gin-extract niya ang Amarguso nga para mamintay.

0: Tinar ang kalidad nga mga elemento. Ginsulod sa kapsula. Ready to drink na siya. O kung ready na nga inumon. In capsule form na siya. Hindi mo na mabatsagan ang pait sa dila mo. O kung sa baba mo. Rikta mo na mainom abi pagi sa magpadalundon mo tubig. Kapsula na sa mo. Gina-extract yan ang amarguso. Kagtapos ginsulod sa kapsula, upod ang antioxidant. Rikta na si imong digestive system kag mag-upod na si imong bloodstream. Kag padayon na mag-epekto kag mag-himo na sa iyong trabaho. Sa pagdepensa, sa paglimpyo, sa pag-atipan sa imong lawas para nga likaw ka sa masakit kag balatian. Kapag repair sa mga damage kag sila nga cellular kag mga tissues pinatagaan sa nga sustansya kag panayon nga nagalimpyo ang imong sistema ginailiminarya kag ginapanubo yang imong blood sugar amo ina ang pagbuligay sang duwa ka panakot sang DTX 500 ang palaya extra kag super antioxidant nga lin sa tubo mga kid. Initandaan mapuslanon sa ato ni kayong lawas. Natural kag wala sang chemicals. Aprobado sa BFAD. Madamon na sang nabuligan sa itungod ini ha perti ka epektibo. Magano mo ang imong blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi magtaas ang blood sugar mo kag saliwat, may epekto siyang parehas ng insulin. Kag may super antioxidant nga gina bantayan niya ang free radicals nga magsulod sa lawas taka hindi makahalit. Amo ina kay importante every day nga mainom kita sa DTX 500 mga kakipipe. Alas 10 size na mga kakipipe no. Ini kabahin na dulo na sa aton sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now karon ining tawag nato ning panahon naton report halin sa pag-asa. May ginamonitor sila nga isa ka bagyo no tropical depression kag samtang ini nga palapit sa aton nga Philippine area of responsibility according sa pag-asa. Nagahina naman ang iyang pwersa. Kag may posibilidad nga matunaw siya o kag maganubo ang iyang status abi. Nga bilang isa ka weather disturbance kag maging LPA na siya o kon magtalithina lang ah. Kag kabay pa yang hindi magtuon yang big magsulod ya kag pagpalapit niya sa aton direktoryo. During sa highlights ang maskara kay kanugon. Kanami na sa vibrasyon sa maskara. Makita nyo lang niya sa may Lacson Street mga kakipipe. Ay kagrabing sit-up sa mga sponsors kang mga ano ni mga stage kang mga grabe no. Nakatahom gid ang preparasyon sa Lacson Subong no. Makita nato nag-installar na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kang mga stage. Kag daw sa mga daw dome la. Daw dome sila, may dome sila. Kay may ara concert diri, may concert dito no. Namo concert eh. Kaya may payang hindi magtuon sa adlaw sang highlight sang maskara mga K-5. Kaya parang sa jablaw. Mga muyo na tanan, may rin successful lang aton maskara ha. Huwag nga maging successful maskara naton kag mga muyo kita. It's because this is the first ever ang K-5 News FM ang mong sponsor. O kon ang carrier station sang maskara dance parade mga kakipipe. Kita ang mapatukal sang anthem sang mining maskara 2026. Kang tanan ng mga sound system dito sa may bahin sang Lacson nga naga operate abi no. Naka-tune in sa K-5 News FM kang tanan magi nila mga contestants sang maskara dance parade mga kakipipe. In elementary, high school, kag barangay category. Mag-aagi sa mga dalanon nga may mga sound system. Kag tanan nga sound system, naka-tune in sa K-5 News FM. Kakita ang ma-play sang anthem sang K-5 News FM street dancing o street dance. sining tuig 2026 nga Maskara Festival. We are the official carrier station sa Maskara Festival 2026. Di ka may pangamayo lang ang panahon. So, kagina mga H5 o sa mga nagligat abi. Doon dito hiwaton ko no ang sinautay man sa may bahin sang SM. So nakita natin mga K-5 ng nagulan. May ginamutang latayan abi no. Kagdira usually nagbaha na dyan. Doon dira ko no hiwaton sa may bridge abi no. Napakahiwaton ang mga performance ng kada participant sa Maskara Festival. Na sila magasaot, no? Kundi ito yung gina-identify nga kung magtunong ulan, nagataas ang tubig baha, mga kakipaib. Di instead, basik mula ko na palayo lang sa panahon sa highlight nga masaot sila ni dancing competition or dance competition. Basik mahimo siya swimming competition. Maskara swimming competition. Kamay pangyaswain kanina, kamay pa hindi lang magulan ah. Para dance competition, gibla hindi kay swimming competition matabo. To ka naman no, nga siyempre, for example, naman namin no, may swimming competition na nagalangoy ka, nagamaskara. Sadya guro no. Sadya guro mga K-5, samtang nga langoy ang mga participant nga nagamaskara, no? Hindi ya dancing competition, kundi ya swimming competition. That's why nga rain go away, ah. Malayo anay ang ulan, kagatunaw anay, likaw anay na. Kay masinibral kami, kay masinadya kami, kay Amon Fiesta sa mong. Amon Fiesta sa Bacolod, ah. Mga kakifay, masakaon ka ang resistensya kang depensa. Sining Maskara Festival. Importante kita. May Maskara Festival sa so wala ka tulot si pon mo. Wala kang ginahilanat, wala kang ginatrangkaso, wala kang gina-allergy, wala kang nagpungak, abingag, sige pangatsida. Taas ang depensa kang resistensya, kinala na ton ang bulig sa vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. O ini mga kakipayong nga bahin na duluman sa aton sang D3 bio ha. Di siyempre ang virus nga po ng aton yung ginakabalakaan mga kakipayong hindi ang El Nino. Ay grabe no. Ang kabahin sang report mga kakipayong dumahisa kang may leader ang Indonesia yung may mga ambot ha. Kinala na wala mahisa ako na maghandom na lang. Kaya ang plano niya sa Indonesia lain. Ang presidente sa Indonesia na ibaluan niya nga may maabot nga severe El Nino. May grabe nga El Nino nga mag-abot sa aton nga rehiyon. Kag sila ang mag-aigo manabi no. Kita ginyang una. Kati siyempre, halin din sa Pacific Ocean, ang una ginyang pungso nabi nga magasugata sa init mga K-5. Ang Pilipinas. So padayon dito sa bahin sa iban pang mga nasyon, kabahin sa Asia, abi. Kag iba labi naging Indonesia, mapiktuhan man. Di ang ilang presidente nga si Prabowo, grabe nga lang, no? Prabowo, Subianto, ang Indonesian president, no? Ang ilay ang ginihimo, mga K-5, no? Number one, na distributed around 100,000 power pumps or kung water pumps. nagpanag tayo sa sangyang ining mga water pumps o kung mga bomba balani sa tubig. 100,000 sa milog yung Indonesia. Number 2, ginihimo ya, rehabilitated roughly 900,000 hectares of irrigation networks. Plus na yung liwag, gina-repair, gina-reglar ang irrigation nga amunang source ang ginagya sa tubig. Pagkato sa mga talamnan, no? Ngayon may mga guba-guba na kag mga damage, sabi, nga bahin sa irrigation. Gid pang pa-repair yung mga 900,000 hectares of irrigation networks. Gin-repair yung, gin-rehabilitate yung gin-condition niya liwat. Gin-condition niya liwat nga para magamit mga K5 in preparation sa pag-abot sang super El Nino. Tapos si Katato, ginimo yung gin-deploy niya no, ng drought-resistant seeds. Ini mga binhi nga mga tanom kag mga ini mga seeds bla mga liso nga makabato ya sang ano malang duta bi nan makabato sang malang duta ya blanga dugay blanga tig akon di mabunyagan nga mga tanom nagakabuhi gyapon bla di amo naging pang identify nila kag na gipang distribute Manila, no? Gin-deploy the drought-resistant seeds. See? Ang ikapang ginhimo ya sa presidente sa Indonesia, mga K5. Strengthened coordination to control forest and land fires. Strengthened coordination to control forest and land fires. Pabaskog niya kag tagaan sang isaktong informasyon kag pamaagi nga para nga magkoordinar ang tanan nga makontrol ang inkaso gin man ang kalayo or sunog nga pwedeng magaluntad sa mga kagulangan sa mga kanutaan na bigat siyempre tuman kainit ang posibilidad nga matamo mga K5 magalaya ang mga tanom ka mga hilamon kaini sa kadako yung posibilidad maging tunaan sa galayo git so git pabaskog yung information ang mga pamaagi ngayon kaso ngayon mapalayo ang ining hitabo kag makontrol na yun ang kaso ginamagluntan ang sunog gabi sa bahin sa kabukiran kag sa mga kadotaan makontrolar na yun hindi maglapta amo na iya ang ginahimo sa Indonesian President Prabowo Subianto. Karon i-compare naman nato nabi ang plano sa Pilipinas sa ginapaabot nga super El Nino. Ay pagganin doon kakadlaw na ko. I-compare nato nabi ang inisiatibo sa Indonesian President. Kag inisiatibo sa ato nga presidente. Kundi ang moto yung himuon niya sa Indonesian President, sabi no, ginhimuon nila ng mga contingency plans o kung mga ideas ka mga inisiatibo. Ang ato niya Presidente, no, ang yung suggestion sa ato, mabakal tiya baldi. Mabakal ka mo baldi. Hindi iyang gobyerno yung mahimo sa mga amot mga klase, yung mga realistic, kag-attainable, kag-workable nga klase sa nga konsepto abi nga para ma-prevent ang kabuhi sa tagsa-tagsa ka mga pamilya kung tao dito sa ilang lugar sa Indonesia. Diriya, mansig-mansig na kamo salud. Bahala na kamo nakilago naman kamo na wala pakialam. Ang gobyerno sa Indonesia, yeah. nagaplano sila sang lain nga approach bla, no? Gamad workable, doable, kag ma-prevent ang kalita kag damage, hindi lang niya sa kalayo, kag ining pagmala sa mga tubig. Kundi siyempre ang gutom, kag ang kabuhi sang katawhan, mga K5, gina-prevent sang gobyerno sang Indonesia. Hindi ato yung gina-prevent man eh. Gina-prevent man sang ato niyang gobyerno ang kabuhit ng mga Pilipino. Hindi mansig-mansig na kamo. Sa bakal kamo balde para magsalod kamo tubig kung magulan. Kung magulan. Do parihas man ito mula nga nag dito nga lugar man sa Middle East blast. Nga nag-Israel, Israel. Oo, oh, Israel to Goran. Nga nag-grabe ang binakbakan na ito sang gira, no? Mga missiles kag mga lokpanay dito. Tinda mo na nagda mga OFW nga nagpanawagan nga sugaton sila kag ipalayo sila sa gamu, abi. Ninya, panago lang ka man, ay. Kuber lang ka mo, kuber, ha? Kuber, hapa lang ka mo. Disubong niya, drought na niya, tawag nato niya, tag-ilit, tigilinit, super ninyo. Ang ato niya ngayon mo niya, balde nato niya baklon. Abi matian tabi, no? Ah, sa down din. Ari ang isang laptang tawag nato nga video. Ang comparison sang ano ni sang Indonesia kag Pilipinas sa pagprepara sang Super El Nino. Abi matianta.
1: Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang netizens na bumili ng balde para sa El Nino. Ito lang naman ang ginawa ng Indonesian President na mahagi ng humigit kumulang 100,000 water pump para makatulong sa patubig. Naayos ang halos 900,000 ektarya ng mga system irrigation na mahagi ng mga binhing matibay sa tagtuyot. Pinalakas ang koordinasyon upang maiwasan at makontrol ang mga sunog sa kagubatan at lupain. Anong masasabi niyo dito? Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang... ginawa ng Indonesian President.
0: Sige, sige, sige. Wala. Iato niya bakal baldi. Isa lang kabaldi, dua kabaldi, tatlong baldi. Ang gina-project nga kalawigon, posibli maigo ang El Nino sa ato until first quarter of the year, 2027. Year 2027, first quarter. Sambo silingon na first quarter is January, February, March, no? Kag posible ba kuno according sa mga expert nga mag-extend pa ni ang igo sa El Nino by months of June. So April, May, April, May, June, okay. Balido anong pagkikabulan? Ima baka kamaldi sa lang. Sumbo silingon nga mayon nga negosyong baldi, no? Mga factory kuro sa baldi subong nagapulaw bugtaw na himo baldi subong. Kay mabakal ni kay advice ang aton nga presidente bakal na baldi. Kumakulan sa luro na to, no? Kag according sa report mga K5, no? Tuluan kita kung paano niya mag-inom sa tubing higko. Paano mag-limpyo sa tubing higko kag pwede mainom la? Muna yung aton himuon mga K5, no? Yung question na mula ni ang inisiyatibo kag pwede ma-open sa aton nga gobyerno. Unlike sa presidente sa Indonesia, yung doka doka namit sa iya yung plano, doka namit sa iya preparasyon niya. Ah, huwag siya sa ato niya, kay Baldi lang iya mo. Gasto na yung iwi, imo niya sang presidente sa Indonesia, magasto na yan. Rehabilitate mo ang labing sa ka-milyon hektaryang irrigation, magasto na yan. Mas mayo pa na isulot na sa bulsa na yan kag insting ay gasto. Isulot na yung bulsa kay Balagyo. Idalaga na lang na yan. Idalaga na lang na yung budget na kang kwarta na insting nga mga taga-bumba nga sinmil abe. At di sabon sa Pilipinas, siya may nakilalang bumba-bumba. Bumba pangawat eh. Ano man yung Indonesian na president niya man na napakapoy-kapoy ka pa nga baldi na ni Ammonia. Ano ka ulumol, no? GKS Plus paging nga Pinas sa ni Undersecretary Claire Castro, abi. Nabi kita isilod sa baldi. Karon may demo ha, may demo ang DSWD kung paano yung ilibyuhan ang higo ng tubig. Ha, paano sa laon, kainumon, maungaragoy. Amot lang. Basi magmalasaki kita kung magsala-sala ang pagpagsala tabi sa higo ng tubig. Basi magrintoy aton niya tiyan. Basi mag... ribinta nga ito niya nga tiyan abig hindi kasaho. O na ano man. Kundi problema nga dako. What if abig ko ni do ianggit-anggit lang abig do hindi lang magsundon ang Indonesian po do anggit-anggit lang bala. I-prevent ang mga supply nato sa pagkaon ng tanom, ang mga produksyon sa aton nga mga farmers. Kasi siyempre mga farmers ang nag-produce sa aton yung mga utanon, ang aton nga mga prutas, aton nga mga bugas, amin yung mga humayta. Kinanlan niya pabakuron kag panamion ang ilayang proyekto kag tagaan sila sa sufficiente ang suporta sining ilabi na gid palabot ng Super El Nino. Ah, wala. Baldi nga po na. O, tawag ka mo na kag maghatag ka mo sa inyong opinion, kag inyong advice kung ano ang inyong reaction dila sa sitwasyon ng pinakamainit sa mong topiko sa bilong nga Pilipinas. Mainit pa sa Super El Nino ang Baldi, mga kakipay. Saliwat, hindi nga bahay na dulo na sa ato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Kag initawag na ito niya Super El Nino, kinalapiparahan man kay mag-ibwal man niya mga virus. Kinala na ito sa D3 Bio. Kung samtang nag-init mga kipay, may mga kagaw kang may mga virus nga resistant sa init mo. Nga, kung dito yung init yan, nagpagsik sila ka nagabako, dabi. Di ang aton protection sa virus, mga K5, alam sa na. Siyempre, balanta na na yan, ang D3 Bio. Ang eksperto sa fungus, sa bakterya, ilaminagid, virus, mga K5, D3 Bio. Ibo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong nga kombinasyon nga parang ginproteksyonan ang aton kayong lawas. Kaya hindi kita makangkong sa sakit, kabalatian or infection, tugas sa virus. Kaya delikado sa virus niya, may patawad, patyon niya kayo sa virus niya. Patyon kayo sa virus, mga K-5, kaya ang problema, wala sa available nga bulong nga mapawan ka na yun. Kung nakainom ka nga daan niya sa D3 Bio, mga K-5, no? Mapag-aral kag maproteksyonan kita nga hindi kita makangkon sa sakit kag balatian tugas sa mga virus, mga K5. Inom kita D3 Bio, DTX Expanded Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramilon. Nga sa ranggit mabakal sa halos tanay ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag sarang nyo man ma-order sa online ha. Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramilo, kanto lang kamo rigta sa tanan nga Clinical di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapakonsulta lang dayon sa ato nga Medical Alternative Doctor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:29 na. Tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Di na itong gina, nag-hararag itawag gabi kayo nag-endorse pa tayo, hindi na mautod. Sige, arin na siya. Okay, tanawang tayo ni Kono kung importante yung mensahe ni. Hello, good evening.
2: Hello, Dilolo.
0: Yes, sir. Mayong gabi. Sino ni Palihog?
2: Si Toto John sa angin ang muna. Ino-inaw ah.
0: Yes, Toto John na ino mo na.
2: Siyempre no eh.
0: Ah, anong naino mo na ha? Anong naino mo?
2: Ang DTX 500 ah.
0: Ah, tigod ah. Ti anong namalaga na si mo Toto John?
2: Ate, ang kang kaparte na sa ilet na lo, ano may super ninyo ginala?
0: Oh, may pak, may super ninyo, may kapas, ha daw dyan yung paris may Superman, bla, gabri.
2: Super ninyo, no? Tito ka, alam ang man, mas may ato na ino, no?
0: Oh. Di na-explica ko na kagabina, no? Nga tugas ang amihan. Ang amihan may mabugnaw nga hangin, no? Ang among inang sakyan sa tawag nato nga bugnaw nga hangin halin sa Siberia sa maabot niya nga chimpo abi. Subong amo nang wind flow naton nga halin sa China, panaog ni sa Luzon, Palawan kag portion of Mindanao. Da nagagi ang mabugnaw nga hangin nga yung tawag amihan. Ang matilag-dilag. Kaya nga ginasabtong ko lang yung mga pamangkon. Karon ay ning easterlies naman. Easterlies, no? Hangin naman nga mainit. Buga, ako na halin sa Pacific Ocean. Mainit ni siya. Nagasugot anay sila sa bugnaw nga hangin nga amihan. So, ang resulta sini, moisture. Ang init kagang bugnaw nga hangin nga magmix lang. Magahimo ini sang super pangilat kag daguob kag moisture. Magaangkon sang lapta-lapta nga pagulan tungod sining pagsamo sang duwa nga klase sang hangin, mainit nga hangin halin sa Pasipiko kag mabugnaw nga hangin amihan. Nakwa mo na Dr. John?
2: Oh, ano na gani sempre kapaganto na sa December at ano lang nga nagamalamay ang karakon kung kaga kagahon.
0: Yes, yes. So amo nang rason nga nagaulan kay tungod sa pag sugat anay kag magmixklahan na isang duwa ka klase nga hangin bugnaw kag mainit nagatugas ang ulan-ulan lapta-lapta nga pagulan panaguob kag pagpangilat Toto John panago kag gigay nga pangilat.
2: Amo na gani ginulong nag-angwa na mga climate change ang mga kahoy sa bukid. Wala na sa mga kahoy, nakalbo na.
0: Oo.
2: Oo, amo na. Ang diaparte sa bukid sa amon sa Lambunaw, wala na sa mga kahoy.
0: Wala na kahoy?
2: Wala na. Hinakaingin sa mga tao. Di, na amo na. Amo niya. Ang aming nga New York sa Lambunaw, nagpandaman sa makakawal bago tree planting.
0: Oo, oh, very good ina, no? Kaya very good ina. Ang ibang garong ang kahang kilahimo, garong nga toothpick na.
2: Ang mga tao sa bukid, di, ano yung ginaubraho nun ba? Ginagawa ng uling at
0: Hmm.
2: Kasi magawa ang ginahino ng balay o kung paricure.
0: Correct na, no? So matamo sila na as long na nag-progress ang tao, ang nagadamong tao sa kalibutan. Siyempre, ang number one nga need o kung kailan na sa tao, shelter, masilungan, balay, di ba? So sa paghimo sa balay, kalaban ang ikinanglan sa kahoy. So karoon ang kahoy, hindi ba lang kung ang kahoy nagatindog, may ugat sa, may puno, may sanga sa, may dahon. Kag ang dahon, no, ang kahoy nag-absorb sa init sa kalibutan. Ang carbon dioxide ang ginagamit sa kahoy, sa mga tanom, sa pagproseso sa ilang paghimo pagkaon, nga nagadako sila kay nagatubo. Naamo na, karon kan di karon paano nagkaroon ma-absorb ang mga init kay kulang na kahoy, kay damo na tao nga nagapangutod, nga pangkaingin. Global warming eh, magasaka ang temperatura kay ang init sa hangin. Hindi na ma-absorb sa kahoy kay way na kahoy gani, no? So mag-climate change.
3: Ang
2: okay, ina tamyo ko lang sa sa bakulod yan, sa kay yak-yak, sa kay tepeke, sa pamili kung sa lambunang ilulo, sa ligo pamili kung sa bakulod, sa kay binjo, sa kay albao, kamusta rin sa kanya to? Sa pamiling ni sa barangay si Bakungan Lambo na ilo-ilo nga nagpamati sa Gino na kabagami.
0: Thank you, thank you. Okay, sorry kid sa ito yung piyakalinya, no? Nagulat siya. Hello, good evening. May nga ba eh? Ate, okay. Medyo problema nga ito nga sulod amin, no? Nung nagaliwat amin, distorted ang imo yung tingog, no? Guba yung, ano ni? Guba yung aming bawang lain. Daw ano ni man daw tok-toko ng imo, silpon ko, ha? Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi.
0: Oh, nami giginakasulod ka, pero ang problema ta, hindi may jindihan ang tingog mo, guay sini daw robot. Okay. Oh, ti amon ning problema ta kay wala di ta magijindihan ay. May tingog ka diri, pero hindi klaro kag hindi majindihan tungkol nga daw robot ang ano. So pwede mo nalang i-text sabi kay basahon ko ang imo importante nga mensahe. Hindi tayo magpiliton kay huwag gitpulos ang aton signal. Hindi gin mapuslan, tingog ta, i-text lang liyo ka para mabasa tabi ang imong importante traffic o kung imong kinanglan mabatian, ha? Okay. Sige mga kakifay, alas 10:37 na. Ma-break kita na kadali, ha? Hindi ka ba inadulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Ano ba nga oras din ka man? Kinanglan na aton kanya inumor ining DTX Coffee Mix. Naghahatag inisang mayong epekto sa aton kayong lawas. Nagalimpyo sa aton ng mga toxins deposit sa aton sistema. Gaga, siyempre, sulab ang sulok-sulok mo, nag-asid-asid, bangwao niya man. So naming ariya, mis banyo, kaga papangihi mo ah. Dugay kay gutomon, kaga full of energy, kaga kaptik sa imong mind. Inom kita, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5
4: K-5 News.
5: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galisyari, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basantiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
5: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agud mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
14: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Hindi nga ba hinadulo na sa atin sa DTX Beauty Soap?
5: Ay, kanabi kaya nga habon ang DTX Beauty Soap. Amuning habon nga pwede ginaton, gamiton adlaw-adlaw, nga para ma-prevent kita sa mga bakterya kagkagaw nga nagatine sa aton panit. Kakson niya ini. Kag mga kakasman siyempre, dula man tanay nga baho sa lawas ta. Dula baho sa lawas ta. Kag ang baho still ta dula man. Pero kung gusto mo yan nga may baho kami still yan mino, hindi mo yung pag-ihabon ang DTX Beauty Soap nga ginhabon mo still mo. Hindi mo paghihabon mas guya mo. Kundi makihad ka lang sa DTX Beauty Soap nga para lang ginihabon mo still. Kaya ang gabaho na bakterya na mo. Karoon ka ni habon mo na yan sa guya mo yung ginhabon mo still mo. Basi magsailo yung tiil mo sa guya mo. Magsailo ang bakterya na sa galing sa tiil mo. Magsailo sa guya mo. Timing gini kay maabot ang tuman kainit mga ka-K5. Kung sumung pa lang yan magamit sa DTX Beauty Soap, may aras sa tawag natin nga sunscreen, nga sunblock bla. Kaya hindi ka basta-basta makabatsyag na yun sa tuman ka sa kikag init abi. Itungod nga may sunscreen siya. Kagdugay ka mag-ituma. Kag ginapahubin niyang panit ni mo, ginadula yan kang hindi dahil mo noon ang mga wrinkles, I mean, nagahubin ka talukon. Kag sa gusto gin magpaputi, I mean, no? DTX Beauty Soap nagpaputi sa tanay nga garhom nga bahin sa lawas mo. Kaya ito mang imo ilog, ang imo nga tuhod, siko ni mo. Kag kunin pa naga ito, ma. Amuning habon mo para mag-tinaw kang mag-puti. Maputi siya nga wala sing hapdi, mga kakipay. Tidalasa ang punggod, ang alap-up, ang bigas-bigas, ang mamantikaon nga guya kakasman, dalasa man, dulaon man sa DTX Beauty Soap. Maghamot yung lawas mo, mga kakipay. Kag timing gini, no? Sa liwat, mag-aabot ng Disyembre. Madamo kita sa kantuan ng mga pagtipon-tipon, okasyon, Christmas party, reunion, alumni homecoming, kasal, bunyag, lubong. Kagiban paging mga pagtipon-tipon upon ang mga friends and or family. So kinanlan ang presentasyon sa atong kulingon, amigid. Kinanglan naton ang DTX Beauty Soap para makaangkon kita sa naming supat. Manaming yung panit, mga kakipayam. Limpyo ang aton yung pamanit. Nami kaghipid ang aton guya. Puti kag nagabanaag ang aton yung panit, mga kakipayam. Kag siyempre, gwapo kag gwapa, kag hubint loko na. Hapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Katulang kamusta tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kaga siyempre available man sa online na Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga sa liwat, sa para mas manubong ang presyo sa DTX Beauty Soap kay iban paging ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamurikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun, ha? Mapacheck up na lang na yun sa itong medical kag alternative doctors. Kag ina, wala bayad, ha? Sa clinic lang na ni Doc Ramil Oy, ha?
4: sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, hindi ka bahay naluluman sa aton sa Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Grabe, no? Nga minso tagina to ang Indonesia, no? Nga mo to ilapay para siyo niya, bi. Nagpanghatag sila water pumps, nagpanghatag sila sa mga seeds, abing makabato yan sa init kag malanga duta, makatubo siya gapon. May ara sila yung control dissemination information drive sa mga tao abing sa Indonesia. Kung anong himuon nga para ma-prevent ka makontrolar ang posibleng sunog sa kabukiran kag sa kalutaan na bino. Kiti siyempre madamo mga laya nga dahon kag mga kahoy. Kaya posible ang epekto sa El Nino tuman kay init. Kag wala sang tubig abing available kag maganubo ang level. Ang posibilidad nga maging resulta is ang pagkalaya sa mga kahoy kag mga taho, tanom. Kag siyempre mga hilamon. Kag dali ini sa sunog abi. So kanami sa mga tikang sang Indonesia. Pero ang Malaysia, hindi iya magpaberde. Hindi magpaberde ang gobyerno sang Malaysia, mga kakibay. Nagpamigay ng 606 portable emergency pumps ang gobyerno ng Malaysia sa kanilang mga magsasaka bilang paghanda sa Super
6: This Olympics. This is K5 News FM, your official news and music station. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us

0: ang pain. Bangod nag-inom ka.
1: After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang carots.
3: Hindi lang carots, mga kauturan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
5: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas na.
5: Ano tayong intruder ba?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
7: Sakto.
0: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
7: Ganda ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC. Ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
0: Agali ka, ini tubig.
7: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo ba

0: healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
1: Mm-hmm. Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw. Mm.
0: Ina nga transfer ang antioxidant sa GP ang aton kinahanglan sa lawas kag isang tanom kag prutas sa GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
1: Magluwas sina dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
0: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad sir GP ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sang mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga MITC or PureC samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MITC matapos magbangon halin sa Katrikon aga sir GP.
2: DTX 500! Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Hindi na dala subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! MITC, alkaline, nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, ti inom ko MITC alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa akong paminsaro.
2: MITC, mabalit sa mga butika.
8: Informasyon sa ikaayong law.
1: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MITC or PureC sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MITC or PureC ka na.
0: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag MITC. Sa man sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress sir JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang

0: gina-destroyed sa lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldiers sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
1: Dr. Mel?
2: So correct dok sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million ORAC units, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500!
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
4: Agod maging mas COVID, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
4: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
9: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C.
10: Uh-huh.
9: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
10: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
2: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
10: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
2: Siyempre,
10: Clinica Diofresh. Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
2: ako, sir,
10: hours.
2: Ako, sir, hindi ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
10: Ah, swipe.
2: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
2: Para hindi, wala
10: Doble.
2: Ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
2: Sir boy,
10: mo
2: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uh-huh. Uy, ala na. D3 Bio coffee mix. Why pata kambalok? Siyempre may mono laurin na. Dala na na. Pero may mga
2: pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
2: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
10: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay may monolaurin nga aling kay D3 bio-lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
0: Lain niya ginabubod.
10: Lain niya ginabubod. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo sa katanan.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City,
16: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo,
16: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting kay Sano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
18: National Highway,
16: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
16: Texas Street,
18: corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
16: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
10: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But, kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
2: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
10: Oo.
2: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
10: Oo, sa state.
2: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
10: Ay, gusto.
2: Hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa tulawas, may infeksyon.
10: Among papatay si mo?
2: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio, may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untato niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untato, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
10: nanahili.
2: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
10: Correct.
2: Or ang BCO mo, dapat may
10: D3.
2: Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infeksyon, during sa imong inflammation, amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3-bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
3: Kampiyon. Hmm.
0: So of the nagina, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells amo na nagapang marka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
3: Pinapang pintahan.
0: Oo. X. Tapos si killer T-cells, amo ni ang
3: nagahimos.
0: Nagahiliminate, nagapagwa sa ang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wais sa sang pahuway. Pero kung naka D3-bio kita, may aray na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3-bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
3: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
3: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
3: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabtan na nila, amo na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3-bio. Paano? Si D3-bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3-bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3-bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3-bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
3: Hubagin.
2: Kaso lang, kay palainom ka D3-bio. Ang D3-bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
3: Correct, sir.
2: It's the cytokine storm.
3: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
2: The inflammation.
3: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na bala nga, may problema ka nga, hindi
2: magdadula. May mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
3: Correct. O hambal nila gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado gidya, Sir Boy, ko ano. So, may kuana mo, may kung gusto ka nga to check sa imong lawas kung ara ka sa inflammation nga stage.
11: Inflammatory stage. Mm.
2: May ara inflammatory ko ana marker.
3: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
3: Dipinsa ka na.
2: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
21: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
22: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3, mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
21: May DC, mabalik sa mga butika.
24: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Rojas City,
25: Tubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo,
26: Reventor Building,
25: Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique,
26: Juan Tiong Building,
25: Barangay 8 Bagumbayan,
26: fronting kay Sano Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
26: Culasi,
25: National Highway,
26: kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina,
26: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
26: Texas Street,
25: Corner Bread Box,
26: Kabangkalan Public Market.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
26: likod sang Pag-ibig Office.
25: And
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City,
26: Ernai Street,
25: fronting Paglaum Sports Complex.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
2: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
0: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
2: Correct.
0: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
2: Subong yang, iba niya, nabuhaw anakwan.
0: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
2: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
0: Why? Lubi lang.
2: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
0: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imo nga kaspa, Sir JP.
20: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si imo guya kung nag D3 Bio ka si imo face, sir boy.
3: Kampiyon. Kalaw, ay great song natawagon ka, Cass, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Cass pa ako. Hindi, taong ganyan. Cass, kumusta ka ng Cass? Anyway.
10: Ito, BI ka, Cass.
3: Andito yung bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
2: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3Bio.
3: D3Bio. Oh, eh, champion.
2: Isa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga
10: na-miskin ko.
2: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio.

0: Good morning mga ka-K5, welcome na sa ato din nga pala tuntunan
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Roel Pineda.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome na mga ka-K5. Welcome aboard. Datod sini ka pagpangalaga diri lamang sa balitang K5 sa umaga. Sining Webes ga edisyon Oktubre 15 na kita. Datod sini ka pala tuntunan. Uy, Mother's Day parang ampil. Pizza 15 na. Oh, subong adlaw, pizza 15. Amo ning ginabangan gid ginahulat-ulat sa mga katulad namo ni parang ampil. Ang empleyado, trabahador, mamumugon. Mga insurrectos. Ang na balang kid si 30 ang ginahulat-ulat kay tiyamo malang nang aton sining of course ginakwaan balay sa kinanglanon. Nao sa aton sining sulod balay tagsaraton ka pamilya. So welcome nao sa aton diyang mga K5 dira. Nga karon nagkatutok na naka-tune in sa tagsa nila ka mga radio set. Thanks sa mga cellphone diri sa aton nga pagpangalaga diri sa 89.7 MHz sa tagsa ninyo ka mga FM radio. Sa gihapon ang inyo sini nga kubos nga lagad Migo sa mikropono. Abiyan sa kahanginan si ka K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kagaman upod naton sa technical side datod sini nga master kag V-Mix control si ka K5 ang Philapoy Sarasyang. Kami ang mangin kaupod ninyo for 1.5 hours, isa ka oras kag tunga. Ipagdulong sa mga balita, impormasyon, talagayan, kag mga pagpamukaw para miyaw dira. No, sa aton mga early birds, no, mga early listeners, kag mga maukod naton nga tagpanamati. Ang mga taga-suporta, muning mga masiling naton solid. Ang mga listeners kag supporters sa mga early birds naton kati everyday. Every early morning. Kada adlaw mga ka-K5 nagabugtaw kag nakatutok na nagapamati na kadaan at the same time nag-like, comment and share na sa aton nga programa. Di ba? Amuning mga viewers naton and at the same time dira mga nagapamati kag naka-tune in na. Agwala labot ina ba mga mga ka-K5 naton nga nag-share pagid. Asang aton nga mga Facebook post. Nasang DYGU K5 Sagay 89.7 mga balita da.
1: Balita
0: da mga ka K5. Di na makabig na to mga solido, mga gahi kayo ng mga taga-suporta. Ang mga K5. So good morning and God bless you always. Maraming inga salamat sa kanunay or padayon ninyo nga pagsuporta sa K5 News FM. Obdanay na naman kita. Now siring another edition presentation sa aton siring pagpanganagad. Ang imbukada nga programa kada adlaw, Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning sa 25 barangays diri sa Syudad sa Sagay, 22 ka mga barangay sa Cadiz, 21 ka mga barangay diri naman sa Escalante. Mga kaiping man nga Banwa, Toboso, Caratrava, DSB, apilaman ka parte sa San Carlos, Malabutan na da. And likewise man diriya sa Banwa sa Marapla, Syurad sa Victoria, Ibi Magalona, Silay, Talisay, Kabugusan sa Northern Negros. Good morning lang. Sa mga kaiping man nga kaprobinsyahanan, mga kapuluan da, mga kaislahanan, and sa mga coastal barangays, good morning. Amo man sa mga nabukid gabahin sa ato diri nga lugar. Now, sa Northern Negros, mga upland kag hinterland barangays, good morning da. And amo man diri sa aton nga city proper sa Kapatagan. Sa mga nagabukas na karon sa ila radyo. Sa ila man dira puluyan, kundi man kamo karon na pahamtang da para nga buian nyo man da. Tindahan. Ang karon nagka tune in nagka tutok na. Diri sa 89.7 MHz. K5 News FM. Oy, paki-like and share. Live kita subong. Ah, makitaan kag mabatian sa K5 sa guide live programs all throughout the world. Sa mga abyan man aton dira mga overseas Filipino workers. Good morning. Ako naman nga adlaw direk karon sa inyo na hamtangan. Ako naman ang inyo direk karon nga plastada, nga trabaho, dira na nagkapamilya, dira na nag-star, nag-migrate. Oh, good morning na sa inyo, mga kapwa na ton Pilipino. Labi na yun mga kasimanwa na ton diri. Now sa syurad sa Sangay, Cadiz is Carante. Ano ba lang aton sini nga mga balita for today? Antes pa man ang aton nga mikos-mikos portion to gitugay ha. Adri kita nay sa mga headlines naton. Ano ba lang dapat ninyo bantayan kagabangan sa aton sini nga pagpakalagad? Aton nga mga headlines nga nakalap na tipon sa aton sini tag sa mga field unit reporters. Kagamuman sa aton nga news center sa Arkaligad ga 24 oras. 23 anyos ang lalaki dakop sa kaso naman nga attempted homicide diriya sa syudad sang Sangay. Kag ining masubo-subo pa rin nga ang filo ang isa ka babae bla Iloy, nanay. Ini siya ang ginaligar allegedly and reportedly. Ginlugos, ginpatay na. Kag ang masakit pagid ginsulod lang sa sako nga daw basura. Ha? Nga daw isa ka ano bala? Inang ginapanghaboy na lang nga mga sapat. Ginsulod sa sako, ginitsa sa maligwin nga lugar. Dira naman sa may syurad sang Talisay. Te karon kaya nasapuan, nagpinangita ang iya sinigaban ha. And nasapuan inisang pipilag ka mga residente. Ining sako, dito gali na sulod, gali pa rin ampil ang Iloy niyo, ang babae. Kag reportedly, asang nadakpan ang duwag ka mga suspect, mga decoy panigliman ni Malis nila ni. Dito ni sa mga syurad sang Talisay. Hibaloon tari karon ng detalye. Bahin sini ko anong plastada. Kahapon na padalman ginikag grabe. Blow by blow report. And cover sining nasambit nga insidente. Ginako man sining duha ka mga tampuhaw mga kakipay ba? Ginagay-adik-adik ni sila. And then siguro ang isa sila dito kursunada ning nasambit nga babae. Ayan naman lang to balibad siguro nga manghulam sa kwarta. Libay na lang na ya sa mga kriminal. Dito mga kakipaib, ginhimusla nila kag ginpatay pa ining nasambit nga biktima. Ay balantara karon na detalye, bangan nyo na ha. Sa aton sinig ang pagpakalagad. Samtang 20 anyos ga wanted sa kaso raman nga attempted homicide. Kaparihaman isang isa tong ginmensyonar na aton bagulang. Attempted homicide man, lakop man diriya sa syudad sang Sangay mga kauturan. Sa pihak gabahin, ang alkalde naman sa Banwa sang Toboso mga KK5 nagtanyag sang padya, gusto nyo magka 20 mil pesos? Gusto nyo nga magka 20k? Simple lamang himuho nyo. Labi na, dira sa mga taga Toboso daw, taga Bugang bala. O, dira sa may Bugang, nagapamati ka mo da. O, baskog da nga ito nga signal subong. Sa mga taga Toboso, ang inyong alkalde Mayor Richard Awoko naghatag sang padya reward. 20K. Kung sino ang makatudlo, makasugid sa nag-vandalize ang inyo dira bago lamang ang public market. Damo gid yung mga loko-loko sa kalibutan sumo. Wala himuon. Ang inyo dira nga edipisyo, ang inyong landmark, ang inyo dira nga kubaga daw silbi pabugal man sa Banwa, and inyo dira nga barangay, kiti bago inyo public market, ginimuan nga ni kamuda. Tapos ang ubrahon inyo niya, pulupinta-pintahan nyo kag drawing-drawingan ng dingding. Nga hindi nyo pagpintahan ng inyo nga mga puloyan, tagsan ninyo kabalay. Di ba lang ako ninyo mga nawong, pintahin nyo na para at least proud man ninyo ginikanan. Pinta-pintahan nyo, pila ka milyon man ginastos ang gobyerno diyo. Tapos patay pag kita reklamo nga ka sa ato parte ka gobyerno, ining mga wala gidaga ano di mga proyekto, mga project, patay ta reklamo. Tapos kita man mismo galing ka mga citizen, residente sa lugar, amo man numero uno man gali iyang mag-guba sang ginatinguan man sa aton sining nga gobyerno lokal. Tira gatag padya kung sino makatudlo da. May reward nga 20k, tudlo nyo na, tudlo anay ka mo da. Pero of course, grupo man niya. O, balaan man na natin ngayon mga ganggang naman niyo kung mga grupo-grupo sa mga pasaway kag dungol ng mga kabataan. O, tudlo niya na. I'm sure nga isa man lang guro naging mo siya. No, kagiban na nga grupo doon nakapasabay kay nadalahig naman lang ni sa inyo nga mga kalukuhan. Da, tudlo niyo na lang ah. Kung sinugod man ang may pasimuno, siring pagpintura, pagbandalize, sa inyo dira nga public market. Samtang sa pihak gabahin, 50 anyos naman nga lalaki may warrant of arrest sa kaso naman nga homicide. Tung duwa kagi na attempted homicide, dari homicide ng inyo. Hindi na niya attempted, kundi homicide na gid. Dakop man sa nga ton nga kapulisan dito sa may siyudad sa Angkadis, mga kakipay. Ay, butang nyo lang dahil inyo nga mga komento kay basahon tara dugi-dugay ha, mga greetings nyo na. Bubo nyo lang kay literon basahon tara ha. Okay. Sa iban pa naton nga mga balita, balita nasyonal, 51% sa mga Pilipino. Ligad to may survey si VP Sara. Ginapabutyag nga siya gyapon ginasaligan sa mga Pinoy nga butuhon sa maabot naman nga 2028 eleksyon. O kon subong abi patigayon ang eleksyon, siya ang may pinakamataas nga porsyento sa pagabutuhon sang mga Pilipino. Nagasunod siya si Lini Robredo daw katunga gitong diferensya nila kadua. Pero subong naman nga survey, iring masobra 50% ng mga Pinoy mas gusto man nila yung personal gid ga magtestigo si VP Sara. Mo gid na ang pinakaimportante gid para at least maklaruhan man ng imo sining aside, no? VP Sara kinanglan mag pakita ka man kag mag magtestigo. Okay, 51% sa mga Pinoy oh, gusto gid. Gusto nila nga personal nga magtestigo ang aton sining nga vice presidente. Samtang sa international news, ang bata ang aton sining agin atalakay bagulang o atong amay naman sa may ICC si former President Rodrigo Duterte. Liba ka mga testigo kuno daw magatindog sa kaso naman batok sa kay former President Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court. Sa ato naman balita, international dugang tumor sa bag. Uy, si Pope Leo the 14th, gili pa rin ang pill, may cancer gili sa baga. Uy, nagpositibo siya sa examination, cancer sa baga or lung cancer. Di successful man ang operation, but it doesn't mean na nga okay na. Kagaluwas na nga ton sining Santo Papa ang amay gid sa simbahang Katoliko. Ati ginupirahan siya, ginkuha na tong cancer, ang tumor. Pero ti observation, gyapon na nga ton sining Santo Papa. Sa mga dibuto da, sa Katoliko, upod nyo na lang sa pangamuyo ang aton nga Santo Papa. No, ahay. Sa iban pang gabahin sa aton nga mga balita, pag-release ng ayuda, hali naman sa uplift program sa syudad sa Escalante, Dagapadayon. Balita ni Kakipay, Jom Surido. And sa ato naman balita ang entertainment, Bini kag SB19, nagpasa sang entries para naman sa 2027 Grammy Awards. Balita ni Kakipay, Shiana Swalo. Amo na ginyo sini dapat abangan karon sa aton sini nga pagpangalaga oras alas 4:52 na.
2: Balita KK5 sa umaga. Balita KK5 sa umaga.
0: Mapos kita na yung commercial break. Kadali lang. Nasa aton sini nga pagpanumbalik aton ng greetings portion mga pagpamukaw da. Panamyaw ninyo mga ka-K5 sa aton mga viewers karon sa live, paki-like and share ha. Live kita sa K5 sa Gay live programs mga kauturan. Sa aton sini nga pagpanumbalik, diri lamang sa balitang K5 sa umaga. Standby.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500!
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubit sa itad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
1: sa lawas ang hindi maayo.
2: Dapat
1: adlaw-adlaw
2: protektado.
1: Mag-DTX 500!
2: Aga,
1: udto,
2: kagabi!
1: DTX 500!
2: Ang pangpawi
1: kag super detox mo!
2: DTX 500!
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay.
5: Sa totoo lang,
4: 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
5: Ang natilawan,
4: mag-extend food supplement for men.
5: Daw hindi ko kapatim
4: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
5: Gani,
4: salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo.
3: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
2: Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
1: kag-stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang kabiyan.
1: Mag-DTX 500 ka.
2: Kaysa DTX 500,
1: ang stress malikawan,
2: pagkamurigod malimtan.
1: DTX 500.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Balita. Balik na kita sa aton nga pagpangalagad, mga ka K5. Alas 4:54 na ang aton sini ka pala tuntunan gina dulo sa inyo kanwa naman sa DTX Coffee Mix. May ara sang ampalaya extra. And of course, araman na disugard, sugar cane extract, kag chia seeds. Amo na nga ra, dira sa ton nga DTX Coffee Mix ang regular. Kati may araman kita sa premium mo. Daw pari man na sa unleaded gasoline, bala may regular, kag may premium. medyo uraban silang gamay sa presyo ah. Hindi magin siling nga mugin na ka dako ang diferensya. No, nga ton nga DTX Premium Coffee. Now, ini nga mga sangkap, mga kak K5, dagadulot ina sang mayong kahimtangan sa ato niyang mga internal organs, cellula, nasa na siling na kahit aton nga lawas, made of cells, no? Billions and billions of cells, mga KK5, di na kung ma-attach dira mga free radicals, na mga toxins, mga harmful chemical, maklo, mainom, makaon na ton kag mahikap, labi na gid mga kagaw pagida, na yun na magadulot, kahit once isa, dua, tatlo, or pila dira ka dosina sa mga cellula ang ma-damage, ina, no, mag-tugas ang ginatawag cascading effect, inablan daw domino effect, masugod lang sa isa, then dito na, manglato na sa iba naman, until such time, nga ina, mag-tuhaw na gidaas, organ damage, no, failure, sa aton siningilawas, di, kinanglan, masiligan, kag matinluan, ang aton kalawasan, pinagi naman sining may mga mataas nga orak value, kon antioxidant properties, ang aton nga mga suplemento. Di ko ang inyo dira nga kape. O, kati masami sa aton mga Pinoy every morning pampabukaw, pampabuhay na dugo, kape gina niya. Di karon kay mayara sang antioxidant properties, I'm sure ina magadulot sang positibo nga epekto sa aton ngilawas. Di amo ng DTX Coffee Mix. Di na available mga kakay-5. Diri iya sa may Brad's Coffee Shop, Kurbada da Kinalumsan, Poblasyon 1. No, ara dira sila nga kapihanda. Good morning da, ma'am, sir. No, inang ginadeliveran da mga busing. No, ginadulungan ni ka K5 Ampil Celestial. May nga agad sa inyo, ha? Wala pa kita da ka bisita pa rin Ampil. No, sa kay madam da. No, kay sir. Pila ka daw makapamasyar gikada. Makakapikapi tada mga ka K5. Diri naman sa kay Migo na ton na Pilay. No, sa Barangay Old Sagay Public Plaza, aramada siya gamay nga tindahan stall, no, amigo na ton na Pilay. Mo maginadang tawag siya, no, nanda na sa mga residente na sa mga abyan kilala kag amigo niya. So arada siya gamay nga tindahan ga baligya man sa da, no, sa aton nga mga suplemento. And of course inyo man nga lagad, no, tubang da san arada sa aton nga tindahan gamay nga store, ah. No, arada mga ka K5 dira sa may San Old Sagay ano nila branch. No, hindi man nag-group branch da, school. Arada main office. Okay, sige. Of course dire sa aton nga klinika di Alternativo Medicina. Karon nga adlaw gali may libre nga check up kadto kamo diha. Mga ka-K5, kadto ka mo di may libre kita ka check up. Alas 9, tub-tub alas 12 sa udto. Kadto ka mo di, libre lang. Color green gali ang pintura sa dingding ka-klinika. Kag color blue naman niya ang aton nga K5 News FM. Tidira, kadto ka mo, libre ang check up. Linya lang ka mo dahil, first come, first serve, palista ka mo. Then pwede na ka mo dahil o si Saon kag i-check up on. No? Ni Doc Sai Villa Esteba. Amo na nga ton nga resident herbalist. No? Doktor, gabagalantaw sa inyo. Sige! Oy, kag ang aton pagidgali nga mga abyan dira. Na mga kaupod naton sa pagpagabuhi ay ni mga trabahador, nag-ubra, mga empleyado, which is automatically may aradra sila sa tawag sini, PhilHealth. No? Kaya tiyan mo nang require kung magpang-empleyo kita, dapat mayara ka PhilHealth, Pag-ibig, SSS, ti bintaha kung mayara ka sa PhilHealth Insurance. Kaya tiyan para na sa aton nga ikaing lawas in terms of medical emergency, no? In times of medical crisis, mga ka-K5, dako gid ang mabulig, no? Sa aton nga PhilHealth Insurance. Ti kung may PhilHealth ka, but sige ron, ara dira, yaka program. Kadto lang mo kung gusto ninyo magpa-check up, no? Sa Jaisa Rose Birthing Clinic, kadto ka ba da, lantawon ninyo ang schedule kung anong adlaw ang isa ka doktor, apatadang ilang mga espesyalista mo, pediatrician, gynecologist, araman internal medicine doctor, may araman sang general medicine doctor dara sa may Jaisa Rose Birthing Clinic mga ka-K5. Pa-rehistro ka mo da, pa-check up ka mo, no? Ipa-register ninyo mga ka-K5, no? Ang inyo dara ka PhilHealth sa Yaka program. No, kay ti accredited, no, kag under sila sa Yaka program ka PhilHealth ang Jaisa Rose Birthing Clinic mga kauturan.
3: Balita K5 sa umaga.
9: Adiri na kita sa aton nga Mikos-Mikos portion pulo pa namyaw, pulo pa mukaw. Good morning da kay Ma'am Sally Almension. Karon nga nakatutok na dira sa may barangay Bata Bacolod. Ara naman si Roland Vistar, nakatune ina, Wilma Culiamar Suson, watching live from Purok Pagidait, Barangay Magsaysay, Kadi City. Sino pa? Aladdin Simbahon, ara naman nakatune ina, si Ma'am Nonoy by Loses Ferrer, si Sir Romel Anorico, ara naman nakatune ina, si Ma'am Elena Angel Grace kag Dream Boy. Adiras may housing da. Barangay Paraiso. Amay nga agad sa inyo. Rodrigo Cervantes, watching live from Barangay Tamlang, Escalante City. Good morning da. Labi na dira sa Paraiso, Malubon Chapter. Sa KSS. Ambal ni Sir Romel Anorico. Franklin Martinez, good morning. Si Budix Culigado, may agada, si may puro kamantigi, kalam isang chimpo, kay wala ulan. Medyo nag-ulan ng guru hinay, kay K5 ang pil, no? Wala, basa ang dalan pag kantunan na, kundi lapit sa proper. Medyo nagpulo pa na liti, guru gamay kagay na, kadali lang. Gina-greet pagid naton, no? Sige, si Franklin Martinez, aradina. Kaya si Ma'am Nonoy by Loses Ferrer. Ang aga pa, nagbugtaw na. Agod nga magpamati diri sa aton. Now sa K5 News FM, mga kauturan. Oy, kahapon gali, may ginbuligan. No? Ang K5 News FM, of course, sa pagpanguna ni K5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque. No, kahapon, kaya may nagpalapit siya dito. No, sa talatapan aton sa K5 News FM Cadiz, dito sa aton nga studio, kag sa iya mismo personal nagpalabot gid sang pagpangayo bulig kay ti ining isa ka senior citizen ato pareng ampel atong nagpalapit sa aton. May edad naman to, no? May mga edad-edad ng persona ang lalaki. Kaya dito nagpakitlooy sa kay Bomba Marilu nga kung tani mabuligan siya. No, sa iya sininga problema kay ti kumong nga ara iya sininga pangalan no, sa uplift programa kadawat balasang dosmil malang na no ang ihatag sa aton siring nga mga utod, pero ti dako na nga bagay, dako na nga bulig para ya sa mga ka uturan aton nga pigado. Di dito, kumuara to din yung pangalan, pero hindi siya magkadawat. Bangod naman kay may mga requirements, requisitos, nga daw alang-alang gid, kagula niya madala. Okay, man, ginapangitaan sa sang ID, problema kay iya sini nga national ID, daw hindi naman klaro. Hamon ang problema kay ti ang gin-provide bala sa aton nga national ID, parang ampil, ikaw may ara na? National ID? Ara na, no? Nabato mo nang imo? Ang una gito balang hugada sang mga ID nga ginpanghatag. Ano balang gamay mo lang kauit sang nawong mo, kakatais na ang ano ang itsura mo da, ang imprinta bala sa nawong mo. Amo na ang problema. Ti hambal sang mga taga atong nagpanagtag, taga DSWD nga hindi gid nila mabaton to. Nakay no, kumo nga hanap na daw nag ano na bala? No, nagkalatangkas na guro na kamarka na mga ka-K5. Diyan po ng problema. Noong konsidin na encounter ni tatay, sila ganit pangalan sa tunay na tatay man, no, ni tatay Jose Ramel Argoncillo. Ka-K5 ampil, no? Si Jose Ramel Argoncillo. Amo ni siyang ginbuligan sa K5 News FM, hilabi na ni ka-K5 Bomba Marilu. Kagiban man dito ang mga kaopdanan man aton sa trabaho. No, nga mo man, nagbuilog man sa siling akaw sa agod nga

Tinindog in buligan ni kay Pai Bomba Marilo. Ginakantuan gid mismo personal ginupdan niya no kag na istorya niya ining mga taga regional social welfare officers no sang DSWD. Kag didto na mga ka K5 no nahatagan sang solusyon amo ning nabiliban naton no. Inibala kong kaisa ang mga kauturan naton nga may gina-encounter nga kabudlayan, like for example sa ilang mga dokumento, mga requirements dira agud nga makadawat sang awahaw man lang bulig abi ayuda or bulig pinansyal kung kaisa pabudlayan pa sang iban dira nga mga personnel. Pero kung maupda naman sang taga-media, dito na matagaan man galiyas ang solusyon. Yabi kong magpalapit nira kag kung anong may mga titotal ara na malagid pangalan nila gamay na malang mga problema abis sa mga requirements no, kahit kaysa pabalik-balikon pa nato kag pahingagawon kabudlay naman hindi naman na mahingagaw pa kahit kabalo naman kita nga ining uplift payout kaysa tag isa kadlaw dua kadlaw tapos na. And then ang nagapatigayon siningadaan pa rin ang pilang region gini mo ano pa nagtag. Hindi niya nga daan niya siling ang barangay o kung ang local government unit sa mga magdaho sinisimo, kundi ang regional office gid ka DSWD. Siyado kabudlay kung hindi pa dahil nila madawat. Ikaw pwede man lang galing mabuligan, insigida, tinga abay hindi. No? Mga ka-K5, so tinito, nakita man naton nga nabuligan dayon, no? Pinagi sa pagpaninguha ni ka-K5 Chester dyan, ni Bomba Marilo. Kati ini siya nga daan niya, humok ka daan ang balatsyago niya ni sa mga kubos, mga pigado. Nang au-ahaw na lang gid nga dawato nila, pila, 2,000, tapos pabudlay-budlayan pa. Di daw na, ano man ang balatsyagon, no, ni, natandog man ang balatsyagon ni Kakipay Bomba Marilo. Kaya muna ang gintingwaan niya, ginupdan niya, kag dito mismo, personal man nga naka-istorya, ginayo mga Kakipay, ining mga taga-regional office no aton nga mga social welfare officers ang DSWD NIR. Tika na sigman lang no kag malumanay manami ang explanation sang DSWD region kag nahangpan ni Tatay Jose Ramil ang iyang mga kinanglan kag nasulbar ang iya sining nga problema. And then after that no successfully mga ka-K5 madinalagon na dawat ni Tatay Jose no ang 2,000 pesos ahay gin iya gito balagin isa-isa ang ano yalsalsa niya gito ang 2,000 blatong bilog papel no kagin pakita sa kay Bomba Marilo tinlipay no para sa tigulang mga ka-K5 ga para sa kay Tatay Jose Ramel no nga pigado wala naman sang trabaho wala naman sang iban nga ginasaligan kundi ini mga ayuda sang gobyerno naton mga dole out or payout no ini mga financial assistance no nga gina-provide. Yadi pa ni no sa pila kadlaw or isak simana man da nga paiguon yang iya sini nga budget para bakal bulong pagkaon kag kung ano mga kinanglanon personal no. Hindi na nato ang pagpabudlayan na kung may makita kita dahil nga pwede man lang pabatuod verify sa isa ka persona nga siya gid man na wala na sang duro pa question ihatag na lang no hindi kay porking amo ng problema bigay gid panghatag ninyong national ID sa katawhan perte man kapalpak no. Inibalang iban may ngalan tuod sa national ID pero wala man sang card ang ginahimo na lang remedyo ginapaimprinta pa rin ang pil paimprinta ng papel na lang blag impaprint tapos gilaminate no kasagaran di man ninyo na pagdawaton kaya gusto ninyo ang ano gid ng official gid ya balang daw card type na nga daw ATM gid nga tiga no tapos ginprovide nyo man tuod ang picture ko imo man kuhiton ma paksi man ang ilong mo tong akon ganito ang ilong ko na paksi amo na ni ka daplak sang ilong ta tapos kuhiton mo pa sa ID nga aw ahaw na lang tong proud man tatani kay do kanami sang kuha naton na paksi pang ilong ta to amo na ka budlay iti halalungad gid aton nga mga national ID kay kabudlay gili mapaksi nang nawong mo da mga information kay di nila ipagdawaton okay kumo na panas or nakakas tila man na iyang problema nga ginhimo daw mga ka-K5 okay ti di man mayong kalidad sang ID nga ilagin panagtag sa aton kaya mo na nalipay man tong tigulang ah okay ti nabuligan.

Now ni KK5 Bomba Marilu kag sa K5 News FM. Kudos KK5 Manchester diyan kampion. Action in sige dani ang si KK5 Bomba mo. Pagkahambal niya, wala na duro ka mga paasa kag pasalig pa ya in sige da buligan dayon no ang isa ka persona, labi na kung personal nga nagapalapit man sa iya. Okay, tiyan muna, no? Kami dito na, hindi man kami ang siling ginanak nga, ano gid, nga manggarano na nga daan, kundi nagsugod man kami sa kapigaduhon, tibatsagan ginanamon ang problema sa mga katulad ni Tatay Jose. That is why nga si KK5 Bomba, muna nga natando gid niya blatsagon, kag dito gintingwaan niya gid, no, nga masulbar ang problema ni Tatay Jose Ramel Argoncillo. Kampiyon! Sige, parang kita mga KK5 sa aton nga pagpangalagad.

0: sa aton sini nga pagpanumbalik ang kompleto ng detalye sa aton sini nga mga balita. Amo na nga aton sini nga dulong sa inyo. Sa dili lamang madugay, diriya sa aton nga palatuntunan, balita ang K5 sa umaga. Standby! Extended
1: Superman. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement
2: for Men. DTX Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free. DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo. Mighty C. Na may superpowers na lakas tension. At matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500!
0: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagtaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siri. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siri. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open naman sa Tangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
4: Wala nagid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca, kag-clavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
2: Extend
6: Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Ere, isa ko ka-jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akong man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Oras sa Pilipinas, alas 5:21 na. Diri na kita sa aton sining nga pagpangalagad sa pagdulong na sa mga detalye. Sige pang dala na aton nga mga headlines. Una kita sa aton nga balita lokal. 23 anyos dakop sa kasong attempted homicide diri sa siyudad sang Sangay. Arestado na mga KK5 bining 23 anyos nga lalaki matapos ang ginpatigayon ng manhunt operation sang tracker team kasagay City Component Police Station sa may bahin sang Purok Mahida Iton, Barangay Paraiso, Syurat sang Sagay. Makapasado alas 5 ni sang hapon sa tong Martes, Oktubre 13 sang ginakasa ining nasambit nga operasyon. Magambal kita gani nga manahan operasyon. Ita sinmin nga daw ginapanghanting na sila nga daw mga ano ni sapat kundi ginapang lagas sila no as si isa ka ano bala individual kamay aras ang criminal offense no mga akusado mga ginpasakaan sang kaso and then gindagdagan sang mandamiento de aresto nga siling inibalang kinang lanon gid nga aarestuhon sang aton nga mga awtoridad and then after that no para at least maatubang nila ang ila sining mga kaso no ang ilang mga panumbungon no, batok sa ila para naman matagaan sila yasang tsansa no ining ginatawag bala naton nga due process para maklaruhan kag maatagan man ang bahin nila no sa korte. That is why ngayon sila ginapangita kag ginapang arrestar no mga kakipaib ang nasambit nga persona ining 23 years old isa inisyang kabendor no kag residente sa barangay poblasyon 2 siyudad sang Sangay nawa inisya ginserbihan sang warrant of arrest sa nasiling na sa nasambit iyang kaso ining attempted homicide but sing ganon daw gin attempt mo bala nung kumbaga homicide kiti utaso ng kabuhi mo no during commotion or altercation ti attempted meaning to say daw wala madayon no wala matigayon ang imo siniyang ginbuhat no nga krimen ti mo nang term nga attempted homicide ang kaso ginatubang niya now ining warrant of arrest mga kauturan ining nga kaso gin-issue no kag ginpirmahan ni Honorable Judge Biana Maria Takabusaw amo ni siyang presiding judge Municipal Trial Court diri sa siyudad sang Sangay kag konsiderin ini ang may gintalana nga piyansa 36,000 pesos no that is why ini nga mga individual no as per respect man sa privacy law that is why nga ginaalyasan or else wala man ninamon gid ginahingadan kag ginatago man ang nawong kay ti hindi pa man sila iya siling mahambal na ton nga akusado pa malang mo no hindi pa iya siling guilty na ang verdict sila no innocent no until proven guilty no ini nga mga individual that is why nga para at least respect man sa pamilya nila himata that is why nga wala gid na mon gina divulge no ang exact details information bahin sining mga nasambit nga persona no at least matagaan man sila tiyansa nga maathagan ng ila sining nga kaso ah. No kaga dito madepensahan nila ila ko galingon kung ana buhat nila ang nasambit iyang bagay.
11: Balita
12: K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Yan mo na nga kung ang pamilya bla kung kaisa pa rin ang pil, labi na kung mabalita, maposting, no? Although nga inang mga report, gikan sa aton ng mga otoridad, bisan pa paano, ginatigaan, gapo na mo sa tiyansa, yan nga ma-withheld ang mga exact details, no? Sa mga napandakop. Amo na nga, ako kaysa di magida malikawan may mga pamilya kung kaysa himata man nga maglain man buot no kay ti komo na balita man ang ila sini nga mga family members amo lang nang advice nato na no kung may gusto ka mga clarification kadto kamo sa proper authority sa aton mga pulis no nga mo naman ay nagaprovide man sang report kag detalye bahin sang ila sini nga operation kay ti kinanglan man namon nga balita no amuning mga bagay. Sige. Sa pihak gabahin sa ilo kita na mga ka-K5 sa natabo nga karumaldumal nga krimen dito sa may syudad sang Talisay. Ining nasapuan balang babayi no, nga wala na sang kabuhi ginaligar ka ginreport nga ginhimuslan pa no kagang masubo kagang mapait diri gin sulod pa nila sa sako nga daw kaangay sang isa ka sapat kun basura no ang 33 anyos nga isa ka Iloy nanay nga taga kun sa din ini siya mga ka-K5 no tumandok kini siya sa nga kanlaon pero di dira na nag-reside, no? Nag-star upo ng iya sininga pamilya. Nasapwa na lamang ini siya mga kauturan sa may porsyon dira sa Barangay Dos Hermanos, siyudad iya sang Talisay. Nawining biktima, ginkilala kay Jenaline Ansalay. Tumandok sa nasiling na sa nga Kanlaon City, Negros Oriental, kagti ini sila, no? Upod ang pilaning bata niya, duwa. Upod ang iya sininga bana, kagti dira naman nagtrabaho. No, temporaryo sila nga nag-reside sa nasambit iyang lugar. Now, suno sa iya siringa bana. May dua sila ka mga kabataan kay halos tatlo na sila katuig nga dira nagapuyo, no? Sa na-mentionar naton nga lugar. And then nasapwa na lamang, no, ining si Jenaline Ansalay nga wala na sang kabuhi matapos ngang pilaman ka inoras o kung inadlaw man nga pinangitaay sa iya sininga asang iya sininga bana. And then later on nasapwa na lamang siya, no, nga naputos na sa sako sa isa iya kamaligwin nga area dira daw higad guro ni sang dalan mo kung hindi kita magsala sang nasapuan ining bangkay sang nasambit nga biktima. Now after this mga kakipaib, no, siring nga krimen marasig naman nga na-identify, nakilala kag eventually nadakpan sang aton nga mga otoridad ining duwa ka mga suspect, no, nga ginkilala nanday alias Buknoy kag Tutong nga pareho man nga residente sa among barangay na malapit guroda sa lugar kag di masami nila nga makit-an ining nasambit iya nga biktima. Now suro sa pahayag kag sang na-interview ining mga suspect, nagpalapit sila sa biktima nga si Jenaline, no. Dito nag-ayo sila, gin-approach nila abi nga manghulam sila kung tani isang kwarta. Kag suno pa sa ila, base sa ila man nga statement, ining kwarta nga ila kung tani hulmon sa biktima ang pagagamito nila sa illegal nga droga. Kikita mo lang gid mga kakipaib, no? Manghulam sila iya kwarta ug gali ka kay bakal nila gliya illegal drugs. Apang sang dito na nagbalibad, no, ining si Jenaline Ansalay, ining biktima, kalit na lamang ginagaw nila ang dala sininga bag. Kag dito sang ila na siguro na hold, kag nauyata na nila ining biktima, dito na nila ginsugdan, no, kag ginumpisahan, nga ipatuman ang ila sini madulom nga plano o kon krimen batok naman sa sining biktima nga si Jenaline. Kita mo lang gid, no, mga K-5 ang epekto sang droga sa huna-huna balatsyagon kag aktuasyon sang isa ka individual, no, labi na kung siguro basi palugdang na guro ning espiritu guro sang droga sang syabo sa ila siring ulo amo na guro nga daw nagano na sila, no, do hindi na nila maintindihan ang ila siring panimuot ang ila siring mga aktuasyon, that is why nga naggaligwa ng ila siring kukuti kag nagsulod na, no, umpisa na sulod ang espiritu naman sang panulay dito na nilagin dayon ang maitom nila nga buko, no, ila siring plano batok sa sining biktima. Te ining pobre, no, nga si Jenaline Ansalay aw ahaw man ning pangabuhi nila siniam but pigado man lang gan ining biktima. Amo pa nang ila sining ginimo. Now, ginako man sining duwa mga KK5 sa gini sila ang nadakpan nga nagagamit sila sang illegal nga droga. Now, ginsaysay sang isa sa ila nga mayara gali saya pagkaluyag o kondo kursunada niya. Iring nga biktima nga si Ansalay, si Jenaline. No, kursunada niya gali ang biktima. Siguro ti aligar kagiyan naman lang niya nga balibad, alibay. No, nga manghulam siya sang kwarta. Amo gini ang pinaka nagapanguna niyang plano gid, no, kag intensyon, motibo. No, siguro mahimuon gid siya nga marain kay tikumo kursunada naluyag siya sa sining biktima. Tikita mo lang gid, kabalo ka na gid nga may bana, pamilyado na ng babae na diskartihan mo paya kag himuan sang akademonyuhan. O galing kay tigin palala pagid sang droga. No, nga ilaguro ni gin hit-hit ning duwa ka mga duwa ni ka mga suspect dito na do mga kakipaib, no, sang ilagin dayon iring maitom nila nga plano and then eventually ilagin patay kag ginsulod pa nila sa sako. No? Ining nasambit nga biktima. Kita mo na ginang ipikto mga kakipayb. That is why nga grabe ginang pagpaninguha sa aton nga mga otoridad, gobyerno naton, batok sining illegal drugs. No? Pagkadula lamang sang pagpanaog lamang ni Presidente Rodrigo Digong Duterte dito na nagginuwa ng mga aswang nga ini, no? Kahit for 6 years nga siya iya ang nagpamuno, perte man ang kahadlok, no? Perte ang kakulba, ang kahadlok sining mga kriminal nga mga adiktos, no? Nga daw mga basa silang mga kuring kag tutoy, no? Nagpinanago sa ilang mga lungga, no? Kahit istrikto, perte man kaasab ang dinakpanay sa aton ng mga pulis. That is why nga daw nagkalma tong mga adikoy, no? Karon kay nagpanaog man, nagbulos man ang presidente nga ambot lang ko ano gid ang medyo huyang man ang kampanya batok sa droga. Amo na ang ginawa naman sila kag nagkaisog na maghimo sang krimen. Dikita nyo lang, di ba lang, dinakpanay isang droga sumong sa aton ng mga kapulisan, sako man, kada bulan, tagpila man ka mga operasyon, ginapatigayon. O, di rin mabalitaan nyo man. No? Amo na ginawitnessan kag ginaupda ni kag K-5 Joe Maris Unido, do halos every week. No? May mga anti-drug operation ng aton sini kapulisan. Tibot sing ganon, grabe, sige-sige, gapon. No? As long as damo sa mga adiktos, no, nga nalulong sa droga, di ganyan madula, no, mga kakipayb, ang baligyanay. Ang ibanda, madakpan, may mabulos naman na, kati, kumo, easy money, dasigay man ang baklanay, amo na, no, kapalibugong kay saton ng mga otoridad, no, kung ano, gid ba lang ang dinggit sila maumpisa, ano gid ba lang dapat himuon para naman matapna ning illegal drugs. Ikita nyo lang, nantawablan nyo, isa ka kalunos-lunos ning krimen nga, grabe karumal-dumal, ang ginhimo sa rasambit iya nga na. Na iti may duwa pa ka mga kabataan, abot kong gagmay pa ni mga bata nila sini, gasalig gagdaga pangita na ni Goro silang nga Iloy Subongo, tingala na ni Goro sila kundi ng ilan nanay. Timbana naman, pwerte man ang talangison, bangod sa nakitaan niya nga sitwasyon, no, sa ginhimo sa iya siring asawa kagintapok lang adaw kaangay sa isa iya ka sapat kaging putos lang sa sako kagintapok sa igad pertaining mga grabing epekto sang illegal drugs sa una-una sang tao mga kauturan. Diba ining duwa, no, kati wala naman makapalagyo kaya tigayon man nga na kilala kag na-identify, no, dito na-arrestar ini sila, tilupot na sila sa karsel. I'm sure nga kaso ni ano gini, makabig ning heinous crime, no bail recommended, murder guro ni with rape, no, kundi kita magsalat, i-complex crime na nga daan mga kakipayb, no, no bail recommended gina automatic sa korte naton. Tidira, no? Di sila man mismo nag-ako, ah, no? Wala naman siyang pangdudua, di naman natin mag-question, sila man mismo nagbuya sa statement, di ila na lang natubangon sa korte kung anong mga silot ang ila sining pag-batunon mga kauturan.
11: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
12: Good morning kay Marlon Conde, Rodrigo Cervantes, Wilma Culiamar Suson, ara sa Gyapon si Ma'am Sally Almension, Vilma Rojo, amo man si Franklin Martinez. Thank you so much. Manayin nyo na ang pagtutok sa aton siring programa. Ang aton siring mga balita lokal girdulong sa inyo sa DTX 500 Klinika D3Bio kag Extend Food Supplement for Men.
13: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tigas!
15: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
18: Mga butika.
19: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. 100. Bakal na sa mga butika.
12: Ang aton nga mga suplemento, pwede nyo gid ma-order, mabakal, at the same time, ma-deliver namon sa inyo, no, door to door, kumbaga, na within city limit, no, diri sa aton, sa syudad sa Sangay. Kontakan nyo lang kami ni K5 ang Phil Celestiana, no, kay tiina i-dulong namon sa inyo, at sa kamagapuloyan, di na kamo mabudlayan pa, no, hindi nyo na kiranglan mag, ano pa, mag kadto pa di sa aton nga klinika kung medyo busy ka mo da, kag nabudlayan ka mo, no, pwede git, kontak nyo lang, no, kami ni K5 ang Phil Celestial. Kaya nga aton sining mga suplemento sa Rang Drama Bakala, no, sa kay Ma'am Judith Carvalho, sa iya sining tindahan sa Makiling, sa Ariolas Meat Shop, no, sa ilan ni Sir J. Imperado, Diana Store, dira sa may Barangay Paraiso, kag Utol Store, amuman dira sa may entrance ka Cornell Swimming Pool, no, Barangay Kabahog, Cadiz City, sa Indais Mini Grocery, mga kauturan. Amo na, no, ang dapat yun lang himuon, kontakan yun lang kami, no? Pwede pa rin ko, you know, sa PM lang sila sa Messenger, no? Pagkitaon nyo lang nilang himo sining account K5 ang Phil Celestial. Sige, ano na daga ng uniform mo pa rin ko, eh? Profile mo, naka-uniform ka, no? Color white ang uniform, pagkitaon nyo lang, ah, no? Ang Facebook account ni K5 ang Phil Celestial ang inyo sining mga kubus nga alakad. Alright, parahin kita sa aton nga mga balita, dugang pagid nga mga police report. Dakop ining isang ka 20 anyos nga lalaki nga ginkilala naman kay alias Tuto bangod sa kaso man nga attempted homicide. Ini sang ginpatigayon sa nasiling na ang manhunt operation sang tracker team kasagay City PNP. Dira sa may porsyo naman ka Sunshine Subdivision, Barangay Poblasyon 2, Siyudad sang Sagay sa Gyapon. Mga pasado alas 5 na sa ngapon, sadtong Martes ng adlaw, October 13. Now, ining lalaki, isa ka vendor, kag-residente sa Barangay Poblasyon 1. Vendor itong isa ka gina. Kilalahay, guro ni sila pa rin ang pilay. No? Sa itong isa nga may kaso man nga attempted homicide, isa man ka vendor. Aba, si grupo, barkada, kilalahay ni guro sila. Inisya, ining mga kakipay, ining si alias Toto, ginserbihan, no, sang mandamiento de aresto sa kaso naman nga gin-isyo, no, kag ginpirmahan, no, sang presiding judge ka Municipal Trial Court, kag mayara man sang kapareha man nga piyansa 36,000 pesos, no, kag ginrekomendar ang korte. Now, ining mga suspitsado, no, yara nas kustodiya sang Sagay City PNP. Amana na siling naton. Arestado kamo tuod pero ti hindi pa man siling convicted na kamo kay ti siyempre anon pa na, no? Hiringon pa na sa korte at dito maplastar mo kamo sa inyo tagsa ka mga ebidensya kag mga witnesses or whatsoever nga mga statement para maklaruhan man ninyo siling aside, no? Amo na ginasiling naton nga innocent until proven guilty. Kung baga gin, ano lang kamo, ah, naging aresto lang kamo sa aton sining kapulisan, otoridad, no, para makabig man aton nga ma-safety man kamo, ah, no? Pero at least dira, hindi na kamo ya mag kung ara kamo da karon sa guwa at tendency pa na karon nga daw hindi kamo mag-attend sinyo hearing, hindi kamo magpakita at ibudlay man na, no? Masi ma ano pa kamo matawag sini, madagdagan pa kamo sa guilty verdict da, no? Mas nami na nga tubangon nyo na lang ang kaso nyo. Anyway, padayon kita sa aton sining mga balita. Diri kita sa report na ni ka K5 Jomaris Unido. No, ining uplift program, no, sa syudad sang Escalante nga sa nasiling na nagpadayon and then successfully nga gin patigayon dira iya sa may dakbayan sang Escalante ning uplift program, no, pag release sa mga ayuda dito daw tag 2,000, no, palariha sa mga nitanan, di ba ka K5 Jom, no, ang ginapangatag 2K. Oh, sige, ayan rin na si ka K5 Jom Sunido sa iya sining nga live report.
11: K5 News FM live report.
12: Ka K5 Jom, good morning.
16: Good morning K5 Burrell, pero at least may isa naman yakan netizens,
12: uh-huh,
16: nga
12: pasa sa aton sa video, pero gusto lang nato man pasalamatan ni na, no? Hindi yaman ipaminsyon ang iya pangalan, pero on the air, gusto nato ipaabot ang iya ang aton na yaman pagpasalamat. Apang wala nato gin-post kay Kip Averell, tungod kaya gusto
16: ano
12: nato...
16: Ano video nang?
12: Na may video ara sa aton through private message sa DYJ yung page. Tapos, ang aton punto nga ipangayuan tanay permiso ang involbado nga persona kag antes nato niya nga iga-post ang... at iyang video nga ginsend sa aton. So, kung mag-okay na ang involved nga persona, eh, probably, pwede na po natin ma-mention ang pangalan. Sang
16: sila okay, video ni Gilingan nagkamang ni sa Anuglio. Sa, dira sa may Coliseum, nino?
12: Sa may Coliseum.
16: Coliseum, ahay, kaluoy man sa...
12: so, para sa akon, sa aton.
16: Pubring individual, like, bisan person with disability, ahay, bangod sa uplift program, siguro ang pangalan niya kay Ara, nagtingwa agad siya, nga magpakita.
12: Tapos, speaking na po niya kay Kip Averell, no? Dlayhon ta na lang. May tukaw na sila gali katong ginmensyonan mo amunis lang involved sa tong sa may terminal to balang riot atong
16: atong Ramula ubang Sagay City Bus Terminal
12: so, atubang sa Sagay City Bus Terminal
16: atong damo man tukaw ni sila to mga kabataan to mga pasaway
12: tatlo ni sila kay Pebrel kagin na kuan pa nato ng detalye sa ikatatlo
16: kay ay ikatatlo ipamdakpan
12: nadakpan na pero wala pa nato nakuha ang detalye gin so tatlo pa lang ang nakuha amo ni si kay Pebrel no? Ang speaking na po sa atong uplift no last day subong ang ilang releasing. So sa mga wala pa nga nakakuha kag ara inyo pangalan sa listahan, so may mo nga mahingagaw kamo sang pagkato naman sa City Coliseum. Ang nangin systematic naman ang pag-release kay Pebrel unlike sa first day nga video cramming kaduha ulihinag abot ang fan
16: in short gamo nga wala maplastar mayo
12: wala maplastar mayo maliban lang siya i-shout out lang rin nato no sa mga aton niya nga mga ka-K5 mga netizens nga hindi gigamo magpadala-dala naman sang ining sing ganun kamo libre ni siya tapos ulo istoryahon kamo i-orient kamo kagali pabaklon kamo sa ila produkto kag pila lang ya ang kantidad nga ilibre nila sa inyo so wala kita may isa ka netizens nga nagpalapit sa aton nga ipasaway daw ang ina nga klase sang modus operandi pero since wala kita authority nga magsaway
16: ano na,
12: sa sina.
16: Pamara naman sa ito nga, dalan?
12: Hindi. Ang ini nga racket ya kay Pebrel, since 2000 na sugata tanan eh. Nadula na niya siya sa mga tagta, tatlo, apat, naglaylo sila. Karo nagbalik naman, moderno na ila approach.
16: High tech na approach.
12: Nakasalakyan sila.
16: Aba.
12: May mga tao nga gadala sa mga daw flyers. Nga masili nga may ara kami libre nga ipanghatag dito sa may salakyan. No?
16: Libre. Ikaw kay Kumo daw na nadani ka man ka daw kumbinsido kasi ila approach. Kanto ka man to, palapit
12: ka man. Palapit. Ay, may libre to. Ang approach sila, libre.
16: Libre.
12: Ay, may libre kami, ma'am. Amunin siya, amunin. Tapos ka, sumaabil ninyo na libre. Kung mabakal ka mo sang amusin eh.
16: Abaw
12: so, hindi gid. Hindi gid. Wala kami autoridad sa K5 News FM nga magsaway sina that's why gina-inform na to niya ang publiko
16: kung duda sila nga daw may malain nga mudos tawgin nyo pulis okay ti ang pulis mag-ausisa sila amo ng proper authorities na to nagud nga mag-question sila kung may dala sila permiso mayara sila sa panugot gikan sa syudad mayara sila sa business permit anything papeles nga pwede sila makabaligya sa certain areas kasi kung kumugay baligya sila kag mayara sila sa daw marketing style man ang tawag sina mo ano ganyaton kang libre kung
12: libre,
16: then eventually gili pabaklon ka
12: bisan considering
16: ya legit man ang strategy pero inabalaan ko kaysa puguson kag piliton ka bisan di ka na daw di ka papagbuyan kay piliton kag gid di ka
12: pagpalinon
16: kung hindi ka makabakal tina siguro diretso mo man gurong magpamalibad otherwise kung daw matyag mo nga daw do na scam ka tawgi pulis no kati pulis man mo sisa pero tubla na tabo to sa taga San Carlos kag kay Five Jom nga nakumbinsi siya do na hypnotize siya na obligar siya bakal tubla ang hambal tayo nagpamarabla sa higadalan ng pamaligya habon no sang gitawgan pulis ginusisa sila kung may mga permiso sila gikan syudad amo man lang tong ginsaway sila ti naghalin sila in sigida kati amo man lang namo kati wala ka authorized kati kumong Siyempre, diri sa aton, kung magbaligya ka sa igadalan or anything magpuesto ka da, kinanglan may permiso gid, it's either sa barangay or sa aton ni siyudad.
18: It's either, una-una, dapat mabayad ka sa arkabala.
16: Naan.
18: Kung first time mo pa.
16: Oo, gabayad ganyan ng naga-deliver lang sa mga panel ban.
18: Ikaduha, kung pirma, minti ka na da, makuha ka gidya sila tawag na transient business permit.
16: Mm.
18: So, transient. So, muna siyang mga legalities. Mm. Kakuan. Pero regarding siya na, kung masubra pa, depende na siya sa pag-assess sa ito niyang proper authority ka KPM.
16: Ano ba ganyan reklamo? Wala na yung reklamo.
18: Sir, may... sige, ma'am, wala kami authority siya na, pero sige lang.
16: Wala man sila nagkasulod, pangsulod, mga balay-balay.
18: Wala siya pangsulod. Bali, aragin sila nakapuesto ila sa laki.
16: Pusto legit.
18: This part sa marketing strategy. May mga tarpulin man sila ang ginabutang.
16: Natural na akong kaysa, natural na. Gimmick ba? Ang ginagawa gimmick.
18: Sige, sa mga... wala pa nakakuha kag ingagaw na.
16: Pwede man lang na kag-5 Jomo kung amo na ang ila style, gimmick nila. Kuha lang ang libre, total banyo libre. Mula niya nga ako ang kuha.
18: Pero hindi na lang pagihatag ang libre kung hindi ka pabakal.
16: Ay, so hindi giligyapon libre. Kaya pabaklon kagiyapon. Do, tapos, ang guha sila do, paaman lang galing na sa bakal mo.
18: Ipaagi ka nila sa Orient. Kag ginakumbinsin nila nga tao nga magbakal. Ang ila daan ga-Orient sa ila daw. May taas man convincing power. Mayo man mang convincing.
16: Madala
18: ka gid. Bakal gid eh. Pagwa mo igo man release eh. Pila man lang ka nahot ni ang ginlibre sa ako.
16: Tapos
18: dako. Tapos ang presyo sa ginbakal. Okay lang kung worth pa. It ba, di ba? Okay ka lang kung worth it. Di mo na siya, no? Pa-kwan lang. Paalinton kag pahanumdom sa aton nga mga netizens, kung wala iya magpainto, wala iya manuginto.
16: Correct. Ang importante da, balibad ka mo, kati kinamatarong nyo mo na, diretso nyo na magbalibad, kaya hindi ka mo iya magbakal, hindi ka mo iya pwedeng pilit.
18: Kung nahatagan ka mo sang libre, sige nun man lang nga, libre ginaayahan. Pag musiling sila nga, pamati lang to, sige hindi na lang ko. Kaya may mga kuan na siya.
16: Damo, pa kundi may lubrahon, pa kundi sulod balay, di lang ko
18: Ari lang kami, ari lang kami di sa uplift, imo upright na siya. No? Para uplift kami.
16: up down.
18: Upside down.
16: Up.
18: Sige, sa amin pala kumakabalita ang ato na tipon sa paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kagang ini nga balita, dala sa aton sa kaluan sa Ditex 500. Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supply. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa balitang K5 sa umaga. Ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Karingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
16: Madamo giga salamat ka K5 Jom Arisunido sa mga report. Nakita ko itong galing video, no, nga ginsend sa aton sa isa ka concerned citizen, no, isa ka person with disability, nagdawat sa nga uplift payout. Ahay, wala man lang sila may ginproblema. Abi kung kada may amuni ba lang yung mga tagtaganay, no, hindi man tanan able-bodied person, nga na bala makalakat gintadlong, ibandagan eh, nagasungkod, kag mga nagugud-ugud na nga mga senior citizen, kaya ginagubay na lang sila nga mga apo, kag kabataan, tani, bala, provide man kamo wheelchair, bala, panghulam kamo sa city health or sa hospital, no, nga pwede da, or sa CDRRM, or anything may arasang pwede mapahulam, mapagamit nga wheelchair, nga para sa mga subong sining persona, pinsara, bala, pakamangon nyo sa sulod, sang bonano naman, araw-araw. Uy, makamuna luo ito, makamang, pati yung persona, ta, plakton sa tunga sang court, padulong dito sa lamisa o kung pulungkuan nga dito niya dawato nang iya sining ayuda pila man lang wala gida sang may magbitbit sa iya da o kung wheelchair abing mapagamit ba kasubo man kapalaran aton mga Pinoy man. Sige, alas 5:50 na diri kita sa report ni K5 Shiana Suelo. Sa iya sining balitang entertainment mga ka-K5. Ining ang bini kagang SB19 na nagpasa na sa ilatag sa mga entries para naman sa 2027 Grammy Awards. Ba? Nga ton nga K-pop girl. Ay, nagili K-pop, P-pop, Pinoy pop artist. Ang bini kag amo man ang SB19. Tikay kong K-pop, mga Korean eh. Tikita Pinoy. P-pop. Para sa iya siring showbiz kag entertainment report kag K5 Sheng, ibalita mo.
1: History in the making. Nagbasa sang entries ang duha ka Filipino pop group nga SB19 kag bini sa 69th Annual Grammy Awards. Nalakip sa gimpasa sang Nation's Girl Group among para sa kategorya nga Best New Artist, Best Song Written for Visual Media kag Asian Pop Music Performance. Luyag naman nga makuha sang SB19 ang Best Asian Pop Music Performance Award kag Best Pop Duo Group Performance Award. Lana naman ipagwa sa Nobyembre 16 isang nominasyon para sa 2027 Grammy Awards. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
16: Madamo gigi salamat ka K5 Sheng sa imong report. Sang si Duterte pa ang administration o kon presidente. Na dula na ang mga adik. Hindi man siling guro nga na dula ko din, naglaylo ka nagplanago. Nagpahimuyong lang sila Ma'am Sally Alminsyon. Subong niya daw naglala na gid, nagginuwa na sila, naglantad na ang mga adiktos. Pati mga kawatan na dula na sang si Duterte pa. Correct ka dyan. Okay, ti, miyara sang ginatawag na ton nga iniblang willingness no ang administration natap naon ang kriminalidad no stricto kag kamay na bakal ang pagpatuman amo nang giniimplementar sa aton kapulisan kag military. Wala man aton gina-underestimate no ang Bongbong Marcos administration no kay tinagapaninguha man na, no hindi man siling daw nagapabaya gid ang tagsa ka mga administration ugaling lang no? It so happen mga KK5 nga mas hugot gidya ang pagtutok sang Duterte administration on criminality campaign no anti-drugs campaign gintawagan ito yang drug war mo anti-drug war war on drugs kumbaga hindi lang yay siling kampanya kundi war on drugs gid that is why nga naguklo to mga ikog sa mga sindikato labi na to mga politiko man nga involved sa drugs perti man ang pinanaguay sa to kag naglalayas man to iban tinagbalalik man sila after sa nagpanaog na si Digong amo na ang problema dati kung kaysa pagbulos ang isang administrasyon man nga bago lain naman of course ang pulisiya sina lain naman ang kumbaga ang ginatutukan gid no ang priorities mayara iban administration nga ang prioridad ekonomiya prioridad healthcare prioridad trabaho abis sa tagsa kapumuluyo kag siguridad man sang pungsod amo na kung kaysa ang ginatutukan na medyo lesser naman niya ang mga iban pang kampanya o kon programa. It so happened mga KK5 nga during Duterte administration nang dito gid mas nagtutok sa tagaan niya gid sa 100% ka priority ang campaign against drugs no or war on drugs. Now that is why ng cascading effect ang iban nga mga kriminalidad nagsubside man bangod kay naglesser ang mga adikoy sa aton nga komunidad. Ang paglaptas ang droga nagminus-minus kay ti stricto mo ang aton kapulisan. Amo na da ang pag ang komparison aton nga ginatawag. Doesn't mean nga pabaya man ang administration. Wala sang administration nga pabaya kontra sa droga. Galing lang may mga tagsak ka mga priorities nga ginauna, no. It's so happen nga ining Bongbong administration, siguro bawi man si ekonomiya ang ginatutukan. Amo na nga daw medyo naguyang man ang kampanya kontra droga. Amo na nga kadamo sa mga dinakpanay gapon subong, wala ang kaubsan, no. Actually ining droga mabulubudlay gitap naon mo. Mula na galing tiyaga gid sa aton mga otoridad, gobyerno naton in terms of countering drugs no or ining operation against drugs. Para at least hindi naman magpropagar kita nyo to, dakop to sa may pasalamat na lang gani kita sa Laos government ha, nga dito pa lang dakpana nila tong pila to 551 kilos nga drugs ti kung wala to abi nila madakpan to nagpabaya sila. Nakalanding to di sa aton kag nakalusot te pinsara pila naman ka mga utok sang kauturan atong Pinoy ang mahalitan bangod sa tong droga to syabu pa to na ang bitbit to pinang sulod sa malita to sakay sa private plane amarang epekto no ang masakit kag masubo ang epekto sa droga kita nyo itong natabo sa talisay so muna no, mga ginikanan mga kauturan natong da ikaw gid kita no kag hindi kita mag-engage sa mga subong sini. Huwag nga buluhaton mga kakipan. Alright, sige. Thank you so much, Ma'am Sally Almencion, Rodrigo Cervantes, Marilu Salinas Dolumente, sino pa mga viewers natin. Di, thank you, good. No? Tub-tub naman, buwas, ngadlaw, biyernes, itaay na naman kita. Sa ngalan sa aton, sining mga kopdanan nga nag-file sa ilatag sa kamaga report ka K5 Jum Sunido, ka K5 Siana Suelo, sa ilaman ni ka K5 ba JR Gilantigaan, Ray Matthew Tinasas, Christian Puluang. Bumba Marilo. Tawit lang na ito. Pwerte. Aden Mark Mahinay. Sila ni Raylan Yebes. Si Joel Abilay. No? Kaya sa ngalaman sa ito, siling kaupod sa technical side, no? K5, ang Philip Poy Serasya. Sa ngalaman sa ito, siling station manager, Ma'am Kulin Mansadaris Cubia. Sa ato siring nga big boss, CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel. Karbawas sa Perada, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Northern Negros K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500!
2: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubit sa itat ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
1: sa lawas ang hindi maayo.
2: Dapat
1: adlaw-adlaw
2: protektado.
1: Mag-DTX 500!
2: Aga,
1: udto,
2: kagabi!
1: DTX 500!
2: Ang pang-pawi
1: kag super detox mo!
2: DTX 500!
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
5: Ang natilawan,
4: pang-extend food supplement for men
5: daw hindi ko kapatim
4: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
5: Gani,
4: salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo.
3: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
2: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
1: kag-stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang kabiyan.
1: Mag-DTX 500 ka.
2: Kaysa DTX 500,
1: ang stress malikawan,
2: pagkaburigot malintan.
1: DTX 500.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Cell.
7: Mamakas sa mga butika.
8: Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 8 sa ngaga.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
9: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaan sa Webes, Oktubre 15, 2026.
11: Makita kagbabati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
9: Para sa atong mga pangulong, dinalan.
3: Regional.
9: Fountain sa Bacolod City Government Center, hindi mahingagaw sa highlights ng Mascara Festival 2026.
11: Dance group gikan sa Negros Oriental, mangitiglaw sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan.
9: Si Kwedeka Party List Groups, Kakson, Sangkomelec sa listahan.
11: Hunger rate sa Pilipinas, nagsaka.
3: Balita International.
11: Pope Leo gin-diagnose nga positibo sa cancer.
3: Balita Sports.
9: Pilipinas ginluto sa Bangladesh sa AFC Under-17 Women's Asian Cup.
3: Balita
11: Wawi ni Guzman pilason matapos ng maaksidente.
3: Balita Negosyo.
9: Kag-demand para sa water container sa Cebu, nagsaka. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
9: Pro-NIR padayon nga ginaimbestigaran ang mga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental. Ginsaysay ni Regional Director Police Brigadier General Rodesindo Reales nga padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region angon sa padayon ng mga kaso sa pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya. Pila sa mga suspect diri amo ang mga nakilala na, apang pila diri ang wala pa sang lead. Nakigangot naman ang Pro-NIR sa Anti-Cybercrime Unit angon o kon bangod kalabanan sa mga pagpamahog, amo ang nagakatabo pinaagi sa online. Kalabanan man sa mga sospek, amo ang mga menor de edad. Kunsa diin bullying ang rason kung ngaan nila ini ginahimo.
11: Proposed 2027 budget sa Negros Occidental na talakana ang isumiter sa SPC ni nga simana. Ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natalana nga isumiter sa sanggunyang panalawigan subong nga simana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Suno pa kay Lacson nga natalana nga ipasa sa iyang opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 antes ang deadline subong adlaw October 15. Ang budget para sa 2027 amangin pondo para sa mga programa sa idalom sa Avance Negrense program, lakip diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura kag biocontrol measures. Una naman yung ginpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang ginalauman nga magasobra sa 8 billion pesos o kung 8% nga increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sa 2026.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga. Sa dugang pang balitang regional fountain sa Bacolod City Government Center, hindi mahingagaw sa highlight sa Mascara Festival 2026. May balita si K5 Wilson Villena.
5: Buhat na nagpadalas ng sulat ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiaz sa Bacolod LGU kung saliin. Binsay-say siling hindi mahingagaw human ang fountain sa Bacolod City Government Center para puntahan isa highlight sa Mascara Festival 2026. Sunok sa Tiazda, sandig sa assessment sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated, hindi pa mahingagaw para sa maskara ang fountain bangod. Mabudlay sa ila mag-ubra nga damo ang nagalinabay sa lugar kag wala pa siyang power supply sa fountain nga kinahanglan kuntani para ma-program na ang system sa fountain. Wala pa siyang pahayag ang syudad ang susulat sa Tiazda apang matandaan na sa tablag lang. Una na nga nagpahayag ng Tiazda nga ilatapuso ng duwa ka mga proyekto sa syudad sa Bacolod sa Enero 27 sa sunod na tuig. Balita ni Kasa.

0: sa pamamagitan ng kanilang mga patatanghala, ipakikilala ng grupo sa malayuhan ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas kabilang ang pamana ng Negros Orientala. Ang kanilang pakikilahog sa international na pagdiriwang ay isang pagkakataon upang maipakita ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo at mapahusay ang pagkilala sa kultura ng Pilipino. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Ricog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang Metro Pacific Iloilo Water ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
2: Nakipagsapong si Mayor Raisa Trenas, kaupon ng katapos sang Metro Pacific Iloilo Water, agot istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mga imposible epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ilang plano lakip na ang pagduwang sang supply pagi sa paggamit sang modular water treatment units kag pagsolbara sa non-water revenue sa pag-leak sa mga tubo. Target man sang Metro Pacific Iloilo ang magdugang sa 20 million liters of water per day, agud mas madamo pa ang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures sang MPI, ang pagbago sang water schedule o connotational schedule sang tubig kon kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Raisa Trenas sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sang tubig at kuryente sa pagatubang sa mga epekto sang very strong El Nino sa syudada.
3: Port nagikan sa Iloilo City, inis ka kay 5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. DTX 500
4: Morning News. Investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa Talisay, magkabig na nga case closed. May balita si K5 Carla Longa. DTX 500
5: Morning News. Ipaayag ni Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Reales nga magkabig na nga case closed ang investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental. Natabo ang krimen sa Oktobre 8 apang Oktobre 13 na sang gabi, nasapuan ang bangkay sa babae sa Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas, siyudad sang Talisay. Ginahanda kagintinguaan sa kapulisan sang Talisay nga mapasakaan sang kaso ang mga suspetsado. Sa subong, ditinado ang duha ka mga suspetsado sa Talisay City Police Station. Gindayaw naman ni Reales ang madasig na investigasyon sa kapulisan sa nasabit na kaso. Ginako naman sa mga suspeksado na sila ang nagpatay kag naghimulos sa biktima. Si Janaline ang nagkatrabaho bilang labandera sa Manukan, samtang katrabaho naman sa biktima ang duwa ka mga sospek. Ginako man sa duwa nga nag-usal sila sa illegal na droga sa ginhimo nila ang krimen. Oktobre 8, ilagin lang pusan sa 2x2 na kahoy ang biktima, ginhimos lang kaginsulod sa sako kaginhalid sa kilid sa pangpang. Ininga balita ng nalulong sa Yusang Diliat sa Tavanan, Mighty Sika, Gigi Bayo. Ini si K5 Carla Dacaser para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros. Sa K5 News FM. DTX 500
1: Morning News. Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka mga individual pilason matapos maigo sang kilat sa Sibalo, Mantike. May balita si K5 Eileen Magbanua. DTX 500
6: Morning News. Pilas sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12:35 sa adlawon Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantike. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem, kag alias Jerry, 63 anyos, manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem. Sa impormasyon na nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag na uran, kang gulpi lang na naigo kang mabaskag na kilat. Bangad sa natabo na tumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang isang ka-bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing kondisyon ang apat. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:10 sa ngaga.
4: Laboratory nga ginakuhaan sa ilegal nga droga sa Rojas Capiz ginaimbestigaran. May balita si K5 Mayla Puente.
7: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag

0: gamit ng mga ilegal nga droga. Inimatapos, gimbuyagyag na Benzel Diaz kon alias Agi, isang ka-beautician kag subject sa ginpatigayon ng bypass operation ng residente sa Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo ng nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Component City Police Station, iyagi na pahayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sa subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan, herakwa sa pag-inakop sa nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sa standard drug price na 24,480 pesos. Sa karon, nakahunong nasa karsel sa Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Samtang 1.18 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Central Luzon. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
2: Milyon at 180,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam ng pulisya sa tatlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan nitong Oktubre 12. Mang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa mga operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO3. Sa Olongapo City, dalawang high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Santa Rita kung saan nakumpiska ang mahigit 420,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu. Taurani, Bataan, dalawang suspect pa ang nareso at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,000 piso. Samantala, sa Mariveres, Bataan, isang suspect ang nadakip matapos makumpiska ang mahigit 421,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, magazine at dalawang bala. Sa kabuuan, 174.84 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.18 na milyon ang nasamsam. Pinuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at tiniyak ang patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad sa Central Luzon. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang inihahanda rin ang karagdagang kaso kaugnay ng nakumpiskang baril. Balita mula sa Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. DTX 500
3: Morning News. Sa katapusan ng Balitang Regional, Sari-Sari Store sa Aklan, ginransak sa duha ka mga kawatan. May balita si K5 Leonardo Viran. DTX 500
4: Morning News. Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad. May kantanan sa natabo nga pagpangawat o kon pagransak sa isa ka sari-sari store sa may Barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Suno kay Police Major Matson Sabado, hepe sang Buruanga PNP, ginsamad sang duha ka suspect ang kandado sang puwertahan gamit ang matig-ang nga bagay, rason nga nakasulod. Gintaban sang duha ang 22 ka mga rims ang nagasari-sari nga brand sang sigarilyo nga nagabalor sang masobra 30,000 ka pesos, pati na ang kwarta nga nakasulod sa kahita nga ginaiwan sa sulod sang Tiangge nga koleksyon sa Small Town Lottery o kon STL nga nagilabot man sa masobra 30,000 ka pesos. Magluwas diri, ginsamad kaginkuha man sang suspect ang CCTV camera nga naka-install sa sulod sang sari-sari store. Sa karon, padayon nang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad agud nga matumod ang pagkilanlan sang duha ka kawatan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko.
1: DTX 500 Morning Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa ngaga.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
1: Sa Balitang National 50 Kapartilist Groups, Kakson, Sangcomelec sa listahan. Ginkan sila na kaginkaka sa listahan sa Commission on Elections sa Concomelec ang 50 ka mga grupo, organisasyon o konkoalisyon ngayara sa idalom sang party list system. Sunod sa notice of cancellation kag delisting nga ginpagwa sang Comelec sang tinalikdan nga Martes, bangod ini sa kapaslawan sa mga grupo nga mapilian o kon makakuha sang puesto sa House of Representatives sang tinalikdan nga mga piniliay. Lakip sa mga kakason sa listahan amo ang napulo ka mga grupo nga wala nagpartisipar sa duha ka mga nakaligad nga mga eleksyon.
3: Hunger rate sa Pilipinas nagsaka sa 22.6% ang hunger rate sa Pilipinas base naman sa September 2026 survey ng Social Weather Stations. Bot siligon 22.6% sa pamilya nga Pinoy ang nagaka-experyensya sang gutom kag wala sa makaon sang isa ka beses sa nakaligad nga tatlo ka bulan. Ang nasamit naman nga porsyento ang mas mataas kung ikumparar sa 20.3% nga hunger rate sa tuong Hunyo, 20.2% average sa tuong tinalikdan nga tuig, kag record high nga 21.1% average sa tuong COVID-19 pandemic sang 2020.
1: Samtang Representative Marcos nagupod sa lakas CMD. Formal na nga naghalin si House Majority Leader Sandro Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas agod manumpa bilang bagong nga miyembro sang lakas CMD. Ginpatigayo ng seremonya sa Kamara sang tinalikdan nga Lunes, Oktubre 12. Ginpanguna naman ni Senior Party Official Camiguin Representative JJ Romualdo ang pagpanumpa ni Representative Marcos. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
5: Balita International.
3: Pope Leo gin-diagnose nga positibo sa cancer. Ginpaidalom sa operasyon ng Santo Papa sa Simbahan Katoliko nga si Pope Leo kung sariin gigakasang parte sa iya baga o kung lungs bangod sa cancer. Matapos ang operasyon, din nakopermar nga positibo sa lung cancer sa baga ang pinakamataas ng opisyal sa Simbahan Katoliko sa bilog ng kalibutan. Martes nga adlaw, Oktubre 3, gin-confined sa Emilia Hospital sa Roma ang Santo Papa kag dirigit paidalom sa operasyon bangod sang nagtubo sa iya baga samtang ginapaidalom sa routine check-up. Sunod naman sa mga doktor nga naglawig sang 90 minutos ang operasyon kag nangin madinalagon. Nakabugtaw na si Pope Leo matapos ang procedure kag gilayon nga nakabalik sa iyang hospital room.
5: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas ginlutos ang Bangladesh sa AFC Under-17 Women's Asian Cup. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
6: Ginlutos ang Philippine Under-17 Women's National Football Team ang Bangladesh sa AFC U-17 Women's Asian Cup sa Dost Lake Stadium Training Pitch 1 sa Domingo, Oktubre 11. Bangod sini makatatlo ka beses na nga qualified sa nasambit nga hinampang ang Filipinas U-17. Napaslawan ang Bangladesh nga malutos ang Team Pilipinas sa score nga 3-0. Naibaluan nga ginlutos man sa Pilipinas ang Uzbekistan sa score nga 4-0 sa tinalikdan nga Oktubre 5. Para sa balitang sports, yung idulong sa DRX 500 D3 Bayu kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment.
3: Wowie de Guzman, pilason matapos nga maaksidente. May balita si K5 Ivy Cordova.
7: Nakaangkon sang right leg injury ang dancer kag aktor nga si Wowie de Guzman. Matapos nga nakabunggo sa concrete barrier ang ginamaneho sini nga salakyan sa Maharlika Highway sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City sa Batangas sang Martes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Marlon Cabatanya, hepe sang Santo Tomas City Police. Aminado ang aktor nga nakatulog ini samtang nagamaneho. Luwas naman sa katalagman ang duha pa kakaupod sang aktor. Nahibaluan nga gikan sa isa ka show sa Ginayangan, Quezon ang grupo sang aktor. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, demand para sa water containers sa Cebu nagsaka. Nagsaka ang demand para sa water containers sa probinsya sang Cebu bangod sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino sa uli nga mga binulan sang 2026. Sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, Talisay City, ginpahayag sa mga manugbaligya nga ginadagsa na sila sang buyers. Ang 200-liter nga blue plastic container ang nagabalor na subong sang 1,000 1,900 pesos. Nagapabili naman sa 600 pesos ang metal containers, samtang ang 1,000 liter nga tangke ang ginabaligya na subong sa balor nga 9,000 pesos. Magaga K5, madamog din salamat sa pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, especially sa aton nga live viewers, Albay Family, Mayong Aglanda, and also, happy, happy birthday kay K5 Rhymewell Alcantara. Happy, happy birthday.
3: And happy birthday man kay Angel Fantespina.
1: Yes, happy, happy birthday. Happy birthday man kay Richard De La Torre. Happy, happy,
3: Richard,
1: birthday.
3: Happy birthday.
1: Mga ka-K5, amuyad to ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 71 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
3: Mga ka-K5, padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
5: K5 News K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong
5: tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
14: Mabakang sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.
20: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your
21: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Superman for Men.
24: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
25: K5 News FM.
26: Mga pinalanggan!
27: Magka K5 71 Diaz na ginlamang naminiin kaga Paskwa na!
28: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
29: Kag himay-himayon! Standby!
30: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
28: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamuntik na!
29: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
28: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno! Sobra!
30: Objective and analytical.
28: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
29: Di pagfrangka lang bala.
30: Informative.
28: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
29: Naiya!
30: No holds barred discussion on hottest issues.
28: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
29: Te, ano nang resulta sa kaso?
31: Hulat-hulat lang!
29: Ay kanami! karon lumpatan.
28: Oh, come on, people of the Philippines.
30: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
27: Delos Pueblos. Isa ka, may dahil ng morning sa ito naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ka muntan? It's a beautiful Thursday morning. Ang bilis ng panahon kay Kipa Amerika. Sa ito naman ng mga utod, kung ano kadasig ang paggamit natin ka mag-explore sa social media. Amo manini ka dasig banwa mag-imo sa katuntuhan ng pinakamakotunan ta para sa butayon ang pinakamangabulutuan para hindi magklase. Pero para sa akong dapat seryosohon sa gobyerno ni, no? Ang question, kay ang aton bla mismo lagi, naging pasad, naging pasar, na nagatuyo na protehiran kita sa mga scammer, kag mga pariyo sinibla mga prank calls kag messages, ang aton nga SIM Registration Act is a total failure kag ipabiyarik. It's more on tikal na lang ang aton because even our regional anti-cyber unit, ang nabudlayan gani mag-trace up sila kag ipabiyarik because we lack equipment and ako ang tatari nga ang gobyerno bangod nga ang aton sa panahon lang kag ipabiyarik subong ang mga triyon. Ara na kita sa panahon nga nagasaka nag-moderno ng mga teknolohiya ang ato ginagamit. We should also modernize our PNP. Yeah. And kung ano kabugat ang focus natin sa SOCO, Sino the Crime Operatives, amo man na dapat kabugat kag-support sa mga gamit, training, kagiban pa, para sa Regional Anti-Cyber Crime Unit or RACO.
0: Huh?
27: RACO. Rako.
0: Oh, susha.
27: Rako.
0: Susha.
27: Rako na na-report ka problema. White man sandal may nasulbar.
0: Rako. Rako.
27: Rako.
0: Sorry.
27: No, seryoso kita kagipabiyari.
0: Ay, grabe na yan.
27: Because sa monetary nga panahon, amo na ning panahon nga magamit na ining sambit nga unit. Especially sining advent sang wala to nga pagpamahog. Ang ako pala na akong ibang rin dituod. O galing kagipabiyari. I would really appreciate kung ang mga eskwilaan, they will take it seriously. Why? We lost nothing. Kaki pa, Merrick.
0: Tiyara na. Ang Isabela, mayor mismo, nagdeklara ngayon kami magklase sa Isabela.
27: Kaya talawa, ito lang natabo sa bongga, pinakalates. Di ba nagpandam sa mga classmates niya?
0: Tiwain man ito ginsapak.
27: Tiwain lang ginsapak. Subong niya, hindi na mapaktan. That's why nga magsigisigi na magguba ang mga pag-eskwela.
0: Ang Isabela, officially, white classes.
27: Regular classes. Subong Isabela, white klase?
0: Inigaran, white klase.
27: Oh, inigaran, white klase.
0: Kita mo lang na.
27: Igri ka. Kani way klase ka birthday ni congressman.
0: Isa pa na.
27: Kani kay wala klase ya mga kakipay. Bangod ka may mga pagpamahog naman. Ang natabo mga kakipay. Sa piyak kabahin, kamusta ka mo? Kamusta ang aton mga palangga ang mga kakipay? What an intro sa mga daw kakipay, Erika. Because why kinanglan nato ni aware ng tao? Kaginig kabataan, bla? Anong makuha ninyo, no? Gaay lungay kita. Ngayon, that's why halungan nyo na. Pili ka mo sa grupo ng opdan nyo. Ginikanan, giyahi kabataan nyo, hindi nyo pagpabayi. Even if kapakoribong lang nas kwarto, mas bantayan nyo kang kuliton, kang tanawan, ano ginobrayda.
0: Wala na ni sa lugar sila dyan eh.
27: Wala na.
0: I think you're right.
27: Seems nga daw, ang hambal, ang agasigisigi ni Kipabirik, singla inutil ang gobyerno. Why sa kapasidad para lagsunta?
0: And you called, supunan ko ito panawagan mo sa aton gobyerno tong sa pulis nga i-modernize ta, kung nga makalakop sila. I think this is also a big challenge for our government office, yung kung tawag na itong DICT.
27: Oo! Ang panawag na ito silang Department of Information
0: and Communications
27: and Technology, DICT.
0: Tindiin na na.
27: Ha? Noon dugangan talaga ni IDICT ano? Ang point na ton, ara sila. Pero it seems, gabisan sila, doon sila kabulig.
0: Why?
27: Sa pag-implementa. Kaya actually, ining mga cyber nga ni, cyber bullying, the cyber prank, panawag na sa unaya, prank calls lang. Subong eh, cyber pranks. Do hindi na matrace up kagipa.
0: Why na?
27: So it seems that those people who are doing this, enjoying immunity because of our incapability. Why kita ikasangkol? Insufficient equipment, tools. Para kalagsun ini mga tao nga ginihimo nila hampanganan yato. Amalino nga sosyedad.
0: May isa ka tinaga si Real Jan sa in English.
27: Nga
0: ang iyang katumba sa Ilonggo pareho lang.
27: Ano na?
0: Kung ano ang paghambal mo sa in English sa moment sa Ilonggo.
27: Inutil?
0: Isa na siya. Inutil.
27: Ang pareha, English na. Parehas kay Galino?
0: Oo.
1: Grabe, the same meaning.
0: The same keyboard. Meaning, inutil, ilonggo kag English.
1: Habi ko ganing inutil, ilonggo na iya.
0: Di ba English man, inutil man?
1: Di the same lang meaning.
0: Pareho gid.
1: Ha? Lame duck ang guay mo. Lame duck.
0: Kanutan pa pinawagin siya, baldog.
1: Ha? Baldog. Amo na guro nga to, namian niya nga kwan. No? Ang bal, hindi, na, naminta is, the government, ginabaldog sa mga prank,
0: yes.
1: Prankster.
0: Yes.
1: But we are helpless. Mm. Because, why ta ikasangkol para lagsun ining mga baldog nga ini kagipabiyari?
0: Tinagligan to, pila-apat ka eskwilahan to, sumag, nagligan to, kadlaw. The why ta nga ginabalita ni Subukin, doon ka sige-sige na ni.
1: Ay, basta yung problem, unta lang nga may advisory nga may mga klase.
0: Naman, tito why na ni untan man.
1: Itaton nga mga utod, gupon sa mga adlaw, hamon lang yung balsin nyo, pila na nga kadlaw, tatlo na kadlaw, ay lights na sa mask. Al, duha na lang gani, buwas yung mabukas ng lakson strip mo. At
0: grabing
1: the same
0: traffic kagabi.
1: At natural na.
0: Kindi,
1: actually, may advisory naman sila nga hindi kita magagi kay isara na nila, di ba?
0: No?
1: Para ano pa ba siya nagpabalo? Kung gusto gini sa ibang magdasok, fi, inyo na nangyaris, go. Gipabalo naman ka mo. Actually, ako na yung muon mo, kipa, kung magsulog ka sa downtown, di kaya magagi sa may ikwan, na di ka nagagi sa may...
0: Pangigaron?
1: Di pa sa may Nara Street, di sa may...
0: Shopping?
1: Shopping. Ayun, so, ano mo yan? Sa Yakal. Sa...
0: Nara.
1: Sakto man, di ba? Nara kag Yakal.
0: Shopping. Dara ka nagbalik-balik.
1: Sungguha niya, circumferential ka, libot ka. Shopping, pero ang lusot mo kay pabili. Kasi nakalang guru Burgos, tapos diritsyo ka, Lakson nga, di ka malapos tadlong sa mga ginabaligyaan.
0: Ang pinaka namin, Gid, from...
1: Libertad.
0: Burgos... Lapos ka PLDT.
1: PLDT.
0: So, liko kasi niko, dito ka guwa, kuning ka makanto. Okay na da?
1: Hindi. Kaya, guwa, yes, sila. Hindi ka na mag-agi plaza area.
0: Why na?
1: Hindi ka na SM area.
0: Layo ka da.
1: At the same time, dito ka naman lang hasta. Kung gusto mo ganding mga lihid, to sleep, bo, yeah, one kaguro kay Pai, meri ko mag-agi ka to sa area sang...
0: Hindi ka eh.
1: Sang Halandon.
0: Ah, hindi ka na to.
1: Kay malapos ka, pwede man mahalang doon ka, liko ka pa bread ko.
0: Oh, kapit ba ko lang slack yan mo, lapad-lapad pala siyang kilala kung lapad-lapad.
1: Hindi ko magagi ka sa bread ko. Malapos ka dito sa likod sa SM la.
0: Aba, oh, grabe na da, hindi ka da.
1: At hindi na lang, hindi na lang kayo sa shopping ha.
0: Amo nang lagyan, ongoing ka naman noon.
1: Kung nagsumag ka naman lang, hindi ka na lang agi, guro sa may Banuchi Road daw.
0: O, pwede. Pero kung down, sulod da, bakulod ka, ang pinaka nami gidagyan is kadto ka PLDT liko ka no Sineco liko ka la right palakson pa pag gusto ka kun din. Kun diri ka naman going north, baybayan mo na baybayon mo lang BS Aquino Drive. Hindi ka lagi pag abot mo sa shopping to hambal mo kay na, baybayon mo BS Aquino Drive, lapos ka Ramos, liko ka patuo pag gusto ka na ko mababanago ka ilikaw ka gid sa lakson kay damo.
1: Kamo na nga to pagatutukan. Sige, sa mga utod na to na broad may idea na kamo ha. Hutikil na mga himata nyo nga ready sa out of town kung anong sitwasyon na binaton sa traffic.
0: Yes. Iti,
1: you know, part of the celebration is traffic.
0: Mugin na.
1: Hindi karam. Successful lang isa kay Ben kung yung white traffic mo. Di ba? Dito lang kamo palibot ang guwain sa niya. Guwantata mo na gurong rason nga kadamo karsada ginubra ni pagwa sa bakulod. Okay, may Banuchi Road ta. May out, may circumferential road ta.
0: Basta di, gutok ka muna.
1: Ha?
0: Basta gutok.
1: Dito gutok, dito namit dasok.
0: Nais na pala.
1: Hindi ako din damo, crowd namin dito matanaw. Buti ka doon sila kung di gutok, dito na namin magdasok. Kaya nga, adamo na ito, guro namin talanawon. Kaya gumagawa. Bisan sa kananay, blakang ipay, Berek. Even if gutok na namitan ka, kasi mo siguro namit na diya. Pero kung dohawan, doon ka mangana, magkantor. Kasi mo na ano naman, mas hindi din namin pag-awon nga, may tao diyaw.
0: Tingin mo kung doon, medyo hawa na, medyo kwan na yun. Wowha na, yung mga ikaw na.
1: Hindi mo siling kanibi nga siling mo nang ang namin ko bala
0: hindi na guro namin
1: kapintas ba ba mo
0: tiyaw na
1: hindi namin ko bala mo niyo ang muna ka kay Pabery ko hindi it's about wow ha it's all about loyalty
0: hindi mo na
1: inablang loyal ka ganyan sa sinang aristo bala kung muna ako hindi kung muna ako paborito kung hindi ka kanan di ba kay Pabery loyalty no. Sumbot siguro siya ng customer kagin na loyal, ka firmi kagin na kakanto. No, may patay balik mo. Amo na. Loyal.
0: Amo na siya, basta.
1: Basta nga ito nga, advice sa inyo is, basta gaginutok na gani, ang mga cellphone nyo, mga wallet nyo, safety ninyo. Kay kabudlay na at the end of the day, madulaan ka kapoy yung laki pa.
0: Kailangan na nagkilakat ni Dalan. Sige ka mga muna. Isap din ka ni Silpon.
1: Isap din tapos ka gid. So sa ato nga mga utod, di man ka mga bahin sa kalibutan, nabi kami ni Kipa Birik, ang nag pabalo sa inyo nga ti-updated ka mo na sa mga balita. Kadto ka mo sa aton nga social media platform. Naanob lang aton nga mga social media platform nga dapat ninyo sa ning bisitahan. Una, K5 News FM 101.5. Ikadua, K5 News FM Negros Island Region. Amo na. Amo ning mga bisitanta in my YouTube channel man.
0: Yes.
1: Gusto mo ang app daton da kay Paberic eh, no? Makita mo man kung anong sitwasyon. And kadto ka lang sa app naton nya K5 News FM Philippines. Pag-click mo na da kay Paberic at tanan nga sasyon, kita mo na dayon na. Mm. Isubungan lang ga celebrate sa ila una nga tuig anibersaryo. Ang K5 News FM Santiago.
0: Toto error da kami SM. Oh. Congratulations ha, my friend.
1: May ginalipat ko magpadala to sang dapat kay gina-request ni Dili.
0: Kagapon daw, happy ko kay Pabir. Diyan, kita ko gwapo, hapon na.
1: Ang gali ka?
0: Oo, gapon.
1: Kamustahan mo siya?
0: Kamustahan ko siya. Dok Ramel, mayong aga. Kita ko gwapo kahapon. Hidla mo ko, Dok Ramel.
1: Dok, kabati ka to sa kambali kay Pabir. Dok.
0: Dok, mayong hapon. Dok. Ah, mayong hapon, mayong aga. Kita ko gwapo kahapon.
1: Walking na to siguro?
0: No, we would like to congratulate K5 News FM Santiago Isabela. Dito nato sa Extreme Northern Luzon nga station, 1 year na subong and under the leadership of our station manager, amigo naton si K5 Errol Consulta da kami.
1: Okay. So
0: congratulations sa
1: K5. Congratulations kida, no? Ti sa inyo tanan.
0: Very good.
1: Congratulations sa team naton sa Santiago for a job well done.
0: Yes.
1: And si Ma'am Masip bala, gina-congratulate na in advance, no? Yeah. Si Ma'am Masip, ang head naton sa Bureau of Protection. Inisya, isa sa top 20 finalists sang 10 outstanding firefighters of the Philippines.
0: Okay.
1: So, damayo man ang blita sa Bungadlaw sa aton sa ding taga Bureau of Fire Protection. Parang Bacolod na
0: eh. Taga-Bacolod siya na.
1: Da, isa siya sa mga nominees to kay Paberic. Eh, no? Ti congratulations, kabay pa nga makuha niya kay Paberic. Anyway, ang utod tamay klase subong.
0: Yes.
1: Ang iban nga may mga declaration kami mga buang.
0: Sa naol.
1: Naol. Nga why sila yung mga kakipay maka dayon sa ila klase because may mga pabahaw nga agapa. Hindi mo kita yung agapa kay Paberic.
0: Lahay.
1: Laban-laban ni Guru ba si may exam? Hindi gani ba si why sa katon?
0: Isa pa na.
1: Ngayari mo, sa ramahon, tas lahat ito talo ay mandi.
0: Yung patason ta niya.
1: Tiyan mo na mabulubudlay. Sa mga utod na ton, nga nagabari-bari-kuto, tot pa, yagat wad-tuwad, patarjan, may klase, may opisina, pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo, kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Kabigya po rin yung Power Do Every Morning, powered by Mighty C and D3 Bio, K5 Eric Tinaref and K5 Eljan Castaño. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa isa naman ka matahom kag bag-o nga adlaw nga amon nabugtawan. A blessing from you, dear Lord. Thank you for your endless love and blessings. Kagkabay pa nga padamuon mo pa ang imo grasya nga ginahatag sa tagsa kapanimalay Ginoo. Kag mahatagan mo kami sang maayong alawas, kalinong sa huna-huna, kag kusog sa pagatubang sang mga pagsulay kag challenges ang amon kabuhi. Lord, we especially pray for our young people today, Lord. Paliuna ang ila pagtuo kag tudloi sila nga mahadlok kag sa Ginoo kag magpalangga sa imo. Ipalayo sila sa mga bisyo, mga hampang nga hindi maayo, droga, kag ang mga pag-usoy sa sayop nga dalan. Guide the kids to become good, responsible citizens and God-fearing children sa amon komunidad. Bless our families, our workers, our farmers, and everyone who are struggling. May we always find reasons to be thankful and opportunities to share your goodness with others. This we ask through Christ our Lord. Amen.
1: Amen. And amen.

Eagles.

0: Una sabi nyo, malakas na malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah!
1: Damo na hidlaw kay Senator Miriam Defensor Santiago. Wah! Dumdumano pa ni, ang statement na ginpagwa ni Senator Miriam Defensor Santiago has something to do with the impeachment case na ginfile kay Justice Secretary Associate Justice Corona. So mga KK5, sang natabo naman ining withdrawal sa kaso at 3 ka mga articles of impeachment kontra sa Vice Presidente, dumduman tabla kang ipabirik anong natabo sang panahon niya gin-impeach si Justice Secretary Corona. Ngang number 1 nga nag-depensa sa iya si Senator Miriam Defensor Santiago. I don't know, nanugga ka na nabo. Di karon ipabati ta sa inyo, iban pa ka mga statement para at least maplastar. But at the end of the day, ginatanaw ta nga ang ginatawag impeachment, abi ka kipaim Eric, is not purely a judicial process.
2: Correct.
1: It is a political process, yes. That sometimes ang bottom line diri, kung tarawon mo, no, regardless kung sino man ang ginapasakaan kaso, because sa Pilipinas, there are only few impeachable officers. No? Presidente, correct. Vice Presidente, ang justices, and commissioners, including ombudsman. Sila tanan mga impeachable officers. Tikon na tarawon mo, ang what is the goal of impeachment, kakipaberik? Palinon ka sa pwesto mo, kakason ka, just like doing recall in the local government units, ang mga local chief executives recall. So, ang tag-as na, panawag ta na sila impeachment. Bastang goal na regardless kung ano nga pamaagi, kay duwana mo, dumduman ko sa muna, layo pang eleksyon, ni blagin istoryante ni Kagipaberik. Sino abi magdahong nga si Jojo Binay? Nagpadlagan presidente, mangin makaluloy. Nga siyang pinaka-popular during the time.
2: Ang 2 years before election.
1: Two years before election.
2: Grabe to.
1: Siya ang top sa tanan niya mga survey.
2: Correct,
1: no?
2: Correct.
1: Ganito kami sa Makati.
2: Uh-huh.
1: But sanggip palupok nilang issue about corruption dito sa Makati, gindo-do nila mayanayan si Jijomar Binay.
2: Grabe.
1: Guba, pag-abot si election, ulihi pa siya, pang-apat na siya kagipaberik.
2: Guba ito siya.
1: The same, I don't know, pero may ibang gahambal nga ining natabo ng impeachment duha ni. Number 1, i-prove or an investigation to determine sang ill-gotten wealth. Issue about culpable violation of the constitution that includes unexplained wealth. No? At the same time, of course, layo pa, tanwabla, ang reklamo nga tinapungulay, nga tinapungulay, sige ka mo pa napungol. Anaya mo na subong chimpo para nga magdepensa sang tapungol. Ambalon nyo nga, tama na, time is up. Ang hindi na namo ni pagpadayunon niya klase isang uppercut.
2: Ang ginhambal ni Senator Santiago Bagulang kay Fabel Jan sa aton mga tagpalamating. It looks like hindi lang it looks like but it appears now nga ang hurubaton nga nagahambal
1: history
2: repeats itself is entirely true and correct. History repeats itself.
1: Yum-yum si Dr. Omons.
2: Gabalik, sometimes police this will go back to your body.
1: Yum-yum si Dr. Omons sila.
2: Hindi ba? Kay, mga nga K-5, ang hambal singuna ni Miriam, nga ginpailan yung tao, walok bilog impeachment cases. Si Corona. Anay pag-abot sang adlaw na nga maghukom kita, limo amo lang ni bilin sa amon kay bakod na ni. Nga guli si kanyo pang chimpo ta sing una. Subong kay Sara mo naman.
1: Yung amo amo ni kabalo ka kon hindi nila paghimon apat abing articles of impeachment. Dasig matapos ang hearing kag ipaberik.
2: Correct.
1: Ti karon gin-include nila to para maglawig ang ila presentation. Una, hindi lamang to prove ang pinaka-analysis sa mga utod sa kapiyang. Kitaya, kabalo ka naman nga huwag mati abilidad sa mga mamunin.
2: Ti Manilag.
1: Ti Manilag na hambal sa mga manugkapi sa kapiyang. Ilan niya sugila nun?
2: Sa mga scientist.
1: Sa mga scientist.
2: Sa mga scientist na.
1: Ang bottom line nga, ginunag, ituya ang ill-gotten wealth, ang confidential funds. Because gusto nila pagwaon nga nangauti ang opisina ka Office of the Vice President. Nagpalusot sa kabansang gobyerno. Now, duwak bagay na kita ta. Pwede tuod, pwede hindi.
2: Correct.
1: Pero sa mata sa publiko, ang tanan nga lunang, yung ipaligo niya sang vice presidente sa Pilipinas.
2: Amo na blan, bayo mo puno niya man siya, niya labi lang. Ti okay man lang ako makuha, kundi abi makuha.
1: Ang pinakasakit yung mga komenta mo ni, tising siling ni attorney si Son Bla, ang abogado sa piyaka ato, no, manta niya kabig. Nga ti, tapos ti na pungulay, ti anay, amo na turno. So, mong di nyo na kami yung pagpatapungulon, ang balon nyo na lang kami, nga ti, damo pa man ka mo platform, nga dito nyo yung bal. Nga ti nga, baka sumpina kami to sa mga witnesses. Dito kami mag-press con sa social media. Pwede namon masupina dosis tikom ang mga testigo para magkanto sa ginahambal yung nga iban nga mga platform.
2: Wala ka na tamo ka po. Oh. Aligad yan law. Kundi gin-withdraw sa prosecution. Nga di reklamo ka. Nga damo makamu platform. Kanto na to, press con ka mo. You know what happened? Sinong una nag-press con? Si Jerby Luistro.
1: Ah, sila man ka.
2: Oo, naman lagi ang press con. Nga di ka kita yung gin-withdraw na ganina mo. Mariklamo pa sila.
1: Di may punto una, man sila? Una pa sila man kagi pa, Birik.
2: Ay, kasadya.
1: Ang ilang punto, talawang nobla. Kung sa isa ka-ordinaryo nga tao, kung si Juan de la Cruz kipasakaan ka, lima ka-counts ang kaso. Na libel. Karoon ang lima, apat gin-withdraw. Natural ang reaction mo, malipay ka. Tisiling na nga kamuya nga kado kayo next sinyo, gikonsulta nyo na lang inyong kliyente antes ka man magambalda nga hindi ka muna namian. Nga bakon mo nga ginabswilto ka na gani sa apat mo kakaso, hindi ka pa yamali pa yun.
2: Nga ginabswilto gani, pero imbidlan mo kasi isa, buslot man.
1: Nang gakatabo.
2: Wasdak mo kami
1: niyo. Tisiling nga, bisan apat yung gindula na mo, nang isa na mo niya is enough na para manak-out ka. Pero mo nang ilabi. Kaling ka punto ya ka prosecution, hindi niya sang defense. Nano niya nga, pakawian niyo kami to. Doon labat ibaho niyo. Kami pagkatapos niyo kami pagdipinsa ko. Nanong sugilanon ninyo naman.
2: Sabto ni Miriam. Nano man kamo. Nami itong kay Miriam.
1: Wow! Amo na lang labat ato. Kala mag-istorya. Tama lang kanilin dito may chidyan. Wow! Wow! Wow!
2: Ay, kasadya.
1: Mga ka-K5.
2: Kasadya sa earth.
1: Question, ano ginayan ang dangtan sa saling impeachment ha? Amo na nga ton nga balintayan. Sa piyak kawain. Sa iban pa nga mga balita. Daw solve na tong kaso sang tantay tres anyos ga babayi bla atong nasa pangisulod sa sako.
2: At check ta na karon.
1: By senior citizen nga caretaker sang duta tigulang na tirohon mo pa yaki pa Birex ko yan to. Ang PRO inayar ahay ti Sir Reales ga bilib gi kami nga way gadula ang aton intensity to investigate. Galing pamangkot may kapasidad ng aton nga rako mag-investiga. Ang oras na sa inyo sang DTX ko Pebex kay mga pick kami ni Kipay Birex pagbalik karon. Tanawon ta, huwag na kami alabot kung magsiga man yung pumpkin of the sweet na importanteng maskaraya na yun. Bahala ka mo yan kay highlights na. Mga pi kami DTX Coffee Mix, nakaka-pi ka na, naka-detox ka pa, alas 6:55.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liw kaglikod. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagat sa mga butika.
6: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dok Ramil?
7: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. no, ga-function na as scaffolding, masaling ka scaffolding blad, tukod ka balay, kita mo ng mga tubo nga, no, ga-support, para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, ditribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, sir boy, hindi ka mahadlok.
6: Correct.
7: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, sir boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya ditribayo.
8: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang ditribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala, siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, sir boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amo ni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbi nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
7: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
8: you have an healthy immune system. So kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
7: nami imo immune system,
8: nami imo immune system,
7: kag nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO, BCO yung may D3.
6: Ang pinakanami gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, aladaya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
7: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3, wala BCO. Ang inyo man nga BCO, wala D3. So, kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3 ba yun lang, ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
9: D3 Bio!
11: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!
13: Mga pinalaga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. kag indi lamang ina. Libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtag sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
13: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
9: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mang D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo, sang pagtaliwan sang inyong mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open naman sa Tangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy

0: Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil ang D3 ang Mighty. Malaban mo. Mighty C. Na may superpowers na lakas tension. At matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Ulang sa pagkaoms ang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500! DTX 500.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Extend Food Superman. For man.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Superman. Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok, tura, ukgid ang ako man. Kanamit gisang experience ba?
1: Extend Food Superman for men.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for men. May maka. Kag-glab Ayahuasca, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend, supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend, isang kapsula ka lang.
1: Extend, food supplement for men.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend food supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisang experience ba?
1: Extend, food supplement for men. DTX, beauty soap.
8: Ako si Katrina, gain nagin na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo
1: sa lawas
2: ang hindi maayo.
1: Dapat
2: adlaw-adlaw
1: protektado.
2: Mag DTX 500.
1: Aga,
2: unto,
1: kagabi.
2: DTX 500.
1: Ang pangpawi
2: kag super detox mo.
1: DTX 500.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
2: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
1: kag-stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan.
1: Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
1: Kaysa DTX

0: 500 ang stress malikawan pagkaburigo at malimta. DTX 500 DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap
2: pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
4: K5. K5 News FM.
5: Thursday morning, kada sige pa mirik, Thursday oh, nag-lisubong.
6: Sandigan lang ito, adlaw nga, happy Monday.
5: Ay, subong. Subong. Happy Thursday na?
6: Oo, oh, boss man, balang pita. Happy weekend,
5: Sabado ha? Na, up 50 na. Ano man, Merkulis subong? 15.
6: Panuldo.
5: Gali ka? Thursday na?
6: Oo, boss man, balang pita. Happy weekend,
5: Sabado na, up 50 na. Ano man, Merkulis subong?
6: 15. Panuldo.
5: Gali ka?
6: Extend day subong.
5: Pat ko. Kaya nga, kagapon pa kami mo. Kagapon pa kami ang hulat sa mga mayong balita. Pero namin ko, inang buwas masadya na niyong electric mascara
6: amo
5: sa...
6: Amo na niyong.
5: Malagaw-lagaw ta. No? Kipa, Birik, basi malagaw ta. Talawang tali, kinidlaw ko sa laksyon strip mo. For the past 7 years, kino, naguna ko abot sa Bacolod, 2004.
6: Okay.
5: Ang tigipusoon ta, Iloilo City gid.
6: Uh-huh.
5: Pero samta nag-atinder ta di, we fall in love with Bacolod because na-notice ta, ka-fast pacing sa pagkabuhi, malinong matawhay, kaglabaw sa tanan, do ka nami ilang laki pa, Beric, nga Drake, do something like, lain naman
6: lang ang perspective. Kaya lamay lang
5: abis yung Bacolod, mo? Lang. Dahil na-notice ko, bugnaw ang klima sa Bacolod.
6: Correct.
5: Kumpara dito sa Iloilo. Kapaang masyado ang panahon. But you know, namin naman si Iloilo City because katawam sa ilang syudad. No?
6: Ang Iloilo, bedo ka daw do si Buna, blando ka dako.
5: Ti, na-miss na to, imaginable, 2004. Hasta 2011, datas Lacson. Ara na ang lapit ang aton balay-balay, so na mo. Ti sa barangay 3, taga-board kang ipaberik mo. Ti, da, do ka lami, da nga maglagaw-lagaw sa dalan, tawhayang ipaberik, lapad mo, gili, wala tuos ang karsada, aran na mga kalanan. Kino ka sadya, no? Ti, kamo ginagdata nga one time lagawan ta daw nga dumdamo aktibidad this coming 16 miyara sa NGC. Miyara sa plaza. Tanan pili perti opening sang Lacson
6: Street. Tanan nga mall.
5: Na-notice ko so na dumduman mo doon sa Langka Mall. Subong niya tanan nga mall.
6: Tanan. Ang ako paborito nga mall nga ka Talambayan kung nadlaw. Why na? Pundi ka na. Why gari ko kantor na kay gutok na?
5: Hindi ang mall sa unang nga problema kay why ginagyan sa salakyan. Subong niya damo na tao.
6: Damo tao.
5: Kag nami man kay mabalansi. Dari man sa piyak ang atong paborito nga mall ang SMCT na pag-5 ya Ricky. Uy, si Sir Dave na diba? Salamat kay Galia. Part na ton, sinasalamat. Gigay may collaboration si SM City kag K5 News FM. Gin-allow nila kita nga kita ma-install sang giant lid wall.
6: Kita mo.
5: Dara sa gwa. No, salamat gin sa marketing team sang SM City Bacolod. Tinatural na rada mga kulukan taguro ang mga bisita nila. Eh, sa ang stage nung daan, K5 Rick. Ready na mo?
6: Kag...
5: Na-notice mo, K5 Rick, mas lapad sa SM City, gali, nga sa roadside. I-compare mo sa plaza.
6: Kay ang iyang sangkad, 1, 2, 3, 4 lanes eh.
5: Lapad siya kayo.
6: Kagla,
5: ang tao makapungko mayo kay kita mo to may mga atop-atop kag kun mapaangan kay Kipay Berik dayon mo niya kadto kung mapabulubog na to.
6: Kapon, Cyril Jan. While on the way here, papulay ko siyang gabelin to sa Around the Earth.
5: Around
6: damo siyang panawag.
5: Bank classic.
6: So nakasignal-signal ako damo siyang panawag. Nga Kipay Berik, nga daw ang benyo sang maskara daw nagproblema. Ko nga, nga kay ginbaha ang SM. Okay. Ay, ticket na stride, no? Pag-abot ko sa Bacolod, rekta kami sa mataan ko sa isa ka-restaurant, yung Panyapon, I was trying to scroll the internet. Kag nakita ko ang post ni Mayor Greg Gasataya, nga may isa ka-engineer, nga nag-explain kung anong ginhimo nila. So, while it is true that kahapon, ginbasa na nagdanaw ang SM,
5: pero subside na yun.
6: But the fact remain, nga nag-subside, kay may ara gin-deploy galing ng team of engineers,

0: Takbalo.
1: Okay.
0: Amo ni Way Takbalo mga K5 ba? Mm. Nag-deploy ang City Engineering Office sang team of engineers around that area kag ginaistudyuhan kun diin gahalin ang problema sang pagbaha.
1: Okay.
0: Kay para nga magmaskara way ta problema, na discover nila ang iya sang city ang dalan ba kun di siguro nagabaha na da.
1: Okay.
0: Kagapon niya way na natural imbi basa-basa kiti gaulan.
1: Mm.
0: Pero ang dako nga baha kagapon ara sa sulod sang parking area kag driveway sang SM.
1: Okay.
0: It turned out that the problem na discover sang team of engineers okay. sa Bacolod nga nag-clog ang drainage sang SM mismo going to the city side.
1: Kay kabalo ka may ang flip-flop to bla.
0: Oh.
1: Okay na to mo nga function na to kaysa una problema ko. To. Oh. Hindi mo siya magamit kay base magsulod ng tubig dagat.
0: Correct. Correct.
1: Isubong okay na.
0: Okay na. So na-discover kahapon nga mo tong problema and immediately first what they did
1: nag-deploy dayon si Mayor Greg.
0: Aragid may gin-deployan, way kita kabalog liha gin-deployan niya yata.
1: Mayor Greg sa tayan niya.
0: Dasig.
1: So gin that's kabalo ka imbis ka magala ka. Wala may problema. You don't dwell to the problem, you dwell to the solution.
0: Solve the problem.
1: Correct.
0: So gin suyop niya tong tubi, halin sa driveway sang SM, ginbutang sa drainage sang Bacolod, kag sang naso nagmala na tubi sang SM, ginbuksan nilang drainage and they found out nga clog. So eh, ginkuha to ti why na hindi na siya magbasa magbaha eh?
1: Ah, kita mo sa tanan, hindi naman yung magulan sa Biyernes kag Sabado ah.
0: Ting ang iban bala kagapo kung pamatian mo lang. Hindi da kay gabaha. It turned out na may problema kag may ara gali team of engineers ara sa post ni Mayor Greg
1: Magita. Kag ang bahay niya bag-o.
0: Mm.
1: Kanto ka sa US ginabaha.
0: Ay baha ng ganing ilo-ilo.
1: China, no?
0: China ginabaha kaning Amerika.
1: Amerika. Kita mo yung Amerika last time tong grabing baha. Bangod sang thunderstorm. Grabe, no?
0: Tungo
1: so, but you know we're not justifying. But yung point na ito naman yun. Importante is, kung mag-ulan, masubside siya, dayon ang tubig, right after, hindi mo na mapunggan niya kaya yung tubig, magita niya sang pwede nila kantuan. No? Pero importante, pabangkot. Ang lain lang sila kung natapos sa ulan, sige pa ba?
0: Di, kung si Hal Homer Baez pang pahambalon sila kahapon,
1: niya, si
0: quick reaction for a problem.
1: Hindi mo siguro sina, na gare, may standby team na.
0: Yes.
1: Hindi.
0: Amo to kayo, Homer Gapon.
1: Pag sila nila nga, dupros lang nga singa, damulabok, sick. And destroy.
0: Isa pa na.
1: The problem.
0: Isa pa na.
1: Kaputo singa, sick. When they sick, the problem. Nakbalaan nila, barado ang kanal.
0: Sige nga. Dahil, ang problema, nilaklabok si Mapunggod, niya pusang eh. O, tumutang pa.
1: Nga, pag pusang mo, dayon mo sumba, mapabuga. Ano, manggarit-garita.
0: Manggarit-garita.
1: Here we go, with the K5, ang official maskara, no? Sang maskara
0: niya. Garit-garita sa
1: tanah. Foundation, manggarit-garit kami. Entrada lang tan, kaging pa-standby na sa Lens Salgado, kay gapang garit-garit naman si Naway Klasio. Here we go, Zumba time!
0: Hira!

0: Karina, importante kay volleyball na sila tana. Sandi sila mga kantona ka South South naman sila. Baniwag kang kipagbiyarik. Si Ma'am Chuli Colado, gapamati sa aton. Thank you so much, Gid. No? Si Ma'am Pretty MK, gapamati man sa aton. Merlita Malbas, Will Kundada. Si Ma'am Gina Burasi, nga ting ka-idol. Huwag kaya upod malagaw. Bao.
1: Nung pawan siya.
0: Pawan na siya.
1: Huwag nagapalakit.
0: Oh, hi.
1: Kaya nagditribayo siya mo.
0: Ma'am Gina, ngayong aga sa imo. Ah. Halongi, giling imo lawas. Kaya ba pudag-pudag pati sa maskara? Pudag-pudag niya. Nakastandby na si K5 Red Salgado. Padayo ng investigasyon sa aton kapulisan. Nanungod sa sinimang pamahog sa eskwilaan. Una, dumduman mo. Grabe ba, Lars Wilson bla? Wilson Bilyen ha? Basiling ka karoon, iba ni Wilson.
1: Magano siya?
0: Ha? Nag-viral. Gin-report niya ang pampamahog sa Taitong High School.
1: Ah, ho, ho, ho.
0: Now, ang iba niya, siya nila tingadong yung mimo, kamo pa viral-viral lang, actually, hindi amonetize ang page ng K5. At amon niya, nag-report kami kay Ging Pakantuan, may nanawag sa amon mo.
1: Ligag balita na, kantuan mo gilang na eh.
0: Kag ang ginikanan, mula ganik balo, sa uli isang chat naglapta na, ay galituod yun man. No? May nagpamahog, abi. Ang iniabi nga bagay, hindi natin pwede take for granted kay K5 Eric. Because, what if tuod na karon? You sacrifice, kibutan mo sa endanger, kagres ang iyong estudyante. So ang nami man gidobras ng Taitong kay nangayos na dugang additional police forces back ni Paverick. To secure the areas. Very good gid Taitong High School. Now, ang aton diri di tari mapunggan ang mga tunto. Ha? Pero ano ginimo sa pulis sa subong para usisaon ni para mapunggan tani black to put a stop. Pero do hindi mapunggan gid Paverick ikaw.
1: Hindi mapunggan.
0: Ha?
1: Hindi mapunggan.
0: Hindi gani mapunggan mga scammer.
1: Because
0: kung sige gapon.
1: Ang police in fairness sa ila, how can you stop them if the one doing that isa ka kwan, isa ka silent tracker?
0: Dami account?
1: Dami account. Mamakal ka lang kag maubra ka sang isang sa imo cellphone.
0: Sabi ko, hindi ko magbakal ka sang SIM card. May register mo na. Anong ginubra sa mga ginabaklan?
1: Hindi nilibugulo ko. Damo cooler. Hindi mo ganit minchindihan cellphone.
0: Correct, correct, correct, correct.
1: May gapangan nila sa aton mga bold, kung ano, may gambling. May ara. Kay ginagawa.
0: Kaya ano yung padala sila sa imo nga silingya, tima.
1: Hindi, sir. Ang kwan nila, kung may loan, may gambling. Butangan kanila bold pag abot sa punta gambling. Di ako makita ko na wait yung tanawa.
0: Hindi actually ako yan, pero may gambal. Singa, you may claim your 14,000.
1: Di ano po?
0: Gali pag-click mo muna, makanto ka na sa rulita to sa casino. Tapos, nga deposit ka na yung 300.
1: Hindi na yan, wala man tagpanahor.
0: Panawag sila kang ipag-Eric. Bait, click bait, and bait and, ano na, click and bait.
1: Click and bait. Ti amo na, so hindi na ma-stop sang aton niya nga kapulisan nga muna. It needs the expertise of the cyber group.
0: Si K5 Carla, K5 Itan, nagapangayo na tabang.
1: Kuhaan na to, ikuhaan nyo na, may urgent.
0: Red, down tanay, drop tanay si K5 Red because we have a flash report.
1: K5 News FM,
0: flash report. Now, anti sa mga threat sa eskulahan, may flash report, may isa kabangkay nga nasapuan. Somewhere, diri sa aton sa Negros Island region. Ginatutukan tari kay, I don't know, basi ko na ano, lang kay Suba ang report nga ginhatag sa aton. May bangkay na sa puan sa Suba.
1: Ahayin.
0: Sino? Hindi na yan ang galin eh.
1: Hindi ko na Suba, basi babaw eh.
0: We don't know. But we'll check the line, no? Aray na noy, naka-ready na. I-check na Subong ang material, naka-standby na si K5 Carla sa Flash Report. Carla, good morning!
2: Yes, good morning. Kakisab Aljan, kakay 5RA, kalajuni, may ari, dari sa isa kaabangkay nga nasa puan, dari sa may area sa nga abad, kakisab Aljan.
0: Pero di confirm tanay kung tuod na ang information, ha? Ari, pero may mga tao, dada mo.
2: Kay na pasaka na kakay 5RA.
0: Okay, okay. Wala ka sa video, Carl? Video ni Carl?
2: Ara na, nag-set up na si kakay 5, Vincent. Ara na, sir, ara na. Yes, sir.
1: Okay.
0: Sige, so, confirm ba? Ihatag ang senaryo. Carl, go ahead. Mati kami ha.
2: Yeah, so kakipi mo dyan, kakipi pa rin. Pangitap kita dari sa nga maka ano naton, ari-ari. May mga tao dari. Ay pag-abot nato, nakita bin naton. Dayon kakipi mo dyan, kakipi pa rin. Ang hining bakay nga na pasaka na. Sir,
0: lalaki ba may
2: information ka mo kung anong nakitaan dari? Laki ba eh? Lalaki, paano siya nakitaan, sir? Anong, kung nga pa na ang initial information, sino nakakita? Naglaga po?
3: Pinang basura.
2: Oo, na yun. Pwede ka kapalapit ka, may sir? Oo. Anong natabo, sir?
3: Pinang basura.
2: Oo.
3: Isang buwan naman. Kaya nakita namin, kung magigilog ka.
0: Hindi ba tiyon, day, Carl? Layo.
2: Kaya pa na po, sir? Makaluag nga po, na yun.
3: Mga short na maong?
2: Maong. So ano, wala ka mo may nakita niya naging sakyan, ini siya or ano?
3: Boy?
2: Mawai, dari yan sa may tatay.
3: Kung saan mo sa pabaw, eh? Wala ka sa amo.
2: Oo. Ba yun?
0: Ano man dahil ang tao, bago lang nahulog sa suba? Bago lang siya nahulog sa suba?
2: Bago lang gini sa sir? Ano, okay.
0: Hindi pro pabangkot, yes, ginagaling ng tao, ginanod siya ako naglumpat sa suba. Whatever.
1: What happened?
2: Ano ni Itasad? Ano man? Ginanod ako naglumpat gin siya. Lumpat gin siya. Dahil naanod lang siya.
0: Hindi siya na yung naglumpat?
2: Hindi na yung naglumpat? Then? Ah, di na, ayun, sumay taytay.
0: Pasaka, ayun, ah, sabi siya pusaka, di biyan eh. Okay, parang, ay, ara sa likod sa simbahan.
1: Sa abad.
0: Sa abad church ni?
1: Oo, abad ang may footwalk sa kilid sa taytay.
2: Nakabalo man siya, okay. Opo, dari, may upod man siya nga nakabalo.
1: Noy, noy, dali, anay din, noy.
2: Dingam.
1: Tudlo, anay.
2: Nakita niyo, gen, ang plasada, ya?
0: Anong itsura sa tao? Mga pila pagidaron? Yata, kami ka lang phone sa kay Manong. Na istorya akong tasabi.
2: Dali lang yung tipipabal dyan, no?
0: Dara na yun sa naglumpat, Carl?
2: Mga pinagdaron sa nga naglumpat, man?
3: Mga
2: 40? Mga 40, oh. Dari siya yung naglumpat?
3: Oo,
2: dari. Nakita niyo yung paglumpat, ya?
3: Hindi na.
2: Pagkakit niyo na pala niyo, dari siya naglumpat? Pagpaya siya nag-intro, dari?
3: Dari, dari. Okay. Tingin lang kami. Kaya naman pasura.
2: Oo.
0: Naglagapok, dali, naglagpok.
1: Bukanabaw.
0: Kinabaw, may bato, guro, na dasdalom.
2: Sa'yo ang bato na dasdalom?
3: Damo na.
0: Hindi, yan nga, ano siya to, dalumos, gidya ako na hingagaw pa.
2: Ano ginano niyo siya, ginangoy niyo siya, giningagaw niyo siya? Anong pasada?
3: Pwede ba, tawag lagi kami ng pulis.
2: Ano, tawag mo na yung pulis? Tapos na, ano daw siya, dahil yun, naanod na siya?
0: Anong estado yan to? Kamusta? Buhi pa o ano?
2: Ano ang status ito?
3: Wala na?
2: Wala na, Ged. Hindi clear na to. Wala na, Ged.
0: Anong pala? Pwede mong matag cellphone? Carl, story on to na siya, Bay.
2: Yes, yes. Okay, go ahead. You're here to vote, Sean.
0: Sige. Hello, hello, sir. Good morning.
1: Mayong aga.
0: Sir, mayong aga. Ano ka ni pangalan mo, sir?
1: Patubangan sa camera pala yun.
3: Mark.
1: Patubangan sa camera.
0: Mark,
1: That's it.
0: Ano oras dran ang tao? Ano niya oras na ba't kami naglagapok sa tubig? Nagtimpasaw, abi?
2: Ano oras naglagapok?
3: Mga alasays po.
0: Alasays?
1: Okay.
0: Paano niyo nabalaan niyang tao halinda sa ba taytay? Tagalog ka ba o Iligay nun?
3: Tagalog po.
0: Okay, Tagalog. Sige. Paano niyo nalaman na yung tao ay galing dyan sa itaas ng tulay at tumalon pa ibaba? Hindi siya tinulak o whatever?
3: Hindi po. Parang suicide po, parang tumalon po eh.
0: Bago pa man siya tumalon, nakita nyo ba itong lalaking ito? Andyan pa sa tulay bago siya tumalon?
3: Hindi na po. Si nagising na po kami. Kala namin basura yung...
0: Malakas ba yung ano? Yung tunog ng paghagpas sa tubig?
3: Malakas po.
0: Ano kaya yon? Tumama kaya yung katawan niya sa mga matitigas na bato? Kasi napakababaw ng tubig dyan eh.
3: Siguro po kasi... Tumama po, mababaw po yun. Burong bato po ng malalaki yun gano'n.
0: O gano'n ba? So nung makita siya, duguan ba o hindi?
3: Well, ibang dugo po eh. Pero puro pasa yung katawan, yung binuwat na.
0: Ah, puro pasa. Okay. Mm-hmm. Yung lalaki, ano yung kulay na kanyang damit? Yung pantaas, yung shirt?
3: Naka-jersey blue.
0: Jersey blue. Tapos naka-short, naka-pantalon?
3: Naka-short na maong po.
0: Maong na short, naka-jersey na blue. And then, wala na ho bang ibang kasama siya? May sasakyan o may ibang tao nandyan na posibleng tinulak siya o kaya baka patay na yan bago pa siya hinulog dyan?
3: Wala naman po eh.
0: Okay. So saan na siya inanod ng tubig? Andyan lang siya sa kanyang tinalunan? Hindi siya inanod ng tubig?
3: Inanod lang po, mga konti.
0: Okay. Nung nakita nyo, fresh pa ba yung kanyang katawan na bago lang o kaya ay matigas na? Anong sa tingin nyo?
3: Fresh pa po. Nung
0: fresh pa? Wala bang identity? Wala bang pangalan ng kanyang jersey?
3: Hindi po namin nakita. Sinara na yung, ano, yung bag na malaki.
0: May dala ba siyang gamit? Wala?
3: Wala po.
0: Okay, so napakalaking katanungan nito, Kakipaberik. Isa ka na kung ang palabangkutanon na naglumpat siya ni Estaytay.
1: Saglit, makaintindi ka ng Ilonggo, boss?
4: Hindi, kunti lang po.
1: Kaunti lang.
0: Alog, alog talaga to eh.
1: Tagalogin ko na lang ito.
0: Wala
1: na,
0: tayo mahimo kasi.
1: Pagka-ilonggo.
0: Pasensyahin mo na kasi. Dili kami kainchi hindi na masyadong Tagalog. Oh. Sige, go ahead na Kim Pemberic.
1: Saan ka nang naglumpat? Talon siya sa tulay?
4: Hindi po.
1: Saan ka? Ba't nakita mo ba nang nagtalon siya sa tulay?
4: Kape.
0: Nagkakape.
1: Nagkakape. Okay. So malapit ka lang dyan nang nangyari yon na nagtalon ng tao? Okay. Nakita mo ba nang umakyat siya dyan sa ano sa gilid ng tulay? Nakita mo?
4: Hindi na po. Nakita ko na po. Nasa tuba na.
1: Nahulog na siya. Okay. May narinig ka ba na sumigaw siya or whatever bago mangyari yon?
4: Why po? Why naman sumigaw?
1: Okay. Ano yung attire ng tao ulit? Anong sinusuot niya?
0: Jersey na, Sol.
4: Jersey blue, saka six-packet na maong.
1: Six-packet na maong. Sa tingin mo ba, yung tao nang nakita mo doon sa ilog, mukhang ano may problema ba
4: may problema po.
1: Malinis yung katawan niya o marumi siya or whatever?
4: Malinis po, may problema lang po.
1: Ha? Malinis ang katawan. So meaning, hindi siya iya panaboy.
0: Mayroon ba mga tattoo yun sa katawan?
1: Oh, may tattoo ba?
4: Mayroon po.
0: Saan mo nakita yung tattoo niya?
1: Saan?
4: Dito sa kamay niya.
0: Sa paa, wala?
4: Wala na po ako nakita sa paa.
1: Kanan o kaliwang kamay yung may tattoo?
4: Parang kanan nata po.
1: Kanan.
0: Hindi mo maalala no yung tattoo niya?
1: Anong nakasulat ng... doon? Anong design?
4: Hindi na po makita masyado yung design eh.
1: Okay. Mahaba yung buhok niya o maikse?
4: Semikalbo po yung ano.
1: Semikalbo. Ang okay. Paa niya, nakasapatos, nakatsinelas?
4: Sapatos po.
1: Sapatos. Malinis naman yung sapatos niya, hindi yung parang palaboy?
4: Hindi po, malinis po.
1: Malinis, okay. So mga K5, naka-jersey, blue,
0: six-packet na maong,
1: tapos nakasapatos nga daw okay man, tapos may tattoo sa walong sa tuong nga braso, naglumpat sa taytay, kag waay man nagsinggitan, nakibot lang ang mga tao nga naghugpaas na siya K5L dyan.
0: Correct.
1: Now, so amo nang general description. Now, bago mangyari yun, boss, may narinig ka ba, may nakita ka bang bisikleta dyan, motor o kotse niya?
4: Wala na po.
1: Oh, so solo flight siya na pumunta dyan, walang sasakyan?
4: Solo flight po.
1: Wala kang nakita na kasama siya, baka tinulak, tinapon or whatever?
4: Wala naman po eh.
1: Okay. Gaano kalalim yung suba, yung ilog ba ang Tagalog ko? Gaano kalalim?
4: Dewang mo.
0: Mababaw siya, kaso lang maraming bato.
1: Maraming bato.
4: Malaki po. Malaki po bato siya.
1: Oo. Sige. Okay. So, mabuti na lang, andyan kayo. Okay.
0: Kinuha na siya ng pulis. Carl Masbayo, guro. Thank you, Gid Mark. Ha? Mark, thank you very much for the information. Di na yan, Gid na lang bangkay.
5: Di na yung kapulisan naman din nga ari diri sa lugar.
0: Mangkutabi na, ikaw na yung investigasyon nila.
5: So ano ni Kumeran, mala sa may nakuha ang identity ang aton kapulisan.
0: Carl? Nami, guro, makantuan nyo na yun, tapos punyararya para makita ito to, bangkay.
5: Ari pa di.
0: Di, abi, pa check tabi, basi mga bisan markings lang sa lawas. Abi,
5: Naka-black bag na rin na kilala.
0: Mangkutabi, ano ba si binakakita picture? Sino naka-picture kay ina sila na? Tanawa lang. Mangkutabi ba si Mark ba si naka-picture sila?
5: Try pa lang.
0: Kaya nga itong purpose di, mapabalutan din sa pamilya. Kaya huwag niya identity ba si Sabayo? Palang makilala na?
5: Try pa din sa mga reviewers. So, basi, kung may ara, inisula sa nga.
0: Sige.
5: Picture, sila sa nga, bangkay nga ari diri sa karoon na kasi sa wajan kay Kipagarit. Hello, okay. Ma'am. Good morning. Ma'am, may picture ka mo sa ano?
0: Kari ko ni Kara. Ngayon ko ako sa DRRMO.
5: Ah, sige. Mali lang kami, mama. Basi kung may mga tato, ulang balakaw. So, hello, morning. So, mama, excuse. Confirmed na ni siya. Na, ano na ni siya.
1: Expire.
5: May makuha na rin. Ah, sige.
0: Nakilala na, Carl?
5: May team leader sila sa Kisatoja, na sa Kisatoja.
1: Hi, sir.
5: Good morning.
0: Tanawabi ko ba markings na?
5: Kamu diri nga mga rescuers ang nagpadulong, sir. May ara kita picture sa bangkay nga ara to dito. May mga markings, sir. May nasa, sir. Wala siya markings. Pwede lang, sir. Wala
1: nila. Colors ng sapatos lang. Parang ang pamilya ko na, ano ah.
0: Ang iyang jersey, Galia. Do kami sulab la. Kita mo lang, Chay. Ang kami sulab, ginasuksok. Aso lang ang color. No? Hindi siya jersey nga pang basketball.
5: Hindi, natotel. Ala siya kakita.
0: Ara. Tan, pala kung may pakita, bitan.
5: Wala siya, Juan.
0: Ari, kagipayb, Carla. Ang ginawa. Tan, kita mo na, Tan.
1: Ari na gina double check ka.
0: Ah, may edad na.
5: Ara
0: siya.
5: Okay. Kung what time ka mo na respond dari gani, sir?
0: Do may problema.
3: Ang CR ko dai.
5: Ari, sa rescue work kita makuha.
0: Sige, go ahead lang kay Bab Carla.
5: Rescue work niya siyang okay. Dear mo, kay Kipa Bab. Kung what time ka mo na respond, sir?
3: Ang arrive na mo na 6:35.
1: 6:35.
5: And then pagkabot niya, sir, nung plastada?
3: Wala na nakita na mo nung sa tungan.
5: Sa tunga. Doon sa kapag may speech mo, nagbasa ka. Ano ba sa daya, sir? Pagkakita ka sa iyo, sir?
3: Ara siya sa tunga nung sa tubig.
5: Tubig, yung mismo. Pagkuha sa iya, sir, ano may mga pilasa, may mga ano siya, anong kasaang ang pan sa iya, sining alawas?
3: Nang ano lang, ma'am, sang napasa ka na may ano lang siya sa tuhod.
5: Pilas?
3: Nang bruises.
5: Bruises, and then sa ulo.
3: Hindi lang ma'am, dahil lang.
5: Pero pag nakita niyo may mga bruises, kung sumakamot niya may mga pila siya.
3: Wala ma'am.
5: Wala man siya mga pila. Ang muna ganyan sa tingin lang. So sa ulo may dugo or wala man. Okay, so ang muna pala mangutanon kung paano siya nadulaan.
3: Sa pag-check naman wala ma'am.
5: So wala siya mga markings or anything kakita ko dyan, kakita ko Eric sa lawas.
0: Ipakita ni Chura, yatan okay man na gurutan, kaya wala man na violation. Kaya wala man siya pila, so may dugo, tanong-tanan ni Chura lang para makilala sa tagpalamati ta. Ara ba yung ikipay ba rin kaya ang gipadala ni Carla, Tan, no?
5: May gipadala kita dira.
0: Bali, ang bayo, ya asul gali lang yan, daw, hindi siya kani Joyce, sige kunting ang pako. Ging gunting ang pako. Hindi ba nakipay ko, ano, ging gunting lang yung pako, no? Hindi hipin.
1: Late 40s na ng edad niya.
0: Ido ka, tarong sa tsura yun, sa nikagipay ba rin?
1: May bigote, daso daw may edad-edad na gani. Late 40s, early 50s, guro.
0: Katarong man si Churay a K5 Eric, dito kin hindi ka naglumpat sa problema yaman.
1: Mga ka K5 kaina ang isa raton ka interviewee eh, nakahambal nga may tato kuno sa abaga. But right now gina-confirm sang DRRM mo negative, wala tato. Wala tato.
0: Basihan tong nakita niya.
1: Okay.
0: Ginapabalota exact location mo Carl.
5: Wala rin ni nila yakin
0: Carl. Iyan balabing exact location mo para kabalo sila. Di ini siya na yon nakitaan.
5: Wait, ano niya tay nga abad mare confirm ta sa police sa kay Kifem Aljana kay Kifem Erika. Wait lang. Sir, ano ganing exact gitira nga area, sir? Ano ganing, sir?
3: Tay-tay abad.
5: Ano, nasa kupan sa barangay?
3: Parating ka.
5: Barangay Singson Airport. Okay, so Taytay Abad, kakisabal dyan, kakisabal.
0: Magsiling ka Taytay Abad, lapit na sa simbahan, hindi. Kaya may Abad Church sa mo.
5: Lapit gid sa simbahan, okay. Simbahan.
0: Ang ginatabukan, kakisabalik. Sa piyak yara na, may yara na gabaligya, kwan, gabaligya lubricant sa piyak Taytay.
1: Ah, piyak Taytay.
0: Bigya solar, kag lubricant.
1: Kaga may bago na ng hospital, ah. May bago na ng hospital.
0: Yara na subong. Ang
5: ina siya, yung subong, sir.
3: Wala pa kay Tripa di pa na mo ang bangkay.
0: Wala gid sa identification
5: sir,
0: card.
5: Natabot, sir, kakipa diyan investigator sa atong sini.
0: Sige, go ahead lang Carl. Mabati kami.
3: May isa ko ka witness nga nakabati gid na maglumpat paytay.
5: Oo.
3: Tapos pagbati ya ginkatuan niya.
5: Oo.
3: Kita ya may tao nga dalong night ay tapos. Gin dala sa karet ko gid tapos kontak ko pagla photo pat.
5: So ano mi ang mga pila sir?
3: Wala man, pero ako rin sa nagsundi nga medical, ano, drowning, nalumos.
5: Nalumos ko siya.
0: Base mental health issue naman ni Kipa Berik.
3: Kung wala na muna na yung 25, so, ano, puti pang yung palaw.
5: Kung nalumos ko siya, kaya hindi siya sa puti?
3: Siguro. Base lang, kabalamat si Bigto sa lang, pag-impact ng pagulog. Pagulog.
0: Sa bato.
5: Kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric, so muna posible nga pag tupa niya sa tubig, nalipungan, ini siya kay Kipa Valjan,
1: hindi
5: ginalantaw na rin
0: siya. Kagamutugin ka, lumos niya.
5: Kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric, mismo sa atong sininga investigador sa Bacolod City, Police Station 8, kay Kipa Valjan.
0: Manawagan kita sa Batag Palabatita, nakita nyo namang itsura, basi kilala nyo ni, pabalaan nyo man abing pamilya or inform us kay panawagan naton sila. Sa sino man nyo mahimata, nga wala makapauli, do medyo simikal bongis ni ng ulo, nga bagunting, tapos may bigote siya kay Paberic, and medyo slim, no? Mga for, mga mid-40s, guro na eh.
1: Oo, hubin pa na, hindi pa ni Kuan. Dahil may bigote siya nga.
0: Medyo slim, maniwangon siya ng tao, no? Subo mo ni. Ang ibang gani ka duda, Black Carl. Do nga ti, hindi pa man takbalo, ti usually kung normal ka, hindi ka maglumpat sa taytay mo. Unless on your rise kung may takabalo, kung ano mga circumstances sa likod.
1: Oo, may compelling reasons. May aragid bla rason nga, ah. Kagti nga adra siya, no? Kagadragis tayo tayo.
0: Basi dra lang na sa palibot? Galikod na sa palibot, kung nakilala na sa tao da?
1: Kagti kung gusto ka nga utason ng kabuhi mo, inaiway pa na piho kung mautas ka mo.
0: Kaya kita, igro may batos dalom eh.
1: Oh, yun sakit man ba. Anyway, God bless his soul. No? God bless his soul.
0: Ang ato lang di pa kong sisa, may foul play. Ano ko nula? Kaya si Lingko, basi YB siya naglumpag, may nagtiklod siya, whatever.
1: Tiki pa man, kung ito kayo na interview it, ha? Yan wala man, no siya man lang. Wala man siyang singgit, sabi nga.
0: Kaya ano? Posible, hindi siya makita, damo na galabay ng slakyan.
1: Correct. Amo na oras, inuglabay.
0: Hindi black kay 5 car, lala, size damo na na yung slakyan damo galabay, na galabay, da? Ano oras ko na naglumpag, tao?
5: Ayaw
0: ko dahil na ibig kamerata, hindi lang sa mga labay-labay. Ibig pag ano, ang kamerata, i-focus lang sa dapat i-focus. No? Ang guwab lang yun. Focus na, pero may i-practice. Kagi 5 car, laman niyo. Hindi black size car, damo naman na slakyan galabay. Kami simbahan nga daan, da?
5: Amo gani. Pag may klase, gudza.
0: Ay, oo. Kay lapit na may eskulahan, da nga lapit, tao?
5: Yes, ang, ano ni, you know, R? Kag-ipabaw, Jack, kag-ipabaw.
0: Ay, oo, galing maliko kasi babaw, no? Hindi wala, bot kag-ipabaw, Carla.
5: Amoy na oras, kag-ipabaw, Jack, kag-ipabaw.
0: Hindi posible, paano siya maglumpat, kaway siya makitaan man?
5: Amo na da, no? Kay, ang sunod, dali sa atong siniya mga na-interview, nabatihan na lang ginila nga may naglagapok, paglantaw nila, may ara na yan sa persona nga naglumpat kay Kipeval Jean, kay Kipeveri. Kasi wala sila sa may nakitaan nga may nasakyan ini siya,
0: okay, correct.
5: May upload ini siya, siya lang ginila kay Kipeval Jean.
0: Inang ginapokos na sa camera, likod na sa simbahan, sa abado, Ario? Likod na sa abado, eh, no?
1: Oh, likod na ni, likod na.
0: Likod
5: ang likod namon, kung gato bang facing kami di sa may suba, likod namon is abad.
0: Ara-ara, makita naman diyo?
5: Sa abad nga church.
0: Ara na, abad church. No?
1: Ara-gidya.
0: Kita nun, gid.
5: Ay, isa yung lapit, gid ya sa abad church. May tay-tay, abad church, and then going BCPO.
0: Di Carl, ipanawagan talang ah. Why pa man ang investigasyon naglumpat? So talawang ta, yes, so far wala man foul play, pero hindi ta babalaan kung anong motibo nga naglukso ng tao ni.
5: Yes, amo gani kasi wala pangadaan identity ka K5 Aljan, ka K5 Erika ang ininga pa.
0: Pwede sa iya bisan ID ni nga K5 Erika.
5: Pwede sa iya ka K5 Erika.
0: Sige.
1: Subo si taga diram na
0: nakaiwan. Ari lang na sa palibot lang.
1: Why motor, why tricycle, why salakyan, naglakat lang siya.
5: Oh.
1: Di ba?
5: Posibilidad nga naglakad siya. Kasi why may nakitaan eh. Ang no. Mga na-interview nato, napamangkot nato, wala gin sa
1: kadumdum ka, Carl, nagligad.
5: May upot ino siya.
1: Carl, kadumdum ka nagligad kay Pebble Jan, may naglumpat sa magsaysay flyover. May motor to siya, yes. Parking niya.
0: Eh, naglumpat man.
1: Naglumpat man siya. Iniya, why gin dyan motor da nga ginatanaw, nga nag-block sa traffic, why man bisiklita sa kilid.
0: Hindi man takaduda, makakonclude, but there are possibilities, basi may mental health issue, depressed, may problema, o may foul play. These are things na dapat ginawasisa pa man sa atong motoridad. Pabalaan, tali ka rin guno kag ipag ka. Basi, dugay-dugay, may pamilya na mapalapit na ka magpangita ni siya.
5: Yes, amo gani kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik. Basta ang aton sininga ina siya ng information is naglumpat ini siya kag posibilidad na lumos ini siya kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik. Kag ito na ana sa iya sini kamatay. Pero i-check ta ni base kung may rabres ang foul play, no, na natabo sa ininga incident kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik.
0: Sige. Salamat kay Kipe Carla.
1: Good.
0: Very good.
5: Yes, so kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik, kag gikan diri po sa kay K5 Vincent Corral, dai ini gabalitag na dulong sa inyo sa Direct Surrounded
0: by Digital
5: DC Bio. Ini si kay K5 Carl, it's transfer para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
0: Flash report. Daw kadasig sa pag-response ang aton nga mga patrol reporters. Kag salamat sa aton nga mga netizens nga palangga sa aton. Kay sila nga pabalo kung anong dapat na ni Moon, may natabo ang mga insidente. Salamat sa inyo pagsaliga sa K5 News FM Bacolod. Now, this time around, i-recap lang namun kay Paverick, nakasok-sok sang daw asul.
1: Yes.
0: Panawag na to is the midnight blue.
1: Oh, oh, oh. Oh.
0: Tapos naka-six packet siya nga maung.
1: Maung nga shorts.
0: Paha niya itom.
1: Correct.
0: Biguti, may biguti siya nga daw naka-shave. And then may semi-kalbo.
1: Mm.
0: Niwangon nga tawo. Mga 40 taon pasaka na nidada.
1: Niwangon king guya, ito kanipis eh. Ito kanipis. Pero ito mamiss ni Suhon lang yung ilong.
0: Correct, correct,
1: may,
0: correct.
1: Ito may ba,
0: one day. Diliyog lang ko na, no? Basi kung kakilala ka mo da, may himata ka mo ikapuli, paliyog lang ko, bisitahan nyo ni, kagpamangkot sa mga polis na to.
1: Sa muna nga description sa bio, i-check nyo. Kag tanaon ta kon basi kilala nyo ara subong sa higad sang dalan ginahulat basi may familia kay dalon na sa isa ka funeral parlor
0: gapamati si Bud Spruti, Emaline Cordova, Liden De Chino, salamat gida sa iyo saring pagpamati, no? Si Emaline singa basi GGM Salvador ara man, no? I-check ta ra si kay Pebrad Salgado. Halin ini sa tawo nga naglumpat sa taytay kag tuan ta naman ining pagpangusisa karon sa aton otoridad kay Paverick. Ang pagpangusisa sa otoridad kun balasin o ang mga tao isudyante gibang blago brasi ni Kipa Berico kun mga manuglabugay
1: kalae sabad
0: actually bagaris nga pwede news blackout yun lang natin kun news blackout ni galing what if karon pwede man hindi lang naton pagbalita mga muni di galing hindi pwede guro
1: hindi nagi kagapon way taman gani kin balita kagapon ni gin headline dalam bro actually way tanto gin balita kagapon. Pero subong, di doka kwan blang mga kifeb.
0: Ang guwa, doka trending.
1: Doka trending eh.
0: I-check na rin, Miss Kifeb. Anong mga tikang ginigimaw sa mga otoridad ta? Para ma-identify kito helpless ang mga otoridad ta sa abuning problema, Kifeb. They cannot trace up. Doon na budlayan sila. No? Sulo lang matrace nila sa red mo. Kagapo ng pulis sa red, hindi pagkita nila sa red.
1: Na-trace kid.
0: Na-trace kid siya. Pero importante ito yan ang mga helikoto ni Kipebre.
1: Napamangkot sa pulis sa red. Yan, last dos kagahon din ka.
0: Ha? Ang sapat ni Kipebre, sige na, ginom ko Mountain Dew. No? Kipebre, good morning. Halog-lahog lang nga ito, Kipebre.
1: Red morning, sila. Morning,
0: red. Red, ano ang investigasyon, Kipebre, chips ang otoridad? Anong imuon nila para matrace up din mga prank ang nagapalapta sa pagpamahog sa mga bulutuan?
6: Yes, good morning, Jackie Fabiel John, Jackie Fabiel, sa ato sila mga tagpalamati sa Foro de los Pueblos. Sa subong, Jackie Fabiel John, Jackie Fabiel, daw wala pagid natin makita na klaro, kag na-identify na ining mga persona sa likod sila sa mga pagpamahong sa ato sila ng mga buluto, Andres Bacolod, even sa Gwa sang Bacolod. Actually, may, kung tanaw na ito, miskin natin magpagihambar sa katon sila ng Regional Anti-Cybercrime Unit, kung rako, ula pag-ibig sa gihapon, Kipi Belja, Kipi Beray, kibating sa nila, hiling mga data.
1: Ikaw mag-komentaryo.
0: Sige, Paverick, mula pagkabatiin, diba sa rako, ya? Sige, kay Paverick, ano, gabungol?
6: Gani, kagadri, kaya kay Paverick, kaya
0: kay Paverick. Kabalo ka nga gabungol siya? Nangayon siya, bulig siya, mga hapon, investigar sa mga.
1: Ay, kasan siya?
0: Sige, sige lang. Pano yun, noon tami.
6: Kay kaya po actually patigayon sa press con si Police Colonel Eugene Rimadobia nga atong silingan City Director.
0: Yes, ang buot ang City Director. Okay.
6: Kag ang mga data dali nga mabakuha dali kay Kim El Jan dina forward sa Rako. And dina Rako dina forward man dito sa Central Office kay sa Cybercrime dito nga sa Manila.
0: Okay.
6: Manila kay Kim El Jan kay America. So dito galing kitungod nga madamo man sa mga nagapadala dito sinising data amo na kun nga ako nga do nga queuing or nagadamo kag daw ti may kabudlayan sa pag-identify. So diri kagapon gisiling sa aton ni Police Colonel Eugene Rebedobia na sa siyudad lamang iya sa Bacolod nagdangat na kakitin Elja ni Kitin Erika sa 14 ka mga pagpamahog sugod dito sa bulan sa Hunyo kung sinintin nagluntad to ang pagpanglutang sa siyudad iya sa Tacloban. So diri may ara na lamang kita sa duwa kabulutuan ang or police station nga sa Kupan dahil ngayon bulutuan nila ngaway nakabatol iya sa pagpamahog ang muli ang Police Station 5 kag ang Police Station 10. So nasa Kupan niya sa Police Station 5 kag Kitin El Jan Kiderik ang muli niya ang Vista Alegre kag ay di ang dira sa may portion sa Barangay Granada at the same time dira man sa may Barangay Alangilan. Kadri naman sa Police Station 10, ang sakop naman niya, amoy ang Barangay Handumanan, kag ang Barangay Piligsa. So, diri, ang Police Station 1, nakabato na sang duwa kapag pabahog. Ang police station 2 may duwa kapag pabahog. Ang police station 3 may isa kapag pabahog. Ang police station 4, 4 threats. Police station 6, 2 kapag pabahog. Police station 7, may isa kapag pabahog. Police station 8, amuni ang 2 kapag pabahog. Ito ang sa may medalya kag Miguel Quintanilla, John Kiveric. Kag ang police station 9, may duwa naman ka threats na ginambal din sa ato na itong Sumag National High School kag may nagluntad man galit yadra sa may BMA kikitin Eljan, kikitin Eric. So dire, sino sa ato, ang isinig sa ato ng Sir Rivadomia nga ang ilalagid ni himo dire is magpamangkot sa mga manunudlo kag sa mga estudyante nga posible makahatag sa informasyon ni kikitin Eljan, kikitin Eric. Pero diri beyond that do wala
0: hindi na la ang gwa sini atong nagchat hindi gid ya matrisap do budlay guro no
6: amo gid nagagwa niya dia acha kitim el jan kitim Eric.
0: Oo, sige. Eh actually expected na naton why ang aton suggestion kay Kipebre da muni considering ang aton panahon subong that the demand of the times kay Kipebre. Ubot si ganun si Libla, obsolete na niyang mga technology, tiyas ang unang ginagamit. We need also to level up sa ato technology. Number one, nga nga hindi kita magkadto, mag-benchmarking kita sa US, ma-benchmarking, hindi namin problema, isang bisita lang mula. Benchmarking kita sa Japan, benchmarking kita sa muning mga lugar, din try natin i-develop ang ina, ano ba lang ila sekreto to trace up, because, ga-invest gani kita sa flood control nga, nadula, natanay nga kwarta, higit niya gani flood control, flood lang, why na na-control?
1: Alam lang kayo, nag-report si Kipebred, why higuga ka sa ito sa
0: limang kay post na dito. Ang akon, Kipebred, is an honest suggestion, nga hindi naman mabasol ang rako.
1: Okay.
0: Because they don't have the tools.
1: Why gini?
0: Ngayon sila gamit kay Kipebre, kailangan man ng computer na nila nga, ang computer nila, why man nasang design nga makamonitor na sa mga unknown nga, no? Second, dapat may trained yung kita nga mga tao, nga mga sagad mag-open, bla mga hackers, bla nga. Kita mo ng mga CIA kay Kipebre, Red? Kung sino itong sikat nga hackers, kita pang hire nila. Tapos amo nang ilahi mo on nga manog lagas sa mga hackers man because kay chindi sila kun paano gay mo ang system silikutan may specific bisan sa Manila na lang may amo talang na isa lang naka department tapos ang mga tao to are well equipped ang gamit nila tanan-tanan etc. Idablang matan out makadto sa Amerika matraining ta ginobra man nila guro kay Pebre
1: kay Pebre jan kay Pebre nga ang gamit nila mo ni you try to visit the office of Braco. Bisita, pagsulod mo pa lang?
0: Hindi, dali lang. Newsroom, abay nato na nai. Sulod ka sa newsroom, tanong nakita mo.
1: Tiko di computers na mo. Ang wifi mo, basko.
0: Anong kinalain sa opisina ka, Rako? Parehas laman? Ano yung ilaw?
1: Ang ilaga,
0: puro ilaw yung wifi?
1: Ang ilaga mga uniforme, kinapagkabit na, guba ang bangko, guba ang computer. No, wala, git.
0: Ba'y ilaw na na yung
1: mga... Why git gamit? Why git gamit?
0: Red. Nanon yung gigipay, Berik? Manang ato ginistorya niya?
1: Kaluluoy si itsura.
0: Ha?
1: Kaluluoy.
0: Aparador yung ibang kinadescribe sa mo. Hindi yung parties gamit sa Rako.
1: Tiki, why yung computer umal?
0: Ano na mo? Ano kung mal man?
1: Na mga, dumaan mo na computer lang, gigabytes ba ginagam? Ano na, terabyte na sumong gigabyte.
0: Hindi ko na ba, may gen, ano gani, generate, 10 gen, 7 gen, naka, i-core 7, i-core 10, ang ilayan mo pala ito, core top.
1: Computer mo lang, ano, kurado, gamay, ano.
0: Sa ito, mga friends sa Rako, kag sa PNP, we are discussing this, not because nga ginakadlawanta, kundi yung point is, kaluluoy sang Rako.
1: Kaluluoy.
0: Tadako sa ila obligasyon kag challenge subong nga panahon, tapos ang gamit nila yung K5 rin, tamang daan. Kung sa mga garab, magsiling ka gani, umal, di ka dulot.
1: Kung magreklamo ka sa Rako, pas nga pablatter ko lang, yun din tabo, ano to?
0: Dayon?
1: Ano to? Yung tikilala mo ni, hindi kayo namang kilala mo kanyang aring kapitin. Yung tinapat na tani, mabalaan tagi kung paano, yung amuni ka ginahak.
0: Kamu gani na hindi.
1: Aring aring kapitin.
0: Ay, tani suportalan mo lang Rako ta Red No. Kaya ibisan ano na to nakareklamo kung kulang sila gamit. Iba ano na sila, langan man na sila manugpakot sa Madawal, maslinga, Madawal, Maureng. Ari ng Bulang Kristal, sinoto ang nagak sa account ni Eric Tinerepe.
1: Kaya dito gani, ginablatter kaya. Kinao, pero ba cellphone mo? Siya na pwede ko, ano ni forensic studer, siya mo niyo. Yan, ayaw na ni gamit, Manila.
0: Ayaw ka saan dyan, no? Red, rako ng panuktok. Itandi sa piyak. Yung makomersyal na siya ko, no? Ipabati na lang ni karon pagbalik na mo ng tingog ni Sariba Dumias. Lamang kid Red. So, why naka-extorsion? Pinutod na siya, rako na panuktok.
1: Rako ni Itan.
0: Ang rako sa Karay Adamo.
1: Okay.
0: Karako, doon niya panuktok ni Itan. Mapost na commercial break, hindi ko bahayin dala na sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, alas 7.55.
1: Standby.
7: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. TTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly na bilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
10: Laila, sa
9: IBS.
10: Gakutoy tiyan mo na?
9: Oo. Mm.
10: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
9: Gigitig-ab.
10: Gakrams, gakrams.
9: Gakrams, sinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
10: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang ang oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko taga duwa-duwa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
11: kay dinamit na gid sa akon nga mata.
7: DTX 500.
13: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan magubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
10: Balikon ko itong chori, Sir Boy Blau. Para sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang muslawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una gidya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom gika antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, sir boy.
9: Gusto.
10: So, ang nami pa, sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
9: Oh, hindi ka ma-stress.
10: Mm-hmm. See, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo. Na-stress.
9: Pinakay ka DTX ka.
10: Baton ng Japan.
9: Sinustan mo man serotonin.
10: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
14: DTX 500.
15: Katalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
14: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3, Bio. Diabetiko ka ba la? O may